0: Plus 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Red Horse Beery Numan Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax na.
8: Tama. Red Horse Beer. Dapit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga.

0: kita.
1: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: 101.5
10: K5 News.
11: K5 News FM.
12: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 8:08 sa aga. Well, sa ato naman yung pagparangan ka K5 Eric, balik kita. No? Masisa mga utod na itong kundong ginahay blood ka mo, especially sa mga mainit-init yung mga balita. So,
13: oh, okay.
12: Base ko na takihon, blaka mo sa corazon. So much better kung mag-inom ka mo sa DTX 500.
13: Yes.
12: Ang nabi sa DTX 500, bangod sa nga mataas ng antioxidant, ginalimpiyuhan ang ato na tayo. Para at least limpyo ni, kundi the more nga limpyo at tayo mo, do hindi ka madali ka po yun, hindi ka tuyhon. Kag nami is nami, pag ang sirkulasyon ka dugo mo, kag di taas ang sugar level mo.
13: Yes.
12: Amo nang nami, na ko nga DTX 500 ka.
13: Daw ka sir, maintenance na lang sa diabetes mo, kag sa high blood mo.
12: Correct. So amo nang beauty, pero ginom ka sang DTX 500.
13: Yes.
12: Now this time around sa ato naman nga pagpakalagad mga ka K5. Tagaantan isang atensyon. Ang polis nagpagwala sa official statement kung bala paano natabo ining pagpatay sang mga kaluluoy ng estudyante sa San Jose National High School. In fact, gani, ipakita na mo na rin picture bala. Ining tiya sa isa sa mga suspect. Isa ka non-commissioned officer, pero abogado, gali ni kakipay, Eric. She is a lawyer. Kag isa siya ka outstanding policeman.
13: Yes.
12: Sa infra-regional regional office. No?
13: Eight. Uh-huh.
12: Na assigned siya sa information division sang PNP. Naluoy tabla kay Pabirik ining tiya. Huwag ginagurin na lungong ang iyasaning hinablos.
13: Huwag gidding.
12: May maitom galing buko. Nga dito siya nagtulog sang gabi ito antes natabong krimen. Kag iya purpose no. Dito matulog. Kikawaton niya galing ang glock ni tiyaon niya. Luoy man sang tiya bla. Ari ang picture sang tiya mga kakipaybo. Hindi siya luglaog, tinglain din subong kay paidalom siya sa summary dismissal proceedings kay Kipay Berik for violations, infidelity because ang iya kaugalingon niya arbas, o ayaw maprotehran.
13: Yes, yes.
12: So kay Kipay Bitan, pakita ta, no? Standby K5 Wilson, no? Ed, check na to na karundugidugay si Wilson to sa area. Kipay Bitan, nara na? Hindi namutan? Ato blang pictures ang bugado, ato blang, no? Nan, kakipabrik na numabla. Attorney Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya.
13: Kanami, pisangalan niyo, no? Arla Ray.
12: Regional Finance Unit 8. Outstanding Junior PNCO. Ay, abugada pagaling tiya, no?
13: Attorney Police
12: Naluoy
13: Staff Sergeant.
12: Naluoy ba kita kakipabrik sa iya? Ba't nandalas kung makakas man siya, maging abugada man sa Igyapon?
13: Abugada man sa Igyapon, pero tiya makagagin pangabulayan mo man ang pagkapulis
12: yes.
13: mo.
12: Staff Sergeant, kataas na nakakipay. Siguro mga salary grade mo, nasa 45 na.
13: More or less dara na.
12: Kay mga kapitan, 50,000 pa saka, no?
13: Kung maka-staff sergeant ka, imo sina nga years of service, siguro naka-20 naman.
12: Ikanugon.
13: Mga sobra pulo ko.
12: Yung punto ko, the number of years you spent
13: for
12: mabutang sa italital because if you will be administratively charged and if you will be dismissed from service, you will forfeit all your benefits, kagipay Berik. Why ka na binipisyo ka kaon? Di ba good lamang sa katuntuan sa mga blos? Now, ang DepEd nagbisita kagipay Berik dito sa haya sa mga nagkalamatay. Kag sa ila pagbisita sa haya, a report kay Baton tano mahatag sang bulig ang mga natungda ang DepEd no sa ila no. 2023 bar examination gali passer ni siya.
13: Tibago.
12: So nga budlay gid ya tudo ni siya.
13: 2023 mga 3 years pa lang. She will dismiss kaso niya is grave misconduct, grave neglect of duty. Dua. And potential dismissal. She can defend herself. But I don't know kung paano idipensahan niya posilya to sinablos niya. Kaya abogado siya mo. But the case is grave misconduct and grave neglect of duty tungod sang iya nga negligence to handle sang iya infidelity sa pag-handle sang iya nga pusin.
12: Okay, so mo nang iya nga sa laptop. Mga KK5, standby si Walsonay para dilenda sa iyang area. Ipabati itang porsyon, no? Ari ang PNP, nag-present sila sang timeline. Paano mula natabo ang krimen? Importante ni Ice on the board.
13: Uh-huh.
12: Ha? First time nyo ni mabatian, ari pakita namon live kung paano i-present sang PNP pagi silang public information officer. Uh-huh. Ang ilan nakuha ang information. Paano ginplano kag paano ginibo ang pagpaniro. Yari ang PNP sa ilasining presentation based on their investigation.
0: Sa ngalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinartatis Jr., po nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang araw po sa ating lahat. May I be allowed to present po yung initial result ng investigation po natin regarding sa Tacloban incident. Next. So ito po, nagkaroon po ng shooting incident sa kaalaman po nating lahat noong June 22. At ang involved po dito
12: ay
0: ang dalawang CICL natin, isang alias Rod, 15 years old, at si alias Nash po na 14 years old.
13: Yeah.
0: Sa kasamang palad po, meron pong nasawi na tatlo at meron pong nasugatan na puro estudyante, puro mga minor na 20 po. 15 of whom ay because of firearm-related injury. At lima po ang dahil po sa panic. Meron pong mga tumalon, merong mga nadapa.
13: Gas-gas, bali.
0: So ito po ang na-recover natin. Isang caliber 38 na arms core. Pag-aari po ng isang security agency based in Cebu City. So the CSG was already directed to conduct an investigation regarding dito sa firearm po na ito. At ang isa pong 9mm Glock 17 na naka-issue po sa isang policewoman assigned sa Police Regional Office 8. Ang policewoman po na ito ay under restrictive custody na. She is undergoing pre-charge investigation and will also undergo yung summary dismissal proceedings. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired.
12: 34 bullets 21 fired?
0: 21 po na fired cartridge cases.
13: Nakita mo, 48
0: oh. At 13 po pong cartridges. As yung, at yung mga bala po mismo.
12: 21 lang kagipay.
0: So ito po ang timeline as well as established during the investigation.
12: Alas 3:20 sa aga. 9:20 a.m.
0: Bagong information po galing sa ongoing investigation natin na pag-alaman po na si alias Nash

0: coordinator kami, may ARA man kami sa senior high school. So amo ni sila ang nag-take good care ng amon kabataan in case na may bullying. But of course, before nila madala sa gaydan, basic sa level pa lang sa sexual advisor,
1: yeah,
0: subject teacher, pwede na madeal ang concern with regards to anti-bullying.
2: Okay. Now, for the record, in 2025 to 2025 to 2026 nga pagtuo, no? School year, panawag naton. May mga na-record gibang kabo nga mga reklamo about bullying na nakalabot dere sa guidance counselor's office kag si Matansyon, Ma'am Tundo?
0: May mga gamay kami nga butang na among sina. Pero galing kay wala na sige, labot sa among guidance counselor.
2: Okay.
0: Kasi pa lang sa lecture, sa classroom, dinatreat na siya namon.
2: So, correct.
0: Kung medyo baka bugat isang iyang case on bullying, that's the time na malabot kami sa guidance office.
2: So, kataw.
0: But so far, we are full na ang bata na bundiri, maski pa paano, nagapamati pa man. And always, wait for peace, for love, you are at peace with the world. Wala ka dito po na manggamu ka man sa inyo kapwa isa dyan.
1: Ma'am, may i-qualify ta lang, no? We're talking about bullying kada umutong nagwa dito sa Tacloban. Although, subong inadibatihan pa kung bullying ito blatuon or premeditated, no? Kaya naginimo nila. But now, talking about bullying, how do you qualify or define bullying? What is bullying?
0: Of course, ang kada bata, may lainain nga threshold
1: yes,
0: on bullying.
1: Correct.
0: May bata na masi-itiklod-tiklod mo na siya.
1: Bullying.
0: Okay na lang kaya. So, may kabataan na wala na anad sa tulad sa panimalay na dinasinggitan. Para sa iya, sakit na na. So,
1: correct.
0: Lainain ever nila. Ang student may not be true to the other.
1: Correct.
0: So, dira kami naga come in between. Kami ang nagatay-tay dira. So, therefore, we have to fully understood, we understand na ang mga kabataan yan, lainain ang ilang, ano. So, kung malugid, itreat namon. But because these are most open, kung may mga issues kami amo na, sa classroom level, hindi na try namon solve in the presence of the parents as well. So we call on the parents, kung sino nang bully, kung sino nag-feel na din bully siya, so amo na amo, na nagaan natin.
1: Okay. So at least klaro, no? Kag proactive ang ilang pagtan-aw in terms of bullying, kay amo tukin pamangkot na kay Fabel dyan, because there are different levels or paano, how do you qualify bullying? Ang iba niya, ginadukol mo na, hindi pa na bullying siya eh. Parang siya, dugsing lang, no?
2: So, depende niya sa...
1: Sa tao, sa bata.
2: Sa bata. No. Sa receiver, ano? Sa the other end.
1: Anong itanaw?
2: Depende sa kultura nila, sa balay
1: pero
2: nila.
1: Pero man, ha? Nami man, inikido ka-active sila sa Negros Occidental High School. Ma'am, one final question. You were mentioning about a thermal scanner on one of your gates, no? Ang pagkabalita ko dira sa provincial high school, may ibang nag-aagi sa do may mga secret na alagyan, may mga pader ka muna alulutsan or buho. Have you tried to check on that, ma'am?
0: For the record, wala kami may natakpan. Then, ang amon entrance, we are very clear, Araneta.
1: Okay.
0: And very nice street lang.
1: Okay, duwa.
0: Kung mag-aagi ang bata, dira man sila gihapon maagi.
1: Okay.
0: Ang amon taong gate, wala na ito ginapasudlan kaya ginapagwaan na
1: ito.
0: Kasi amulan na ito transamon sa salakyan. So, we try as much as possible na ginasecure namon ang amon gate. May construction going the risubong somewhere sa paglaong. May maintain kami na. May damay na gate. Insecure is also to be closed na hindi na kuasulot ang amon kamataan.
1: Good.
2: Okay.
0: Now, at the event, syempre mga bata, mga innovative ba na damo?
2: Innovative.
1: Mga talented.
2: Creative.
1: Creative.
2: Creative.
0: Nangita mo na sila sa ilang lulukuan or whatsoever. Pero so far, anong Araneta, Lucas, Field, Dada, sa kaat? Anong

0: ano, itong street ganyan.
1: Nice.
0: Picture, ay mga building man na dyan. Ang stakeholders, very particular man. Like itong anong Lizarre Street, no? So kung may mga daon lang kami gani, may isa nga kami na magbagayway na sa ila, they call on us. So alert man da sila, sir. Then, direct up very nice, so kalimited a room. Tapos, for them to be going out, anong pagyaog area na mo, secured kami dyan. May guard man kami. And then, the indict man. And tapos, so, so it's the indict, intermediate sa into jumping jack na mga kabataan.
1: Ah, oh, di good.
0: So, kumakan ari sila din. May tag-asabi sa pinapader.
1: Oo.
0: Tapos, so, mag-look to kabi, anong aran niya, kapag wak mo, mauyan ka kasi na mutin. Masawayan ka pala. Pero may part man na ang mga bata nga. Nahuya mo na sila mag-amuna.
1: Sige.
0: Kung nga hindi sila makasunod, kung planuhan, kaya na hindi magsunod sa klase. Pero kung sa sunod, normally, behave pa man sila.
1: Okay.
0: Ano
1: okay.
0: Kung that's true.
1: Sige, sige.
0: For an American student.
1: Okay. Okay. So, ma'am, that's thank good. You, Gida. Salamat niyo kami sa update. At least mabalaan ta kailangan pabati ang mga parents. Kaya ginihimo man sang NOHS ang tanan.
2: Provincial.
1: To make sure na safe ang ato niyo may estudyante sa
2: very
1: doon ang tanan.
2: Very good.
1: Dr. Tondo, ma'am, thank you so much sa time.
2: Ma'am, thank you, Gida.
1: Thank you, Doc. Salamat, Gid.
2: Thank you.
3: Keep it out, John. Keep it correct.
2: Oh, Wilson.
3: Tel Tondo, no? Grabe ang security sa NOHS prior.
1: Pasalamat, tanta man siya nga, may siya mang ginakapoy magsabat sa mga pamangkot. Ah.
2: Oo, no? Kagkakwan siya ka upbeat na ang makapagtamyo. Ano to kayo na? Ang greetings siya?
1: Akwan, magandang buhay.
2: Magandang ano buhay.
1: Ano ang mga bakod mo?
2: Mga tirada na lang ang mga mga...
1: Pang ma-strug
2: niya? Pang ma-strug na, magandang buhay. Pwede mo na ba lang siya nga? Nami, black sa dya. Good.
3: Ako nung ulubrahon, kagplastado, gano'ng tanarit. Ay, direct naman gano'y nag-graduate, ma.
1: 1984. Oksila ni Sir Eric?
2: Oo.
1: Kaway gali Sir Eric, nakiskwila ya. Kaysa lasal ni siya. Lasal boy.
2: Classmate na.
1: Sige.
3: At least ako at ang bahay, no, sa NOHS, sa Mila, tinga security measures.
1: Kantuan mo man to din, ng Domingo Lakson, nang wala pa nila makantuan, na muna man ang imo kantuan, na. Okay. So, pagbalik mo karon, mapost lang ta commercial break, pagbalik ta update sa ama, ha, ang reklamo sa mga bata, kundi graduation lang, subong. Yeah.
2: Okay.
1: Paano nila gina-address, kag ano ang ila sabat, kay nga, there are more than 200 students sa mag-graduate.
2: Okay.
1: Only 90 ang ginpabalo nga masaka sa stage. So may mga parents nga reklamo, nga hindi magpasakaon bata, alam mo kay mag-graduate man.
2: Tingnan hindi magpasakaon no?
1: Di mo na karoon nag-ibaloon ta. Pabalik ta karoon upon kay Wilson. Balik ka ka lamon dasun. Thank you again.
2: Mamati ta, mamati ta.
3: So madamoy ka sa mga kisa dyan. Balik lang kita karoon kay may issue naman yung nagtuhaw bago naman ini after sa meeting nila. So mantayan sa ato nga tagpalamati. No? So inamabalik tayo nagulong sa inyo sa kalwa sa Mighty 3. Victory Racking Detector man. Ito po natin sa patrol si K5 Vincent Coralde. Ito naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko. Kalingawa sa Negros. K5 News.
1: Dabo, salamat sa report. Gika naman kay K5 Wilson Villana.
2: Very good.
1: Kinaka-latest ka-update na ton sa NOHS. At least kadami, no? Ang mga security measure ginihimo sang tagsa-tagsa ka mga bulutuan mga ka-K5.
2: At least may aral sila may mga proactive stance yung ginihimo.
1: Actually, itong thermal scanner,
2: namin na?
1: Ginggamit na nila kahit isang pandemic, bla.
2: Ah, okay.
1: During the COVID, bla.
2: Oo.
1: E magsunod ka para babalaan kung sunod na ilanat ka bataan. Tisubog sa thermal scanner, makita mo na da kay heat-seeking na siya mo.
2: So, anong makita mo?
1: Tiktik sa ako, may mga metal ba na makita mo na eh.
2: Ah, okay, oh. Okay.
1: May metal detector na mayo, no?
2: At least nga ito lang dahil may mga proactive na ginhimo as a consequence rather than...
1: Why the gid?
2: Correct. Okay na na. And of course, you cannot stop everything
1: ang
2: mapunggan.
1: Ginambal sa maestra, sa principal, si Ma'am Cheryl Tondo, in June 18,
2: okay.
1: May incidente ka natabo sa Imus, Cavite.
2: Yes.
1: It was a private school ng isa kabata nga babae na muno.
2: Yes.
1: Ipakita ta video kag Ipay Beric. Natabo ni siya una pa. Sang natabo sa Tacloban mga ka-K5. Ariho, ipakita namon, ha? I hope that kabay pa you join with us. Ready na kamo, ready na bitan. Ready
2: June
1: na dan.
2: General Trias Cavite.
1: Oh, General Trias Cavite, June 16 pagka June 17 ginpabalik di ba ining thermal scanner tag ang metal detector nga ginagamit sa pagpasulod sa mga estudyante. Now, makita ninyo sa video. Do ka typical nga classroom ka pulong ko mga kabataan.
2: Okay.
1: Guro basing recess nila, way pakabot may stra nila.
2: Oo.
1: And all of a sudden, may isa kay estudyante, medyo dako-dako na babae, sumulod without any provocation. Oh, grabe no, police investigation. Okay. Without any provocation, stab, hair fellow student inside the class. Ito, double splatter.
2: The police splatter.
1: Yung balang ganisimo. Yung balang na kayo. Now, inabala ta kay police splatter ni. Para may chidihan yung mga K-5, eyes on the board, eyes on the board, no? May ara kita nga...
2: Ang aton subong mga ang eyewitness,
1: 156,
2: masaka-saka on the
1: jutay,
2: kagpalihog, inom na kamod DTX 500 because nakabagbag damdamin to, masikulba nervyuson na kamo.
1: Kulbaan sila?
2: No. So, pagsaka-saka on the jutay, 158 na, pasaka-saka on the gamay, mga K-5, kag ibuy, ara ni K-5 Belgian, ining video, nga makita mo ang estudyante, gina tiki police blatter ini magamba ka saksak ano sa English, sa English ini
1: stab
2: stab stab saksak mo duwa mo
1: stab stab
2: saksak mo ni stab stab
1: hindi stab times 2
2: 2x gina saksak niya ang kaugli ang mga classmate niya nga ang iba abi na primero lahog abi gid nila lahog
1: so mga kakipaybisyon to 57 tapos sa account lang tan pakita kita lang mayara na dan CCTV June 16 2026 General Trias Cavite 7 students injured pito gid ya injured pamuno lang itanan no kita mo na tan kita mo na tan ara na tan na do ka tatlo ko nung padala na guro ang kaduwa gali
2: ara na so, ayos na 160 na
1: so ari na pila na 160
2: 160 na nga ito nga state witness subo nga
1: so ready ang 160 pero nga mo ni advice is kwan lang ha medyo hindi mo namin inipmatiyan ang siyagit sa kawata gura purbiro doon sa wala lang
2: doon sa wala lang abi na lahog mo
1: so ang uli bag siyagit ang nakalaway ako to dumigang mama nga bata blao
2: mama mama naso nagwang isa gin
1: sa likod
2: sa gin stab niya sa likod
1: kaya nagginutok sa spertahan mo
2: oh kalain lumpaon ang bata mo tanawan yung mga kay pare na 167 tatlo na lang kulang larga mula na kita
1: agali ka tatlo kulang sintustinta talaga na panghimo
2: arina sintustinta na
1: agali ka
2: automatic na yung mga state witness okay. Marises
1: sorry. Mga kay pare this is the classroom
2: arina
1: sulod the classroom do may ato mga classmates sa likod, no?
2: Mga laki, aras likod.
1: Di yung mga laki, ito ay gisa sa may nihimo, no?
2: Mga girl, aras sa tubang.
1: Okay.
2: Oh, this looks like a CCTV inside the classroom, no?
1: Correct. May CCTV. Oh. Namin kami, ara?
2: CCTV inside the classroom.
1: Mga kakipayb ko replay na mo, ni.
2: Ah, CCTV. Matag
1: na lang kami sa inyo sang paandam nga medyo sensitive ang content.
2: Mayari di ko sa English pa ni. Viewer discretion is advised.
1: No? Ah. Rated SPG.
2: Rated SPG. Si Bal Pusadas nag-inom na sang DTX 500.
1: Nag-inom na siya?
2: Inom na.
1: Okay.
2: Inuman na, Bal. Inuman
1: largahan ta na ni K-5-Itan. K-5-Itan. Largahan, talikig ang pamati na gid sila.
2: Hindi pa rin makasaka, pito kabilog kay 199, isan lang, 200 larga bula na kita.
1: Na.
2: Ati larga bula na, pwede na.
1: Tan,
2: pira tan. Pronset ni tanan, ha, pronset ni tanan.
1: Audio up.
2: Hanot, audio up.
1: Ato na, oh, oh, oh, oh, oh, oh, aray.
2: Kada may makita, ina pamuno yun.
1: Tanan.
2: Kada may makita, ina pamuno yun. Oh. Una din nalaga, nagwa ang mga estudyante.
1: Oo.
2: Di na pang saksak niya mga kipan, tanawan niyo ha?
1: Ay, sabi. At ang isang mga kaluluyo.
2: Ay! Pinidasak ang tulo. Lalaki. Huwag din siya mga
1: hindi. Ay! Oo, tanan sila. Grabe, mga kakipay. Imagine mo. Anong kausa to man?
2: Why, nagsunod lang siya. Nagsunod lang siya.
1: So, amulo ito, wala na, okay na K-5-ita, no? So, at least, ginpakita ito, grabe mga ka-K-5. Subo-subo nga klase sa balita.
2: Grabe.
1: And, gisiyagit ang mga kabataan mo. Pwede tan, pwede tan, audio lang bitan, pabati bitan. Audio bitan, audio pagin bitan. Pabati. Audio pa lang. Inaga pa muno na nasa. Audio na, ha? Sa audio, ha? Grabe. Gisiyagit bang kabataan? Grabe. Kung tali ko na mga lalaki, ito may presence of mind. Oh. Paon mong pagkobla kang ipay, Eric. Kumaya muna, advice sa kabataan, you get your chair, and then you protect in front of you, hindi siya kasunod.
2: Grabe,
1: or,
2: no?
1: Da, lima ka mo, iduso, umoblang at nabululigan nyo, duso, pigan.
2: I think it's high time na mag-pili ka mo sa class officers nyo, butangin siya mo nga na, Sergeant at Arms.
1: Sergeant at Arms?
2: Sergeant at Arms, good.
1: O, tingko
2: si... Lagko, lawas.
1: Kung klasmita si Itan, ibutang ta kay dako, nilawas siya mo.
2: Hindi siya, kuha na ni siya. Siya liaison officer.
1: Kay ti, para pa kung magmalabag sa sapertahan.
2: O, liaison hindi, officer.
1: Pero namin ko, kung sa panahon nga mo ni, Sergeant at Arms sa una dumduman ta nakipay Berik mo so, pinapili tagiga Sergeant at Arms sa pinakaastig sa school mo
2: pinakaastig ang mga naglaon bla nang ing iba niya grade 2 pa lang siya
1: hindi grade 2 astig hindi lang astig ibo yung laon gidang law ay imo yaw
2: kas may kasi una si ungko dumduman ko
1: la in gila ta naon liwat bita nang udyo bitan bisan udyo lang kagipay Berik pala ligdog bala ibo mo naon
2: kalain kalain
1: stand by Wilson atay ko
2: ano yung mga bulot mo siya na
1: grabing siya.
2: Kamatian mo lang doon ina-imagine mo eh.
1: Correct. Yeah. So, amo nang natabo. Masubo-subo kakipay ba Eric, but that is the reality. No?
2: Grabe.
1: So, this time around, ipaplastar na ton ang isa ka incidente kag reklamo nga nakuha sa K5 News FM. Kami mga giring actually nag-text sila sa aton kag K5 Eric. So ang advice na sa parents so just come here kay refer na aton sila sa aton nga news department. So kahapon may nag-chat sa aton, hindi ko na pagambal kung sino nga lagi, pero parents ni siya, no? Ang natabo diri kag K5 Eric, ang ila istorya, there are more than 200 students nga mag-graduate tani subong adlaw. Pero ang report ka na ba ito nila, no'y pwede tani play ang reklamo, hindi pa standby yun si Wilson sa linya. I-play tani ang reklamo sa isa ka estudyante, kaya upon dyan yung ginikanan niya nagkanto, di mo? No? So tani, hindi tani pag, kung ako sa eskulaan, hindi ko ni pagkabigon pa-personal because sakit niya sa ginikanan. Nag-strive ka, nangabudlay ka, kay gusto mo ang bata mo mamarcha, mag-graduate mo.
2: Kag-pride mo eh.
1: Bugal mo na yan after how many years mo nga sakripisyo. Ang bata mo makasaka kag baka marcha kag magraduar.
2: Dubungas ang imo sakripisyo abi nga nagatugas.
1: Bungas ang sakripisyo. Now, ari. Ipabati naton sa inyong reklamo kasang bata nga nagkadto di. Eh, siguro isa di siya sa mag-graduate. Takon mo na siya nito sa kagipay-berik. Dubinta lang yan pa sa kao mo sa stage.
2: Nga mo na ako.
1: Reklamo ang ginikanan eh. Nanobig paabuton mo sa muna klase sitwasyon.
2: Ay, nano man. Hindi mo ako.
1: Stand by Wilson, ha? This time, aring reklamo nga nakalabot sa K5 News FM. Pabati, tatan. Okay. Grabe, nagapang...
4: Mga estudyante, out of 240 plus nga graduating students, ang maalaw lang na makasaka is only 98 students. So, which is not favorable sa amon nga wala na dala.
1: Correct.
4: So,
1: gusto man.
4: Kadto kami diri sa K5.
1: Kita mo with all the stations sa K5 gina.
2: Salig sila.
4: Bulig kung ano ang amon mahimo para matagaan kami sang kasanagan kay which is nga kung sa eskwelahan kami makadto wala sang may mahatag.
1: Gina walk outan sila K5 Eric.
4: Explanations why nga ang amon kabataan hindi madala sa graduations. Actually, ang sa akon nga part, pinakasakit sa akon nga part kay since ang grade 11 siya, naghambal niya sa akon nga hindi siya mag-eskwela. But I am the one to ngagin ko ano gid siya nga gid insist ko gid siya nga sa I know nga.
2: Okay.
4: Totoo na makahatag sa Mayo nga ano sa mga kabataan, pero na notice ko since second semester of this year, wala na sila ka-klase, ang mga bata nga kadto sa eskwelahan, wala klase, wala sila maestro. So dapat amo na ang gintagaan attention sang administration. Amo na nga daw ka disappointed gid kuya Katama kay ginbasol ko sang bata nga ginambalan ko sang bata as of last day. Mama na balag ko sa imo hindi ko mag-eskwela da sa pero imo gid gusto kay gusto ko sa public school pero gusto mo gid sa private school. So amo na ang sakit-sakit para sa akon nga nag-come up kami sa sininga problema. So amo na ang ginapangayuan kung isang dako nga bulig. And then we asked also the DepEd kung ano makabati da ang taga DepEd. Assess me please kung ano ang inyong mabulig para sa amon estudyante. Kay kadako sininga problema para sa mga students. Mga disappointed ni ang estudyante.
1: Stand by Wilson.
4: Dako, since elementary, wala ni sila ka-graduate. Wala ni sila kasaka sa stage. It is the first time.
1: Okay. So, sa elementary, why magi-graduation mo? Moving up, panawag na ng kagipay, Eric. You move up from grade 6 to grade 7. Moving up na. Pero may araw ginaya nga seremonya, no? So ang graduation niya after senior high school, nakuha mo na kang gipabirik.
2: Yes, yes, yes.
1: That is graduation. Pero kung fourth year ka, high school ka, mag grade 11 ka, parang sina hindi graduation. Moving up.
2: Moving up lang.
1: Ano ang sabat dari sa administration? Ano na ginistoryahan takang ipabulso?
2: Ano nga ano school ni man?
1: Tatay mo.
2: Ay na.
1: Ipos lang lahat, tatay mo. So, gits na sa nanay mo. Okay. Nakuha mo na, nakuha mo na.
2: Nakuha mo na, gits
1: tayo. Tatay mo. Isugid na kakaroon sa nanay mo. Igiabla. No? Isugid ko, be. Ay, isugid. Kakipa Wilson, ano ni sila? College o kung high school? Kipa Wilson?
3: Pangalan, nasa na lang gate kay Pedro dyan.
1: Ano na siya? Ano na yung mag-graduate ni? Ano na yung mag-graduate ni? Mga nana? Mga nana? Mga high school o kung college?
2: mga tatay mo.
1: Ano na ano sila?
3: Ang mag-graduate siya na kay Federico, kay Federico dyan, mga senior high student.
1: Ah, senior high, manong college.
2: Senior high. Okay.
3: Mga proceeding to college na.
1: Sige ah. Go ahead, so, kay Pabilson. Yung muna chief pumatay kami ah. Okay. Ano kuno sabat nila?
3: Ini iskulahan, ginpadulungan na to, ini ang AMA Computer College, Bacolod.
1: Ah, tatay mo gin.
2: Isa na na.
3: Tatay ko, tatay nating lahat. So nagpadulong kita dito kagapon, agotwaon, ang ila siningabahin.
2: Okay.
3: Gagatimingan man kay Feverjan, kay Feveric, at toto ang mga parents man. Bao, ari yung sadya kay Feverjan, kay Feveric, tinipon sa AMA, ini mga nanay, sa isa ka classroom, agot hindi kita tumangon sa ato dito pagkato na to. Dito kasing pasalig kita na may personnel lang, kung may staff lang, dira sa AMA, nga mapadulong sa ato, agot makahatag sa ilang nabahin.
1: Okay.
3: So nagulat kita sa 30 minutes to 1 hour dito, but unfortunately, wala sa may nagatubang sa aton, wala sa nanay nga napatwa, kag ginitiyahan nila nga matago dito, susunod, kag makameeting sila kay Federjan and kay Federic. Nag-hoping man ako that time dito kay Federic and kay Federjan, nga may maayong resulta ang ila, sindi nga pagsinapol, kasi may tatlo kuno ka-officialis, alin sa AFP Manila mismo, ang nagpadulog. To agud makigsapol sa ila ba wala man sa mayo nga resulta kay Pagadjan kay Federic amo man sa Gyapon.
2: Janay Wilson. Let's do it.
3: Yes, kay Pagadjan.
1: Kina patali sabton nila sa hindi pagpasakaon.
2: Hindi magpasakaon sa 200 nga ano pinta lang.
1: Di nga ang hindi sila pagpasakaon. Amo lang una nga sabton nila.
2: Sabton lang nga.
3: Okay, Pagadjan kay Federic, amo na ganing hambal sa mga ginikanan, may mga documents na kakulangan, ang iba nang ginapamato kuno sang ining eskulahan nga may mga bill o may mga balayran
1: to blacklist. Why niya kaso na, yung balaydan niya? Kay nga, pwede mo lang pag-graduate ng kabataan, di mo lang pag-release cards niya kag ang iba niya nga documents para hindi siya kapa-enroll kundi iya ma-settle iya balayran.
3: Apo sa ganing kay Pagadjan, hindi man magpati ang mga ginikanan nga amulan ang problema. But ila ka mga estudyante nga ining involved hindi makasaka sa stage kagapon istorya man naton ini sila pero tiwa sila nagtubang sa camera hambali na kay Pedro Jan may problema pagidya sa system gid mismo software sa computer updated
1: dali lang brab abi ko ang computer school na tapos ka problema kay mo sa software na
2: ano kay no nga blaso na bagot kasi mo no abi ko computer school ni
1: katarwa do man apalta mo si padre
2: abi ko computer school
1: do na mo sa pamatya ko ba pag sali computer school ang system sa computer mo pa
2: problema
1: na no na yasuman taro nga bala.
2: Tuon bala ng sa ano bala matabo sila.
1: Luga, luga ka lang ni kami ng
2: doso. Lalo ini man.
1: Mamati ta kay Pamela.
2: Mati ta mati.
1: Good, good, good.
2: Mati lang kami well sa dik mi mugtas ah.
3: Kay Father John, kay Father Eric, ang problema pag hindi kay kagapo. Morning sir, nagkagapo, yung tagaan, I mean kagabi, yung tagaan na santoga ang mga parents kay Father John and kay Father Eric. Ang santoga kagabi. Ang ending, hindi man sila kasaka subong sa graduation ceremony ng patigayunod sa SMX.
2: Now,
3: insulto naman para sa ginikanan niya, taga-tagaan nyo kami ditugang, hindi man kami kasaka sa babaw sa stage.
2: Nga, ang hindi kasaka, oh.
3: Kay tungod sina gani kay Father John kay Father Eric ang issue ng the bills ang software nila wala gigana wala ma-update sa mga documents.
1: Hindi na mag-amon sina mag-uba ng credibility sa eskwelahan and they will be losing a lot of students if they do that.
3: Yes, amo na gani kay Father John kay Father
1: Eric. Siling ni actually may kilala man ta nang nag-eskwela pero sa mayon siling ni Ma'am Jenny dito sige daw wala naman nag-subong exist. Ara pa, why kaya ka balo?
3: Ara pa. Buhay pa may building, may video pa kita sa building kani nga nag-exist sila sa Gyapon kay Father John kay Father Eric.
1: Kasi kat di ba sa una ka kay 5
2: Eric. Di ba the best school siguro?
1: Di ba?
2: Magamba kasi
1: amo nang kompetisyon na sa eskwelahan sa Migo Tabla.
2: Oh, sa
1: Burgos. Burgos. Oh. Sa muna sa
2: sila amo gina lang sikat sing una.
1: Ante sila no?
2: Oo, oh, sikat gina sing una.
1: What happened man?
2: Oo. Oh. Magamba kaya sing una nga ama graduate kaya ga sala sala tao mo.
1: Hmm.
2: Oh. Subong yan niya, ano ka? Ngayon din ako sama sa inana ko. Computer glitch. Sige, computer glitch. Okay na niya.
1: Sabi ko rin, computer school ka. Tapos sa computer. Okay, so ba natabo na karoon? Yan matabo, madayon gigaroon niyang graduation. Di ba na what happened to the students, man?
3: Ari kay Father John, kay Federico, karoon ang mga ginikana, nagaplano nga magtipon-tipon sila. So mapadulong sila una sa DepEd, sining alas 10 sa Updan, Manato, na to kay Federic and kay Father John. Kakaroon, mag-graduation man ini karoon sa SMX, digto man makadto ang mga nanay, digto ka maprotesta. So gamo, gini ang matabo.
2: Uy, ano oras na?
3: Ah?
2: Ano oras?
1: Ang lahi, sino ba? Sige, ang lahi lang ang muniho.
2: Oh.
1: Basi ka graduation, sumabaw, protesta sa dalawang, di ano, guwa sila man.
3: Among kina matakto kay Father John,
1: Kuluya, ino first time, you know?
2: Tapos nga to, gaman sila, protesta sila.
3: Sana to tani kagapon nga masetol ang ining issue kay Father John, kay Father.
1: Ginapadagaan lang nila. Basi may, now, pamakuton mong ched, basi bala, or ang DepEd, kay basi bala, limited lang ang number of students ka dapat i-enroll sa ila school. Tapos nagsubra sila ka K5, Eric.
2: But it's not the fault of the parents. It's the fault of the school.
1: Tiganya mo na ka di palusot para hindi sila may madakpan. Gamay lang ilang patinon based on the approved lang sa DepEd. Maya mo nang DepEd ako nga dapat may limited
2: hindi gura, number. Hindi manggura.
1: Di clarify ka na. Tawagan na Sir Dennis, Migo ta. Paano na ba? DepEd na sila. Under na siya sa school.
2: Hindi na.
1: Kali kay private school niya.
2: Dos minutos lang ta.
1: Ha?
2: Dos minutos lang.
1: Son.
2: Karoon kita, hindi ka graduate ka doon.
1: Mamarcha, baka binigipan. Kali kaya, son.
2: Karoon pa marcha.
1: Ang problema na po niya. Computer, waya computer glitch. Internet glitch na
2: lang. Hindi ta ka marcha ka doon. Karoon, dos minutos lang.
1: Son, salamat kay John. Hindi na magdugay, son ha. Kiganta di karoon, no?
3: Antin. Last na lang yung importante ni kayo. Ang din kay Father John, kay Father Eric, nga nagabulig sa mga ginikanan nga masetol ini, gin-terminate na sa... Oh. Mula na i-check na lang, anay.
1: Pati
3: na,
1: ang din nga nagabulig lang, i-terminate nila. Hindi naman injakto.
3: Yes. So, i-check na naman. Hopefully, mga yung taga-EMA nga makaatubang sa ito na good maklaro.
1: Hindi ko rin di sila. Adlaw-adlawan talaga sila ni Grit. Sige.
3: Sige. So, mula na danay nga ito, sining updates, no, nga natipon kika
2: sa... Pasa ka ron kay Lumpatanta.
1: Mayudto pa.
2: Mayudto pa niya. Kay manukot na karoon ah.
3: Yes ah. So po sa K5 Vincent Moralde na naman si K5 Wilson Pitian ah. Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News.
1: Salamat K5 Wilson Pitian ah. Isa ni Kdako. Gid nga pala mga kutano na matabo sa mga kabataan.
2: Kaloy
1: sa saka sa mga tablado. Salamat gid sino mag-upod ka rin sa unto. Bantayan sa 11 Mbps more update regarding this matter. Sa naman sa mga technical partners, upo na nga ito mga station managers sa Jean Chatita, upod man kay Colin Cubia and Rods Palma with our President and CEO Dr. Rami Luy. Ako naman si K5 Elgin Castan.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
5: K5 News FM.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roseline. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
3: Sa una,
2: mag-ed ako sa akong body odor.
3: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong,
2: sadya nag-ed ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis ka nag-putik gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Kabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Kabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips,

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Welcome, kamusta sa atong programa? Informasyon sa ikayong lawas, no? Oras buong 9:04 kag istorya naman naton dire upod si Sir Kevin Bigay ang mga bagay-bagay, no? Dapat kita maging healthy, dapat kita malayo kita sa mga masakit. Hindi ka magkalipat ha, mag DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Sport Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Kevin.
2: One-on-one to subong engineer.
1: Okay.
2: So mayong aga man na engineer, mayong aga sa itong mga Suki, Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners naton, dere sa itong programa, ang K5 solid supporters naton nga nagatutok, kag nagapamati gid sa aton nga programa, ang impormasyon sa ikayong lawas. Pero bago ang tanan, no, naka DTX 500 na bala ka mo para may protection ka mo. Batok sa free radicals nga pwede magtugas ang ginatawag naton nga mga inflammation, cancer formation or tumor pada, ano man nga mga bukol-bukol sa lawas, tugas ang free radicals, dapat may protection kamo da, dapat naka DTX 500. Kasi syempre no, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sa inyong resistensya para sa ano man nga sahi sang balatian may protection. Kag ang D3 Bio, no, app kung gusto mo dasig ka mag-ayo sa ubo, trangkaso, hilana at kagsipon, mag D3 Bio ka. Kag syempre ang Clinica Sport Biotics engineer dapat di ganila pagkalimtan, no. Kaya mo ning mas gin pabakod, mas gin paepektibo nga sahi sang probiotic food supplement.
1: Okay. Salamat mayong aga sa tanan-tanan. Ang hindi bala naton malikawan, Sir Kevin. Ining pag-edad naton. So, kadamo si mga worries kung kaisa, kung nag-edad kita, sa skin lang naton, mabala na.
2: Yes, engineer.
1: Ang aton nga, kung isang pandinig ta, nagalain na, di ba, bungol-bungol na, Sir Kevin.
2: Kumbaga, nag-radiate siya, engineer, sa imong lawas.
1: Correct.
2: Sa external surface ang imong lawas. Pero, engineer, mangkoton ta ka bala. Kung maghambal ko aging or pag-edad, ano ang una mo mapaminsaran?
1: Di daw kakwa na eh, do, ang performance mo daw lain na. Hindi na maayo, pareho sa kabataan mo, Sir Kevin.
2: Pareho sa mga hube, no?
1: Kung
2: makumpara mo gid ang imo nga mga, mga mahimo nga bagay compared sa mga mas hubin pa.
1: Correct. Kaya dala, babalaan nga gapan nalakit ng imong mga luko-lukuan, mga joints mo bala, Sir Kevin. Hinay ng movement mo. Kagong kaysa do, imbis mangilay ka sa chicks na mawiya ka na kasi mo, wala man ko inugbato.
2: Pero bago pa natin istoryahan, engineer, no, ang healthy aging.
1: Okay.
2: No? Aton da na ihibaloon, no, may aras ang ginatawag, engineer, nga duwa ka klase sang aging.
1: Okay.
2: May aras kita ginatawag nga chronological aging.
1: Okay.
2: Sa chronological aging,
1: ang body, ang
2: kanya. Amo na iya ang kadugayon nga gintiner mo diri sa kalibutan.
1: Correct. So,
2: gintiner mo diri sa kalibutan.
1: By years, ginaya.
2: So, let's say, 60 years old ka na. So, silingon.
1: 60 years ka na.
2: Halin sang ginbata ka, 60 years ka na diri nagkakabuhi sa kalibutan.
1: Okay.
2: Pero diri tayo ma-focus sa isa ka aging engineer.
1: Okay.
2: Ang ginatawag nga biological aging. No? Okay, let's say 60 years old kaya pero ang imulawas ara pa lang niya sa 45 years old.
1: Ati ka mayo eh, healthy.
2: So, muna yung aton istorya ni engineer.
1: Ang lain ng Sir Kevin, 60 ka na pero ang panimuot mo ya Blaster Kevin ara na sa 5 years old.
2: Amo lang inambal nila, engineer, no? Kasi ako may dementia, daw gabalik bala sa pagkabata. Pero dire tayo da na injer sa biological aging. Magambal ta biological aging, amo niyang edad sang imulawas, sang imuselula sa imulawas. Now, ano nga mga factors ang pwede magpadasig or mas magpadasig sang biological aging? But silingon, mas dasig magtigulang ang imo nga lawas. So amuning ginatawag naton, engineer, nga ang aging, be engineer, hindi lang sa isa ka simple nga pag-edad, no, damo na siya factors. Upod ang imo lifestyle, ang imo environment, nutrition, no, sa imo pagkaon, ang stress levels mo pa, kag syempre ang cellular health. So amo gining pinakaimportante, engineer, ang cellular health kay nga amo ning pundasyon sang aton nga lawas. So kada segundo, bilyon nga selula sa aton lawas
1: ang naka-damage. Naka-damage.
2: Hindi, ang nagatinguwa nga magapabilin nga buhi kita. Ang mga selula tani amo niyang naga-function para ma-maintain nila aton lawas kag to stay alive, engineer, para maka-survive kita every day.
1: Correct, correct.
2: So ang ila na nga proseso, naga-produce sila energy, naga-repair sila tissue, kag syempre gina-proteksyonan kita batok sa anuman nga sa mga kagaw or mikrobyo dira nga pwede magsulod sa aton lawas nga magtugas ang impeksyon. Galing kay ini nga mga proseso, gali, engineer, naga-create sang basura sa aton lawas or nagaserbing nga tok-tok sa sulod sang aton lawas. Ano ini sila? Amo ning ginatawag nga free radicals. Ang free radicals, unstable molecule ni sila nga ginaguba ang aton nga lawas. So din ni sila makuha, engineer, makuha ni sila sa air pollution, sa pagpanigarilyo,
1: sa mga bisyo.
2: Sobra nga pag-inom sang makaulubong ilim nun, pigaw nga diet.
1: Correct, no? Correct.
2: Wala ka mayoga kaon prutas kag utan, hindi balanse mo diet, kulang sang tulog, kag perme ka stress, engineer.
1: So amo nang ginambal nila nga cellular damage tungod sa mga bisyo nimo.
2: Ang kisagi na ginakalimtan tano, ang mainit nga silak sang adlaw.
1: Correct, correct.
2: Isama na siya sa naga-generate sang free radicals sa aton nga lawas, engineer. So anong matabo kung magdamo ang free radicals sa aton lawas? Amo nang ginatawag naton nga oxidative stress. Ginabalik-balik tayo na diri sa aton programa. Ang oxidative stress, kung sa diin, tam-an na kadamo ang free radicals sa sulod sang imulawas, mas damo pa compared sa imo antioxidant. So kung butsilingon si na engineer, kung mas damo imo nga free radicals, wala na sang chance nga makarepair pa ang imo nga lawas. Kaya mas damo ang mga bagay nga nagaguba kaysa sa nagarepair.
1: So ang mga tissues ni mo, mga selula ni mo, kakadamage na, kakaguba.
2: So in short, mabudlayan sa pag-recover ang imulawas halin sa damage nga gintuga sang free radicals. So ini siya nga proseso, no, ginatawag niya sa nga oxidative stress. So anong matabo sa anong ginaubra sang oxidative stress? Hindi lang kay selula naton ang iya ginaguba.
1: Okay.
2: Ginaguba niya ang proteins. Proteins naton, ang DNA, ang aton nga mga blood vessels, magambalta blood vessels, mga kaugatan kung di nag-circulate ang dugo. Because the main reason is, no, ang ining proteins and DNA makita ni sa sulod sang selula.
1: Correct, correct.
2: Kag ining aton nga blood vessels are all also made up of cells. So kada kanto sang aton nga lawas di may selula gina da, engineer.
1: So hindi na hindi na normal ang ila nga pagkabuhi sa imo lawas.
2: Amo na sa engineer, gaka damage siya. So imagine wala na sang may ga repair, wala antioxidant, kitam-an kadamo ang basura sa sulod sang lawas. Aha. Mo. Damo free radicals. So pigaw na ang recovery sang imo nga lawas. So ano bala ang mga sinyales nga ang imo lawas ara sa increase oxidative stress? No, mas taas imo oxidative stress. Amo ni, kumpirmi ka ginakapoy.
1: Okay.
2: Tapos nang iningadlaw bi injer, grabe imo trabaho. No, nagakwat kada bi.
1: Okay.
2: Tapos nagpahuway ka man pero feeling mo wala ka naka-recover, isa na siya. Ikaduwa, dasig ka magbalatian, dasig ka magsipon, trangkaso, nagpigaw imo
1: ang resistensya mo nagahina, Sir Kevin.
2: Isa pa gid, engineer. Hubin ka pa, no? Imo edad hubin pa pero gaguluwa na ang mga wrinkles. Sa
1: okay.
2: Imo nga mga kilid sa mata.
1: Ang skin imo duga, yes. Sagna, gasag.
2: Naga-dry, naga-luya. Ang imo nga skin. Kimiara man tay iban mga old age na gani, engineer. Tam-an pa ka firm sang ilang nga panit, no? Because ang healthy lifestyle naman nila yan
1: ang nagpapakita. Exercise siya, guro. Amo nakabulig sila.
2: So, ika-lima, engineer, nga reason kung ang factor kung ikaw may mataas ng oxidative stress, mental fatigue, magambalta mental fatigue. Gamay lang nga problema, hindi ka nakapaminsar. Do
1: okay.
2: Ka mental block ka na. So, ika-anom, chronic inflammation.
1: Sa sulod sang lawas
2: mo. Sa sulod sang imulawas, amo ni siya ang mas deadly pag ang chronic inflammation. kay hindi ni siya naton makita kag hindi ni naton mabatsyagan sa early stage. Mabatsyagan ta lang ni kung ulihin ang tanan.
1: Kagang isa pa Blaster Kevin ang aton mga tulaan, galuya, gakwando, wicker bla, tapos gaputi ang aton mga buhok, Sir Kevin, kung daw may ulo edad ka na.
2: Yes, engineer. Sometimes ang pagtubo sa mga puti nga buhok could be genetics also, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang pagtubo sa mga puti nga buhok or uban, hindi na siya malikawan.
1: Okay.
2: Pero mas slow down na siya, mapahinay ang pagwa. So you need to have a healthy lifestyle. So amo ni engineer storyanta na.
1: Correct, correct.
2: Kung paano naton maproteksyonan na naton ko galingon batok sa free radicals nga nagatugas ang oxidative stress. Kag paano naton ma-maintain ang healthy biological aging? Nga maski 60 years old na ta ang aton lawas, hubin Japon ang feeling. No amo nini. Kinanglan naton antioxidant. Isa sa pinakaimportante nga depensa sang aton lawas amuning antioxidant, engineer.
1: Correct.
2: Kag makuha ini naton sa mga natural sources pinaagi sa pagkaon sang utan nga mga color green.
1: Okay.
2: Masirik ang color,
1: green leafy vegetables,
2: violet, amo na mga rich in antioxidant.
1: Tapos prutas pagid.
2: Yes, sa prutas naton no sa mga tigpalamati naton dabla nga mahilig magkaon mansanas.
1: Uh-huh.
2: Inyo pagpaniti ang mansanas. Amo man ang ubas.
1: Sinila kun may mga wax na kuno. Usa da toxic pa
2: kun. Inyo lang hugasan ang inyo nga
1: prutas, uh-huh,
2: no? Tubig na may asin or baking soda. Pwede na siya, no? Tapos inyo banlawan mayo para hindi man maalat inyo nga prutas. Kag syempre engineer, amo na nga hindi pagpanitan ang prutas. Kaya ang antioxidant ara sa panit sang prutas.
1: Tud ka oo. Ay bisan kung panitan mo bala ang oxidation process gadasig. Muna nga daw dali madunot ya kung
2: even sa kamatis, engineer, may antioxidant. Pero kabalo ka, engineer, ano nga tanom ang may pinakamataas ng antioxidant level?
1: Di ang tubo?
2: Tubo ang pinakabugana nga tanom nga ari sa probinsya sang Negros.
1: Oo, no? Damo tadi.
2: Sa Negros Island region gijaga ni Aymin, no? Tubo. Kung makita nyo ang panit sang tubo, di ba? Color violet.
1: Sirik-sirik.
2: Yan ang color niya. No? The more nga sirik ang color sang isa katanom, mas mataas iya antioxidant content. Ina suno sa mga pagtuon kag mga experiment nga ginhimo sa laboratory.
1: Mm-hmm.
2: Kag dito gali nila na found out, engineer, nga ining panit sang tubo, kung imo siya pugaon, kagkakson ang matamis nga parte sang panit sang tubo, mapuslan mo gid siya gali as effective nga antioxidant defense para sa imo lawas against free radicals.
1: Ti ang aton blading nga tubo, hindi ginagaling na siya. Ti mostly ginakuha daya ang tamis lang nga parte. Pero ang nami gali kay mga mapait nga parte sang tubo amo nang nami, Sir Kevin, para sa aton nga health.
2: Kag syempre, engineer, samtang kita nagakaon sang prutas, kag utan, kabalo na kita sa mga sources ang kung din kita makakuha antioxidant, syempre may ara man kita non-food nga mga antioxidant. Gin-discuss na niligat,
1: okay, engineer. Okay, lifestyle na yan.
2: Lifestyle naman eh, regular exercise.
1: Mayong nga tulog.
2: Tulog timprano, uh-huh, get enough sleep. Syempre, stress management, no? Storya kasi mo mga abyan.
1: Aha.
2: Uh-huh. Makipag-socialize ka because it's part of stress management. Siyempre, paglikaw sa mga bisyo, engineer, kagpag-maintain sang balanced diet, kaangay sang pagkaon sang prutas kag-utan.
1: Correct, no? Correct.
2: Oh. Amugin na siya ang mga non-food antioxidant.
1: Pero may manami man, Sir Kevin, ibutang mo lang sa bulsa mo, DTX 500.
2: Pero nga, importante, engineer, ang antioxidant, subong nga chimpo.
1: Correct.
2: Kay bangod ang modern naton nga lifestyle, ang isa sa rason nga nagnubo ang aton antioxidant defense system. Mas nagdamo ang production sang free radicals bangod sang modern lifestyle. Bangod instant tanan, instant noodles, instant food, fast food.
1: Uh-huh.
2: Tanan gusto naton instant. Kay bangod sa tam-an kabisi sang aton nga pangabuhi, engineer. Hindi na kita makaprepare sang mayong nga pagkaon, wala na kita time mag-exercise. So, hindi naton pag i-take for granted ang aton lawas. Dapat subong pa lang aton na alagaan samtang wala pa kita may ginabatsyag, no? Mas nami gid mag-invest sa inyo nga health, no? Subong pa lang nga tinion kesa sa magbayad ka mo sa inyo nga balatian sa ulihi.
1: Gani man.
2: Di ba, engineer?
1: Hindi so, wise mo lang, Sir Kevin. Dapat yung investment, early na. Basta mag-investment ka, early na yun. Kaya yes, kung sa puntana na yan.
2: Siyempre, ang makabuligid sa ila, engineer, ang DTX 500.
1: Correct.
2: No? Ang DTX 500, himo sa panit sang tubo. No, dira nagalin iya antioxidant. Ang iyang antioxidant perte kataas 1.3 million sa orax scale, but silingon na muna kataas ang iya kapasidad mag magprotekta against free radicals. Siyempre partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang vitamin C nga makapabakod sang inyo nga resistensya para hindi dali-dali masulod sang balatian ang aton nga lawas. So ina ang aton nga power duo, engineer. So importante gid ang antioxidant sa aton nga modern lifestyle subong. Kay para may ara kita protection against free radicals nga nagatuga sang oxidative stress para ma-maintainan naton ang aton nga younger biological age.
1: Okay, so amo nang kinanglan ta, ha? Mag-take kita permis ang DTX 500 suplemento ini nga maka-retain sang aton nga mga pwersa, maka-retain sang maining antioxidant mo kay ginaaway niya mga free radicals sa imo nga lawas. No, hindi na kita magpadugay-dugay, Sir Kevin. Tadto kita sa talk ni Doc, anong mga benefits nga matag sining aton D3 Bio?
2: Yes, D3 Bio. Ang D3 Bio ginatawag ini na mo ni Sir Boy, isa ka pharmacia sa sulod sang isa ka kapsula nga pharmacia. Kung magkato ka sa pharmacy, ano man pangitaon mga bulong, ara sa pharmacy. No, kung ano nga benefits ginapangita mo or protection sa isa ka bagay or sa isa ka food supplement, ara na sa D3 Bio, engineer.
1: Ang mga inambal ni Sir Boy nga overall health.
2: Overall health. So, ang atong topic subong is parte naman, engineer, sa mga ano bala, maski kumplito ang tulog,
1: uh-huh,
2: pero pagbugtaw nila, ginakapoy sila.
1: Uh-huh.
2: So, sa ato nga mga suki nga tigpalamati, nakabatsyag bala ka mo sini nga inyo tulog kumplito man, pero pagbugtaw nyo, ginakapoy ka mo, ginatamad ka mo, dawala ka mo energy. Kung nabatsyagan nyo ni, no, wala ka mo nag-aisahan nun, no, in kagadamo sini nga mga tao ang nakabatsyag. So, muna nga itong pag-istoryahan, kung paano naton i-improve aton energy level kag paano makabulig si D3 Bio. So ang pagtulog, engineer, importante gid ina siya. Kay dira mostly nagakatabo ang recovery sang aton nga lawas after nga gin bira-bira ta ini bala trabaho sa bilog nga adlaw, engineer. Yo,
1: hindi lang
2: sa pagpanimakas.
1: Kun imo lang taon 16 hours ang pinakakuan sa imo trabaho, sa imo trabaho mo ang lawas mo ya kinanglan pauway man.
2: So sakto na imo punto, engineer. Imagine 16 hours ang imo nga kabuhi adlaw-adlaw bugtaw ang imo lawas
1: sang
2: nagatrabaho. Samtang ang imo lawas nagapangayo lang sang 8 ka oras nga pahuway.
1: Uh-huh.
2: So amo gina ka importante ang pagtulog. So walo lang na kauras dapat iatagtagin ni sa aton nga lawas, engineer. Kay amo lang man na gani nga oras eh, gamay nga oras lang man iya ginapangayo para makarepair siya, para makarecover sa aton nga pag-abusar, pagpanimakas, pagtrabaho sa bilog nga adlaw.
1: Kung lang taong blaser kebeng, kundi 8 ka oras again sa 16. Kung imo lang taon, kung mag-edad ka sa sinta, 20 ka anyos gidya ang imo tulog, Sir Kevin.
2: Sakto gid, engineer, no. So, ano nga mga rason nga aga kakap nga amunin mo na batsagan maski na kumpleto mo imo tulog, engineer?

0: Lack of physical activity. So kung bilog ka lang ng adlaw, nagapungko sa opisina, wala ka nag-exercise, no? Pag-abot mo sa balay, nagigda ka diretso, wala ka physical activities. Ika-apat, engineer, nutritional deficiencies. Kulang sa vitamins and minerals, kulang ang imong nga puro empty calories, puro ka junk foods ginakaon.
1: Wala nutritious. So may nutrient deficiency. Hindi nutritious ang mga junk foods na mo.
0: Kag unstable blood sugar level. So amo gining ginahatag sa aton sang mga junk foods. Unstable okay. Blood sugar level. Ga spike imo sugar pero feeling mo kapoy-kapoy ka Japon, wala ka energy. So paminsara ang inyong alawas nga daw sa lakyan ini. So para ang sa lakyan mag-dinner or magpagapadayon nga nagadalagan, kinangla niya engineer sang insakto nga gatong para sa sunod nga adlaw.
1: Okay, okay.
0: Kumbaga, di ba, kung mag-park ta engineer, di ba, ginkwantaton sa lakyan, gingamit ta subong. Pag-park ta may gasolina pa na Japon.
1: Correct, correct.
0: So para magamit ta sunod ang aton nga sa lakyan, dapat amo man Japon nga gasolina aton gamiton. Ngara sa sulod sang tangke sang aton
1: okay,
0: lawas.
1: Okay, okay, okay.
0: So amo ni ang reason nga ang mga tawo nagarely too much sa carbohydrates, engineer. Kaangay sang kanon, tinapay, mga pastry, mga cake, no amo na sila engineer.
1: Mga noodles.
0: Instant noodles, a source of their energy. It's true nga ini nga mga pagkaon makatag sa inyo sang energy. Pero gulpi lang sinima naog inyo nga sugar.
1: Mataas.
0: Blood sugar.
1: Mataas gid eh.
0: Masaka siya, mas spike siya una, oo. Engineer. And then gulpi manaog.
1: Ay, amo
0: na. Kumbaga unstable ang iya ginahatag.
1: Okay, okay.
0: Pagkakaon mo hyper ka pa. Pagkagaydugay ginatuyo ka na.
1: Aha.
0: So amo na siya ang ginahimo sa mga amo na nga carbohydrates sa aton, engineer. So amo na ang mga tawo kung pala kaon, grabe bala magkaon kanon, tinapay. Mm-hmm. Noodles, mga bihon. Ang ila siniga ka experience, morning fatigue. Aga pa, ginakapoy na. Sa hapon, ginakapoy man.
1: Mm-hmm.
0: Ginatuyo, wala energy. Wala, lack of focus. Wala mayos ang focus. Kasi syempre, ginatuyo pagkatapos ang kaon. Okay. Muna siya engineer. So, paano makabulig ang D3 bio sa aton nga mga tigpalamati, engineer, nga naga-experience sang amuni nga kondisyon. Ang D3 bio may aras ang medium chain triglycerides, engineer. Ining medium chain triglycerides, mga ano ni sila, healthy fats nga kumbaga makahatag energy sa aton lawas. Not just energy, but clean and stable energy. It will fuel your body all throughout the day. So ang MCTs, makita ini siya sa extra virgin coconut oil nga component sang D3 bio. So ang unique diri sa engineer sa aton nga D3 bio is gina-convert ini siya into energy nga mas magamit sang aton lawas kag mas steady kumpara sa iban nga fats.
1: Okay.
0: Kumpara sa carbohydrates. So ang MCTs naton hindi kinanglan lawig nga digestion. Imagine ang aton
1: pila lang stages. Siya,
0: pila pa da ka oras galingon sang aton nga nga.
1: Uh-huh.
0: While ang MCTs pila lang na da ka minuto may energy na ta.
1: So kag Sir Kevin, do hindi ka ginagutom kung maka-take kaya D3 bio?
0: Eksakto gina engineer. So ang MCTs nga ara sa D3 bio, engineer, no? Makatag sa aton sang daily energy, makatag sa aton sang mental focus,
1: okay.
0: Kag active nga lifestyle. To have an active lifestyle, kinanglan mo stable energy. Para may mental focus ka, kinanglan mo also stable energy nga ang imo nga brain hindi na kinanglan mag-demand.
1: Correct.
0: Kag syempre ang daily energy get for natural process like your own metabolism, engineer. So para kag syempre engineer, ang MCTs hindi niya magic ha. Nga pag inom mo sang isa lang ka kapsula, instant na.
1: Aha.
0: Kundi it is consistent in religious nga approach, engineer, no? Dapat adlaw-adlaw ka nagatumar sang D3 bio at least 3 times a day, engineer.
1: Mm-hmm. Kinanglan
0: din. 4 mil. Kag syempre, may ara ini kaupod. Stay hydrated. Inom ka dapat sang damo nga tubig. engage ka sa physical activities, mag-exercise.

0: guys, likawan ang pagkaon sa mga tamaan katamis, kagkaon ka sa mga balanced meals, manage mo stress levels, kag i-maintain mo ang imo consistent nga sleep schedule. So, mm-hmm. Tulog timprano para kag hindi magpulaw para nami ang imo nga quality of sleep. So, amo ni engineer, kung ikaw isa ka tawo nga ginakapoy perme mas kinakumpleto imo tulog, kinanglan mo ang D3 bio para may ara ka stable source of fuel. So ang D3 bio hindi lang para sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, kundi para gid sa overall conditioning sang inyong lawas.
1: Salamat Sir Kevin. No, kinanglan ta supplyan tang aton lawas inside. Pero kinanglan ta man Sir Kevin, proteksyonan tang outside nga parte. Ning aton skin bala, ining exposed sa guwa permi, kinanglan ta maligo adlaw-adlaw, pagproteksyonan ta pinaagi sa pagpanghabon sang DTX Beauty Soap, Sir Kevin.
0: Yes, ang DTX Beauty Soap, himo sa Madrid de Cacao Leaf Extract, may anti-fungal property. Guava Leaf Extract, may antibacterial property, kagalin man sa BCO, no? May ara siya sa guava leaf extract, antibacterial property. Kag ang nami diri may papaya fruit extract, engineer, nga bugana sa papain, nga nagahatag sa gentle exfoliation sa aton panit.
1: Nga puti eh,
0: para nagaputi aton panit, para makakas ang mga dead skin cells.
1: Correct.
0: Kag syempre, ma-nourish or ma-maintain ang moisture sang aton nga panit kay bugana ini sa antioxidant. So, mag DTX Beauty Soap na, may skin care soap ka na, may antimicrobial soap ka pa.
1: Of course, dapat likawan taman yung aton lawas bilang kabaho, Sir Kevin. So maliban nga nagapaligo makita gamit ining aton nga DTX Beauty Soap, kinanglan ta ilok bala Sir Kevin, inang ilok ang mga mabaho. Kung hindi kung gusto ma-expose na, wow, grabe. Kinanglan ta, klinika Dio Fresh 48 hours protected ka. Kaya may ara nga ano ina Sir Kevin ang aton nga ginahapla sa aton ilo.
0: Para sa body odor, engineer, isa lang ang solusyon, Clinica Dio Fresh. Himo sa tatlo ka natural oils, castor oil, tea tree oil, kag virgin coconut oil nga ginapatay ang kagaw nga ugat sang imo nga body odor. Kag syempre, engineer, may ara kita bag-o nga line sa aton nga mga deodorant, no? May ara kita subong bag-o ang Dio Glow.
1: Oh,
0: ang Dio Glow, no? Sa Dio Glow mapapawaw ka sa bawat pahid sang Dio Glow. Ang Dio Glow naman niya sa mga may problema sa nagaitom nga kilikili, kag sa mga naga magaras bala ang ilok,
1: okay, those,
0: no? Gusto mo smooth kag maputi imo kilikili, kag syempre wala man body odor, engineer.
1: Correct.
0: Mag Dio Glow, no? Ang Dio Glow, bantayan nyo. Lapit na lang ina maging available sa aton nga mga clinic branches, no?
1: Uh-huh.
0: Kag para sa dugang information about sa Dio Glow, magbisita sa amon Facebook page. Kag syempre, engineer, hindi ni kumpleto kung hindi ta makapangape. Ang una ta nga kape, ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, bugana sa antioxidant. Nga samtang nagakape ka, protektado ka sa oxidative stress nga pwede magpatigulang sang imuselula nga pwede magtuga sang cancer formation. So dapat imo kape hindi lang kay basta-basta sabor ang ginahatag si mo, kundi may ara protection kag depensa nga dala. Magklinika DTX Coffee Mix na. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Ang isa pa Sir Kevin, inang daw mabisyuhan ka bla. Like
0: mga taas ng sugar level, engineer.
1: Sugar
0: engineer
1: level mo, kinanglan mo ining double barrel nga kape, DTX Premium Coffee, Sir
0: yes.
1: Kevin.
0: DTX Premium Coffee, duwa ang ingredient niya sini, no? Ganoderma mushroom, kag syempre, ang mapait Japon nga panit sang tubo.
1: Uh-huh.
0: No? Bugana sa antioxidant, kag nami diri engineer, no? Sa mga may diabetes nga luyag mga pe.
1: Aha.
0: Nga nagaproblema sa ila blood sugar level, DTX Premium Coffee ang sabat kay nga angi ang sweetener stevia. Masaburan nyo Japon ang kanamit, katamis, kagkapait sang isa ka kape nga ilimnon sa DTX Premium Coffee nga wala sang pagtaas ang inyong blood sugar level.
1: Okay, kay kung gusto mo proteksyonan man imo sulok-sulok Sir Kevin, may ara kita da Prebio Coffee. Ha?
0: Prebio Coffee, engineer, no, ang Prebio Coffee na may gini kung may stress ka mo, kung palatuon ka mo kay may probiotics nga naga pa-update sang inyo nga memory.
1: Okay.
0: Nagapanami sang inyo nga mood, nag-stabilize sang inyo nga emotions, no? Para ma-manage yung stress, mag-prebio coffee. Pero nami gid engineer ko, kumpleto nila, may clinicas probiotic sila. Protektado sila sa diarrhea, constipation, or even colorectal cancer. Kag nami pa ang nutrient absorption nila, no? Sa ilang alawas, kag protektado kapag gid sa pabalik-balik ng urinary tract infection.
1: Of course, kinanglan taman Sir Kevin, extend food supplement for men para sa mga may edad-edad na. Mm. Dapat na mi Sir Kevin sang blood flow.
0: Circulation,
1: oh,
0: no?
1: Blood circulation, blood flow mo. Kag ang kwan gi panlalaki
0: sa mga ga-workout da sa mga ano gid mga maskulado da naton yung mga listeners or mga trabahuso nga mga listeners naton nga kisa wala na time kay partner, kinanglan nyo extra energy kag extra nga performance mag-extend food supplement. Ang extend food supplement himo sa Klaba, Klabuwaska kag makarot, no, mga Peruvian herbs.
1: Okay.
0: Nga bugana sa phytonutrients kag amino acids para nami ang blood circulation kag may extra pack sang energy nga hatag sa inyo.
1: Speaking sa blood circulation, Sir Kevin, timiara man kita dira nga liniment.
0: Mm-hmm.
1: Maayo, Sir Kevin, bisan sa amoy lang, gwapong-gwapo na.
0: Mm-hmm.
1: Ma-enhance ang imo nga mga muscles kagang imo memory di moment makasimhot kasi ni.
0: Yes, engineer.
1: Klinika.
0: DTX liniment oil. Sa DTX liniment oil, makakasgid ang pagpalanakit sang imo nga kalawasan, makarelax ka pa, no? Pati imo nga pinsar makarelax,
1: kabangod
0: may aroma therapy. Sakto lang ang init, sakto ang lamig para makakas ang pagpalanakit sang imo nga lawas.
1: Wala ta tiempo, Sir Kevin, abi Miyerkules edition.
0: Yes, sa mga suki naton, tanan nga produkto sang Klinika Delta Nativo available sa mga pili nga farmasya lapit sa inyong lugar kag sa aton nga branch sang Klinika de Alternativo. Para sa mga address ang amon nga clinic, magbisita sa Facebook page namon ang Klinika de Alternativo. Kag syempre dapat healthy lifestyle, disiplina sa pagkaon, kaglikaw sa mga bisyo, kag syempre adlaw-adlaw magtumar sang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Klinika Sport Biotics para ang lawas mamligan, balatian malikawan.
1: Nakita ko, Sir Kevin, gayum-yuhum ng aton mga tagpalamati. Punong-puno sila sa informasyon sa atong programa, informasyon sa ikaayong lawas. Inbiyat ni Dr. Ramil Oy, amon pinalangga nga CEO, kag station manager Sir Rods Palma, kag aton nga Vice President sa Operation Sir Iljan Castanyo, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan atong balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
0: Medyo na lawigaw ko sa detects ba?
2: Sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas,

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Inugbayad ko pa ato tani sa linding.
2: Ay! Naamanaw!
1: Ate, ako to ang nag-down kay Norbing sa ospital mo.
2: Ay, tiabi ko gani, anay mami, kung damo kwarta si Norbing.
1: Ate, oo ah!
2: Iti tani siya nalangin pabayad mo.
1: Naluoy gani ako, kay basi wala man siya bala kwarta nga dala.
2: Iya, nanay ang problema, yae.
1: Ay, pero hindi pwede nga pabayaan lang si Norbing. Kay dapat, maayo pa siya. Kay may dapat ka pa nga mahibal-an.
2: Mami? Kaganong dapat ko nga mahibal-an? Nga, may bulita si Norbing?
1: Hindi ah.
2: Ay, di anong pagigali?
1: Ay, basta lang anay ah. Sekreto lang bala para bibo.
2: Sadya-sadya, no?
3: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: Boy Ramon.
1: Ano man, Boss Rocket?
0: Ma-impeach yan si Vice President Sara Duterte?
1: Ah, depende sa lakad sang panahon, Boss Rocket.
0: Oh. Tangaman.
1: Depende na da kay damo pa na da matabo nga di suganay kagatagay malita.
0: Aba?
1: O, Boss, kaysa subong, gagyos-giyos na ning mga inugpal nga kaso sa mga senador nga nag-aapin sa kay BP Sara?
0: Buot silingon sini. Away niya gali isang politika.
1: Amoy na ang kakatabo, subong Boss.
0: Mining kun kay VP Sara ka, may kaso ka. Pero kun kay Marcos ka, safety ka.
1: Nan, amoy na matabo, Boss, tumpak.
0: Pero paano kun magkambyo naman ang administrasyon? Dira naman ang binalusay. Dira naman ang matabo nga. Damo naman ni mag-amat-amat pagwasang pungsod. Agod malagyo.
1: Nga malagyo?
0: Kay kung hindi sila malagyo, basi irikta man sila priso kung ang administrasyon magkambyo. Magamo lang ni nga magamong lakat sang aton pang gobyerno, boy.
1: Boss, magamo ni nga plastada, ang gwasi ni sila, ila pa subong, amo naman dason.
0: Why? Nan, exactly, Boy Ramon.
1: Di kita ya, Boss. Ano'y muunta sini?
0: Mga nugit tabi, kundi manilag lang ta. Kundi nang hilay dito ta eh. Upod-upod lang ta sa Agos ah.
1: Kay amo man Japon, Boss. Kung magkundra ta, wala man ta da may makuha nga kaiwan.
0: Pero kung magupod ta, basi mawaslikan pa ta. Bisan gamay lang, kaiwan.
1: Nan! Amo na ng tirada, da, Boss?
0: Sa dyan, ho!

0: Bao, dao kami ingaw man isang barangay hall man. Tulog na gani si kapitan, tapos wala pa man di si Magdalena. Ay, sa dinto siya naikanto yaman. Nang ano siya, nag-date? Ay, aba. Bao, kabalo na ginsang agakatulog si kapitan. Ginbayaan niya man niya. Bao, ginbayaan niya man niya dayon. Bo, Magdalena ka, lagawan ka gidya. Wah! Kung sa diin man niya kinanglan di sa barangayol, dito pa saya kag wala di siya, bo, lakatan gid. Amo ginaguro basta may alom kas dapa-dapa, no? Gakalam gid kung hindi ka makalagaw. Wah!
1: Sir, amo na di ang barangay hall?
0: Ah, hindi sir, merkado na di.
1: Aw, abi ko gani, barangay hall ni. Kay di, nabutang diri nga, barangay hall ang alan mo.
0: Ah, kun, design lang na na yan, tuya.
1: Ay, kaki ka? Ati, sala gali ang akong ginkantuan ba?
0: Ah, salagi, Joy. Inga man ta ni Joy Hao.
1: Ah, kay may i-endorse ko tani. I-donate bala?
0: I-donate nga ano, Joy?
1: I-donate nga kwarta. 50,000 tani nga cash.
0: Ano, Choy?
1: Oo. Ay, gali kay. Di man nigali ang barangay hall. Di balakat na lang ko eh. Sayang man ang 50,000 ba? Donate ko ni tani kay. Nagdaog ko sa luto, bong.
0: Kuan Choy, agajok lang ko Choy kay ina Choy. Ang matuod Choy, amo na di ang barangay hall. Barangay hall na
1: di. Ay, dito ah. Hindi. Hindi ini ang barangay hall. Merkado na diya. Pangitaon ko lang to sa unhan ang barangay hall ah.
0: Hala, buisit. Kuwarta na tani nang inbato pa. Sadya-sadya ino. Wah!

0: Soy katatlong larong balita.
1: Nangyari ba? Pamatian tang ikatatlong balita.
0: Pagkataor sa macho, tungit sa taga na libre ka uniform.
1: Are ya? Kampiyon pagiling balita? Wah!
0: Magor ka mas marami lang taon ngang nagahampang ang mga tahor. At ang ganas na libre nga uniform sa gobyerno para sila ang komportable kung maghampang.
1: Ari nga, kampiyon pa ganiya?
0: Ako nga hindi na mabudlayan ang mga kahampang kagbastas nasi sila makilala sa ilang mga kontra kung may marka ng apelyedo sa ilang ay uniform.
1: Wah! Kampiyon nga pang gobyerno?
0: Kiraruso naman sa isa ka senator na tagad man sa lebre ka uniform kag kapital ang nagahampang sa scatter.
1: Ama pa gina? Wah!
0: Para papapuweras kag laban baldo ang mga players sila.
1: Basko nga plano ba? Ang wala napinsaran sang buang, napinsaran nila. Sadya-sadya, you know? Wah!

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergy nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift, OT, Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Play
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo palasang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagkapanalakit nga baka.
8: Riyong kalikot.
7: Salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is

0: Oli na talaga.
1: Oh my God. Total, kakao naman ta. Mano patabi. Ngambi, galisa, aton sa diskol nga lunes ng klase. Kailipay na ta, tapos busog pa ta.
0: Oo ka namin, di gali, may kikita lang di ang baskog.
1: May mas baskog pa rin sa aton, di sila na eh. Ano lang ito mo kay Toto, dako bot kon me?
0: Ay, di niya karte sa aton niya, Miga. Magamula na bida, di bahaw pa na sa aton niya.
1: Sa bagay, Meg, no?
0: Pati si Eldan na bala ba, Meg? Sa aton niya, masunod-sunod niya.
1: Oo, kid Meg eh. Kung hindi siya magsunod sa aton, makalaw lagi siya.
0: Dapat matukot na di grupo sa aton, Meg. Sa aton blasang diskol nga kada lunes ang klase.
1: Kagano ang alin sa grupo ta?
0: Lain naman, Miga. Hindi naman grupo sunod sa ako.
1: Ano naman ang alin sa grupo, tabi?
0: May napinsalan ko, Kampiyon Meg.
1: Ano?
0: Tribo Kulbong.
1: Ano na siya ang buot silingon man?
0: Tribo Nicola to'y kagbungkoy, Meg. Amuna, Tribo Kulbong.
1: Baskog man, Meg ba?
0: Baskog yun, Meg eh. Ako pa yung maminsarya. Otok niya sang genius mo.
1: Sadya-sadya, you know?

0: changa buira, gato nda gablita, gana ti con su bungala. Ote, oke mana.
1: Oke mana? Ay.
0: Tita suara mana? Sagaton 30 minutos ke programa. Wakalanga wakal, wala nakulo komersial.
1: Amo niyang programa? Amo niya? Kayo nek naman blao?
0: Oh, sige na, siyo naman. Dasun naman si Mana.
1: Dasun si Mana naman?
0: Kay once a week lang ato ng programa. Pero kay suspended ang regular anchor mandre. Di kaysa lang
1: eh. Ah, manugbulos ka lang dagali.
0: Ah, sige. Kung suspended pang regular anchor mandre, ako lang dyan ay Japon na.
1: Ati daw namin man ang imo programa. Bisan palingin lang, pero daw may makuha ka man nga tarong-tarong ah.
0: Salamat mga utod, mga abyan. Ini ang inyo kubos kalagad, gamahilig magpaubos. Kaya ang obos, nami ara ang sa obos. Digimon joke sa programa, ang mga sutab sa balay kag Negros!
1: Bakon ba? Sanya-sanya ina.

0: Eljan, laba-laba. Daso naman ta nga Lunes kita na ya.
1: Nga, tutod ako, haw. Gusto mo, haw? Upo na lang tadlo at law?
0: Ma! Hindi man na.
1: Aw, ah. Abi, kung gani kung gusto mo na mag-upot sa ako na daw at law?
0: Nagamba lang, kuya. Kay ti, kada Lunes man lang tayo may Sunday school eh.
1: Pero kung gusto mo yung makita na ita, kung wala't mala klase mag-Sunday school kang Lunes, haw, kato lang sa balay, ah.
0: Maano tato sa balay niyo, man?
1: Mabalay-balay, tato. Tehe, okay sa'yo mo tutod na kubot kon? Mabalay-balay, ta?
0: Daw ka lang.

0: kain man na nga ngampang ang balay-balay man.
1: Then, huling gusto mo? Janes Gardar?
0: Hindi ah.
1: Tipiko eh.
0: Ah, hindi kuya. Hindi ko na yakay pang babae na ya.
1: Then, naman gali.
0: Mampang ta. Barbie-barbie ah.
1: Wow! Ni? Binabae man ah.
0: Mampang ta pala ng munyika nga iya kalalaki.
1: Ni? Dupalingin ba ginihaw? Dupalingin ba ginihaw mo tuto dakubot kon haw?
0: Oo ah. Para mas niya mas enjoy pa kita.
1: Hala, sinasadya yun, no? Wow!

0: Manson na pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itsura. At ang itsura DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala kit ko kainom kape. Kagabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan, wala kit ko nagbatsyag asin. Salamat get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, today, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagad

0: D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang patamid ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: It's the best part of the day.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka!
2: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Ano yung pinaka-importante?
3: Correct.
2: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
3: himuso
2: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
3: pigaw na kung may edad
2: pigaw
3: ka.
2: Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
3: Absorb.
2: Diba? So, Especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
3: Prone sa osteoporosis.
2: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pag hindi mo inom D3 Bio kung tigulang ka.
3: Yes.
2: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, pigaw na.
3: Pigaw na.
2: Kinailangan sa matigulang. Sikan immune system.
3: Correct.
2: D3 Bio lang ang sikan immune system.
1: D3 Bio!
4: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nga ga-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Sir JP?
6: Ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya. O tigulang ka na diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Doc Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas, no? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Doc Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL,
2: hindi
6: good cholesterol.
2: Matigulang ta.
7: Load it mong tumara, D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
6: Ay, muna da?
4: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
2: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa yung D3 Bio ya.
7: Uy, pa yung
2: kaya nga,
7: bakla nyo good.
2: Permi na sila tuluan.
4: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
2: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa imnon D3 Bio.
4: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka niya pagambol, ay, no, gaya ka na, ma, pa, hindi ka na, da, kayo mali-maliun. Hindi, oh, D3 Bio.
2: Daka D3 Bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, ay, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, ingo ya. So, amo na, ha? Alain, good man, gainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Ma-infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
3: Correct.
1: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang aton sibong atak na alas 11:03 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
10: 11 Mbps.
1: Indiang
10: 11 Mbps.
9: KK5, Eric Tenerife, Puerte! Mayungod to! Basihan na ito! Mayungod to sa mga pinalangga na tugatag palamati. Welcome na sa inyo palatuntunan, 11 Mbps. Sabihan na ito, biray subong. Hi! Sagi na nervyos! Nabuyaan ko akong baka! Ready? Ready na si Baka? Bax, musta ka, Bax? Okay, si Bax, ha? Yan may sumayon ko, ha? Nagabaga. Ready? Ready ka maligo ta sa swimming pool? Maligo ta sa bye-bye? Maligo ta sa suba, mga ka-K5? In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso, ini si K5, Eric Tenerife, palatuntunan, 11 Mbps.

Southern Negros. Southern Negros. Libuton nato mga gay vibe, ang mga kabaybayan, ang suba, ang mga swimming pool. Check yaron ta, kamusta? Kaysa bakulod nagaulan, nagagalom sa sur, mainit ang adlaw dito sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Sa siyudad sang Kabankalan, halin kahapon, may gunkulibra, may nagkurog-kurog, nyara naman kita, ginlanggabang kita. Yudi, wait lang, box ready. Hi! Larga bola, mga Kay Five. May largahan na, bla. Sige, bla, sige, bla. Sinulaw, bra? Napangita ka mo, bra? Ang nagapangita, obra, mga Kay Five. Standby, standby na. May obra ako nga pagadalon subong aga sa inyo. Kung willing ka mo nga mag-obra, mga Kay Five, tanaw na sa live broadcast naton, Facebook Live. May kwarta nga nagahulat. Manghatag kita obra subong nga aga kung sino ang gusto mag-obra. Basta risgo nyo lang. Isa ka unique na klase trabaho sa kalibutan. Ipakita ko sa inyo. Kaya kung gusto ka mo mag-obra, apply ka mo to sa ila. Hindi ka mo di sa akon niya. Kadtuan man naton karon dugay-dugay. Nag-ako na gidman ang gobernador sang Negros Occidental. Naglungi-lungi, nagureng-goreng yung huwa, may ASF na gidman. Tuod ka, God! Long, gobong, yung mayara, galing. Singganan, yung mayara, hindi pa bala mag-ako, ha? Bantayan, dugay-dugay, mga K5, ang atin running story, the Baboy Story. Grabe, grabe, ang mga balita na pagdalon natong subong aga. Sa aton pagpangalagad, palatuntunan, 11 Mbps. Philippine Standard Time, alas 11:08 sang aga. Oras nala sa inyo sang Mighty C. Ang Mighty C, mga K5, nagapabaskog sang imong immune system. Hindi ka lupay-pay, hindi ka luya-luya. Mga K5, sa Mighty C, amuning malain na lakat sang tiyempo, malain na lakat sang panahon, trangkaso, hilan at itubo, nagasinundanay lang, imaitisi mo, malayo ka sa trangkaso. Kamusta, kamusta, kamutanan? Nakuha nyo na, nakuha na? Nakuha na sa Tiangge ang ginbilin sa tricycle para ng mga sulod-ano nyo? Asini anay, ang inyong aperituhon nga isda, lasay na karon, butangi asin. Kundako nga isda, guray-guray para maluto sa sulod. Ang laswa, kulang ang inyong lalaswahon. Kulang, kulang balunggay. Kadtuan ay sa tupad balay, migahan ay tupad balay, kagambalon nga. Mare, mangayo ko anay, balunggay mo mare ay. Masabat si mare mo. Tamaran ka mo! Dik mo ka balo magpananom! Tagmangayo ka sa akon! Mare! One time lang bi mare! Lukapulo mo na lang one time! Pangayo to na yung balunggay ah! Mamerlita Melbas, mayong aga, Bings Delphine, Sally Almension, nakapwesto na mga K5. Toto Etan, ipakita anay Etan, Los Abinti Gonzales, mayong agagid. Mantina si Rohano sa Malaysia, good morning. Kay Five Papatons, pati bayo, pareho. Kabay pa sa spirit, hindi lang. Ang gabang niya. Tubla. Okay, Toto Etan, ipakita anay Etan ang aton budget meal. Ipakita anay Etan, malaswa-laswa na tanay mga K5. Kay kung makapitik ko pilakadlaw sa komisyon ko sa pagpangutang tatan, makapangutang gani ko kag makahatag na ko. Amula na pagkaon, tas ang madawa-dawa Etan. Subong, mabudget meal ang tanay ah. Mabudget meal ang tanay.

Anay. Kaya ang komisyon ko sa tubig, ginhingagaw ko pa ba makala, Anay, kadutaan, ah. O, sige. Ari na, mga kaka-K5. Para ini sa mga kauturan natin nga nag-budget meal. Ang ako na minusubong sa budget meal, punaw. Ginbutangan ko lang utan ka glaswa, kagin tampok sa kanon nga isa ka kuana, isa man ka kop nga kanon para nga sa pagkaon ni Papa Bert dira sa hinubaan subong, manging kadungan sa pinirito niya nga bangros. Namin ni ko may pinirito nga bangros itan, galing kay komisyon ko sa tubi itan, giningagaw ko na bakal bago nga sa lakyantan, daso na ng sudana, okay? Okay, ari na, ang aton budget meal, roll tape, tira itan. Bukan na miton sus, may kapayas, gingisa nga punaw. Ari, here we go, arasya, gingisa, padali ay lang nga gisa, bumantika ka sa bauman ba? Ginbutang ang tangla, jutay nga asin, jutay nga bitsin, ginbutang ang aton nga kapayas, giginsingit sa higadalan, ginbutang ang aton nga balunggay, nga way pabahugasan, sa alagyan, gitsang jeep na galabay, way lang ginhugasan para daw may sabor. Budget meal, ari na mga ka-K5. Tanawan yung budget meal ni K5 Eric, kadasig lang lutoon, do pariho pagluto sa isa ka resolusyon. Ala, ala, ala. Ngayon na nagambal sa resolusyon. Amo na ni. Amo na gid ni. Kadasig sa pagluto, na pagluto sa isa ka resolusyon. Ari na mga K5. Liwata, itan, liwata. Hindi pagkuha kay makaon na sila itan. Budget meal kita, anay. January tita niya, wow, kanamit ba? Para maninami man ni sa bago lang bata, naga

Arina mga ka-K5. Budget meal kita subong nga aga. Kanamiton sang aton nga sud-an. Magamuning sud-an ta, hindi makalabot 70 pesos makapanyaga kita, budget meal. Ginbakal ko ang punaw mga ka-K5, 30 pesos. Ang kapayas, ginpangayo sa kaingod nga laon. Ang akon nga balunggay, ginpangayo ko sa kaingod ko nga dawala nagapanapak duha na kasimana. Ara na. So, hindi ka labot, 70 pesos, may palanyagahon na kita. Budget meal lang kita, anay mga ka-K5. Kay si Annabel Santisteban, nagapamati na sa kabakungan, mag-budget meal man siya. Marlon Conde, mayong aga man dira sa imo. Mga ka-K5, eyes to the board! Conde, damo, subong gadit, deto. Madit-ditanay sila na ito nga madit-ditanay. Anong matabo itan? Kung gadit-dit, gani blaka mo, sang inyo mga uyab-uyab da. Kung nagadit-dit gani sa uyab-uyab, Ma'am Gina Purano, Bing na Pinyafil, Bing's Delphine, nanamian, git si Merlita, malbas maghigop pa. Ma'am Esperanza, insul, ikaw na tadaway kalabot, 60 pesos, budget meal, tasubong ha. Huwag ka labot stinta, budget meal lang ni. Namin ni kapagluto, abtikay balikay, pariyos ang resolusyon. Abtikay balikay na resolusyon. Ginaluto lang, huwag na ginadibatihan. Approve without thinking! Larga bola. Itan, kung ga-date ka itan, kung gasakay ka to sa escalator, no? Gasakay ka sa escalator, no? Hindi ka na isagi ka tulip-tulip sa nobya mo, noy. Kay base kung mahulog ka. Pakita bala sa ila data nang kahulog sila sa elevator mo. Sobra man ka sweet, ah. Hindi man mapatam, AI. Bawal ang ginatawag naton nga PDA. Anong PDA? Public Display of Affection. Bawal. Tanawan nyo ining duha. Hindi ni sa Pilipinas, sa China, ini. Sa China. Nagsaka sila sa hagdan, saka sa elevator, ba siguro nagigil, nga geng, San Juan, bala subong geng, eyes to the board na, Ma'am MK, ara ka na Ma'am MK, eyes to the board, igagil, nagigil, nga geng, San Juan, bala subong geng, dumaligo, nagigko ah, lingma siya isa, nga hindi lang ah, kay makadto pa ko sa City Hall, kay mabayad pa kami isang utang namon sa K5, nga hindi lang tayo maglakad to ah. Dirilan tabala. Nagsakas na sa elevator. And the rest is history. Well, the rest is history. Sige, bitan dahil. May bandara, Binoy. Ara-ara si Mago-Mago sa ginubaan. Nakapwesto na. O, sige. Tiratan. Bandaratan. O, sige. O, sa China, ini mga ka-K5. Hoy, liwata sa puno, itan, ara-ara, nagsakay sila sa elevator mga ka-K5, bugigil, ngaging San Juan, subungging, riktahatan, natumba silang ado, ha, nan, man, ginahambalanggid ni Solomon Ricto, nga hindi ka mo mag-amusin na. Ara, sa China, ini-example lang, ini-example, nga matumba ganigam mo, Diyos ko. Humbot lang, Efren Reyes. Mary Ann Olvido, yung marisi kinahulog.

hari na mga ka-K5. So next time, hindi magtanto ka gigil, relax lang ah. Hindi magpagpatamiga, concentrate. Kaya basi kung mahulog ikaw.

0: Live News FM.
1: Larga bola. Sala set. Sala set ng nag-gensing Ivan kahapon. Promise, mabayad na kami. Basta, ang bulo na kipabirik na keep quiet. Di keep quiet ko, basta bayad na kamo to. Pero buwas ko, ay kumamakita ka nagbalayad ka mo. Ilang gabanggid ha? Basta ha? Hey! Ay kasadya. Amo na ni mga ka-K5. Amo na ni ginahambal nga. Sala-sala. Ilang gabang. Sukat ba? Buwas na niyong kuha na. Buwas na niyong ato nga udyakan nga ginimo naman nga wala udyak festival ah. Buwas lang niya. Ayos. Toto Wilson, nagatawag ka, on the earth ako. Sino wala obra? Mga ka-K5, may obra kita dire karon ha? Reserve na lang na itan ang wala obra. Ang kapangita siyang obra, i-reserve kay si Julieta Magayon Doktor, nag-monitor na. Mga ka-K5. Ari na, unahon ta ang balita. Subong nga aga, mga ka-K5. Check yar. Chikaron ta ang aton nga mga reporters all over Negros Occidental. Tukwaan na si Wilson Villena to sa Punta Taytay. Sugdan ta ng mga reporters ta. Sa nagapangita obra, standby ka mo kay Dugay-Dugay. Mangita kita sa mga may makaobra. Pero kamo tong apply ha, kamo apply. Jennifer Infante, nga kalo lang ang akon. Pabayiran ng kalo. Ipadala ini ni Ma'am Esperanza Insoli alin sa Grand Canyon, America. Ay, ilang gabang yan. Tobla. Hey. Nagkalo ko kay Gaulan. Gaulan ang luha sa ibang sa Kabankalan. Ilang gabang yan. Yan naman kami kay Kipay, Birik, kay Gabi. Naman kami kay Gapol. Yan daw ginakontry na kami. No, gaya nakmot nun to. Gagawa nyo ng ranbayan. Antes magtapos program ko, may pagkita resibo naman yung kay Karun ha. Nag-promise na wala ka mong mabayad ko mo. Okay, check nato ang mga reporters nato ang mga ka-K5. Tanawon ta, Bacolod, Southern, Northern Negros mga ka-K5 sa pagsaulog sang adlaw ni San Juan de Bautista.

0: Larga Bola. Naka-standby sa Barangay Punta Taytay. Fiesta Subong sa Punta Taytay, naga-standby ang aton patrol kay 5 Wilson Villena. Kuwaon tang report halin sa iya, anong sitwasyon sa Punta Taytay mga ka-K5? Bantayan man in a little while, ang pagsunod ni K5 Carla may defensor Lunga parte sa paglinaptas ang basura sa Merkado Publiko sa siyudad sang Bacolod. Back-to-back na report, Jerry Lo kag Michelle. Bantayan karon dugay-dugay ang party sa Istorya Binaboy.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ara pa sa DepEd si Wilson lang alang ara na siya. Uy, issue na inyong iya.
1: K5 News FM Live Report.
0: Tapos ni Kapito daw gina nervyos sa dato gakabangkalan. Wilson, mayungod tunoy.
2: Mayong to kay Father Eric, sorry, kita dito sa buong sa Talatapan sa division na ASCOS division office ang siyudad sa Bacolod, no, kinupdan naton ang grupo sa mga ginikanan kaga mga estudyante sa EMA Computer College Bacolod campus kay Father Eric nagpadangat sa ilang mga reklamo na interview nato.
0: Ay, hindi niya bye-bye, sir. Hindi niya bye-bye story ata, son.
2: Hindi pa, Father Eric. Kaya rin pa ko dito si Peter ko ni anay kay Kanupo sa opportunity na rin sila pala kay Father Eric.
0: Anong balita? Igay kami anay isang jutay nga pasakaili, Wilson. Kailain ang pasakaili. Kulain ang entrada mo.
2: Ay, okay.
0: Pasakaili, anay bala. Explain the story.
2: Pakwa lang anay sa Viber kay Father Eric sa Kevin Skarna
0: itan tawag eh anay sa Viber kuno si Wilson tan kaya paligo sang luha na man iyagli ya hindi ni paligo sang Viber paligo sa luha sige Wilson matawag kami da Viber
2: kay Miss Carla. So kay Father Eric balik ko nato din yung problema bala kay ang mga ginikanan nagareklamo kag mga kabataan matapos na wala din pahanugutan kay Father Eric ang iningi sa stage na subong tanay sa positive 1 PM ang pagpasaka ng kailang nga bata kay Father Eric kagapon to nagkadto makita to sa may EMA why may managtubang sa aton kag kinabalan

0: nang daw kay sulto bala sa mon sir nga ang bata na mo niya sir nga kapaning wise ko ila sir ara sa with I honor kaga nga mo niya sumakum laude sir hindi makagraduate sir.
1: Uy nga how?
0: Sa out of ano 200 plus sir 98 lang niya ang makagraduate ka and for sa mon tapos nga akong subong bata sir. Dibo sir, yung sacrifice ko ang dibo niya para sa sininga graduation.
1: Grabe
0: bito pa.
1: Dela lang. Relax na ay. Imbes nga paligo sa baybay, paligo sa luha ning aton subong. Una, pamangkot. Diin ga eskwela ang bata mo inday?
0: Sa IMSR sa AMA, sir.
1: Sa AMA Computer School. Ano so, ang kurso nga ginakuha sang bata mo?
0: STEM, sir.
1: Ano?
0: STEM.
1: Anong STEM na?
2: Science and Technology versus senior high na siya nga ano kita Derek.
1: Ah, senior high. Kaya nabalaan ko lang stem cells ang uyab eh. Okay, dason. STEM. Ti ano day, why ka graduate ang bata mo?
0: Balin, ti kasaka amon nga bata sir. Upon sa nga amon nga sumakum laude. Ang akong bata sir, bidayo Norman sir.
1: Nga amam nga hindi kasaka sa stage. Anong tabo?
0: Kay tungod ko no sir nga kulang ang mga payments, kulang ang mga requirements. Sir, ang balga ni namon sir, kung ang iba niya wala ka bayad sa payments sir, pwede lang man naka ito follow sir. Graduate lang nga tapos hindi lang nila pagliyatag kung hindi makabayad. Bala sir, ang importante
1: Nang ang pamangkot ko mami sa imo, why gid man ka mo kabayad? May kulang ka mo sa ama?
0: Bali, ang iban, sir, tapos ang iban, kulang ko nung papili.
1: No. Dali, relax na. Hindi na yung iban. Ang sa imo, anay, kaya bata mo with high honors. May kulang, gidman kang balayran sa AMA computer?
0: Nasetol na tanan, sir.
1: Why ka na utang?
0: Oo, sir.
1: Sure, promise?
0: Oo, sir.
1: Okay. Tinga nga, wala ka naman niya utang nga, hindi ipagpasakaon ang bata mo sa stage.
0: Ay, tungod yan eh, sir, ang iban kulang ko no sa ano, sir, sa mga papiles, bala sir, kag sa ano, sa payments.
1: Di, anong labot mo yan sa iban kay ikaw, ya, kumplito man?
0: Amo na gani, sir, nadalahig, tanan gani, sir, ang iban mo kumplito, kidya, sir.
1: Ay, kalahain man siya na yaman, kumplito ka na imo, ya, why ka naman problema sa papiles sa bata mo?
0: Wala, sir, kaya mga bata, namo ang gani, napaprocess nila, sir, ginakonfly, gitsang bata ko, sir.
1: Oh. Hindi, pero sabta ko, anay, ang bata mo, ikaw, ya, waay na ka mo problema sa papilis ang bata mo.
0: Oo, sir.
1: Waay naman ka mo problema sa balayran.
0: Oo, sir.
1: Tinga ang hindi ka mo pagpasakaon sa stage.
0: Amo na gani ginadako, nga pamangkot na mon, sir, nga amo na ang ilang, nga, amo na ang ilang, nga ginahimo, bala, sir, raw.
1: Oo.
0: Nila sir kay November kuno sir paggraduate na mon nga bata pa sa kaon tani para pata sir November na lang kita na ng graduation para hindi masakit sa mamon nga ginikanan kag sa mga bata sir
1: hindi nga para nga man November nga man November kamo kay graduation subong adlaw nga mapasugot ka kompleto man lang ka
0: amo na gani sir hindi kami gani magpasugot sir
1: na oo amo na kay kun nakabayad na kamo hindi pa rin sa kasyudad ingo ay gani kabayad pa sa amon kamo ya nakabayad na di ko nakabayad na kamo nga hindi kamo ipagpasakaon sa stage
0: tapos may mga tuga na kami sir yung pambayaran natin sa ka kami kasaka
1: oo ate
0: eh, wala na amon king kuang tuga kay insulto sa amon sir tagaan kami tuga pero hindi makasaka amon bata.
1: Ay kaluluoy man sa inyo, mami man. Ano na lang, anong mahimo sa K-5 subong sa inyo?
0: Buligan kami tani, sir nga. Makancel na lang ang ano, sir, para patas na lang, sir. Para hindi
1: mo matatan, sir. Dalahigon, tas latanan na. Hindi ah, ang amon day, amon day, no? Seriously, mami. Ang imuunta mo na yung mahimo sa K-5, ba? Ang aton mahimo, nga kadtuon ta dira subong ang in charge Wilson, kadtuon ta nang in charge sa CHED, no? CHED kita Wilson kun DepEd. Kadtuon ta in charge kag ipamangkuton nga wala sila iya ginalaw nga magsaka sa stage kay graduation na karon dugay-dugay. Wilson?
0: Ano pa sila sa amon, sir? Kaya ako nung nagpa-K5 kami, sir. Wala man ko nung mahimo kaya po ng K5.
1: Sige lang, pabayi lang sila. Wala mo muna na permig na hambal nilang. Yan, huwag yung mahimo siyang K5. Pero sa bangkalan kasi nila sa lagan ni tao to subong ho. Kaya mabayad, may mga utang-utang man sila mo. Nga ba ilang da? Wala ba hindi nyo pagsapakan ng mga anong mahimo?

0: sa K-5. Di ko na ito mahimo. Wala eh. Kung may mahimo, mahimo ta. Bang point is this, mami, nga magreklamo ka mo. So Wilson, pwede ka mo kasaka to subong ka magreklamo. May interview kita, Wilson, para matagaan ta hostisya ang mga nanay.
1: Ang kakifayari, kasi nang nagsulod na kita to sa kay attorney, nag-ayo siya nga tomorrow na nasa matag sa statement.
0: Oh.
1: Kay ato patat niya subong sa EMA. Kagwaay naman to gani sa may matubang to sa EMA. Kay sako sila sa graduation kay Sir Eric, no?
0: But, tinga nga, Wilson, gikantuan mo ang EMA para nga magbalansi kita. Nga nga waay niya ginpagraduate ang iban nga kabataan. Nga nga out of 200, 90 lang ang pagraduate nila. Kaya nakabayad naman si Mami, yaho?
1: Amo na gani kay Sir Eric kagapon, nagpadulong kita dito sa EMA, timingan man ato itong mga parents kagapon, pinangtipo nila sa classroom, sa isa ka room, a good night meeting, kuno kay Sir Eric, nag-meeting, gin ba sila kagapon.
0: Mm.
1: Kaga, nagtinanago sila sa K-5 kagapon, nagpadulong kita to, hindi pahula kita nila for more than 30 minutes or half an hour, why di sa may nagtubang sa itong kay Sir Eric, that's why we opted na maglakat na lang anay for the meantime, so balikan patuon naton sila karon baka they undefeated gani nagkadto na tusubong way gani sa may matubang magto sa karon kay sako sila.
0: Mm-hmm.
1: How much more pa ano te amo nang mahimo naton malapo hopefully may makakuha kita sa statement mo sa ilap kay Eric.
0: No, sige sige, okay, so amo la ning aton diri nga ginatan-aw subong hindi ko HND Wilson historias ni alin pa kaina nga nga hindi sila pagpasakaon sa stage. Why, what is in that school nga hindi sila makasaka sa stage out of 200 nga ano binta lang. Kay ini example ni Mami, ini siya yan nakabayad, nambal niya, nakabayad na siya. Na tanan nga requirements na comply man sang bata niya. Kag kun if ever, nga ang bata may utang kag may kulang nga requirements, kundi pwede man gani na nga to follow.
1: Hawitan ang diploma lang kay Federica, kamo malang na ginahawitan ang diploma.
0: Oo eh. Kung may balayran sila nga wala mabaylan, pwede man nga ito palo. Pari pwede gani na nga may balayran ka gani nga ikaw isa kasyudan, may utang ka sa K-5, pwede gani nga next year lang, pwede man gani ta, sugot man gani ta. Hindi ba lang? Oo. Oh. Tinga nga inayayla, hindi pwede, sumusubra naman na iyo ah.
1: Pati valedictorian, class valedictorian, why man kasaka kay Federic?
0: Ay nano, ti sinong masaka itong maula honor?
1: Sa November nila pasakaon kuno ang ining mga estudyante.
0: So ti, nga may ano sa November yaw?
1: Nga November kuno mamibutang
0: mamibutang. Oh, so, may Valenciana?
2: Third quarter, ano tong ano nila, explicar din, hindi kami tanan mo pasukot ya sir nga mo na November. Kaya nga kali, sinan ang bata na mo, tapos manahog naman sa K-12.
0: Na, amo ng punto. Amo ginang punto. Nga dapat tanin klal, ang kabataan nila, magasaka na ang grado, nga from senior high, ma-enroll at June subong. So kung sa November pa, huol ina sa ginikanan nga nagalagas man lang sa galastuhon sa eskwilahan, Wilson. I think that's the biggest point, subong. So, tikon buwas pa, Wilson, mag-graduation na karon sa hapon. Tidi ni sila mag-graduation na naman, may mga stage pa nga iban nga ibot lang ang ama.
2: Wala, sir, makadto kami ito gani. Sir, marali na lang kami kuro, sir.
0: Ay, ala, ala, marali. Tanong oras?
1: Launa, halauna.
0: Wow, tapos na program ko ba? Wilson, mo naluoy ko ni Wilson sa ilaw, na ano man. Tino yan nung mahambal sang, tikon buwas pa masabato si attorney, huwag kita sa mga istorya, dang iban nga makasabat subong son.
1: Ay, kasi Sir Dennis, why mag-available si attorney lang ang kinahatag sa ato.
0: Sino nga attorney na?
1: Si attorney Katalbas, hindi ko mangsala.
0: Ang nga nga aton nga legal department, tabi ko si attorney Eugene Lisa sa inubaan. Attorney, hindi kali si Attorney Eugene. Kilala mo si Attorney Eugene?
1: Oo, oh, nagalat yung piyog. Nasa isang sabi sa Derek.
0: Oh, so okay. Bawso na luo, higit ko ni Son sa ila. Ang iba niya parents, pamangkota pag inabi Wilson, pang mamangkota na.
1: Sige, ari si ma'am. Ma'am, ari ang tanda, isang valedictorian kay sa
0: Derek. Arabi si valedictorian, ara man lang galing as valedictorian. Ma'am, mayong aga, mami.
1: Ma'am, mother, isang valedictorian kay sa Derek.
0: Oo. Mami, mayong aga?
2: Mayong aga, sir.
0: Kanami, isang kulor siyang buhok mo, pula ba? Oh, hi. Mami, anong tabo eh sa bata mo? Bukod nami pa naman siyang buhok. Kaya punta lang makita ko, Wilson, kaya dasaban sa inyo, ah. Nga, mami, nga, hindi ka saka yung bata mo sa stage kay valedictorian siya.
2: Nakibot kami gani, sir.
0: Mm-hmm.
2: Isang Monday lang nagpabalong, ah. Sa finalist, why na sa nadala?
0: Mm-hmm.
2: Te wala kami kabalukon nga, ah.
0: Te. Sang san o mami ang final list gin pagwa?
2: Monday na, sir.
0: Sang ini lang Lunes, oh?
2: Oo.
0: Uy, naano man naman. Tinano lang naman. Ti ano lang? Ti basi may utang ka mo mami sa school?
2: Wala.
0: Why utang? Basi may kulang ka mo nga assignment? Why ka mo ka pass your paper sa assignment?
2: Why man, sir?
0: Tinga why ka mo gipasaka? Ngang bata mo hindi pagpasakaon kay valedictorian siya.
2: Isang Monday, gintawagan sa ni Miss niya.
0: Oo, oh, hindi.
2: Kulot ako no, nakapending.
0: Ano, ano to, ano to?
2: Disipulos.
0: Anong disipulos man?
2: Online payment nila.
0: Ah, yan, hindi ko kainsit eh. May online payment. Nagbayad ka mo sa online payment?
2: Oo, April pa lang.
0: April? Di ano kuno pending ya? Por siyang April?
2: Isang Monday lang na bala nga nakapending, sir?
0: Eh nga muna, ma'am. Tari ko din nagligad. Pag inambala na ka mga pending.
2: Ano na gani?
0: Di sino mga dumangakig ko bala, mami? Subong siyang istoryan nyo. Kagang ama, computer. Computer school ba na na? Computer school bala na sila?
2: Amo na gani, sir? Di na ba? Sulit. Siyante, dapat ang nakabano.
0: Mm-hmm.
2: Kay sila ganito, yat sa nila ko nung disipulos.
0: Ano lang disipulos? Disipulo ni, kuha, ni Taneng? Ano nga disipulo, ina?
1: Online payment, ano na nila, do site na Duroke Feveric, nga dira kinapaagi ang payment.
0: Di ang ala niya, Wilson, disipulos?
1: Disipulos.
0: Basi wala pulos, chike rabi. So, basi wala pulos, chike rabi, anay mayos ang gusto? Inano naman. Di ba, may ano na lang ni, ano na lang matabo si ni kay nakabayad naman kamo. Ang sala wala man sa inyo kay sa ilaman nga computer glitch, no? May ara sila nga problema sa computer. Nakapasar na kamo kamo sang assignment. Valedictorian man ang bana, bata mo. Ano ang plano mo subong?
2: Ba, lalain ka ni Sir
0: E. Ah, okay.
2: Prepare na siya tanan.
0: Te.
2: Miski, ano na, munto ka ayaw sa school, wala sila mahimo, sir?
0: Nga, ako nung wala mahimo ang school, ha?
2: Kay naghatag na list ang head office kung sinong pwede lang makasaka.
0: So, ang tanan nga nakasaka, to, why to yung disipulos? Buna naman yung disipulos ni man. Why disipulos?
2: May disipulos sila tanan, sir.
0: Nakabayad? Ay, hindi ko kaintindi kin Wilson. Naluoy ko bla Wilson sa mga ginikanan. Oo, naluoy gid ko sa ginikanan. Man ginikanan man kita Wilson. Nga kun madilatar mong pagraduar sang bata, madilatar ang pagpa-enroll, tindi na siya karon nya makaeskwela, madelayed na siya Wilson. Sergeant at arms ang guwais na sa classroom. Inano ni man. Pero may si Wilson, i-check ba ko ng ama computer naka-register ina sa Department of Education?
1: Eh, ano tayo, check na ni Kefeverick, but araman sa ila subong sa site na sa DepEd, nag-actually ang mga city officials na makulot na kinarangkara naman gani subong kayo nagwa na ni ang problema.
0: Ha? Kefeverick. Pati city officials ang makulot, nagkarangkara, ano ka bangkalan ba?
1: Kabalo ka kay Frederick, pinakadilog ang total ng estudyante hindi makasaka. 161. No? 161? 168?
0: Pila?
1: 168 ang mga estudyante ang hindi pasakaon.
0: Sus, grabe. Grabe, Wilson. Dog, ako sakit buot ko, son. Di nakabayad na tanan. Tanan nga requirements na comply naman. Di, mami valedictorian, anong, kung may panawagan ka, basi ka panawag ang ama computer, anong mahambal mo?
2: Nga, tani, tingubo na lang nila, sir, ang ano, sir, ang graduation para fair sa tanan.
0: Ahay. Sige.
2: Kung naman sa kabataan nga, sige lang pa, hibi, subong adlaw.
0: Oo, ahay. Ting bata mo, subong diin.
2: Bala na. Ari di sa, sir.
0: Ara man si valedictorian. Okay. Mami, salamat kid. Wilson, damo na parents subong Wilson. Mami, salamat ha.
1: Tama, thank you. Yes, Kita Derek.
0: Damo, da estudyante, kagagawa mga ginikanan, subong?
1: May mga estudyante, man, tayo, nakatari si, si ma'am. Padukoon, tanan lang.
0: Nga, ginapaduko mo kamera mo, Wilson, how?
1: Ari si ma'am mo, isama ni ka-estudyante, man, kaysa Derek, sa hindi makasaka, ang, nga lang, si Miss Rex, estudyante, man, kaysa Derek.
0: Oo. Mama, yung aga.
3: Mayong aga.
0: Oo. Si K5 Eric niya. Mamay bata ka man ka-eskwela sa ama computer.
1: Estudyante ni K5 Eric. Iamo ni isa ka-estudyante.
0: Ah, estudyante. Okay. Dahil estudyante ikaw sa ama computer?
3: Yes, sir.
0: Oo, nanamian ko siyang kulor. Sa niya nga cutics. Ah, pulagid ba? Nang... Anong ginakwa mo sa ama?
3: Nang EBN, sir.
0: Ano nang EBN?
3: Accountancy Business Management.
0: ABM, Accountancy Business Management. Budo ma accountant gini kag manager sa bangko tani kun makasaka sa stage. Ma'am, nga anga wala kamo ginalaw nga mag-graduate o pud sa iba nyo nga classmates subong hapon. May utang kamo sa eskwelahan way?
3: Wala gid sir, fully paid gid kami ya.
0: Fully paid. Fully paid.
3: Ang balayra na mo niya 5120. Nabayra na na sa namon, legal. Paging pa down kami nila, 1-9.
0: Oh.
3: Para kung nakukod na ang plano.
0: Oh. Te?
3: Tapos nakita kami nga, wala kami nadala. Wala kami nadala sa lista.
0: Sus, Diyos so, ko. 1,900 ang problema, day?
3: Sir?
0: 1,900 ang problema sa eskwilahan?
3: Hindi, amo na siya ang ginpa down nila sa amon.
0: Oh, te? Nagnabayad nyo ng down? 1-9. Pila pang balansi? Pila pang balansi ta sa school?
3: May balance. So kami lang around 3-2.
0: 3-2?
3: 1,200. Oh. Ang ibayad na sa disipulos namon nga.
0: Nga ang disipulos. Blado na nabusitan ko sa nga lang nga disipulos. Si, nakasulod ka mo sa disipulos? Nakabayad ka mo 3-2?
3: Sir, dira kami gabayad. Ang balayra namon sa disipulos ko na ang grad
0: 8.
3: Grad fees, tag ang grad form.
0: Te, nabayad na ni nanay.
3: Nabayad na, sir.
0: Tingaway pa ka mo ginapag-graduate. Ya kayo nakasulod naman ka mo sa disipulos. Kabuisit na nga ng disipulos man. Ha?
3: Amo na gani, sir. Ginakatingalahan na mo.
0: Ahay. Te, ano na lang. Hindi ko ba lumamangkot, ah? Gani ko balo mamangkot. Ang ako na taning mambal na si mo, nalambala na sila mga langgabang. Yung mga muna. Tiday, anong plano mo subong day? Kaya hindi ka graduate?
3: Wala. Yung sir na ang plano nila sa Monya, ang sa eskwelahan.
0: Oo.
3: Maupod kami sa college sa November. Amo na ilang plano. Maupod kami sa Marsha, sila. Hindi na kami na yung magsugot. Si college na kami na yung mo.
0: Tiyo, ma-delayed ka muna kay dapat June di ba may eskwila ka na tani niya first year college kung makagraduar ka subong. Correct? Oh. Pero kung sa November ka pa mag-graduate, next year ka pa iya mag first year college, right?
3: Hindi, sir. Ago bali ang sa November ni doon ceremony na lang gitra.
0: Di, pero pwede ka pa-enroll subong college.
3: Oo, pwede, sir. Kay maawal nila, i-release naman nila ang amon ng mga credential.
0: Oh, tinga ang hindi nila ka mapagbartsahon, subong, kung i-release man lang nila, galibog ang ulo ko. Pamatsyag ko, naga 62 years old ko, maskin 52 pa lang ko, ah. Galibog ang ulo ko, sininga problema, ta subong auto man.
3: Ulo naman, sir.
0: Ha?
3: Amo man ang ginaano naman.
0: Oo, 52 pa lang ko dahil po daw 62, subong itsura ko sa telebisyon bala, gainit ang ulo ko. Ay nano iniman, dyanay, dali lang, kaya anong, anong mahimo, tas nakakanto na ka mo sa ama computer, naka-istorya ka mo, wala.
3: Ginatawaan ng gigamiya nila, sir.
0: Gintawaan pa ka mo.
3: Kaya ang head office sa Hagen sa Manila, ara ka dapon sa Silahan.
0: Oo, oo.
3: Kaya sa ang dinamon si Sir Jason, nag-aayo na siski ang ginapa-approve yung mga pangalan, pamarsyahon, gintawaan ng gisya, sir. Sa ginabala ka, ang isa din sa mon nga student na wala kamarsya, hindi pa ka muna, so November ka mo, mas bongga, mas damo.
0: Lang. Ano nang eskwilahan ng inyo ng, sa passion show na o kurkurso?
3: Kasi, sir,
0: kaya kung pasyon siya na, hindi ko di pa bunggahan. Tindi ba na pasyon siyo? Kurso inainday? Bawa. Oo. Ti sige, sige. Ti ano na lang himo? Tindi ka graduate? Ano na lang ini? Pero makapa-enroll. Abi, di prangkahan ay kitang istorya. Makapa-enroll, hindi?
3: Makapa-enroll, sir. Basta makakuha kami sa amon na card.
0: Oo.
3: Oral. Saka ang diploma na mo.
0: Di makakuha ka card, kag-diploma, hindi?
3: Makakuha, sir. Pero ang releasing, ginas ang diploma nila, sir. Yung sama na ka-problema, then, sir, si Perse, ginagas sila kadugay mag-release.
0: Ay na, nung nga klase, eskwilahan naman.
3: Ang mga na-graduate last year, na grade 12.
0: Oo.
3: Year college, Subong.
0: Oo.
3: Sila nga diploma, wala niya po na-release.
0: Ay na, ano man. Dug initulo ni si Dad Boy Mendoza, kay initulo niya. Ay na, ano ini. Ti ano na lang, so nariglahan, abi, kagpamangkurton. Ano na, I think that school has a lot of problem to explain. No? A lot of things to explain sa problem sa mga estudyante kaginikanan nga na-highlight subong adlaw, Wilson.
1: Yes, kay Feberic, ano, tagini-check, tagini, no? Actually, ang problem, three, is not for the enrollment na makapursue, mala sila yan. Kaling ang ceremony,
0: hindi, Wilson, ang humble mo nga maka-enroll sila, subjective pa na yan, kung hatag ang card nila.
1: Ang diploma, kay Feberic.
0: Ang diploma, kaya, subjective na yan. Why pa na istorya lang na yan. Kay YPS lang ang kinakaptan nga card, eh. Di ba? Subjective na, suway pa niya piho kung makapa-enroll sila kung hindi. Kay istorya, gisi lang na iya. Parehas mo lang naman ba nga, mabayad kami, sa utang namun sa kipa. Pero ay pa ganit katupa, mga pati kita. Ay na naman, tiyan mo man na sa ila, Wilson. Gatlutaw pa niya sa sabaw sa tugabang.
1: Amo na ganit nga nagpangita, gisila sa ideya, subong kay Sam Eric, na marisolba sa madali nga panahon ng ila, siningapuan kay Tim mag-graduate, nakaroon nga daan na launa. So, kinangla nila makakuha sa sabat before 1 p.m. para at least maghimos man ng ila, siningabuot lang kay Sam Eric sa ila sitwasyon, subong. Mm-hmm. Kaya, in terms of the disipulos nga ginambal kay Sam Eric, no, mm-hmm, nagbayad na ini sila sa April pa. Mm-hmm. So, that was on April pa, no, mga bulan. Mm-hmm. Nagway pa nag-update siguro sa system sa isang AM computer college kay Sam Eric ang ila sininga payment. So, that's why...
0: Dali lang, Wilson. Mga presumption lang ta nga base. Wala base. Those are still presumptions, no? Ari si Arf, oh, kay may pamangkot si Arf. Kay kabalumin si Skis yung mga money mo. Kapamangkot si Arf dito sa Kabangkalan. Pamangkot tabi si Inday. Kung ang clearance sila, na-clear sila. Mangkot tabi.
1: Ano kay Federic?
0: Kung na-clear na itong ila-clearance, but siguro kung di may mga clearance na before graduation, mangkot tabi kung clear ng ilang clearance, okay na?
3: Oh, may ara kami clearance, sir. Kompleto. Ang clearance na mo, napagid kami nga ang registrar para firmahan kita. Ma-donate kami sa bond paper.
0: Ay, lang. Ay, kadamo man na Wilson sa mga ik-ik-ik man. Mag-graduate, ma-donate ka pa bond paper?
3: Amo na ganit, sir. Para ako na donation. Pero ang amo na nga bagay, iyan niya dapat ka-skwilahan. Oo, sir.
0: Wilson, do ka buisit tao? Ano naman?
1: Donation for a requirement for the clearance kay Feberic, ha?
0: Hindi, pero janay. Okay lang abe. May requirement dai. Nakahatag ka siyang bond paper?
3: Oo, sir. Kahatag ka, sir. Ang isa, para mapirmahan. Tapos ang sa baccalaureate, pagid naman, sir.
0: Ano naman?
3: Ang offering is 100.
0: Offering sa ano naman? Kisaba na. Sa di naman ay offer. Dai, sa di ni offer?
1: Ano
0: sa diin ang kadtong offering na?
3: Wala man din state sa mundo siya tag simbahan guro, sir.
0: Tinan naman sa simbahan ko ti offer, okay lang na kiti sa dito sa langit na, no? Okay lang na iya. Hindi ko kayo chindi. Tinga may bad paper. So, ang clearance mo dahi diin na? Diin ang clearance mo?
3: Na, sir, magbayad kami bala ng cash.
0: No.
3: Hindi dapat makita sa CCTV.
0: Ano na to, Wilson?
3: Magbayad kami cash sa eskwilahan.
0: Oo.
3: Para sa mga balayran na tapos sa eskwilahan.
0: Oo.
3: Hindi. Makita sa CCTV. Tagoon. Kung na dapat.
0: Ah, kung mo doon mga secret agent, gali ka mo. Nga kung binayranay na gani, medyo taguon. Doon matyag ko, kaban ka lang, naridid, drita makuha guro sa mga kwanta, mga styling ta. Drita, drita. Okay, tinga nga muna, haw. Nga muna.
3: Kaya nga, bo, kung sir, hindi pwede makita sa CCTV mo magbayad ka, kwarta.
0: Kunami, no?
3: Mag-may sukanay nga cash.
0: No.
3: Napagita nga room sa skulahan, mawala sa CCTV, kaya dito mabayad.
0: Nga, haw. So, magbayad ka, cash, makadto ka sa lain nga kwarto, so dito ka mo mabayad?
3: Dito ko magaan sa mga resibo, sir. Nga do, hindi. Magkita ang hinsindihan na resibo.
0: Tinga ang ha. Si Diyos ko nga klase. Wilson, namabuang ko. Wilson, makomersyal ko. Namabuang ko. Di sila ng sales boto, ha? Ha?
1: Tumasaka akong dipi. Ari may sample sa resibo.
0: Abi, pipitanawa ko. Abi, kung pilagin bakals na sa Central Market.
1: Kapag ito invoice, kid. Invoice.
0: Sa Central Market gina, siling ko kiki sa Central Market daw. Sa Central Market Wilson ginbaya ginbakal 1938 sa lapa nga pagbutang way papinto kag duha ka zero ho Wilson ho. Oh. Amo ni resibo ginisyo sang ama sa inyo?
1: Invoice.
0: Ah, basta cash. Sino nagpirma sa mani nga kwani nga sino nagpirmas ni?
3: Kado kami lang na din ginapapirma nila, sir.
0: Inang signature sa lalom, sino pirma? Inyo na pirma? Ha?
3: Ang gasukot sa mong, sir. Kamu lang ang gapirma.
0: Sila ni Merlita Malbas. Yan daw ka sindikato nga klase, eskwilahan ha? Ay, ang buti. Uy, kuyak balo ha? Uy, hindi ko yung maghambas na. Basta ang hamba ko lang gabang klase, eskwilahan eh. Mag-cast, medyo sekreto. Pamatsyag ko Wilson dire kasunod sa kubangkalan, matsyag ko lang. Matsyag ko lang ha, matsyag ko lang.
1: Kita bere, kamo ni ono na ni nang resibo. Tanawa.
0: Tanawa kita. Bebe, bakita? Cash 1938, 1000 paid, 938 bal. Balance guro na. Bal. Oh, the son. Grad fees 1100. Grad pick 582. Total 1,632. 1,632 plus 938. Pilang total? 2,000. Pilang in total? 54 million? Ah, hindi. Sa kabakalan din yung 54 million. No? Pilang na yan? 2,620. Amo pa ning balayra nila?
1: Amo na una-una nga resibo nga nagwa kay Feverick.
0: Dason.
1: Formal na amo na tong isa
0: ka resibo. Wilson, intindihan niyo na lang ah. Why pa sila kabakal sa Central Market mo? Why pa? Tinakabakal na sila sa Central Market. Ang bond paper nga ginadonate, masya mo itong inimimo lang nga 1-8. Itong imo na nga daw algo resibo. May na naman ginakaptan ka. Sa aton nga yung tinakaptan niya eh. Tubla? Wilson, antes ka antes mo sa pagpasabto ko anong ginabatsyagan, unaha na ginabatsyagan ko, sunos to nanay, sunos ka makomersyal ko, mamay tisinyos kas ko, karoon ako hindi kasaka sa stage.
1: Sige, kay Feverick, ay tutukan talang ini ang sitwasyon sa mga Girikanan, mapatulong, manis na subong sa may Bacolod City Government Center. Agod magatubang masatol sa nga city official sa ila sinireklamo kay Feverick. So, mula na nga ito, sining updates, gikan diri sa DepEd Bacolod kay Feverick, no, ginadulong sa inyo sa Kalwas, sa Mighty Sea, Diplomatic Detection Man. Ito po nato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, and naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kakilingawan sa Negros, K5 News.
0: Hindi ko kay Jindi mga K5, naluoy ko sa estudyante, naluoy ko sa kabataan, binadala ko lang sa pakadlaw-kadlaw kay kung anong mugid ni Bugat ni mga K5. Kay Jindi kita sang risgo sang mga kabataan, kay Jindi kita sang kalbaryo nga ginulokdo sang kada ginikanan ngang bata mo makagraduate nilang gitani, hindi pa makagraduate. Amo ni ginahulat sang ginikanan ang graduation sang ila kabataan, pero ang guwa niya why gid pasalig lang. Kung pag-graduito mo, pag-graduito ako, hindi. Plan kaha sila. Kung makabayad ka, subong plan kahabla kami nga makabayad ka sa utang mo ligad baka tuwig. Hindi nga pasalig ka lang. Mulang naiya kasimple. Ah. Basta pag abot ang launa, karoon nga ikapakabayad, yan lang gabang kita buhas. Mulang naiya kasimple. Oh, sige, sige, Wilson. Mga ka-K5, buwas tutukan manamon ni K5 Eljan Castanyo sa aton palatuntunan, Foro de los Pueblos. Standby na, mga ITC Newscast kita. Pagkatapos ng ITC Newscast, kadto na ta sa mga balita, libot sa mga baybayon, libot sa aton nga mga swimming pool, kag iban nga mga area as we celebrate the San Juan de Bautista. Ang aton sibong attack na... Alas 11:55 sa ngaga. Standby.
4: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.
5: Ay kundi pati na rin sa mga lalaki ang urinary tract infection. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farland kung paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection. Doc Far?
6: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga impeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng impeksyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethra. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
5: Naku, delikado, Doc Far, ano? Yes. So dapat pala palagi kang umiinom ng Klinika D3 Bio para di lumala ang UTI, di ba, Doc?
6: Yes, Sir Ted. Kasi ang Klinika D3 Bio sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Klinika D3 Bio ay nagpakita ng kahangahangang bisa, Sir Ted, dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
5: Okay.
6: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
5: Wow.
6: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albican, Sir Ted.
4: News!
5: Manopolo?
4: Kanino ka mag-anak?
5: Nagiging makalimutin ka na ba?
4: Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ka! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ka! Araw-araw! D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
5: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo eh, na maaring magdulot ng UTI.
6: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao. At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
5: So, napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
6: Yes,
5: so,
6: sir,
5: basta
6: Ted,
5: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
6: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang birdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
5: Yeah.
6: Na kailangan natin katawan.
5: Okay.
6: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
5: Talaga lang,
6: na itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh. Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
5: Bah!
6: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
5: So ang Klinika D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
6: Yes, sir,
5: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
6: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
7: Mm-hmm.
6: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
7: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
6: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
7: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
10: K5 News Philippines,
9: sumasayo ang MyDC Network News.
10: MyDC Network News,
9: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
8: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Sangguni ang panlalawigan ng Capiz at kinundena ang nangyaring pamamari sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Cebulan National High School magpapatupad na heightened security alert. Isla ng Boracay top 8 sa best island in Asia Pacific. Tatlong illegal loggers ng Bacawan na huli sa akto sa Bataraza, Palawan. PRO 10 na umaasang buhay pa ang missing hikers sa Mount Kalatungan. Samantala, PRO 6 na nakarecord ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Pamilya ng lalaking pinataya matapos pagtatagain sa San Mateo Isabela, sumisigaw ng agarang hustisya. At lalaking sumugod na may dalang baril, patay matapos tagain ng kanyang biyenan.
9: YC Network News.
10: YC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, sangguni ang panlalawigan ng Capiz, kinundena ang nangyaring pamamari sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Kabuuan detalya ng balita, atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
11: Lubos na kinukundina ng sangguni ang panlalawigan ng Capiz ang nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa ginanap na sesyon ng sangguni ang panlalawigan, Hunyo 23, na ipasang resolusyon na kumukundina sa pamamaril ng 2 minor de edad na nagresulta sa pagtapas lang ng 3 estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Umaasa ang mga ito na hindi na maulit pa ang kaparehang insidente o anumang uri ng school violence. Isinusulong rin ang sanggunian na paigtingin ang ipinapatupad ng seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan upang maiwasan na mangyari ang kaparehong karahasan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Samantala, Cebulan National High School magpapatupad na heightened security alert. Detalye ng balitang yan. Atin naman ni K5 Shara Humilio.
12: Inihayag ng Cebulan National High School na magpapatupad sila ng heightened security alert para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, kawani, magulang at tagapag-alaga. Alinsunod dito, ang lahat ng individual na papasok sa paaralan ay dapat sumailalim sa screening at inspeksyon sa seguridad. Hinikayat din ang mga mag-aaral na dumating ng maaga sa paaralan upang mapabilis ang mga inspeksyon. Ang mga magulang, tagapag-alaga at mga bisita ay kinakailangan din magparehistro sa mga tauhan ng seguridad at ipahayag ang kanilang dayunin bago pumasok sa campus. Hiniling din ang paaralan ang pag-unawa at pakikipagtulungan ng komunidad upang panatili ang isang ligtas na kapaligiran. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: At isla ng Boracay, top 8 sa best island in Asia Pacific. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Leonard Viray.
13: Nasa pangwalong pwesto ang isla ng Boracay sa best island sa Asia Pacific. Base sa inilabas na datos ng Travel Plus Leisure Luxury Awards sa Asia Pacific 2026. Ayon sa reviews at online survey ng nasabing travel magazine, isa sa mga pinipiling puntahan ng mga turista ang isla ng Boracay dahil sa puti nitong buhangin, aquamarine na kulay ng tubig, mga beach activities at magandang sunset view. Samantala, nanguna sa listahan ang isla ng Koh Samui sa Thailand bilang best island sa Asia Pacific at pumang-apat naman ang isla ng Palawan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Tatlong illegal loggers ng Bakawan huli sa akto sa Bataraz sa Palawan. Tabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
15: Bagsak sa kulungan ng tatlong individual matapos silang maaresto sa aktong nagpuputol na mga puno na bakaw sa karagatang nasasakupan ng Sitio Panagnaan, Barangay Taratak sa Bayan ng Bataraz sa Palawan. Ang matagumpay na paghuli sa mga sospek ay resulta na magkasanib na operasyon ng Maritime Security Law Enforcement Group Palawan sa ilalim ng Coast Guard District Palawan, Coast Guard Intelligence Unit Batarasa, Coast Guard Substation Rio Tuba at DENR Senro Brooks Point. Ikinasa ang naturang operasyon matapos makatanggap ng ulat ang mga otoridad hinggil sa talabak na ilegal na pagtotroso at pag-iimbak ng bakaw sa naturang lugar. Nasamsam mula sa mga salarin ang mga kagabitan at troso na may kabuuang halaga na 124,000 pesos. Kabilang sa mga nakumpiska na mga otoridad ang isang motorized compete boat na nagkakahalaga ng 120,000 pesos, isang chainsaw na nagkakahalaga ng 3,000 piso, isang bolo at ilang piraso ng pinutol na lumber at round timber. Sa kasalukuyan nahaharap ang tatlong arestadong suspect sa kasong paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705 o ang Forestry Code of the Philippines, pati na rin sa Palawan Council for Sustainable Development Administrative Order Number 11 Series of 2006. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: At PRO 10, umaasang buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. Balitang hatid sa atin. Deka K5K Buscaino.
16: Patuloy na umaasa ang Police Regional Office 10 na buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. 12 araw na ang nakalipas mula nang huling makita ang 31-anyos na si Alcarge Gomez Zamayla noong Hunyo 12 malapit sa isang ilog bago ang Camp 1 sa Pangantukan, Bukidnon, kung saan humingi umano siya ng tubig sa kapwa hikers. Suot niya ang birding jacket, may backpack at payong. Mahigit 100 personay ng rescue teams ang patuloy na nagsasagawa ng search operations sa masukal, walang signal at malamig na kagubatan sa kabila ng paggamit ng thermal imaging drones at canine units. Bigo pa rin matagpuan si Zamayla. Samantala, naniniwala ang mga otoridad na may tsansa pa rin buhay ang hiker dahil sa kanyang background sa safety at survival at sa presensya ng maraming water resources sa lugar.
17: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Samantala, PRO 6 nakapag-record ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Nakapagtala ang Police Regional Office o PRO 6 ng pagbaba ng krimen sa Western Visayas na umabot sa 20.31% o 26 na mga kaso. Sa ilalim ng liderato ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director, nakapagtala ng 102 na kaso ng krimen din ang rehiyon o Western Visayas mula Mayo 22 hanggang Hunyo 21 na mas mababa sa 128 na kaso ng krimen na naitala noong Abril 22 hanggang Mayo 21. Ilan sa mga kaso ng krimen ay homicide na bumaba ng halos 41.67%, kaso ng rape na nakarecord ng 29.17% na pagbaba, at physical injury na bumaba ng 22.22%. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Pamilya ng lalaking pinatay matapos pagtatagain sa San Mateo Isabela, sumisigaw ng agarang hustisya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Don Chavez.
20: Maldumal ang sinapit ng 37 anyos na binatang si Eduardo Constantino Jr. alias Doy sa kamay ng mga hindi pa matukoy ng mga salarin matapos itong pagtatagain at itapon ang bangkay sa pampublikong sementeryo sa bayan ng San Mateo Isabela umaga nitong Lunes nang matagpuan ng isang residente na dadalaw lang sana sa puntod nang namayapang mahal sa buhay ang bangkay na naliligo sa sariling dugo at halos hindi na makilala. Para kay Ginang Milagros Constantino, hindi makatao ang ginawang brutal na pamamaslang sa kanyang anak.
21: Kung ano man ang kasalanan po niya, dapat na hindi naman yung ganyang pinatay. Kung sinuntok-suntok nyo man lang, pinagbigyan nyo na ano, hindi ganyan na para naman ninyo ng pipira-pirasuhin, nahihiwa-hiwalin lahat-lahat ng katawan naman niya.
20: Matatanda ang gabi nitong Linggo nang yayain umano ang biktima ng dayong kakilala nito na magpunta sa lamay, subalit hindi na nakauwi pa dahilan para kutuban ang ina na may masama nang nangyari sa anak na kalaunay tila nagkatotoo. Dahil sa sinapit ni Doy, kooperasyon ng mga nakasaksi at agarang hustisya ang panawagan ng mga kaanak, lalo na ang ina nito.
21: Nananawagan po ako sa inyo. Sino man nakakita sa anak ko na pinaslang ng gano'n na grabe ang pagkagawa. Parang yung papartin na makonsensya naman po kayo.
20: Bagaman palainom ng alak ay malambing, mabait, law-abiding citizen at malapit sa mga bata ang pagkakilala ng ina sa biktima. Bagay na sinang-ayunan naman ng kapitan at ilang opisyal ng kanilang barangay kaya't nananatiling palaisipan pa rin sa ngayon sa kanila ang motibo ng mga suspect sa krimen. Kagyat din ang naging aksyon ng San Mateo MPS kaya agad natuntun at naaresto ang huling nakasama ng biktima. Bagaman itinatanggi ng nahuling suspect ang pagpaslang, ay inaasahan naman ng kapulisan na magsasabi ito ng nalalaman para sa agarang pagkadakip ng totoong mga salarin. Samantala, kinumpirma ng San Mateo MPS na may lead at mga persons of interest na sila, subalit patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagkalap ng matibay at karagdagang mga ebidensya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso.
22: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: At lalaking sumugod na may dalang baril na patay matapos tagain ng kanyang binang. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Jojen Morillo.
23: Nagtamo ng sugat sa lieg si alias Toto, 42 anyos, matapos tagain ng kanyang biyanan na si Rodolfo gamit ang itak. Tinatayang aras 8 ng gabi Hunyo 23 sa sityo Igbanus, Barangay Arasa, San Tobias, Fornir. Sa panayam ng K5 News Team kay Kagawad Kereiko Alcazar ng Barangay Arasa, San, kanyang ipinahayag na sa kanilang pag-akyat kagabi sa sityo Igbanus, pumunta umano ang biktimang si Toto sa bahay ng Tanod na may dalang dalawang baril. Unang nagpaputok ang biktima at muntik pang matamaan ang mismong bayaw na anak ng suspect dahil dito ay agad na tinagar ang Tanod na suspect sa liig ang biktima. Pagdating ng kapulisan sa crime scene, nakitang nakahandusay ang biktima at wala ng buhay. Narecover ang isang homemade shotgun na may kargadang bala at homemade .45 caliber na dala ng biktima. Matapos ang insidente, ay hindi na nagawang tumakas pa ni Rodolfo at voluntaryo itong sumama sa mga kapulisan. Dagdag pa ni Kagawad Alcazar na una nang nakipagtalong suspect at biktima sa two-way radio at naghamon hanggang sa sumugod ang biktima at binantang papatayin ang mga tao sa bahay na kanyang biyenan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kumpirmadong nasawi ang nasa 13 katao matapos sa malakas na pagsabog sa pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas ng Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Ayon kay Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi, ang mga biktima sa pagsabog ay mula sa India at Pakistan. Nagpaabot naman ang taus-pusong pakikiramay ang embahada ng India sa Doha sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa pagsabog at tiniyak ang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang tulong sa mga ito, gayon din sa mga sugatana. Sa ngayon, patuloy ang paggulong ng investigasyon sa sanhi ng pagsabog. Bagamat nauna nang napaulat na dumanas ng technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility habang sinisimulan pa lamang ang operasyon nito, matapos matigil noong Marso dahil sa malawakang pinsalang natamo nito mula sa kamakailang gera naman sa Middle East.
19: C-Network News. C-Network News.
8: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, Antawayanan, ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kess, at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift! OT! Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangka mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagpanalakit nga baka.
8: Liyaw kalikot sa salon pass.
9: This is a mental health elastic canvas. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
6: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 11 Mbps. Balita kag public service.
10: KK5, Eric Tenerife, Puerti!

0: Nagkuhan sila, nagkisi-kisi, nagkisi-kisi. O yung agawa nyo, bayarin na. Ari na mga K5, sa aton linya, sa iluhan ta na ang balita. Balita, binaboy na iniitan. Tan, siya na natan. Mga ka-K5, nagkalamatay ng baboy sa Near South. Dingin nga lugar na may nagkalamatay nga baboy, Puerto Kadamo. I-reading picture itan. Eyes to the board, eyes to the board. Balik na kita sa aton nga Facebook Live, mga ka-K5. Grabe, damo na nga yabab nga pig ang nagkalamatay. Ari na subong sa aton linya, K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5, Jerry Luna Luis, mayungod to.
2: Sa K5, Eric, masubog yun nga informasyon na nalato natin subong. Kaya bangod, sa K5, Eric, ang na-interview natin previously, sa ligad lang nga inaginaw bala, dito sa Banwasong San Enrique, sa yasring nga baboy nga gina atipan nga kuntani muon nga fattening subong ka kita Eric nagkalamat nagamat-amat kalamatay ang yatring nga baboy no ang yatring nga baboy dog atake kuno ka K5 Eric sang yes oh gin atake kuno allegedly ESF and Colorado amo na ang
0: do kadamo si ni Jerry Lopez anak bilog baboy ni.
2: Actually, ka-K5 Eric, Vincent, ina sa ato, Mr. Noel Nochepo, no? Ang na-interview nato to sa ligad, ka-K5 Eric, ti anong kababoy, ginangiya sa inyong ginagod for patining.
0: Ubus?
2: Ubus, kid, ka-K5 Eric.
0: Grabe. Mga ka-K5, tanawan nyo, ang baboy, ito nagligad nga, adlaw gina-interview, tabla si Sir Noel to, nga gayuhum-yuhum pagani, ito nga gina-interview ta, ari nang iya mga baboy, nagkalamatay. Jerilo, una, anay nga pamangkot ko sa imo. Ang Kapitolyo nagdeklarar na nga may African swine fever. Diin nga lugar sa Near South ang may ASF.
2: Ang kumpirmado gitaron ka K5 Eric is ang San Enrique, no?
0: San Enrique.
2: So, haging kumpirmar so gin kumpirma rin ni mismo sang alkalde sang nasambit niya Banwa kagati sa masobra 400 to 500 ka mga baboy ang nagkalamatay kay Pepe Eric kagi
0: ha
2: ang iban
0: 500 kay 5 Jerilo ka baboy tinagligad siling to wala siling wala siling buti-buti lang ni isang baboy. Hala.
2: Actually, tiging kwaan sang sample ka Kipa Beric nag-positive bid no sa ASF ang mga baboy ka Kipa Beric.
0: Okay.
2: Kag amunika ron ang ginahimuan tikang na sa ato siniyang LGU Mandiri sa San Enrique. Kag posibleng magkahugot pagit ka Kipa Beric no ang ila siniyang biosecurity dire. Kag syempre ka Kipa Beric
0: kay 5 Jerilo mamangkot no nadali lang gid no kay ginakulbaan ko sang ASF kay 5 Jerilo. With this now nga may confirmed na kita nga ASF diri sa Near South or sa Banwasang ano kay Banwa tuluat?
2: San Enrique.
0: San Enrique, may confirm na kita sa San Enrique. Does that mean that all the baboy in San Enrique right now are suspect?
2: Actually, considered a suspect carrier na, no? Especially kung may mga patay. Pero, itest pa na Japan, kakibaba, Eric, kung kaya may same sila, ano symptoms ng ASF and cholera. So, hindi pagit ma-distinguish kung ano git sa, or ano ang posible nga cause. But, tungod nga patigayon sa testing ng atong sininga probinsya sa mga baboy, diriya sa San Enrique, nga posible nga affected sa ASF. So, amon eh, wait pa natin kay Kipa Beric kung anong plastada. But,
0: pero as of broadcast time, gindeclare na iya sang probinsya ni Governor Lacson, galuay-luay pa ganito siya paghambal niya, nga may ara gidra iya sa San Enrique na.
2: Actually, wala iya yung pangalanan, no?
0: Wala niya.
2: Lang sa tour, sa Southern Negros.
0: So, sino ang nagpangalan niya San Enrique?
2: But gin tawagan naton or gin contact sang K5 News FM Bacolod ang alkalde mismo sang San Enrique and they confirm nga diri sa ilagid naghalino or ang outbreak karon sang ASF ka K5 Eric.
0: At so, least that's clear. Ang, klaro na.
2: So ang San Enrique man sang ligat niya tinuig ka K5 Eric kaya muna ang ginsuguran man no sang ESF or drama nagtuhaw actually ka K5 Eric. So ang iban nga mga baboy nga naka-survive

0: ganyan to eh. So subong kag very patay gid no ang iban di wala gid naka-survive kag so ang ASF kag K5 Eric ti madugba nato nagugo dinhi sa sa Negros nagigo ini sang 2023 no sang nagiligan yung mga tinuoy kag kag K5 Eric suno kay Dr. Mark Torres ang City Veterinarian officer no sang bago gani kag K5 Eric hugot gyud dapat gid niya ginapatuman sa aton sining mga hog raisers ang ila sining biosecurity kay kabalo kag K5 Eric virus ini siya.
1: Okay.
0: Ang gariga kabugi ini siya sa dugta ka K5 Eric sang halos 30 tugtog 50 ka tuig. So so kung ang imo nga baboy ka K5 Eric nang for example napatay kag sa suspected or positive ina siya sa virus ang ASF kag inlubong mo nga wala sang disinfectant o wala sang apog kag K5 Eric posibleng ang imo nga ginlubong nga baboy malabot sang tubig kag once nga maglabot na sa tubig ang baboy nga to kag K5 Eric posibleng nga magupod ang virus pasata kag kung magsaka naman ang virus kag K5 Eric mas spread out naman siya sa palibot kag K5 Eric kag kung magtiglinit nga kung sa diyan, tiyam mo na ang tiyempo kung sa diyan, doon may mga problema nga itong sininga baboy, sila sininga ikaayong lawas. So, ang gakatabo kay Verik, dating silang gakapektuhan sa ESF, kagamo niya ang rason sang pagkapatay, no? Sa nga iban nga mga baboy kay Verik. So, amo na ambal niya nga, kung isa, pigaw sa disinfection kag biosecurity.
1: Okay.
0: So ang isa sa technique niya actually kag K5 Eric ginatag niya sa aton. So kung magbaligyaan nay sang baboy dapat kuno ang manugbakal sang baboy hindi gid pagpasudlon sa ila sini nga tangkal. Kag ang iban nga tawo nga hindi particular dra o hindi iya manugsagot sang baboy
1: hindi la
0: pagpasudlon. Dapat hindi gid pagpasudlon o kag hindi pagpalantawon gid ya sa K5 Eric kay posible amo ina ang carrier kay kabalo ka K5 Eric kung magkaon sang baboy ang tawo nga or ang tawo mag-consume sang baboy nga affected sang ASF hindi siya ya maapektuhan pero siya ang maging carrier sang virus pagkadto sa iban nga baboy.
1: Do hindi na ko magkaon hindi na ko magkaon Jirilo ah.
0: Pwede kaya ka pwede ka kakaon niya kay Eric basta na siguro mo lang alin ina sa slaughterhouse or nag-agi ina sa insakto ganyan proseso. Actually, ginahambal man ni Dr. Torres Dre or Mark Torres sa K5 Eric nga hindi gid magbakal sa mga ginalibot dito no nga mga baboy kay wala kita nakabalo kung ina nga mga baboy is ano na double dead or preska kay di syempre wala ta nakita nga kay Eric kay kung anong proseso sa paghihaw. So babatian na naton kay Eric ang pahayag ni Doc Dr. Mark Torres ang City Veterinarian na officer sang Baguio City.
1: Sige, very quickly Ethan. Sige, go. Dr. Torres, go ahead.
2: Ma-spec agin dyan ang virus RNA. And the virus will stay sa soil for 30 to 50 years.
1: Kalawig ba?
2: Before na mapatay siya.
1: Mm.
2: Bali, aralan na da siya, dormant stage, kung ang panahon ano, ma-multiply siya. Ang mahimutan na lang natin kay ari naman din natin sa atin.
1: Okay.
2: Ang importante yun ang biosecurity systems ang imubabuyan.
1: Okay.
2: Dapat ang makakadto lang din sa baboy ang nagasagot. Hindi ka mo manghagad sa mga tao ngayon, hindi ka hindi particular malangang magsagot sa mga babuyan mo.
1: Okay. That's okay.
2: Basta mo pa na ang magdala sang
1: okay. Kay 5 Jerilo, klaro na, no? So, explain siya mo, explain mo kay na, but at least ginako niya nga 30 to 50 years dormant lang ang virus. Jerilo, as of now, can you tell us ano ang sitwasyon sa San Enrique? What is the situation now? May checkpoint na sa mga baboy?
0: Actually, ka K5 Eric, amo na, no? Every barangay may ara sang biosecurity and the checkpoint na ginapatuman karon.
1: Okay.
0: Kasi ang iban niya mga buyer, gani sang baboy, ka K5 Eric, gakakulbaan naman magkuha sang supply sang baboy dito yan sa mga barangay, no? Sa San Enrique. Kag sa karoti, lockdown gate ka K5 Eric.
1: Okay.
0: Ado wala gina-advise na mga manugsagot sa baboy nga padayuno ng ilan siling pagsagod subong kay Beberi kay bangod nga ti dako gid ang risko nga posible nga atubangon sa mga hagraisers naton. Actually kay Beberi no gamay lang gid niya information nagnubo pagin sa karon ang live weight sang
1: pila na lang
0: kinilo sang baboy.
1: Pila na lang subong live weight naton?
0: Nagnubo sa 120.
1: Baldana. Baldana gid ang hog raisers. Market price. Ang sa kinilo sa lamesa, pila?
0: Ang kilo sa lamesa, same ang Japon, ara sa 270 to 280.
1: Why nagbasiyo?
0: Nagnubo ya ang live weight sa 120. Pero kung ang imong baboy is nubo sa 80 kilos, kay Kay Eric, manubo pa siya sa 115. Kung magnubo siya sa 50 kilos, ang imong baboy, manubo pagyan ang presyo sa 100 per kilo na lang ang live weight kay Kay Eric.
1: Sige. Kay Five Jerilo, thank you kay Kwaon ko si Kay Five Michelle. Abdikay, balikay na lang kita. Loaded din ko kayo. Kuhaan ko si Kay Five Michelle sa Kapitolyo. Kay Five Jerilo, kampiyon yung mga breaking news ni mo. Ag subong, at least nag-successful ang aton sustaining issue party sa baboy na may aragid outbreak of ASF and now it is already there. Jerilo, congratulations and thank you so much for sustaining the report.
0: Yes, kay Five Eric, so amo na aton sa nga report. Ginadulong sa aton sa Kaluan sa Detect 700, D3 Bio and MyTC, the alkaline-based na vitamin C. Ako si Kay Five. Jerry Lou Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Salamat kay K5 Jerry Lou na Luis. Alin sa San Enrique nga report, konfirmado, may ara na ASF sa San Enrique. Mga ka K5. Wow, tang provincial capital, tanawon ta kung ano ang mahambal sang aton Kapitolyo Provincial.
3: K5 News FM live report.
1: K5 Michelle, what's the story from Capitol? Michelle? Nautod, nautod mga ka-K5, ang linya ni K5 Michelle sa Kapitolyo.

0: Yes, update mga ka-K5!
1: K5 News FM Live Report!
0: K5 Michelle, very quickly, ano ang tindog sa Capitol right now with ASF ara na sa San Enrique, Michelle?
2: Kaya nang aga, meron na siyang pagsinapol initial, no? Pero kahapon nga daw, ano pahayag man niya ang atong gobernador, nga magatanyag ang bulig ang official Capitol sa atong mga half-racers na nakalamat siya niya sa hindi na mga ginapang sagod na laboy. So, kasi sa very one thing lang yun, no? Nga ginapang sa atong provincial government, siguraduhon dito sa mga half-racers ang ila pala nga pa-insured sa ilang mga baboy kay Kaysa Derek, kay King Isa Manini sa ginalantaw ang mahatagan bala sining mga ayuda, but mostly as a bawar pagpangonseho once with Mayor Tobillara sa San Enrique, do kalabanan kang ila to yung mga hag-racers ang actually member gidya sang hag-racers association kay Kaysa Derek.
0: What does that mean, Shell? Shell, what does that mean kung ma-insure ang baboy? O ano nang buti ganun? Can they receive financial assistance?
2: Yes, kay Kaya Eric, may aragid sa financial assistance. Just like before, sang ginigo, man bala kita sa ASF, walang epicenter sa ASF. What's San Enrique way back?
0: Pilaman na, Shell, pilaman ang mabaton por ulo kung nakaparegister ikaw sa insurance, pilaman?
2: Amo nang wala pa nato na confirm kay Kaysa Derek, but nevertheless mapagwa man sang detail details rather ang aton nga provincial government at so pila ang batunon, no, sang tagsa ka mga hag-racers, but isa ina sa ginalantaw nga igadihon man agod mahatag gilayon ini kay Kaysa Derek, but separate pa ni, no, ang bulig from the provincial government ang bulig, no, sang gobyerno man sang tawag ni San Enrique maghahatag man sila sang separate. Well, that's confirmed that actually kay based on Mayor Tobillara, lain-lain siya nga bulig. So duha kabulig ang mabaton sang aton mga hag-racers, just like before amuman, one from the provincial government and one from the LGU of San Enrique, KK Frederick.
0: Okay, thank you so much, Michelle. Thank you for that confirmation. Good news inang gidala mo in the middle of bad news sa aton sosyudad, party sa baboy, Michelle. Thank you so much.
2: Yes, sa details sa kay Favere ka muna ng aton kuhao naman kag as soon as possible once may ara na amo man ang aton nga ibalita, no, sa tanan nga mga public affairs program kang K5 News sa Bambacolod. Anyway, balita gikan sa provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa Kaluana sang MyPC para sa mas mapagod nga yung system at tumaradlaw sang MyPC. Ako naman, si K5 Michelle Patino para kapagyon ng balita sa servisyo publiko sa Kaligawan sa Negros. K5 News
1: FM. K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: 13K kunong hambal ni Toto Fred Story sa Kamingawan sa Kabankalan. But that remains to be seen. Itan, liyog ko, anay, relax na lang na yung cellphone, tan, hindi anay na. At ara na tan ang aton nga gift giving. Tawagyan ay si K5 Babes, kadali lang itan. Kaya at 12:40 na buka kulang gitsang oras ta sa program, no? Tawagyan ay si K5 Babes, pamangkuta lang siya sa ngalan, pariporto ta siya very quickly, kag i-replay ta, mintras nagahambal siya tan, ang pagpanghatag ta mga ka-K5 subong adlaw, nagapanghatag kita pa dayon, ikaduha na nga adlaw sa pagpanghatag naton, sang gift giving, ay katatlo na nga adlaw sa gift giving naton, sa mga kauturan naton nga poorest of the poor nga nagahatag ang K5 News FM bilang kabahin sa aton 9th anniversary celebration sa pagpamuno ni Doc Ramil Uy, ang aton nga CEO and presidente sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Babes, very quickly, diin ka mo nag-distribute kag sino ngalan K5 Babes mayong hapon, tan replay tan. Go ahead.
3: Sa yes, mga tinuyot, dito sa may Purok Bayanihan, Barangay Takuling, duha ka recipient ang atong siyang ginatagaan kaya nasa nga aga kag subong ang mga katapusan.
0: So,
3: katapusan nini, dito sa kay Edgardo Tuerta Senyor.
0: Mm-hmm.
3: Edgardo Tuerta Senyor, 54 anyos, kag...
0: Pilaidad? Pilaidad dyan?
3: 54 anyos.
0: 5'4"?
3: 7-4.
0: Ah, 7-4. Okay. Wow.
3: Yes, sir.
0: Grabe ba? Go ahead.
3: Tetigaw lang na. Dari sa may na sulod mismo dari sa may area sa Purok Bayanihan, Barangay Takuling. Kakipaib, Eric, no? Ang sitwasyon niya, mas grabe ang kamisirap ni. Pero sa likod sang tanan, sa iya sining kapigaduhon, wala ginapali niya ang kapigaduhon. Kundi kung may mga bululigan, kabulig at isa sa saton, kung may mga ipulig pala. Isa man na siya nga Dagon sa nga stasyon para nga maghatag sa nga buligya, cashman or in-kind. Kung ano yung lasarangan.
0: Anong obra ni Papsi ni? Anong obra ni Papsi?
3: Sa una, sa kwan ni sa'yo mo, construction. Pero okay. Subong sa dita wala, katikulang na sa'yo mo. Hindi na siya ka takol ka gara.
0: Kay Pai Babes, hindi lang ang balunta nga may edad lang siya, hindi lang tigulang.
3: Oo, hindi may edad na may edad.
0: Langgabang niya. O sige, gulang-gulang na ginman si tatay, gulang-gulang, may edad na. So ano ginhatag mo kay ina?
3: Ang ginhatag natin kay ina, kay mati deserving man nga bataon eh, kaya deserve niya makabaton sa
0: bulig.
3: Bulig. Grabe naman pagpasalamat sa aton, sa key part niya sa FM na kay Dr. Miloy. Sa kasya man nga nagabot man sa iya. So isa kasako nga bugas ang ginhatag natin sa iya. Kag ang kwani, isa kapalti na grocery item.
0: Ba,
3: na napatawag na magugin lamang.
0: Sige.
3: May labot rin grocery item sa Kifay Eric, may harap. Kaya nga, kung mo kabukag ang hanger pala na, isa ka dosina ang hanger, okay naman na isi ko pala sa'yo, kaya hindi ko malapas ako
0: niya.
3: Lang, nalagin na talagang kayo na, magugin lamang, pero sa may parang isang napropaya niyan parang guys,
0: oh sige. Sige, K5 babe, salamat gid kag sa kay tatay. Congratulations ha, kag kabay pa nga makabulig ining aton gidala sa iya.
3: Sa man ang mga K5 bagador ang pagpasalamat ya sa tanan-tanan nga naga sa likod sining distribution upon forest upon gatekeeping activity nga gipatay kayo sa K5 News FM in line sa ato sining 9th year anniversary sa K5 News FM Bacolod. So po sa kaya sa K5 Red Salgado, Jack Aloypan, nga to si mga cameraman, kag Bakoy, pasasalamay na ako nga si K5 Babes, yung dalawa para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Salamat kin K5 Babes, yung dalawa. Amo ito nakita ninyo, the last man standing sa siyam ka mga poorest of the poor nga manangin recipient sa aton pagpanghatag sang bulig, subong nga ginapatigayon ang 9th anniversary celebration sang K5 News FM Bacolod. Itaan, kuhaunta very quickly, kuhaunta chikeron tag syudad sang Cadiz kung kamusta dito ang ila pagselebrar itan hingagaw. Kuhaunta si Bomba Marilo, Chester Beronke, dasigay lang, abtikay balikay. After sa kay Chester sa Cadiz, kuhaunta si Arf Tugalon dito sa Kabankalan. Pag-chikeron tanay north-south naton sa pagsaulog sang mga ka-K5, San Juan de Bautista. Philippine Standard Time, alas 12:46 ang udto. Oras dala sa inyo, sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagi na-remind ka mo, mga ka-K5, Miyerkules, subong adlaw, Miyerkules. Fresy Doc, charge kay Doc. Kung wala tan, automatic sa ilo sa piyak, gadal lakat ang oras ta. Fresy Doc, charge kay Doc sa Kabankalan. Yara kita na hamtang ang aton nga clinic, Texas Street, Barangay 1, Kabankalan, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, libre ang aton konsultasyon. Fresy Doc, charge kay Doc. Ara lang, dira sa siyudad sa Kabankalan, Barangay 1, Texas Street, Arus Building. Nagagoom-goom sa sur na bahin sang Negros Occidental. Masyado kasingkal sang init dito sa norte nga bahin sang Negros Occidental. North-south away nagasabato. Duwagid sila. Kung abis to Ariel Apas, kung huwagid. Panghingagawa, panghingagawa. Ayos, mga ka-K5.

0: yo. Big guitars filled for jars on the gale. Sign of a gun, well ho, big fun on the bio. Why nakita time sa itong pagpangalagad, palatuntunan 11 Mbps. In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso. Ini si K5 Eric Tenerefe, nagasiling. Kabay pa nga safe kita tanan as we celebrate sang adlaw ni San Juan de Bautista. Okay, enjoy your San Juan, everyone. Keep safe, kagkabay pa maayo lang ang inyong pagpanyaga. Eric Tenerefe, buwas naman! Bye-bye!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hinana, sipon, kagubo.
3: Tugas ang virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo
2: monolaurin sang atong lamas.
3: Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Senior citizen ka na bala?
3: Kag medyo
2: lipato na.
3: Ibalik kagprotektahan ang memorya.
2: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio.
2: Nga isa kasahi ng brain food.
3: Kagantinlo man sa aton uto,
2: rason
3: nga gandami ang memorya.
2: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
2: Di na problema mo bala
3: ang mataas nga blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extract
2: nga bugana sa charantin
3: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
2: Likawan
3: ang komplikasyon dala sa diabetes.
2: Mag DTX 500 na.
3: DTX 500,
2: ang free radical neutralizing supplement.
3: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan
2: sang antioxidant.
3: Likawan ang komplikasyon
2: kag balatia.
3: Mag DTX 500,
2: ang pinakakampiyon
3: ng antioxidant.
2: DTX 500,
3: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw, utikog buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
2: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C,
2: babaka
3: sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, id Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may ginabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. So good lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
11: Luterna Max.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag Aria!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift! OT! Breadwinner!
17: Deserved na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: Milk Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo palasang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagkapanalakit nga baka.
8: Liyaw kalikot.
7: Salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: Naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you,

Ang aton oras mga ka-K5, alauna-onse na sang hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman sa Wednesday edition sa aton nga programa. Of course, Sunshine Lacson, updanay na naman kita. Mabanding-banding kita tub-tub alas 3 this afternoon, today, June 24, 2026. Salamat sa mga KSS members sa Bilogan Negros Occidental. Nga nakatune in na, nagapamati na, pinaagi sa ilang mga radio sets. Kaya waay kita live sa Facebook. Wala live video and audio streaming ang It's Your Time to Shine program. Wish ko lang. Pero ang siling bala kaina sa ako ni Sir Boom Granada. Siling niya, Miss Shine, pangitaan ta ina sang ideya. Salamat sa mga followers ko. Kay bisang ginapasalig ko kamo nga someday may live video and audio streaming, ara kamo sa gihapon, why kamo nagbiya.

Sa mga empleyado nga nagapamati, good afternoon sa inyo. Kay karon pa kamo 1:30 mabalik sa inyo nga work na. Welcome sa program, it's your time to shine. Of course, gina-welcome nato ng aton nga mga suki nga mga vendors, sa mga suki naton nga mga tricycle drivers, bus drivers, mga drivers kag konduktor sa modernized jeep, sa mga drivers ang traditional jeep, sa mga e-bike drivers nga nagapamati, mayong hapon gid sa inyo, and sa mga utod naton dira sa downtown area nga nagamonitor naman sa It's Your Time to Shine. Good afternoon. Mga ka-K5, available ang Memory Plus Syrup sa Maze Wellness and Product Center. Hindi ba laadlaw-adlaw nag-a-advise gid ko sa inyo? Ang mga estudyante, mga kabataan, mga elementary students, sa tagi ninyo sa Memory Plus Syrup. Adlaw-adlaw, nag-a-remind man ko sa mga parents, sa mga mama, sa mga lola, lolo, tatay, tiyo, tiya, guardians. Tagi ninyo sang Mighty C Syrup ang mga kabataan. Pwede na siya sa 15 years old below. Pwede man at mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. It's available also dira sa inyong barangay. I-check nyo lang sa aton nga mga KSS resellers 1:14 p.m. mga aton oras.

Alauna, dress i-otro ang aton oras mga ka-K-5. Abi nyo, nagpamukad naman ko diri sang mga messages nga ginpanghalungkat ko na naman ang mga mensahe ninyo nga wala ko gin mabasa, kag wala ko gin mabukaran. Kabay pa nga mapasensyahan ko ni nila kay ti sang January pa ni. Grabe no, sang Enero pa ni nila ginpadala, ginsend sa akon bago ko lang nabukaran. Gusto ko lang pasalamatan si Sir Aldemar Jaime Alvaro. Siya niyang nanugid sa akon, sili ni Sir Aldemar. Ma'am, siya ay nagapamati sa imo si Ma'am Vilma Chavez sang Barangay Estefania, adlaw-adlaw lingaw gid siya. Salamat sa kay Ma'am Vilma Chavez. Salamat man sa kay Sir Aldemar Jaime Alvaro. Si Sir Aldemar, sang una pa niya nagapamati na ni sa It's Your Time to Shine program. So, salamat gid sir. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Rebecca Gante Sagrado nga suki gini sa K5 News FM. Kalipay-lipay gid siya kuno kay makapamati naman siya sa program It's Your Time to Shine. Kay ginhatagan siya sa radyo ni Manang Flor Dasa. So, dala sa may Bangga Lirio 2 sa Barangay Takulin. So ginapasalamatan niya gid si Manang Flor. Salamat gid Manang Flor sa ginpadala mo sa ako. Tapos ang iya nga ba-bana kuno nagabiyahe sa jeep Barangay Takulin Central Market. So sa mga suki naton ng mga drivers, especially sa mga nagabiyahe sa Barangay Takulin and nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program, good afternoon gid sa inyo. 1:20 p.m. mga aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, the best nga coffee. Basta gusto mo mag-relax, magpa-init-init sang imo nga tiyan. Siling ko gani, mas maayo pa mag-inom ka mo sang DTX Coffee Mix sang sa magkaon ka mo sang noodles. Dibala kong tugnaw. Gusto tagi na magpa-init-init. Ang pinakamahapos, ti noodles, you know, but it's not healthy. Hindi healthy magkaon sang noodles adlaw-adlaw. Pa mag-DTX Coffee Mix na lang ka mo. Sa mga mataas ang blood sugar level, safe money sa inyo, hindi man ka mo maano. Hindi man magsaka ang inyong blood sugar level kung DTX Coffee Mix ang inyong gamiton sa pagbangabi. Yes, mga ka-K5, very safe sa mga diabetic ang aton nga kape. Basta produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, DTX Coffee Mix. Amo lang gid na ha, nga brand sang coffee ha, wala na sang iban pa. Kung iba ng inyong gamiton, hindi ko na yan sigurado kung safe ka mudara, especially if you are diabetic. Ang aton nga weather update, ginadulong naman sa inyo sang Klinika D3 Bio. Dapat magtumaro sang D3 Bio para protektado sa viral infection, bisan ba nagabag-o-bag-o ang lakat sang panahon diri sa aton sa Negros Occidental, diri sa aton sa Pilipinas. Magluwas sa kay Bagyo Francisco mga ka-K-5. May isa pagid ka bagyo nga ginamonitor right now ang PAGASA. Ang iya sini nga international name is Higos. Kainas ang aga, isa pa lamang ini siya ka tropical storm. Ang kabaskogon niya is from 65 to 80 kilometers per hour. Dado nagagiho ini siya palapit sa Pungsod, Pilipinas, sa kadasigon nga 15 kilometros per ora. Pero subong nga, June 24, 2026, Wednesday, nagapabilin pa si Bagyo Higos sagwa sang teritoryo sang Pilipinas. Kuya, mantaba. Alauna, 23 ang aton oras, mga ka-K5. Diri sa aton sa Negros Island Region, may
naeksperyensyahan sa gihapon ang mga pagbubo sang ulan, mahina nga pagbubo sang ulan. Kag makitaan ninyo nga medyo magal-umon ang aton nga kalangitan. Bangod ina sang ginatawag naton nga southwest monsoon or habagan. Strolling along country road. Ang siling sang pag-asa kay ina sang aga mga 3 a.m. ang Negros Island region, isa sa mga lugar sa Pilipinas nga apektado sang habagan. Ining habagat ginapabaskog naman sang bagyo nga si Francisco nga area subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Magluwas sa Negros Island region, apektado man sang habagat ang Western Visayas. Subong man ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, and Bicol region. 1:24 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, June 24, 2026.

Sini nga adlaw mga ka-K5, Hunyo 24 tuig 2026. Gusto ko lang tamyawon sang happy birthday ang akon nga classmate nga si June Valenzuela. Yes, he is celebrating his birthday today. Pero daw wala di siya sa Bacolod, daw ay di siya sa Negros, daw ato siya sa Metro Manila as far as I know. Happy birthday sa imo, June. Alin pa ni sang elementary hasta sa high school, classmate tanay kami nga duha. Do mag-utod na lang gidya kami nga duha. Ang birthday ni nanay ko daw June 25.

Natin sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man tamyawon sang happy happy birthday. Namangkot gid kuya ka ina sa iya. Siling ko Ma'am Yvonne, ano mo ni si Ma'am Dinding? Siling ko friend mo ni siya, siling niya huumisay. So sa friend ni Ma'am Yvonne Imperial, nga si Dinding, wala na ko kabalo ko na nung family name, wala na ko nakapamangkot, basta si Dinding, friend ni Ma'am Yvonne Imperial, is also celebrating her birthday today. June 24, 2026. Happy, happy, happy birthday to you, Ma'am Dinding. Halin sa kay Ma'am Yvonne Imperial ang pagbanamya. 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by DTX 500 Capsule. Take that every day para hindi magsaka ang imo nga blood sugar level, ang imo blood pressure, and bad cholesterol levels sa dugo.

Good afternoon also kay Pastor Joven De Lucano. Sa imo nga family, Pastor, mayong hapon lang dala sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Mga ka-K5, kung gusto ninyo healthy snacks for the whole family, especially sa inyong mga kabataan nga palakaon chips, pakauna nyo sila sang kangkong chips. It's very healthy. Kangkong chips is a

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galis yari yan, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagaan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
8: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
10: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
8: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract.
1: kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, FB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tub-tub walo ka oras.
7: Para sa nagkapanalakit nga baka.
8: Liyaw kalikot sa salon pass.
9: This is a mental call for us to take for. It's a generic salon pass. Symptoms persist. Consult your
6: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: Number 1.5 K5.

1:44 PM. Ang aton oras, mga ka-K5. Si Ma'am Rowena Villaran Erbito nag-monitor gali right now. So it's your time to shine program, and she said, abi mo Ma'am Shine, bisan ara ko sa eskwelahan, nagapamatigid ko sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Gid. Especially sa mga suki nato dala sa Barangay Dulao, no, sa Bagaw City. And may isa gali ka KSS member dala sa Barangay Dulao sa Bago nga nag-celebrate sa iya birthday kahapon. So wala naton siya matamyaw, mabawi kita today. Ang iya nga birthday gidya actually is June 23, now 2026. And today, June 24, mabawi kita sa iya. Belated happy birthday sa kay Ma'am Riza Palabriga. Ma'am Riza, happy birthday to you. Kabay pang hatagan ikaw sang Ginoo sang malawig pagin nga kabuhi. I've only got you inside. Salamat sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito once again. Actually, Ma'am Riza, halin kay Ma'am Mueng ang pagpanamyang. So happy, happy birthday to you. 1:45 PM mga aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, My DC Capsule, DTX 500 Capsule. Kung nag-take ka mo sining mga products every day, mapaiway naton ang pagtubo, pagdamo sa mga cancer cells sa sulod sa aton ng lawas.

Si Inday Zilia Velchez Escamos, nagapamati mangali subong na sa It's Your Time to Shine program. And ang Escamos family sa Sagay City, dugay ko na wala matamyaw eh. Maing hapon gidera sa inyo tanan. And sa tanan-tanan nga suki naton dira sa Sagay City, good afternoon. Ang siling ni Inday Colleen sa akon from Monday to Thursday. Naka-hook up na sila sa It's Your Time to Shine program. So good afternoon. Thank you very much, Gid, sa aton nga mga KSS members. Sa tanan-tanan naton nga mga tagpalamati dira sa Sagay City. 1:47 p.m. mga aton oras, mga ka-K5.

0: Ma'am Bings Delfin, kapamati kadara Ma'am Bings. Daw damo-damo nagid ko sala Ma'am Bings, ha? Daw hindi nagid maisip, ha? Si Tatay Federico Castro nag-celebrate sa iyang birthday kahapon Tuesday, June 23. 80 years old na si Tatay Federico Castro, pero wala ko matamyaw kahapon, tapat gid ko kay Ma'am Bings Delphine. Tatay Federico Castro, happy birthday sa imo. 80 years old na siya kahapon. Dara sa may purok paghidait, Mansilingan, nag-stay or nagapuyo si Tatay Federico. Happy birthday to you. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday kahapon, nga wala ko matamyaw, belated happy birthday sa inyo. Especially sa kay Tatay Federico, kabay pangatay, nakabawi gid ko sa imo subong. Wala report si Kakay Five Babes. Hindi magsulod si Kakay Five Babes, ganda na. Palihog ko konta Kakay Five Rimewell. I-check naton basi may i-chika subong nga hapon sa aton si Kakay Five Babes, ganda lang. Salamat gid sa aton nga mga suki dala sa Barangay Mansilingan nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. 1:51 PM ang aton oras, mga Kakay Five. Halongin yung gid ang inyo ikaayong lawas. Tingwain ninyo nga maging normal ang inyong weight. Limitahin ninyo ang inyong alcohol intake. Hindi ka mo hagikaon sang hot dog, sausages, chorizo, tocino. Amo na sila ang mga processed foods. Dapat limitahan nato na ang intake nato sa mga processed foods.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: There's a place. Alauna 52 sa ngaton oras, mga ka-K-5. Bitin galing, no? Kung maistorya kita kay K-5 babe subong. Bitin, because we only have like 3 minutes left before kita mag-commercial na naman. Istorya ko na lang ni sa inyo ang isa sa tatlo nga nabawian sang kabuhi dito sa nagluntad nga shooting incident sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Ang napatay kundi tatlo. Ang duha sa ila, lunsay mga babae, ang isa, lalaki. Ang lalaki to nga napatay, amo ni si Chris Lawrence Fabian. Amo na siya subong ang nagalapta sa social media. Makita nyo ng iyang itsura, do kagwapo bala nga bata, nga do kabukod nga bata. Hindi kay daw gwapo, kundi gwapo gin nga bata, kag kabukod sang iya sininga lawas. May handom gali si Chris Lawrence Fabian nga mangin isa ka pulis. Pagkatapos ang shooting incident sa San Jose National High School, ginakabig si Chris sa mga survivors, sa iyang mga classmates bilang baganihan. Kung magsiling kita nga baganihan, isa ikaw ka hero. Ikaw ang nagluwas sa ilang sa kamatayon, so amo na subong ang pagkabig nila kay Chris Lawrence. Ang siling sang pamilya ni Chris, posible na impluwensya ini siya sa kinaiya sang isa ka Boy Scout. Nga dapat kung Boy Scout ikaw, syempre may pagkabalaka ikaw sa imong isig katawo, nagabulig ikaw sa pareho mo nga estudyante. Sabi nyo sang natabo ang shooting incident sa eskwelahan sa Tacloban City. Nagtuyo gali ining duha ka mga suspect nga nagaedad 14 years old and 15 years old nga magsulod sa classroom. So ining si Chris Lawrence, imbis ka magkuob kag salbaro niya ang iya kaugalingon, kay ang mga classmates niya nagkinuob para maindi maigo sang bala, kay ti nagapanglutang nagaagi dito sa bintana ang bala. So nagkinuob sila si Chris para hindi makasulod ang duha ka mga sospetsado. Ginharangan niya ang portahan. Daw siya bala ang nagsagang or siya ang nagpugong sa duha nga hindi makasulod gamit of course ang iyang kaugalingon nga lawas. So may mga igo siya sang bala sa likod. 1:55 p.m. mga tunang oras. Stay close everybody. We will be right back with more after this.

0: Ako si Maria. Basta as gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
3: Ano yung pinaka-importante?
4: Correct.
3: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
4: himuso
3: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
4: bigaw na kung may edad
3: bigaw
4: ka.
3: Bigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
4: Absorb.
3: Diba? So, Especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
4: Prone sa osteoporosis.
3: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pag hindi mo inom D3 Bio kung tigulang ka.
4: Yes.
3: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, pigaw na.
4: Pigaw na.
3: So yun yung sikan immune system.
4: Correct.
3: D3 Bio lang ang sikan immune system.
1: D3 Bio!
5: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nag-develop mga epileptic mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sa glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Sir JP?
7: Ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix ginaya. Oo, tigulang ka na, diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No, nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL,
3: hindi
7: good cholesterol.
3: Matigulang ta.
8: Load-load it magtumar, D3 Bio.
1: D3 Bio!
5: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
7: Ay, muna da?
5: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
3: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa yung D3 Bio ya.
8: Uy, pa yung
3: kaya nga,
8: bakla nyo good.
3: Permi na sila tuluan sa tuluan.
5: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
3: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa yung D3 Bio.
5: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka nila pagambol, ay, no, gaya ka na, mapa, hindi ka na, da, kayo mali-mali, hindi, oh, sa D3 Bio.
3: D3 Bio, hindi ko yung mali-mali, niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, ibo ya. So, amo na, ha? Alain, gid man, gainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Miskan wala ka pa makapabaksin kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. May infection kay Japon, miskan nakapabaksin ka.
4: Correct.
1: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
1: D3 Bio. Health News.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Ah, Cindy, salamat kay ginabrihan mo ko. Ay, oh, galing. May dala ko para sa imo.
1: Baldo.
0: Cindy, kabulo ko masakit na dula si Teoan ko, Joseph. Pero kung tani, buksan mo ba ng tagipsoon mo sa akon? Handa ko nga palang kaon ka.
1: Baldo.
0: Total, lima naman kabulan nga wala na si Teoan. Pwede naman siguro nga mangin kita nga doon.

0: May kagina, Brian, mugid man ko. Kina pang panukto ko to. Wala kagit ka na mag-abrisa ko ni.
1: Wala akong makabatis ang panuktok mo. Alauna na inis ang kaagaho, no? Oo, gali. Nga, bago ka lang imo ka pa uli, haw? Kagubog ka pa?
0: Birthday of 24, man eh. Nangalang man hindi magkanto kaya ginimita ako, balo ka. Plus kami yung purman eh.
1: Kabalo ka na, gid nga kami lang diri nituto sa balay.
0: Be.
1: Wala kami diri upod. Kabalo ka naman nga kabudday sa panahon subong. Masigun o'y sulod kami diri kagbang... Ay, ang
0: buray! Ay, pisting! Kakaout sa baba mo! Ibus pala ta! Dapat ganit ipanon mo ko eh kayo buo ko! Dito, dumasuka ka pa ko na ano?
1: Wala ka bala maluoy sa amon ha, Baldo? Wala kami diri sang saligan! Kundi ikaw gitlang!
0: Ibus ang aning baba mo! Kinagalungan ko sang sigi mo! Ala, wakal, wakal!
1: Sa imo na lang bala! May bana nga nagapauli sa amo si ni Oras? Kagubog pa?
0: Ay! Hindi mo kuya bana? Patay na to yung bana mo? Ay, tiyo gani mag-subaba mo? Mag-subaba mo? Kagawa sa baba mo ganyo? Ang dapat si ni Kumuson? Pwede na kita nga brian mo ko tapos matulog na ta? Ikaw ay mo yan, sermonan mo pa kuya? Ha?
1: Nagasubra ka rin sa batasan mo, ha?
0: Kabuset! Blog na ko gani! Dala! Dala! Dala!

0: Mamá, ta mano no es bebé. Oh. Ma, tama na nang ibi. May nagpanuktok, ma. Abrihan ko lang, ha.
1: Cindy?
0: Lola?
2: Nay, ari ka man. May Lola? Nagbalita sa akin nga ginasakit ka kuno ni Baldo. Nay, sino nga hindi matuod man? Nantawa ba lang mga lagob sa butkon mo? Oh, Diyos ko! Dugahor mapang palad sa imo, guya! Eh, bebe! Dali, bebe! Kayopdan ko ikaw! Mapabaranggay kita! Hindi na yan pwede nga mo niya kasi na! Mapabaranggay ta!

0: Sindi! Gagin report yung kasbarangay ni nanay mo?
1: Ay, kuwan. Amoy na abi ang gusto ni nanay.
0: Gagano man ang labot niya sa pagabuhi, ta? May kanami kumuso ng sungad, ya?
1: Baldo, inigani paghambalis ang amo sinang iloy ko, ha?
0: Ay, sindi! Kung gusto mo nga wala ka siyang problemahon pa, bulagay ng tabla! Natakaan ako sa pagabuhi, ta! Tagkamo na lang upo sa iloy mo!
1: Baldo? Tapos ano, ha? Bayaan mo kami sa bata mo kapag utuman, ha? Muna?
0: Ha? Dito ka puli sa iloy mo, eh! Namayo!
1: Basi ko nalipat ka! Nga si nanay nagbulig bakal sa mga kalanon, tade!
0: Ara naman ta sa tumbuyan, naibla mo!
1: Wala ko yung nagapanumboy! Kundi ginapahanumdom ko lang inasay mo!
0: At kabusitib doon sa baba mo!
1: Ba?
0: Matakan ko? Matabanay na lang kami ni Charlene po!
1: Ba? Ano?!

Hey guys and gals, selamat ulang tahun saya dengan Soundtrip The Big Mix right here on 101.5 K5 at News FM. Ada stres di sini, pindah orang hapon. Ada orang senen, ayah di dosa orang ketiga favorite coffee, that's a DTX coffee mix. Basta ta kape mga ka K5, huwag niyong kakalitaan. Kailangan ay DTX coffee mix lamang. Mabibili huyan sa mga sugyo natin ang butika nationwide. Pwede rin po rin niyong itry ang ating DTX premium coffee.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: Master. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kapano ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: It's the best part of the day.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: mapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsagan ko na lang na nadugla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong matiil nyo. Wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: out of Mong Trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subo sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayogid makuhaan sang leksyon, gaginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Suplada, be!

Nagkataghol naman ang mga ito. Piho. Ang buisit naman inang atupi mo. Anay ka pala. Kay Leon ko, sabir ha. Ba? Hindi. Hindi. Shaina. Siya. Si Rami. Paano siya diri sa amon man? Ani ka pala. Kaysa wayon ko mga ido.

0: May hapon, Min. Siling ko, basi ko naka-isturbo ko sa imobla. Kaya may... Basi may ginahikot ka da.
1: Ah, kakuan. Nagapamutos ako sang aluping mais, ah. Kagbut o nga ibaligya ko para buhas sa aga.
0: Ay, tood ka? Buot yan, buligan na ka?
1: Ah, ha? Ay, sus ka uluya, man. Hindi na, ah. Jutay mo lang ang pulutson ko,
0: hindi, ah. Mamilit, kuya. Mas madasi ko nung ubra kung nagabuligay. Kaya may dalang istorya. Ote, ano? Suglanda na? Para nga malaga mo lang yun ang butong mukhang alupi, ah.

0: 저희들이노?
1: 어이.
0: 알았지, 미구라메?
1: 아유, 원래 디샤. 넉넉한 반도?
0: 이스딘, 저희?
1: 마마시알 반도코도 가이 아르미나?
0: 아, 아글리. 아, 드시게야. 마파스코도.
1: 어이, 야. 마마시알 가만 가이 아르미나?
0: 오, 저희. Ako galing una pa masyar kay Mina mo. Pero tanahon ta. Kung sino sa amo nang dibuina sa pagigugma.
1: Kada mo sang babae. Si Armina Gidyabinga may bata na yang agawan ninyo?
0: Mas namin na bichoy nga may eksperyensya na blaw. Sadya niya. Ate sige Choy. Apasong utubulanay si Migurami. Sila ni Armina.
1: Ate, sige. Pero kamay pa nga, hindi magubag pag-abiyaday ninyo tungod sa isalang kababayi, ha?
0: Hindi, Tsuya. Esports ko, ya. Kahit isa pa, ha? Nakita ko na mandaan. Nga dako yung tsansaw kay Armina.
1: Ah. Ate, bala ka mo na. Balanda lang na galing, ah. Babalaan talang inaugaling.

0: Bao! Nagtabuay kita ni Prirami ba? Kudrigit sa ila ni Armina ba? Te! Ano ni Armina? Humaga mo ni Guro. Pili ka nalang giguro sa amon nga duha ni Pare Rami.
1: Kag nga apapilion mo kaya sa inyo nga duha, Tope? Ano takahaw?
0: Tikay! Inagapanganuhiya kami sa imo nga duha? Di anong gusto mo? Duhagin kami haw?
2: Pero Tope, kung magdesisyon gid man si Armina, iyan na iya pre. Hindi lang siya pagpilita.
0: Ate, itay-timing gini oh. Aray kita nga duha. Pero hindi ka nablama gusik sa jimbo mo, pre. Hindi ba, Armina? Gusto man?
1: Gusto mo gid mabalaan ang desisyon ko, ha, Tope?
0: Oo, eh. Ako na gani ang naghambal sa imo.
1: Okay. Si Rami ang pilion ko.
2: Oh.
1: Te, okay na?
0: Ha? Si Pare Rami gila yung imo gusto. Sige, wala kaso. Pero base kung maghibi ka kag maghinulsol ka, wala mo ko ginpili. Ha, Armina?
1: Kung maghinulsol man ako, Tope, hindi mo na may problema, ah. Ang importante nga ginsunod ko kung ano man ang ginadikta sa balatsyagon ko. Kafilingon sa imo?
0: Aha, ayos, ah. Ah, de, congrats, pre, ah. Pirde ko sa pustana, ito ba? Ah, pero, ayos lang, ah. Sa akin pa rin ang huling halakhak.
1: Ba- anong buot mo, Silingon? Ha, Tope? Ano?

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Ay, tangkoloy nga tope. Amo nang ginhambal niya?
1: Oo, Nay. Sa iya ko no ang huling halakhak. Ginakulbaan ko, Nay. Basibra kung anong himuon niya, haw.
0: Ay, pate ka man sina. Tikalon man ang adaan. Pero ano, ging baton mo na si Rami, haw? Kamo na?
1: Napilitan lang ko eh. Mapakipot patani ko kaling. Pida ginaumula ko sa buisit na tupi mo. Agod nga maghipos na lang siya. Amo to eh. Ginprangka ko siya nga wala ko yan naluyag sa iya. Si Rami ang gusto ko.
0: Bay, buot ginaya si Rami ah. Kay ayuhay man kami sina ni tatay niya. Te, kay masulod ka naman sa bago nga relasyon. Kabay pa nga tarong na ini Armina, baw no? Kabay pa.
1: Oo na yan. Tinguhaan ko. Nagkabay pa nga mangin maayo nga bana si Rami, Nay. Kabay pa.

0: Hoy, abdi ka ko nag-obra ka ha? Kaina pa ng tapatapa mo dasang nalaban mo da, wala pa nang giyak mo natapos?
1: Kapoy, nag-idiyak ka mood ko ya, Tita Nieva ya. Ano ba bala, oh? Ano mo napilas?
0: Oo, napilas kay manipis kamot mo. Kamot sang tamaran mong, no? Hoy, managpulik galit si papang mo ha. Kag hindi kagid manugid sa iyas ang gina pang-ubra ko di sa imo ha. Kay hindi ka man gihapon sina niya pagpatihan nakabati ka. Kinjidi ka? Kag kun manugid ka, kastiguhon tapagit ka sang manamit-namit kun wala siya. Umandam kagid, happy girl ha. Kinjidi ka? Lagi sa bata. Remove lang gan iton ko na blang buhok mo blang.

0: tay. Mapuyo na kami ni Armina.
1: Ano? Bado, daw ka nasig ba? Sigurado ka na sinagad desisyon mo. Ay bulag ba ya ina sa bana niya? Base may problema ina sa batasan ng klase babae?
0: Hey, sa banta ko tay, si Carl lang may problema. Hindi si Armina. Kinami bla siya tay kay kapisan, kapiyado sa panimalay, kagkasadya opdon.
1: Ay, grabe ba? Kapila ka palang ganing magkantoto sa ila. Kilala mo na dayon siya? Ay, di. Mahala ka na. Te, ano? Dito ka mo maistar sa ila?
0: Hindi, tay. Dari kami sa balay, tay. Kinako sa balay ta. Dari kami sa balay ta matukod sa ngamon pamilya. Kag nasiguro ko, tay. Mangin malipayon kami ni Armina. Mangin malipayon kami, tay.

0: Oy, Bao, ay. Kadamos ang dala mo, ga?
1: Yeah. May mga dala ko din ang pagkao, no? Na grocery lang ko kay sweldo namon kay nay.
0: Mm.
1: Oo. Ari ka.
0: Ari pa. Ay, kadamo. Ba?
1: Liyog tabi, liyog tabi.
0: Oo, oo.
1: Ay, oo, oh, gali. Sa atin gali si Big Girl?
0: Mm-hmm, tidin pa, be. Sa pwesto ya permi sa kwarto, eh.
1: Amo bala. Eh, daligid lang nga, kikatuan ko siya. Day? Big Girl? Day? Ay, kuskwarto niya. Bay. Day. Gigda ka naman da. Abi dali di. Gwa di kay may dala ko din nga pagkaon, no? May palabok ko diyo. Dali di.
2: Ibalik na ko kay mama. Ibalik na ko kaya kay mama.
1: Day, nanong kang nga ka lang siyang ibi mo, ha? Ha? Kag nga, kahibi ka. Ha? May problema bala dari sa balay? Abi, sugeri ako. Anong naindian mo dari, ha? Sugeri ako.
0: Oy!
1: Naano ka?
0: Managahibi na si Big Girl. Day! Ay, naano ka, Day?
1: Ah.
0: Ga!
1: Pagga.
0: Basta kong kinamingaw, ina sa iluya.
1: Oh, Day.
0: Ay, sus.
1: Anong problema, ha? Nga, gusto mo nga magbalik kay mamang mo. Ano, may hindi ka bala na gustuhan dari sa balay? Abi, prangkabla kay iihambal ba kay papang mo agod nga makahibaluman ako kung anong hindi mo nagustuhan dari sa balay?
0: Ay, nasubuan gani na gurog ka. Siyempre, hidlaw na sa iluya.
1: May ba? May mo bala? Hipos ka na yung bala. Abi, palihog lang. Bayay kami anay dari ni Big Girl. Agod nga makaistorya kami sang mayo. Abi, gwa to bala anay? Palihog lang.
0: Kuan.
1: Abi girl, nanu ka? Naklaro din siyang ibig mo.
0: Sugid ko sa amay, ang kinasakit siya.
1: Abi, dali, ha?
0: Napatid ko sini.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng matabok sa kagayunan niya ito? Mga biyang, sunagin ninyo sa pagpamati ang bakalaw at hawat niya kasugpun sa atun drama sa kanginan. Ngayon yung bakuhan sang pagturunan niyang ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, supladabi! Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty

0: Squalene Capsule.
1: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Muter naman. Kaya lang i-rob ito.
3: Ang imong sugar, pila na lang subong?
2: Ito po, 25 ang imong kong laboratory.
3: Ang una, pila?
2: 35 p.m. Ilawin nyo ang bloker na capsule. Itipibog
0: nyo. Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
9: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
11: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador.
13: El Castigador.
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador.
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigador.
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
13: El Castigador.
12: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: sang ginabigos.
1: Maipanitugan kak piyasipyo!
2: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? Kahit sa 24 ka kita karon sa bala naman sang Hunyo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamo kita nga mga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaupdan ako sa akong si kamahangkilan nga mas paring partner sa technical side upon sa kay K5 Raymual the Master Pogi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalaw ang Loyloy 4 ang Butchog
3: grabe po
4: right.
2: Ako naman si sinio kubos nga lagad si K5
5: Rods Palma El Castigador.
2: Mayong hapon sa ito si Kamasuki. Oh, grabe na, timprano pa lang sugod sa programa ta. May mga pipila na kami nga chat nga nigay nabot niya si Rods. Mayong hapon live kami dirig nagpamati sa may Purok kung sa may Araw Vista Alegre nga nagpamati. Oy, live kita ha sa ito si Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sa ato si Kamasuki, standby ka mo. Check na nga daan si K5 Shine Lacson sa ato si mga balita nasyonal. And of course, pipila natin karong mga balita ng ato si Kabagat Tutukan. May mga pipilaman kita kami nga balitang lokal. Especially dira mismo sa kapistahan naman sang San Juan di Bautista. Amaning St. John di Baptist nga kapistahan dira mismo sa may barangay Punta Taytay. Bo grabe ha, nag-fiesta si Kap Cliff Palma. Nagapamati, happy fiesta, primo. Duway ka gid ka pang-invitar sa ako nao. Anong gusto to? Kanta ba di karon kay mga pila pa ka mga manugsagod sang baboy, nagapangayo sang tabang sa gobyerno bangod naman sa tuman nga barato sang ila sini nga mga baboy. Tutukan ta maning pipila ka mga balita dira sa may Central Market. Kay ang Central Market Supervisor, magabutang ko to sa madamo ng mga basurahan o mga bins nga sa palibot naman sa Central Market. Kagapipila ka mga ambulant vendors, ginahingyo nga magdala sa kaugalingon nga basurahan o kunsako. Tutukan tamaning ning masubra 3,000 ka-ektarya sa kanubuhan sa Kabankala na piktado naman sa RSSI infestation. Kagtutukan tamaning tatlo ka mga persona, restado naman no? Dito sa may banwasang Isabela, kag ang task force batok naman sa RSSI igatukod sang probinsya. Kag pipilabag ka mga balitang nasyonal. Karon check na si K5 Shine. Kay may ginatutukan kita, kundi nagligad to, sunod naman sa abogado ni Vice President Sara Duterte. Kay daw nagreklamo tusla. Kay nga mga prosecutors, kuno ko ng House Prosecutors, muning mga abogado kag pipila ka mababa ano ni mga kongresista kag mas niya itong prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang daw why kuno mayuga atin daw ang guwas ni daw binaslanay kinagligad pinatawag man niyang defense counsel mo ni Vice President Sara Duterte di ba ito sila nag-abot-abot sa may House Committee on Justice di sumong daw binaslanay how kag ang House Prosecutors naman tinag-ayo naman sang additional o kung apat ka additional pre-trial measures naman. Di tutukan ito eh kasi nga Miyerkules nag-file sila sang manifestation sa Senate Impeachment Court nga nagapangayo naman nga may ara sa ginatawag na ito nga 4 additional pre-trial measures para naman nga magabulig sa ila para maging transparent kuno. Orderly and efficient impeachment trial batok naman kay Vice President Sara Duterte. Titutukan tani karon kung ano itong ilang mga manifestation and proposal sa mga pipila nila kami nga ginatawag na ito nga pre-trial matters mga kakipide. But check one ay si Kakipide Shine o si Joylene, mayong hapon Joylene, Bing Selfin, Juna Duga-Duga. Ara si Kakipide Shine sa line number 1. Iba lang tabi mga dalagko ng mga balita ni Kakipide Shine kay Bo grabing pagnubo tod sa nga nono sa nga krudo daw 10 pesos 9 pesos Kinagligan 74 subong dito sa ginapatugungan ko, nagsisintay 4 na lang doon na namian ko. Wow. Kaki 5 Shine!
5: K5 News FM Live Report!
2: Ibalita mo!
3: May lukaya?
2: Ha? Ano? Dahil na utod. Oh, wow. Nautod ka, nautod. Daw, at yung mayo kaya kano tong sugpon? Mayo kaya kaya nakapatugong? Why pa ko inugtugong?
3: Mayo. Oh. Nakapatugong kaya siguro kahapon.
2: Why pa?
3: Kaya nagagaw ko kasi hindi ko mapatugong ko. Pag-abot ko, gali nila, wala na ma'am.
2: Ha?
3: Abos na.
2: Hala? Bago pa. Oh. Pero tuduan ta ka mo niyo. Tuduan ta ka kung anong adlaw ka dapat magpatugong kay K5 Shine. Ang pinaka the best nga magpatugong ka weekends.
4: Alright.
2: Oh, let's say ginagdubo subong Noybi, 10 pesos, patugong ka Sabado. Sabado Domingo ka. Kay para may baluan mo nga kun may pagnubo kay kun wala sa may pagnubo. Oh, let's say next week wala sa may mataas naman bi ang krudo, tugong ka subong. Pero kung manubo pa gate, hindi ka na yung patugong.
4: Oh,
2: agwan tahon mo hasta next week para mas dako-dako ng imus nga discount.
6: Oho, oho, oho.
3: Kailangan
2: na. Dahil like, KK5 Remuel, nag-utod-utod si KK5 Shy now. Abi, ikaw na nang iyasin yung connection. Kay nami, nikaroon na nga mong kapag istoryahan mga KK5 mo. Nagayuhom si Chevy Tanhun Sayon. Yung KK5 Ro, shout out three. Listening Aris May Barangay Granada Center. Shout out kami di tanan. Kay Ansel, Jocelyn, Marivic, Aileen. Oy, Ma'am Chevy. Oh. At sakto mag-pronounce sa pangalan mo, Ma'am Chevy or Chevy or... Chevy guro ni. No? Diyan si John Rose Javier Lorejos, may purok tumpok, apurok kipot, barangay Filisa, nagpamati man. Jennifer Pagali, oh, si Jennifer nagpamati man. Kaki 5 Shine? Oh, i-check ka ni Liwat. Ara na. Oh, Liwat, check na Liwat ang connection. Kaki 5 Shine?
3: Okay
2: na po. Go ahead, Kaki 5 Shine. Okay na, go.
3: Siling ko mayo kay nakapatugong kaya kahapon siling ko pag-abot ko tuya kay nagingagaw ko pag-abot ko wala na si ano na ta subong Miyerkules.
2: Uh-huh.
3: Nagingagaw mantagani kasi ko kasi maubusan ta sa Miyerkules.
2: Mm-hmm.
3: Pero pag Martes pa lang sang hapon oy patay uay na ko no. Anyway, uh-huh. Kabay pa nga makapatugong ta karon kay kuno la tonta naman si masulod nga si Mana ati. Why nagita ni sa lakat-lakaton ta na lang. Uh-huh. Anyway, si Rod, gintutukan naton ang shooting incident sa gihapon sa Tacloban. Kadamo-damo sa mga info nga nakuha naton. Kundi na-analisa man naton ang sitwasyon o ang natabo na krimen. No? Sa primero pa lang, kadamo sa mga nagpamangkot, kung may mga security guards sa eskwelahan.
2: Mm-hmm.
3: Kung ba na may nakakita sa duha ka mga estudyante na nagsulod na may armas. Nga ang nawalig sila mapunggan.
2: Uh-huh.
3: Nga ang nadayon din ang ila na pagpanglukhang. Nga ang nadayon din ang madugoon na insidente.
2: Uh-huh.
3: Ang siling sa Department of Education, inibase sa ilaman na pagpangusisa, wala gandi si Rhodes nag-agi sa main gate sa San Jose National High School.
2: Uh-huh.
3: Ining si Nash kag si Rhodes. Si Rhodes, amuning 15 years old si Nash, amuni ang 14 anyos.
2: Oh, damay ara, dabla, daligid ka, K5, siya na, ot doon ta ka. Ka K5, Adrian, damay video da, nga dira sila nag-agi sa likod ng bahin, nag-agi pa sila sa mga kasiutan, ipakita, ganyan sa ginasaysay ni ka K5 Shine. Go ahead ka K5 Shine, pasensya.
3: Yes, oo. Nag-agi sa pader, or nag-agi sila sa fence. Ano na dira si Rods? Ang nakita mo ginagyan nila, dumasiot, no?
2: Oo, may mga hilamon pa, may kumbaga daw naglibot sila, daw may building higko naman ang building, tapos daw may gina-repair or nano ba si abandoned na nga building sa eskwelahan or nano man, pero daw dira sila nagtaklas hasta nga nakalabot sa sulod sa eskwelahan?
3: Yes. Sa padero sila nag-agi and it was confirmed by the Department of Education. And amo na gali ang rason kung naa wala sila makita sang mga gwardiya kay gin-confirm ni Undersecretary Garma na may duha din manadira sa security guards sa main gate. O galing kay tiwala ganag-agi ang duha ka minor de edad na suspect sa krimen, naglumpat sila o nag-agi sila sa pader, amo na ang rason kung naa wala sila makita pag wala sila mapunga. Ang Juan si Rod, kundi ang 15 anyos si Rod, alias Rod.
2: Uh-huh.
3: Ang 14 years
2: si Rod, yeah, hindi si Rods.
3: Alias Rod, gani. Si alias Rod. Ang isa, ang 14 years old si Nash. Pinpasaka na sa Philippine National Police ang kaso.
2: Uh-huh.
3: Batok kay Rod.
2: Oh.
3: 15 years old si Rod. Amunin siya si Rod, ang nakapalupok lang kaisa.
2: Amunin may 38 caliber revolver ang armas niya?
3: Yes.
2: Uh-huh.
3: And that armas, dinapanagiyahan sa isa ka security agency na nakabase sa Cebu, kadito nagatrabaho ang iya sininga amay.
2: Ay!
3: So, amunin ang rason, yes, kung paano siya nakakuha
2: ang
3: armas na ina, ang 38 caliber revolver.
2: Mm-hmm.
3: Ang silingsang kapulisan, anom lang na si Rods ang iya nga unod.
2: Oh.
3: Nakapalupok siya ka isa, may bilim na lima.
2: Okay.
3: Okay. Pero siya ang din pasakaan sa kaso. 3 counts of murder.
2: Ooh.
3: And multiple counts of frustrated murder.
2: So ba si Masaka na nasa 4 counts kay Kakipeb? Siya ba si Masaka na 4 counts kay ti or ipapas nilang isa ka kwan kay nagdugang tong may napatay pag idibla nag-apat na?
3: No. Ang kwan sa gihapon tatlo nang gid ka isa.
2: Ah, okay. Sige, sige. Sorry.
3: Yes. As of June 24, Wednesday. Tatlo lang din ang reportedly na napatay.
2: Okay.
3: Ang 14 anyos, ginusisa, dati pa, di ba lang iya si mga tiya is a policewoman.
2: A policewoman, kag isa ka bag-o lang nakapasar sa abugas siya?
3: Yes, that was 2023, no? Bar passer siya sa 2023.
2: Uh-huh.
3: Gin-custodiya na siya sa PNP. Nagposible, of course, mapasakaan ni sila sa kaso.
2: Mm-hmm.
3: Sa kapulisan.
2: Mm-hmm.
3: Now, inikap na si Nash, would you believe si Rod ang iya dalang armas na Glock
2: oh.
3: 17? Ano ganito?
2: 9mm nga Glock pistol?
3: 9mm Glock pistol. Would you believe si Rod 33 kabala ang halin sa iya.
2: Oh. Kaki-5 din sa Iloilo nga post ginsend sa GC naton. Dahil nang kaki-5 shine ara sa GC kagina sa 101. Go ahead kaki-5 shine.
3: So nakapalupok siya sang 33 ka beses.
2: Sus, my goodness.
3: Wala siya si Rod mapasakaan sang paso, ha? And ang siling sang PNP, ining si Nash na 14 years old.
2: Ito ang matigit. Nag-utod-utod. Gidang... Oh. Go ahead ka, Kipeb Shine.
3: Yes, makapila kuno ka beses na nag-ilis sa magazine. Ining 14 years old na shooter.
2: Sus.
3: Sabi si Roja, pero kakapunta nang nakasakaan sa kaso is the 15
2: Yes.
3: No, suspect, not the 14 years old.
2: Uh-huh.
3: And ang napalupok lang niya sa 15 anyos na din pa sa kaan sa kaso, isa lang.
2: Okay.
3: Ining 14 anyos siya, 33 ka beses
2: na nagpalupok. So it means si magdubo sa duwa, tatlo ka magazine gingamit, Yasni?
3: Yes.
2: Uh-huh.
3: Abo ginangabad sa PNP.
2: Kay malang-alang man kung... Let's say for example, I don't know, ang hindi ko kabisado sa armas kay tiway kuya gahupot sang amo sina kay Kipel Shine. I don't know, pero tinabatian ko ba si kon sa mga high cap nga ginatawag nila nga magazine or high damo blabala nga I don't know, nung na basi 15 lang ang kadamuon ti kon bisan duwa 30 ti lang alang Japan kay 30 pila to 33.
3: 33.
2: Ah, 33 so duwa. Ti tatlo giguro ka magazine, no?
3: There were 34 actually.
2: Oh.
3: Pero ang isa, halin to yan sa 38 na revolver.
2: Oh, just to let you know, Kagib of Shine, samtang gina, Kagib of Shine, samtang gina patpat mo, ginapakita naton subong sa Facebook Live, ang ginagyan sa mga duwa niyo, ariyo, may building na dadaan na mga lumuton na higko na, daw diris lang nagkalagi, Primero. Oh, sige, go ahead lang, Kagib of Shine. So, 33 nagpalupok ining 14 anyos. And of course, why sige pa sa kansang kaso, kay ti, wala siya sa criminal liability because he was a 15 under, Kagib of Shine. While on the other hand, ining 15-year-old, ti pasakaan gisa sang 3 counts of murder and multiple injuries ti sa mga nagkalapilasan. To Plakbilog, 17.
3: Frustrated murder. Physical injuries, rather. So, muna siya, no? Multiple physical injuries. Ari sa Gitsirod, ang talalupang doon. Ang siling ni Undersecretary Garma, ginalason nila wala nga buliyo. Na amo na ang gintunaan sa pag-huramintado o pagpanglukhang duha ka mga minor de edad na si Ron Cagsinas. Siling mo, sa kami sa nakita, may ebidensya. Naging bullying sila. So, isa pa din sa mga dinalantaw. And, ang siling niya sa mga otoridad, kung basihan ang ilang sininga komunikasyon na itong nakuha sa cellphone ng mga ebidensya, yan na doon niya ang ilang naging sumo. Wala man sila sa target na estudyante na tiruhon nila.
2: Yes, exactly.
3: So, ang natabo is random sporadic shooting.
2: Yes.
3: Amo na si Rod, ang base sa resulta...
2: Kag daw alang alang man ka K5 Shine nga masiling... Alang alang mga butang mo sa bullying. Why? Because sa profile pa lang sining duwati, ining isay nga dan may pulis nga tiya. Tapos, ga-practice shooting pa. Gabitbit armas, ti kabalo magyatiro, gintudluan sang tiya, ti abugada pang tiya. And that's why nga siya daw sa duwa sila daw siya yung maihibalo sa kasuguan kay Kipab Shine. While on the other hand, ining isa ka 15 anyos, ti maskulado, naga-gym ni, tapos agad pa mag-shoot, shooter man. Meaning, daw hindi mo makita nga sila ya ang ginadaog-daog. Daw mabutang pa sa paminsaron sa kalabanan nga sila ya ang nagapang daog-daog. Gani ka Kipab Shine mo?
3: Mag-amuni si Bong ang ang dalaga na sang utok sa mga estudyante sa Pilipinas, dapat tutukan ni siya. Hindi lang ni Basi, hindi lang ni ang duhan ni si Bong nga nadaktan ni, hindi lang ni si Rod Cagsinas. Posible ang may abuso ni nga dalagan sang utok na estudyante diri sa Pilipinas, probably may ara pag-ibiban. So, kabay pa na mapunggan ang another shooting incident na posible magluntad pagod si Rod sa Pilipinas. My goodness.
2: Grabe, no?
3: Bangod sang... ang masubo ng istorya si Rod, kundi duha ka babae ang napatay
2: sa
3: palalaki.
2: Ang
3: 15 years old, amo tong lalaki, Chris Fabian.
2: Amo tong nakita sa video nga gintinguan niya si Rad, anang pertahan na igo sa right shoulder niya? Oh.
3: Yes.
2: Uy.
3: Sabi mo si Rod, ang handong niya pa sinikuntani, manging pulis. So, dako, nakawadaan niya sa iyang family. In fact, ang mismo ang pamilya ang nagsiling na kabuot na bata, kabalugin mag-respeto, may pagkabalaka sa iyang isig katao. And kuan niya siya gali si Rod, eh. Doon nag-training, gigod na sa Boy Scout. Nga siling gani, isang iyang pamilya, posible na influensya ni si Chris sa kinaiya sa Boy Scout. Amo ito nga, doon nagsunod din yung sariya na proteksyonan ng iyang mga classmates. So, binakabig siya subong bilang maganihan. Masubo yung istorya because, again, ining napatay na si Chris Lawrence Fabian may handong pa ini ang isa kapulis. report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM live report.
2: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. So isa lang ini ka mga kaso sa madamo pagid nga mga kaso, hindi mo mapili either sa public school or sa private school. Dapat siguro ang eskwelahan mag-interbinar sina. Okay, kadamu-damu, gisipasan diin lang daan niya ti amo ni nga edad da init ng dugo sa mga pamatanon. Makunwik kaya ang klase tao, ti i-bully kanila. Sunlugon ka na do, ikaw ng permi palaman nila, suyaan kanila. Ang iban dira do, tamara na mag-eskwela kay nga aman. Gina-bully sila, pati ang status sa kabuhi. I-bully sa itsura. May body shaming, tanan na lang, ti tanan na lang da araman sa kasuguan naton. But the question is, ang pagpatuman, ang implementasyon kag enforcement kulang. Magabalik ang programang El Castigador, mabuhi ko na commercial pagkatapos ining pipila ka mga importante, mga piko na isang klinika DTX Coffee Mix. Ano?
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: 27 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
10: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa ambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kada adlaw sa mga babayi, atensyon ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
11: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamong rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, minimum 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
5: DTX 500!
12: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko balang nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na
13: pinamit na gitsa akong nga mata.
5: DTX 500!
11: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karne. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karne, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag mighty sir Puro C, you can enjoy life and be cancer free, sir boy.
9: Mandamo pasang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C mighty C sa kagamay nga kantidad, bo Diyos ko. Ha? Invest in your health amo na pinakaimportante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Doc Ramil, no, kadako sang baylo sa imo lawas. Kung gato marka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system. Kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX 500 nga, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos kay 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
5: DTX 500!
13: Ito masyad sa barangay
14: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
13: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
14: Tumarkog. DTX 500.
13: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na.
13: Try gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
15: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag-DTX 500 na!
15: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna!
15: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
5: Mag-DTX 500!
15: Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura!
5: DTX 500! D3, Bio.
15: Problema sa pangkaso?
5: Hilana, sipon, kagubo.
15: Tugas ang virus, kagmikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
15: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid.
15: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
5: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
15: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
15: D3 Bio.
5: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
5: Yung may busy.
15: Ang VCO,
5: yung may D3.
15: Mabakas, mga butika.
5: DTX, Coffee Mix.
17: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
5: DTX, Coffee Mix.
15: Mabakas, mga butika.
5: DTX, Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
19: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
5: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
21: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs4Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Bugs4Biotics.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mapakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sang imo maayo nga magagawi, mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
4: 1.5 K5 News. Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Big selfie made a guy Jordan Poole, nagapamati man si Noli Dandoy, kag Nestor Dandoy, Merian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, kag si Papang Juju Eduardo Galuna, na nagaungot man sa itong pagpangalaga, dupos kay Mary Chris Navarro, kag kay Papang Erning Pudiruso. Susan Gillian, niya mayong hapon si Rods, ka K5 watching from Barangay Bata Purok Pine Tree. Check na nabisi ka K5 obre, suspend niya. Hiba yung unta kay sa siyudad sa Kabanklan, oh, may ara na masobra 3,000 ka ektarya sa kadubuhan, no? Ang apiktado sa RSSI infestation. Ti nagalapad, nga nagalapad na ang halit nga tuga naman sining RSSI mga ka-K5. Di, muni nga mga bagay ang ibandari, small planters sa mumalaning ida sa ligan mo. Di ko mabaldap ang katubuhan nila nung nalang niman. May ara na kita nga ASF, may RSSI. Ay na, nung lang nagkakalatabo sa kalibutan. K5 Obre, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
4: K5 Obre, ibalita mo.
5: Oh. 2026 na report ng Sugar Regulatory Administration sa K5 Roads na ang Kabanklan City ang reported total area affected sa K5 Roads reported ay sa dangat na sa 6,686 hectare. Habang ang nag-validate pa lang sa K5 Roads ang SRA of 3,000
4: hectare. Oh, dahil nagkita kay gautod-utod. K5 Roads, maligo na ba? Kito... Halin pagsugod ginakay ka K5 siya nagautod-utod tahaw. Oh, i-check ka na ibi. Sa aton si kabasog pasensya lagi na gina-establishar pa nato nang nami ato ni connection para maitindihan tamayad ang report ni ka K5 Obre. Sa aton si kabasog kini ka maglipat permiya magtumar sang suplemento. Suplemento nga magkahatag kayuan sa atong kalawasan mag Mighty C the Alkaline Base Vitamin C. Parisan sang Klinika DTX 500 ang Klinika DTX 500 nami ni pang detoxify sa aton sing lawas nga ginapagwa ini mga higo latak tuktok kag kwan sa aton sing kalawasan free radicals ti buligan ta sang DTX 500 kay may ara pagin siya anti diabetic properties manicharantin bisin kag polypeptide ara na kay gi 5 obre
6: Kay K5 Rods, maayong hapon. No? Ang syudad sa Kabankalan kay K5 Rods, actually, ang reported total area affected sa RSSI is 6,686 kay K5 Rods. Apang ang navalidate ng SRA sa karoon na sa base sa ilang report June 21, 2026 is nagdangat kay K5 sa 3,666 hektarya ang affected sa RSSI kay K5 Rods. So, ang total number of farmers sina is 838 ka mga farmers ang affected, kag 23 ka mga barangay kay K5 Roads. So ginsiling ka nagligad nga inadlaw nagmeeting ining mga concerned agencies kay K5 Roads upod sa aton nga syurad sang Kabankalan ni SP Anne Marie Zayco, SP Jan Antolo, agud tangaan igtalupangod kay K5 Roads ang epekto sang RSSI sa katubuhan sang syurad sang Kabankalan. So, kaupod man kay K5 Roads ang SRA, URC, SUNEDCO, kag MDDC. Ging-istoryahan kay K5 Roads kung ano bala ang ilang mga remedy para agud ma-address ang iring pagkalap sang RSSI sa syurad. Kay because, based sa SRA, 13,797 na sa bilog nga Negros Island region. Kagang 12,332 na K5 Roads hektarya, gikan na siya sa Negros Occidental. So, sa sur nga bahin ka K5 Roads, madamo nga barangay ang apektado, mga 119 ka barangay ka K5 Roads. So, kumpirmado na ini nga 7,739 nga ang apektado kay K5 Roads sa Negros Occidental diri sa sur. So sa karon ang conclusion sang meeting nga ako paghinun-anon sang aton syurad sang Kabankalan is magpadayon sa gihapon kay K5 Roads sang ila sini nga spraying. Actually nakapa-spray na sila, example sa Hilamunan naka-spray na sila kay K5 Roads because sa syurad sang Kabankalan do Hilamunan ang kag-uringaw ang mayara sang pinakadamo nga apektado gid ka K5 Roads nga katubuhan sang peste nga ini ka K5 Roads. So magapadayon kin sige hapon na ilang nga synchronous spraying kag gina magapatigayon sige hapon sila ka K5 Roads sang dugang pagid nga meeting agud istoryahan ang budget kay K5 Roads kundi inlakuhaon ang budget para sa sa spray sa bulong ka K5 Roads.
4: Oh, tika lang, ay mga daan kay gainulan pa, ti pag-spray mo na ba si kudulanan, gulpiada, kanugon yes, lang sang ginaspray da para makapatay sa RSSI ka K5 Obre?
6: Amo mo na ganit ka K5 Roads, ang ging raise man sa SRA sa pag-meeting la ka K5 Roads because nag-hindrance in sa ilang operation, especially sa ilang continuous validation kung diit pag inang area ng mga affected ni K5 Roads kag sa spraying because nag-inulan ang tiyempo kag amo pag ini ang ginatanaw nilang rason nga mag-delay ang ilang spraying ka K5 Roads because sa tiyempo.
4: And that pag-spray ka K5 Obre, libre na?
6: May ara ka K5 Roads. Actually, ang lead ano gid ni siniya is ang SRA. So kumbaga mag-support lang gid ya ka K5 Roads ang City Government of Kabankalan kuhaon nila sa budget sang Department of Agriculture.
4: Okay. Kaya mo na gina-question sang iban nga mga small planters mo. Niya ba si balak kung may bayad kay kunway kaya bayad una ulihi ka lang ya ka K5 Obre bla?
7: All right.
4: Oh, ti at least na kwanta nga wala bayad na.
6: Yeah, kag ginahingyo man kay K5 Roads ang syurad sang Kabankalan especially sa aton mga SPC nga mag-ugyon gid ang ahensya sang gobyerno especially ang SRA kag diri sa aton URC SUNEDCO MDDC agud makapatigayon sang massive spraying kay
4: yes.
6: K5 Roads especially sa mga small planters gid owners nga apektado sang RSSI.
4: Kay manginwalay kapuslanan ni let's say for example ha, sa isa ka kwadrado o kon square nga napalibutan sang RSSI, may isa lang ta ka spot nga hindi mo masprihan kay K5 Obre. May posibilidad nga malapta na liwat mo.
6: Yes, kay K5 Obre.
4: So, dapat kwan gid puliduhon ko ba kung sa pinta wala lakang, wala palak, wala bala sang palit, no? Nga dapat ubos na nga.
6: Yes, kay K5 Obre. Ikatatlo ni ang spraying niya sinika kay K5 Broads mo. Kumbaga, una nga spray, then second, then third.
4: Tito pintagid, no? May una nga pang base mo da, B. Ikaduwa, first coat, tapos second coat. Ato ka nami ah. Kung matigayon, pero ti 3,000 pa lang. Ti, ang kuwang pamangkot, ano ka damo sa mga nag-spray? Basi kung ano ning spray nila, tawo lang ang ginabutang mo sa likod ma, o kung may machine na nag-spray?
6: Amo pag ginaka K-Fibros na gina-open, kung pwede nga agaayo sila sa syudad, nga taho sa syudad, o kung taho sa atag-iya mismo sa katubuhan, kag kung pwede may mga machine nga magamit ng K-Fibros.
4: Why pa da sa Negros, no? Nga inablang gaspray na lang sa drone? Kita ka na sa drone? May drone niya nga gaspray na lang niya para dasig? Kay kung tao, ti kada iras, pilang malabot, piswit ang spray mo, duwa ka iras, ti hindi mo niya matapat, kagibabri, kay kabalukag, kapanagot sa paklang katubo mo. Ining tubo, bla, kundi especially kung katubo-tubo ng tubo, daw tigi ni siya yung kapanagot-nago, kagibabri, ti kundi malabot sa ano ni, sa spray, may posibilidad nga ti, hindi sila magkalamatay, da? Sige, salamat, kagibabri.
6: Thank you so much kay K5 Broad Support. Gigan diri sa Caban, Calan City. Ini si K5 Aubrey Suspenye. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko o kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: K5 News FM. Live report.
4: Salamat kay K5 Aubrey Suspenye. Sige mo sa balita. Check tabi si K5 Michelle Patino. Kay diri naman niya sa probinsya sa Negros Occidental, may gapatukod naman nga task force batok sa RSSI. Mga kakipay. So lang taon ta kon ano diri ang pagabuhaton sang atong sing Department of Agriculture, especially ang probinsya sang Negros, para mapatap na ini, no? Ining masiling naton nga nagapanghalit sa atong sing mga katubuhan. Aras kakipay, Michelle. Kakipay Michelle, please stand by.
7: K5 News FM Live Report.
4: Kakipay Michelle, ibalita mo.
8: Sa K5 Road, may angot sa gihapon sa nagalakta, no, nga problema sa mga peste bala sa aton mga katubuhan sa K5 Road. Kikahapon na adlaw, base sa aton interview with Governor Eugenio Cebong Lacson, matapos na ginpatigayon bala sa K5 Road, ang paghinunanon sa tunga sang SRA, ang aton ng mga gobernador, ang aton ng mga board members sang sangguniang panlalawigan, especially ang aton mga farmers bala, sang tubo sa K5 Roads, ilang ginapalambot no kay Governor Bong Lacson ang problema nga lapnagon na sa karon kay K5 Roads. Kay as of the latest update naton, may angot sa sini or data rather, may angot sa infestation sang RSSI o kun ining mga festival nga nag-uspot no sa aton mga pananom nga tubo sa Negros Island region kay K5 Roads. Ang total nga plantasyon sa aton mga katubuhan ang yara sa 239,215 hektaryas sa K5 Roads. Kasi ang reported diri is 76,607 out of the 239 K5 Roads. Amuning reported na infested sining RSSI o kung apektado sa K5 Roads. That's a total of 32% sang aton mga talamnan sa K5 Roads. Kasi ang may pinakadako sa K5 Roads na porsyon na apektado sining mga peste, amo ang Negros Occidental. Kasi ang Negros Occidental sa K5 Roads is the sugar bowl of the Philippines. Kumbaga, last update natin sa K5 Roads, June 11, ara pa lang sa kapin 4,000 sa K5 Roads or 4,000 hectares. Karon kay K5 Roads, as of the latest June 21, ara na kay K5 Roads ang validated total area kay K5 Roads, ara na sa 12,332.56 kay K5 Roads ang apektado sining mga peste sa aton nga tubo. Now, isa sa ginpabutsyag sang mga planters sa aton nga gobernador, ining pag sabat balasang gobyerno ka K5 Roads, may angot sa ila panawagan na magdeklara sang state of emergency para sa aton nga planters diri ka K5 Roads. Now, kahapon, positibo ang aton gobernador kay si iyang ginlansaw kagin pamatian kanan no nga ginhatag nila nga report sang SRA kag positibo nga maga-declare ang aton gobernador sang state of emergency ka K5 Roads apang pila ka mga legal pa dinatikang ang iya ginalantaw. Kahit last year, gali ko K5 Roads, may ara na kita sang declaration based na nagyapon sa RSSI may ara na kita sa existing, kumbaga nga order or executive order, may angot sa state of emergency. Now, isa sa kinalantaw diri ni Governor Lacson, kung sigihon lang ba na, K5 Rods, ang among declaration or isis ato pag mag-declare pang panibag-o sa state of emergency kay K5 Rods. Kasi ang pagdeklarasi niya hindi man basta-basta kay K5 Rods, kasi kinanlan-palan-tawon ang mga basihan dari legal. Kasi last November, nag-declare man kita sa state of calamity, may angot naman isang bagyong Pino. Now, duwa ang existing naton nga declaration sini. Ginalantaw pa ni sa karon ka K5 Rods kung baga isibihon lang ni bala or kung kinanlan pa mga mag-declare kita sang bago, si basically pungkuan naman ni sa aton mga board sa sangguniang panlalawigan kay K5 Rods. Now, kaina sang aga sa K5 Rods, ang latest update may angot naman sini ang aton nga probinsya ang magatukod sang task force kay K5 Rods para sa RSSI. Kaina sang aga ara dito no sa provincial capital ang anay gobernador si Gov Posconuela kag iya nga gin pa alinton nga natalana na sila nga magapanaog sang isa ka executive order base man sa order ni Gov Lacson nga sila ang magatukod sang isa ka province wide task force batok sa RSSI sa K5 Rods. Ini ang may angot man gyapon no sa pipila ka mga organisasyon, dala na di ang Filterin, ang Confed sa K5 Rods, ang DA, ang provincial agriculturist na to, kaga may angot sini sa K5 Rods at kinanlandid na i-declare ini kumbaga as soon as possible kay si hindi pwedeng mabutang sa ital-ital ang produksyon sa aton kalamay, ilabi na nga malapit na lang ang abrigaling mula sa K5 Rods. Si Kabudlay nga makuan kumbaga maperdito naman no ang aton nga negosyo diri sa kalamay, damo ka agoy nga mga planters abi ka K5 Rods mo. Si amo na ang ginahulat-hulat pa naton kung saan o ma-declare ini kay K5 Rods, agud to nga matutukan ang problema naton sining mga RSSI kay K5 Rods nga amat-amat na gaot-ot sa pananom diri nga mga kapubuhan, specialmente diri sa bilog no nga Negros Occidental kay K5 Rods.
4: Oho. At least may ara naman na may ara naman ng mga proactive measures ng pagbuhaton naman ng provincial capital. Anyway, salamat gid kay K5 Michelle.
8: Yes, kay K5 Rods, dugang ko lang no para sa mga aton mga hog raisers man. Isama na sa ginalantaw nga tutukan man sa Kapitolyo Provincial kay si magahatanyag man sila sang bulig kumbaga para sa mga hog raisers nga insured kay K5 Rods ako nakaparegister bala sa Hog Racers Association, agud to nga matagaan man sang bulid ining aton nga mga hog racers nga tuman gid nga naapektuhan man sang swine fever, African swine fever ASF diriya sa probinsya. Sari-sari nga problema ang ginapangatubang sang aton subong probinsya, but ang masanag diri, isa sa masanag diri sa K5 Rods nga balita is ready gid no ang Kapitolyo Provincial nga magtanyag sang bulig sa nari-sari nga problema ang ginapangatubang naton sa karon kay K5 Rods.
4: Sige, salamat kay K5 Michelle.
8: Yes, sa balita nga natipo.
4: Oh, nautod na si K5 Michelle. Salamat kay sa ato sing provincial capital, especially sining pagpakig-away naton sa RSSI. Grabe mo, 200,000 plus kaming katubuhan ang ari sa may Negros Occidental o kung sa aton sing probinsya. Ay grabe no, ti medyo kalapad-lapadli. O ti Labandris Negros ya ang nahalitan. In a way, check tabi si K5 Carla Defensor Longa kay may mga pipila ka mareklamo daw sa may Central Market. When say Central Market, tiya mo na dang downtown. No? Dira na dang palibot ang mga pipila ka mga businesses. And at the same time, ang mga tao nga naglagaw sa bakulod, di naglabay dira. Ti siguro na panimuan nila daw kabaho sa Central Market. Daw. Ti ang market supervisors ng Central Market na magabutang sang madamo kuno nga mga bulubasurahan da. Kaya ginahangyo man ining mga pipila ka mga ambulant vendors no nga magdala sang kogalingo nilang nga basurahan. Kay kung gisabi especially ining magsing kita ambulant vendors sa manigabaligya sang quick fishball nang tempura yung nagakariton la, tinatawag sila ng mga ambulant the vendors, meaning nag-move lang sila niya, bisan din sila mag-plastar da. Yung kisa din mga basura nila, especially manog balot la. May ara kong gisa nga nakita kung manog balot nga ti may basurahan siya, ti okay gid na. Pero ibang nga mga manog balot, mga kikipay, nag-plastar la, mga panit sing itlog din, nag-linaptas dalan. Ti ang panit sang balot nga daan, ti langawan na. Resulta nga di mo na ginapuog na kalangaw kag makahalit man sa palibot kikahigko. Check na si Kakipab Carla sa line na number 1 sa Magi, number 2. Cecilia Banson, That Boy Mendoza, maying hapon. And of course kay Ma'am Roslyn, dilig ka na, Big Selfie, Made a Guy. And of course kay Kitty Lynn, ikapamati man. Juna Duga-Duga, Los Abin, Abinke Gonzalez, Eva Serbando, oy pasalamatan nato nang aton sa aton sing mga sponsors sa buas pasalamatan ta aton sing mga major sponsors sa aton sing ikasyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod. So na tipo na ginatanan ang siyam ka mga poorest of the poor nga kung sa diin nakabaton sang tig isa kasako nga bugas plus groceries and of course may mga balde man nga gin hatag naman sang Lucky AKK department store. Oy, amo na ning order ko kay Pat, kay Kipay Rimuel. Oy, daw ka na meet niya. Gagin gutom ko ba? I-check na si Kipay Carla. Aran si Kipay Carla. Oy pa. O masaylo tanay kay Kipay Berto Gakit. O, i-check na si Kipay Berto Gakit. Saya sining nga mga balita man nga natipon. Kay Baloon tabi ang wrap-up sang, ano ni, sang gift-giving kagina. Kay na ano na mo na ubos na ang siyam ka mga gintagaan sa K5 News FM para naman sa aton nga ikasyam nga anibersaryo. So 9 poorest of the poor signifies sa 9 years of public service sa K5 News FM. But sa Estefania mayara kami japon nga gift giving activity. Ay bisan wa itiya sa kwa na bisan wala tigi pasugtan sa GMT. Mangita tiya lugar nga mahatag tiya sa mga tao sa Barangay Estefania. Bantayan na ako din kami da makagto. Para hindi kami pagpunggan dati, malusot kami diyan. Huwag makamisig no tuyo nga munda magbulig malang yan sa barangay. Si Aranasi Kakipay, sino? Berto? Check na si Kakipay Berto Gakit.

0: isa ka sa ako, mga grocery nga bi.
1: Go ahead, Kaki Fiber to.
0: Kiritin Gulak, sa Purok, dun sa Barangay Takuling.
1: Mm-hmm.
0: Si Edgardo Tuerca Senior sa Purok Benihan, Barangay Takuling man. Kag si Gina Sakota sa Purok Kabulakan, Barangay Vista Alegre, Kaki Fiber. Uy.
1: Ang Purok Kabulakan, diti nakabaton manggali sa may Barangay Vista Alegre?
0: Oo.
1: Uy, si very good, ha?
0: Sir Red Gidney. Ang aton siling chief of reporter.
1: Damo na labiga pamati sa may Purok Kabulakan. Oh, puro timid ka panghagad sa akon nga magpulo pa nga pikit ka balaw ka sa ngalan pa lang nga Purok nga dan kay Gifiber to na namian ako damo. Dira sa may Vista Alegre. Oo.
0: Damo Bulak.
1: Oh, Damo Bulak. Purok Kabulakan tis papang juju galunang pinakagwapo nga barangay kagawad dan ka pangapigid da daan permi.
2: Grabe pud.
1: Oo.
0: Kagawad Benedicto man.
1: Oo, tis sila-sila na. No, but anyway, tatlo sila ang nagpuno sa Siam Tanan halin sang Monday hasta subong na ubos na natagaan. Kagi Peberto.
0: Yes, bali Siam ni Tanan. Kagi na bro, sirap up ko na lang. Kumalin sang June 22, Lunes ni, nakabaton ni Sanday Winali Durango sang Purok Maniag Barangay Lihis, si Susima Jimena. Sang Purok Paraiso Alihis man, kakita bro, kagsahan dumanan, amo ni si Marian Flores, sang Purok sa East Riverside. Kagapon, nakabaton ni si Kalina Barito sa Purok Mami-Nami, Barangay Banaco, si Giovanni Bagayo, sang Purok Active, Barangay Mandalagan, kag si Rubilin Bistro, sang Purok Gonzaga, Barangay Mansilingan. And siyam ni Tanan sila, kakita bro, ang mampal naton. Matulo nga luha nga pagpasalamat sa aton sining pagpanghatag man nga bisan pa paano nakabatsyag man ining mga pamilya sang pagpasalamat nga ti apisar nga ti amunigani nagapigado man kita but still makapiyantiyan man ang aton sining kinhatag si ila kakita Rods.
1: Oho, ati ang aton diri balik sa ila kakita Berto. I would like to say thank you sa mga sponsors naton nga nagbulig da dira sa para matigayon ini tanan ti sa Domingo damo man kita nga pagatagaan naman sang tiglima gidya ka kilo nga bugas kag Giberto indi tig 3 kilo ha ta sa Domingo tiglima gidya ka kilo nga bugas mo ti dako na nga bagay gamay niya nga mga bagay sa mga manggaranon nga mga tawo nabla mga manggaranon nga mga damo bikwarta gidya nga ti 5 kilo para sila do gabakal kalinga nga dulces changgi para sa iba niya nga mautot naton nga daw halos makadalawat bugas tagduak ka kilo lipay na ang iban da gani pang lutuon na lang mo ay inablang one day one eat lang kakipay Berto out 5 ka kilo kun duak mok bilog dati mga labot mo na kakipay Berto mga tatlo kadlaw ay
0: au ang isa ka sa ako mga bugas kung tipikal lang ang pamilya labot matatlo ka bulan kita bro ang ining mga ang bugas nga ginpangatag na to no so
1: kag hindi di basta-basta nga bugas kag Giberto ha kaing pinamakal di mga bugas ni ti mga hasmin ni mga primera klase ni nga mga bugas gidya kag Giberto because sa siling ko na ang biling gidyan sa aton si nga CEO kag President Doc Ramil Uy hatag kamo sang manami gidya nga bugas kay bisan sa amo lang na masatisfied naman makahambal man lang aton nga mga utod nga mga pigado nga siling niya ay at last nakatilaw man kami sang mayad-mayad nga bugas kay kalabanan may mga bugas nga baratuhon kay Giberto mo ang iban daga ni way taman ginhaykayan ng bugas ang NFA puro ti inang tawag namon sa una nga bugas nga NGE blati tawag na NGE pa sa una mo subong
0: kinanglano pa pilian pasi
1: pilian mo pa sa pasi kag mga hukaw-hukaw da
0: pasi katawan ko ni Michelle kuno nga pasi ko no
1: pasi ni Samon ya pasi inablang kon kon bugas pa lang may humay pa yang nabilin ti ang humay amo nang pasi.
0: Oh. Amo niya ba niya kay Bebros? Nga ti kumatag man lang. Tiyatag na lang siyang napi.
1: Pinaka the best? Tilang tabla mga bugas to? Mga premiera klase niya kay Beberto?
0: Pero doon ka nami. Ito nga ngin mo nga ginmit lang bagulang.
1: Ha?
0: Ibisan sa amo ni bala kay Bebros.
1: Oo.
0: Simple nga po. Makatilaw-silaw man ting napit bala.
1: Yes, kay nakuan ko na kay Beberto sa amon sa umamo. Kung makadalawat si nanay sang nami-nami.

0: nga buga. So why bisan why niya sudan kay Giberto? Ang style na mo na ginakuan sa kamot na mo, ginatip na puga-puga, ginakuan blag do ginatipulon-tipulon mo na kag ingkiton. Do mo nang style nga tungod sa kanamit kag hamot nga klase bugas sa aton nga mga utod nga mga pigado bisan way na sudan goods na naiya kay Giberto.
1: Ang namit nga bugas gata gitsing kalipay sa pamilya sa kalag-an. Sa amon ni ang aton sininga wrap up, sa aton sininga pagpanagtag, batayan ang aton sininga sa Sunday, ang aton sininga mga programa pagit, no? Nga makahatag pagibulig sa pila naton ka mga pumuluyo.
0: So may arang kita K5 Kalingawan sa barangay, pili natong barangay Estefania. And then, after that, may arang kita pa games para full sa mga kabataan. And then, ang mga upod naton, partners naton, is the Paglaom Bacolod Eagles Club. Di magadala kami da sa mga iban mga inugatag. And at the same time, ang Black Panther, kaki 5 Berto, di magadala sa mga chinelas para sa mga kabataan naton. So meaning, makabinipisyo ining mga kabataan naton dira mismo sa may barangay Estefania. Kaya kadamu-damu, pag diya ang nagapinanawag, kag nagachat mo, nga sir kami mandi, kinagligad, lain man ka mga barangay. So meaning, kung damo ang nag-ugot kag damo kag nagapamalabag, mas damo-damo ang gusto nga magkagto kami da. So hindi niya makaupang sa K5, kay ang buluhaton niya sa K5, this is not for politics. This is for the benefits of the pumuluyo dira mismo sa may barangay Estefania. Tiing aton diri at bukasiya nimo. Bulig di ka pa damo mga bulig sa barangay mo kun ako kuya kay Giberto, pasalamatan ko na mo. Damo ka kagto sa barangay.
1: Mapasalamat na lang ko.
0: Yes, exactly.
1: Sa nga, konti ni nga pumuluyo. Oo. Kay Brods, ah.
0: Oh, sige.
1: So, amun eh. Kay Brods, sino kaina, bago lang kita nagalin sa mga bitches pala. Mga bye-bye. Do medyo gamay-gamay taos kung sa may barangay punta tayo. Tay,
0: ay, fiesta nila, gali. Pero ti, aara. Eh, duway ko kabati ang gin-invite ko ni Primo Cliff, ta?
1: Ay, mini mo Cliff.
0: Ha?
1: Medyo kapoy to.
0: Ay nga, na gano'n naman sa, way ba sa nang hanggat sa akon?
1: Kapal na, boy, kato, di kayo din tawagan ko sa gina.
0: Oo.
1: Ang bakukap, kato kami na kay Pai. Mala kay Pai, singgit-singgit kay Pai. Kaya ka, enjoy siya kayo na pagtawag ko. Kasi singgit-singgit
0: ka.
1: Kaya enjoy siya sa akong party.
0: Sa diin, way sa nang hanggat katila. Oh, bakulon ko ginasa.
1: Oo. Oh. Kipay-kipay po, mighty enjoy! Ah, pagkatawag ko next call, why na sa... Pagpoy na si Captain, kay Karol, may programa to sa...
0: Tiway, gido, di, ang akon ang akon numero, open na para sa iya. Oh? Pero, wagi ko di ka bato, no? Nalipatan yung gid ko, kay fiesta sila daw. Oh?
1: Sige lang, kay katuan ko to.
0: Oo. Sukmatisa?
1: Oo. Ang pagpapalaw
0: ko lang ang imoto nga pa rin. Pero, ay, kagito ka. Huwag gilubati, di o? Oo. Ako na nga daning ako nga bibig kay Kipay Berto na hidlaw naman isang mulumantika na nga bagay sa Punta Taytay. Di mga seafoods na da. Pakan ako da bi primus ang talaba mo da nga priska. Oo. Sige ah.
1: Makapuktaw siya dugay-dugay. Balikan naman to.
0: No.
1: Kay do kapila na kami to. Liga tuig to. Pero siyang baan namon sa Liga tuig gabi. Pero karoon kita.
0: Pero kumusta ang biray? Kaya titawag na namon kay Gipay Berto dres sa Negros sa Bacolod. Biray na mo. Magsili kita biray. Pamasa na ti isubong gainulan. Ti sige pa siya hanay da. Why man?
1: Kay Brods, amo ni ang aton nga nakibot man kita kay subong nga adlaw gin suspend sa Coast Guard ang biray
0: kay line
1: ulan kag magluwas talaga ulan kay Brods, hunas pa hunas ang dagat subong kadto kita amo to nga gin suspend na no sa nga aton sini nga Coast Guard same time ang barangay nga wala sing biray pero ti kaina mga alas 9 labay ka lang sa barangay Punta Taytay.
0: Why, Ged? So,
1: basa ka, Ged, kay oh. Tiang Basyanay, kagang phone party man. Pero, subong nga po, doon nagtahaw-tahaw, kagado hindi in man amo ina ang kadamuon sa buliyong buliyong sa mga nagapaligo o compare mo last year, no? Kaki Five Road. So, pantayan na, basi karon sa kapit o damo man tao, pero hindi na ito kamay-gamay sa buong apon.
0: Sige, salamat, Ged, Kaki Five Road.
1: Sige, balita na ton. Amin sa aton sining mga kagibay, happy San Juan ah. Sa aton sining mga kagibay, balita naton dala sa Kaluan sa nga DTX 500 D3 Bio may PC ka DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka. Pa-upload rin sa patro si kagibay Martin di maisip ako si kagibay Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit, happy fiesta, barangay Punta Taytay, nasunlog-sunlog ni nga akong primo, si Primo Cliff Palmao. Oh, happy fiesta na si mo primo ah. Salamat kit, sa tutuod, amo kami niya nga doon magsunluganay. Oh, pero si sponsor ko na siya sa aton sing gift-giving activity. Salamat gid sa mga barangay kapitan naton nga nagbulig si Kap Febe sa may barangay Handuman nagbulig man oh si Kap Abaring si Kap Nugi Vito bang barangay Granada nagbulig man and iban pa nga mga barangay and of course Congressman Albie Binetes nagbulig man mga ka K5 kag pipila pa ang Negros Power ang ang Bayacar Transit Incorporated kay Ma'am Jade Marquez. Salamat gid Bayacar. And of course ang iban pa nga mga ipanglawag tanang adasona, may mga proper gid kami da nga for promotions o kon promotional video nga pagaobrahon para sa ato sing mga sponsors, rice sponsors and cash sponsors. Salamat mga K5. Oh, this time check na si K5 Carla, ran siya. Nami ni balita ni Kiki Feb Carla kay gainulan nga daan nami ni implement sa mga pipilag ka mga merkado publiko kay ti kalabanan diri nga mga merkado may mga utan nga nga baligya may mga isda may mga basura ti yung sa talambak lang da ti rason nga kung sa mag ang iban gida butang na lang niya sa drainage ti kung ibutang mo na sa drainage maklag na and then pagkatapos klag magkaki 5 magulan pinakalabay ang tubig kay puno na sang basura ang resulta baha. So that's why nga kinanglan gid yang i-maintain ang kalimpyo sang aton nga mga kalog kay ti I don't know kon may ara sila nga declogging activity sa syudad just to make sure nga ti indi naman niya mag baha sa bakulod kay kon limpyo lang mga kanal ta puno na kakanal ang bakulod mo. Oh, puno na kakanal ang problema ang kanal puno naman. Oh, puno na sang kanal ang bakulod pero ang kanal puno man sang basura. So tani bulo ligay blind dili pagsalig sa syudad. Amo ni dapat nang para manginami ngaton sing ginaistaran. This is not for the city government alone nga project. Dapat bulig diring barangay, bulig ang pumuluyo kag ang nagabulo baligya nagadigusyo da. Di ba kay galing ko gisa sing batasan sa Pinoy B salig lang kay ibala ng syudad. May IPM ano gid subong gani nang nagakuha na sang basura. Nalipat ko. Budlay kun way nakakwan sa kontak sa basurero ah. Oh, ti ang gagwas na do ginasalig mo na lang ya sa iatupad balay mong pagpanglimpyo sa ugsaran mo. So which is daw ang resulta tinamad, di ba? Ugali ng mga Pinoy nga alas 4, alas 3 gapang limpyo ta sa ugsaran ta, ginatipon ta mga basura ta kay ginahaboy sa nagkakaigo nga halabuyan nga basurahan. Ti isang una nga mga tradisyon prosubong doy di na makita kay maglibot ko sa ibang diga mga lugar sa bakulod ang basura sa guwas ang inapertahan ara na sir ang basura tumangan mo bayan mo lang ay bida why ba man na mauludan pasensya sa nagapamahaw ka nagkakaula. Tapos may iban pa din kapagwa ang kalog puno ka basura nga sila man nagasupreher sang higko kagbaho pero pabayan lang ay na no maniman. Diba? Magsulod ka na sa iban nga mga barangay, o, ilalawag ko pa. O, mga numbered barangays. O, gasulod ko mo. Agi ka sa footwalk, may kulo kanal-kanal, ang tubig nag-lapaw na. O, hindi ka nakagi sa footwalk, kaya nga man higko nakatama. Pero mga basura, nga kung sabagay may nag-istar man da. Hindi, what if be, kung dalok-dalok ka kagtamaran ka man be, imo lang yung area, limpyuhan mo. Next naman nga balay, iya naman to area. Tingkundi nami, limpyo. Pagwa nyo, mala ang kalog. Limpyo ang kalog. Hamot ang kalog. Oh, bisan, nampang-hampangan mo pa na kag-buslog-buslogan kay ang kalog daya, limpyo. Hindi nami, mga kakipay. O galing, kita nga mga Pinoy, tamaran. Alright. Hindi mantanan, ang iban lang. Aras si Kikifab Carla. Why Japon? Kanami sa malitan Kikifab Carla. Oh, no, Bryant Albaida. Nya nami. Natod siya. Tsakto na. May iba na mga barangay nga. Ginasalig na lang sa basurero. Iban nga mga pumuloy. Ginasalig na sa basurero. Ang ilang nga mga basura. Ayo, tsakto. Gina. Dapat bala mga Kikifab. Be responsible man kita. Hindi. Ang aton bigo sa mindset lain mo. Lain ang mindset tabi. Ang mindset taya bahala na yung syudad ng mga hakot kay gabayad man ta sang ano sang basurero. Question. Gabayad ka buwis mo haw? Ang iba na kasi nga gabaka-baka ay mo na dapat ang syudad igasto nyo sa ginchakto ang kwarta sang pumuluyo. Kay kami ang nagasweldo sa inyo. Pamangkot, nagasinggitan ka mo, nagabuhin ka mo, nagabayad ka mo tax nyo. Oh, ang ibang daw ay man nagabayad tax. Diba? Ang ibang daw ay man. Ti, mga kakifive, ang ari na lang ako na-advise inyo to ibuligan tang syudad. Buligan tang syudad. Para maging limpyo, especially sa mga low-lying areas nga gamay lang ulan, nagabinaha. So, hindi ta naggusto laton pa nga magtudong ulan, mabaha na naman. So, kita na lang, mansig-mansig, bulig sa syudad. No? Especially ang barangay, gid, if ang barangay aktibo. Ari akon, may isa ko ka barangay nga namian ko mo. No? Hindi ko na pag-mention para di mahisa ang iba't nga barangay sa Bakulod. If active ang barangay officials ha, nga nagapanguna, gislaya. Bisan hindi na sila manawag sa mga pumuluyo. Be an example, as barangay official, kagtotobla ka magsulsog sa mga kalog to. Makita ka na sa pumuluyo mga araw-araw man yung hindi sila magkuha silig na kagbukog o kon basurahan o kon daspanda. Mabulig man na limpyo kaya mahuya man na sila nga si barangay kapitan nagapanilig sila og saran. Diba? O galing barangay officials sa ti. May ara man tamaran man. Tinga kun pulo pa happy. Oy, Japo si Kikifab Carla. Hindi siya makontak sa iban nga communication, Messenger, Viber, telepono wala gid tanan. Anong natabo? Oh, check tabi si kuan na lang si Jerry Low Mungkal na Luis na lang bika kontak-kontak. Kikifab Rimuel.

0: Ara na si Kaki 5 Jerry Lomongkal na Luis, ha? Naligig kagi nagsabat pa ko sang nagpanawag, no?
1: Ah, grabe po.
0: Oh, check na to, my Kaki 5, Kaki 5 Jerry Lomongkal na Luis. Regarding there is iya sining balita kay ti may pipila ka mga managsagod baboy nga nagapangayo naman sang tabang sa gobyerno mangu naman sa tuman nga barato sang baboy. Ay, inig bilang baligya nga buhi nga baboy. Way pa yabla maihaw. Ti barato katama ko lang pamakal. Check ta kay aran sa kay K5 Jerry Lo, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kay K5 Jerry Lo, ibalita mo.
3: Kaki 5 Rod sa nagapangayo na sang tabang ang pila ka mga backyard hog risers. Kaki 5 Rods bangod nga tuman kabarato.
0: Ang mga hog racers na ton, Kaki 5 Jerilo, hog racers na ton nga mga utod.
3: Yes, mga hog racers na ton, Kaki 5 Rods, no. So nagapangayo na sila sang tabang karon bangod nga puwerte nagidya kabarato Kaki 5 Rods ang live weight, no, sa pamakal sa mga ahente kag manug bakal, especially ang mga manug ihaw gid Kaki 5 Rods. Kay ti yara na lamang Kaki 5 Rods sa 120 ang per kilo sang live weight Kaki 5 Rods kag ati kung hindi pa magsulod sa ila sining do bracket kumbaga, no, for example mag 80 per kilo or 80 kilos below Kaki 5 Rods, ang posibleng nga magara lang sa 115 ang per kilo sang iya sini nga live weight.
0: Uy.
3: So panawag.
0: So they get the e-plaster tanay Kaki 5 Jerry Lo para magsindihan sang aton sing mga suki nga tagpalbati. May ara bracket nga kon magnubo ang let's say may baboy ka nga ang kilo 80 below nubo ang live weight o kon ang per kilo sa bakal, at least ma 120 o 100 pa da. Pero kung mag-uchinta pa sa ka o kung dako-dako baboy mo, dira na magkasiling nga 120.
3: Yes. Uy. 120 per kilo ang live weight kung 80 pa sa ka or 80 kilos pa sa ka. If 80 below, Kaki 5 rods ti 115.
0: Pero magkasiling ka bala Kaki 5, atun gusto ta Kaki 5, kaya balang ko kasagod ka baboy. Magsiling kag na 80 kilo Kaki 5 Jerry Lo, dako-dako na nga baboy mo. Kay kalabanan nga ginapaiyaw sa mga utod naton kalabot og isa tag 45 pinakatako da 60 do mo amo na bla. Di ko mag-80 do inagurong dagko-dagko na gid adong malan na yon na naka Kaki 5 Jerry Lo.
3: Inchak to gid Kaki 5 Rods kagati galabot na iya sa 4 ka bulan or sobra tatlo mga tatlo kag tunga mga 4 ka bulan amo na iya ang iya sining edad kag amo na mga posibleng nga ma-reach niya nga kilo. So kung medyo nubo pagid Kaki 5 Rods kung mga 50 kilos and below, posible Kaki 5 Rods nga magdangat lang sa 100 per kilo na lang gidya ang live weight Kaki 5 Rods. So hindi kabayad o hindi gid maka-trespasser sa imo sining nga gasto actually Kaki 5 Rods bangod sa mahal man ang ining feeds bala Kaki 5 Rods ti ginapangayo karon or ginapangayo karon tabang ang mga hog raisers naton Kaki 5 Rods bangod nga sa gobyerno sa probinsya kay ang rason sa mga nagabakal sa mga ahente is amo ining blang pag-import kuno sang baboy gikan sa ibang pungsod kag dalon diri sa aton sining probinsya kag ati ginatapatan, no, ang aton sining produkto diri sa Negros kag ang baligyaan na is 280, so kung imported kuno nga karne ara lang sa 230, so amo na ang gina rason sa mga manugbakal sang baboy sa aton sining mga racers Kaki 5 Rods. Si amo na perdigid sila actually hindi gid magdubo sa 2k or 3k ang ila sining nga perdion, wala labot kun just in case nga may mortality pa o kun may napatay pa bangod sa masakit ti wala gid income mo ng aton sining nga mga manugsagod sang baboy. Gani Kaki 5 Rods ilang nga ginapanugyan kung makalabot gid man kano kay Governor Bong Lacson, tani kuno pwede ma-regulate lang, no, ang iniba lang mga presyo Kaki 5 Rods sa aton sini nga mga merkado kag sa aton sini nga mga manugbakal man Kaki 5 Rods kay ti syempre at least biskan patas na lang Kaki 5 Rods at least makabawi ang ila sini nga ginansya o galing subong at tion Kaki 5 Rods mahal ang feeds kag mo pa na ang plastada sang ila sini nga live weight kag ti may ara man sang pamaagi pagid Kaki 5 Rods pamata, so ang pamata do pinalagpat lang bala So depende na iya sa buyer kung
0: pa
3: ang iya sini.
0: Ting pamatay ka gi 5 year low hindi hanti gid ay lang gid ay imo gro dito kuno ni 30 kilos na. Ay diha imo mga 30 kilos na. Ah kay iya mo niyo kayo na taon tablao nipis unod. Daw mo amo na bla ini kay amo. Mo amo na nga style kay 5 year low na, nakaupod nga sa una sa manog bakal mo.
3: Unsakto gid kay Rods, no? So, kung isa, pangitaan nila issue ang imong baboy, kagati kung makakita sila issue, nag-anubo, pagid niya nag-anubo ang yasining nga presyo kaki pa bro.
0: Di ba, rason ka na sa ngunan niya, dako ni, tambok ni baboy ko, tambok ni India, tambok, hindi baboy mo, bukagon na, bukagon. Nandabla mga paayaw, bukagon, hindi maskulado. Eh, kwa na, nang, kumbaga daw, puno katubig lang daw, bloated, black kaki pa bro, kaki pa jirilo. Ayaw, sadya o.
3: So amo na kay Bros, no, ang panugyan sa aton sini nga mga hog raise hog farmers or hog raisers naton kay 5 Rods Gakutani, mahatagan man sa pagtamo da sang gobyerno probinsyal ang aton sini nga ilang panawagan nga
0: gaan aton na lang blagamita kay may baboy ka ano yuya ka pa mag ano. Ang aton nga panawagan kay may ara man kuno baboy sinigaran.
3: Actually kunya ka kay Bros dispensary ha
0: ay ba sana ole.
3: Actually may ngagaw ko ka K-5 Bros kasi balang mag ESF wala tamang ngayon.
0: Sige na kayo mapatya na takaroon niyo. Salamat kay K-5 Jerilo.
3: So amo na ka K-5 Bros ang ato siring update and panawagan sa ato siring mga baboy no diya sa Negros Occidental particular na sa Central Negros. Report nga ginadulong sa aton sa Kaluan sa DTX700, D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K-5 Jerilo Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K-5 News FM.
0: Salamat gid ka K-5 Jerilo Mungkal na Luis sa ibasing balita. Huwag na kami panahon mga K-5. Salamat gid sa inyo sa ngala naman sa bugos ng puwersa sa K-5 News FM. Sa amon si nga CEO Doc Rabil Uy kay K-5 Diren, K-5 Rimual ko naman si K-5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
2: K-5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: Start of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod Tingog sang panwa Pagdayon sa pag-alagad Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampyon sa balita kampyon sa musika kampyon sa drama kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, 6:04 sang gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM Number 1 Ang himpilan ng sambayanan K5 News FM Championing the lives of the Filipino Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi isyo na sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules sa Hunyo 24, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabadya magkita sa 101.5 sa insing mga radyo.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, kun 9 anyos nga bata sa Kawayan nakaluwas sa pagkalumos matapos nga gin CPR.
1: Samtang sa balitang nasyonal, 3 counts of murder kag iban pa ginpasaka na sa 15 anyos nga suspect sa Tacloban shooting.
3: Sa balita international, high rates para sa mga oil tankers sa Persian Gulf nagdoble.
1: Kag sa balitang sports, Denise Sambuanga ginbuyan ang MMA world title.
3: Kag sa ato naman, balita entertainment, bata ni Liam Payne makabaton sang 1.7 billion pesos nga mana. Lasay sa 7.
2: Ulat Panahon.
3: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominique Banyaga.
4: Hina na ang Bagyo Francisco subong na Miyerkules apang nagapabili nini sa typhoon category. Kag iya sininga ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kung habagat. Ulihin nakita ang Bagyo Francisco 300 kilometers east-northeast sang Itbayat, Batanes. Maximum sustained winds ni Francisco ang yara sa 140 kilometers per hour kaggas sa kung pagmadlos nga nagadangat sa 170 kilometers per hour. Nagapadulong panorte ang bagyo sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Samtang ang bagyo naman nga ginabantayan sa guwas ang Philippine Area of Responsibility ang nagapabilin sa giapon sa Tropical Storm Category. Ang bagyo nga may international name nga Higos ang ulihin nakita 1,990 kilometers sidlangan sang Central Luzon. Malayo pa ang bagyo agud nga makaapekto sa anuman nga bahin sang pungsod. Diri sa probinsya sa Negros Occidental, ginauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang gara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Philippine Standard Time, lasay sa 9 sang gabi. Direkta na kita sa mga detalye sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, tatlo ka mga binipesyaryo sa ikatatlong adlaw sang gift-giving activity sa K5 News FM Bacolod. Dako ang pagpasalamat sa regalo nga nabaton. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
5: Dako ang pagpasalamat sa tatlo ka mga binipesyaryo sa K5 News FM Bacolod sa ginpatigayon nga gift-giving angot sa ikasyam nga anibersaryo sa istasyon. Ang binipesyaryo sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, amo si Regine Gulak, Barangay Vista Alegre, amo naman si Gina Sarista, samtang sa Purok Bayanihan Takuling, amo naman si Edgardo Tuerca Sr., nga parehas nga nakabaton sa tunga sa sako nga bugas, grocery items kag plasticwares. Nagpasalamat naman si Gina Sarista sa Barangay Vista Alegre bangod suno sa iya, dako na ini nga bulig sa ilang pamilya labi na nga wala ang iloy sang iya mga apo nga iya ginasagod, ang nagasalig lamang sa pension sa iya nagtaliwan gabana nga 3,400 ang kada bulan, ang ginapaigo-igo lamang agud makakaon sang tatlo ka beses kada adlaw.
6: Tiko kisama ka paminsar ka nga gawuyat ka sa 50 pisos, may doa pa kadlaw, tatlo?
7: May balon pa, may sadyante.
6: Tiko kisama pangayong apo mo, dumatulo na lang luha mo, kaway ka na kwarta?
7: Ay. Kisama nga akin, kaway kaya pangbo.
6: Tiko ka isa, tiga pangayong ka man bulig sa mga abiyan mo?
7: Mga utod ko, ari man, ari si Negriyaw. Kanto ko na ito, nag-aanap ako ng kasumpari. Tinampay. Pulig sa akin.
5: Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Babes Gantalao, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang kaso sang dengue sa Bacolod, nagdagat naman sa 189. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
8: Nagdangat na sa 189 ang kaso kaso sang dengue sa siyudad sa Bacolod base sa record sang City Health Office sumalin Hunyo 7-13-2026. Yari ang kadamuon sang tagsa ka mga barangay nga nakaangkon sang dengue. Mansilingan kag Singkang Airport, Tig 23, Banago 16, Tangub 14, Alihis 13, Estefania 11, kag Handumana 9. Nagapaalinto naman ang Bacolod City Health Office nga magpanilo sa palibot kag maghalo. Ini nga balita nga dulong sa inyong Sangdirex 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni si KK5 Carla de Pizzer para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Sa iban pa nga balita lokal, awarding sa local governance ginpatigayon sa buong adlaw. Tig 100,000 pesos ginhatag sang DILG kag probinsya sang Negros Occidental. May kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patino.
9: Sa pagbanguna ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, kaupod ang Department of Interior and Local Government sa Negros Occidental, nagpanagtag sang insentibo bilang pasidungog sa Seal of Local Governance National Awardee sa probinsya Subong Adlaw. Ang mga barangay kag nagkalain-lain nga syudad kag munisipalidad sa Negros Occidental ang nakabaton sang tig 100,000 pesos. Wala labot sa mga barangay nga nakabaton sang insentibo nga 100,000 pesos. Ang syudad naman sang San Carlos, Himamaylan, Kabankalan, Victorias kag Talisay sa kategoryang component cities bilang local legislative awardees kalakip man ang kabanuhanan sang Calatrava, Murcia, La Castellana kag Candoni. Samtang sa mga barangay naman nga nakakuha sang local government units, nakakuha ang Lupong Tagapamayapa Incentive Awards kag nakabaton man sang 100,000 pesos bilang insentibo amo ang barangay Poblasyon sa siyudad sang Bago, Fabrica Sagay City, Buena Vista sa Calatrava, San Miguel sa Murcia, Poblasyon 2 sa Isabela, San Jose Ibi Magalona sa Poblasyon 1 Pontevedra, Bangga Candoni kag Tibsok sa San Enrique sa Negros Occidental. Samtang ginpanginbulahan naman sang gobernador sang probinsya mga awardees kadungan sa pagpaalinton nga nabaton nilang insentibo nga bunga sang ila nga katutom kag bilang matinlo kag epektibo nga serbisyo sa publiko. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 9 anyos nga bata sa Kawayan nakaluwas sa pagkalumos matapos nga gin CPR. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
10: Maswerte nga nakaluwas sa pagkalumos ang 9 anyos nga bata nga babae matapos nga gin CPR dinabulubanta alas 10 kay nasang aga sa Barangay Bulata Purok 3 sa Banwa sang Kawayan. Ginkilala ang biktima kay alias Juliana, 9 anyos kag residente man sang nasambit nga lugar. Suno kay Barangay Captain Honorable Alan Gayuma, bangod pista ni San Juan, nagpaligo ang mga bata sa baybay kag ginaaligar, nagsaka-saka ini sa pump boat, nagdanlog sa katig kag nadagdag rason sang iya pagkalumos. Gilayon man nga nagresponde ang mga tao, ilabi na ang nagpatigayon sang CPR sa bata nga amo sanday Rudy Torres kag Bong Cañete. Nakarecover ang bata kag indala sa pinakamalapit nga ospital para sa dugang nga pagpabulong. Dugang pa ni Kapitan Gayuma, tawhay lang ang tubig sa baybay kag wala man sang dalagko nga balod sa tiunsang insidente. Mayara man sang nakadeploy nga mga tanod sa mga baybayon sang Bulata para sa safety kag security sang mga nagapalaligo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balita lokal, masobra 160 ka mga estudyante sa isa ka pribadong eskwelahan sa Bacolod, wala gin pasaka sa graduation rights subong adlaw. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena. Lasay sa 15.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, wala nag-agi sa main gates ng San Jose National High School ang duha ka mga estudyante nga suspetsado sa pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan sang tinlikdan nga Lunes sa Hunyo 22.
1: Sunod kay Department of Education o kung DepEd Undersecretary Malcolm Garma, ini ang rason kung nga wala nakita sa security personnel sa bulutuan sa nay alias Rod alias Nash nga ginhingadlan bilang suspect sa krimen.
3: Ginkompermar ni Garma nga may duha ka mga security guards sa main gates ng eskwelahan sa nagluntad ang krimen.
1: Ginpalaigban sa DepEd official nga wala pa sang nakita ang ebidensya ang nga biktima sa nga bullying ang duha ka mga suspect.
3: Base sa mga aligasyon, ginabuli sa eskwelahan ang 15 kag 14 anyos nga mga suspect, rason kun nga nagluntad ang krimen.
1: Ginpalabot naman sa mga awtoridad sa DepEd nga malugay na nga ginaplano sa mga suspect ang pagpanglutang base naman sa nakuha nga ebidensya sa cellphone sa estudyante nga suspect.
3: Wala man sa particular nga individual nga gintumod ang mga suspect bilang target sa ginhimo nga pagpanglutang base sa resulta sa investigasyon sang kapulisan.
1: Nagapati naman si Garma nga isa ka random sporadic shooting ang natabo sa sulod mismo sa Bulutuan sa Tacloban City.
3: Sa kaangot nga balita, ginpasaka na sa Philippine National Police o PNP ang kaso nga 3 counts of murder batok sa suspect nga si alias Rod angot sa naglutad nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City.
1: Kalakipan sa kaso nga ginpasaka amo ang multiple counts of frustrated murder kag serious physical injuries.
3: Si alias Rod amo ang 15 anyos nga suspect sa naglutad nga shooting incident sa sulod sang bulutuan sa syudad sang Tacloban sa tinaligdan nga Lunes, Hunyo 22.
1: Kaupod ni Rod ang 14 anyos nga suspect nga hingadlan si kapulisan bilang naman si alias Nash.
3: Sa nasambit nga insidente, 3 ka mga estudyante ang nabawian sang kabuhi, kag 20 naman ka mga individual ang nasamaran.
1: Ginkustudiyan naman sa mga otoridad, kag Department of Social Welfare and Development kon DSWD, ang 2 ka mga suspitsado.
3: Samtang suportado ni Senate President Sherwin Garchalian ang hagna nga nagatuyo sa pagdumili sa mga minor de edad nga nag-edad 16 anyos pa idalom nga maka-access sa social media.
1: Kasunod din sa nagluntad nga pagpanglutang si sa kabulot sa syudad sang Tacloban.
3: Sa pahayag ni Garchalian sa mga Miyerkules, Hunyo 24, ang pagdumili sang access sa social media para sa mga minor de edad ang isa sa iya mga ginalantaw o good hindi maimpluwensyahan ang mga kabataan.
1: Pahayag niya, isa sa mga hagna nga iya ginfile amo ang pagban sang social media access para naman sa 16 anyos paidalom.
3: Sulo sa iya madamo na sa mga pungsod sa kalibutan ang nag-adapt sang layi agon mabalabagan ang mga minor de edad nga maka-access sa social media.
1: Sa dugang pag mga balita, ginpahayag naman sa Malacanang kahapon nga adlaw, Martes, nga bukas si President Ferdinand Marcos Jr. nga iban ang tanan nga mga violent nga online game sa Pilipinas.
3: Kaso na din sa reports nga posible nga naimprobensyahan ang isa sa mga suspect sa pagpanglutang sa Tacloban, siya paghampang sang Gore Box, isa ka violent nga computer game nga available sa PC kag Android devices.
1: Pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro kinahanglan nga mahimo sa nga legislation agod nga mapatuman ini.
3: Magluwas sa mga violent ng online games, ginatunaan naman subong ni Marcos ang pila ka mga hagda nga tuyo iban man ang kun ang access sa social media para sa mga minor de edad.
1: Sa sunod ini sang desisyon sa Australia, United Kingdom kag Indonesia nga hindi pagtugutan ang mga minor de edad nga maka-access sa social media accounts.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Sa balita international, nagdoble ang high rates para sa mga oil tankers sa Persian Gulf matapos nga pila ka mga oil producers sa Middle East ang nagsugod na liwat nga mag-export kasunod sa pag-abri sang Strait of Hormuz.
1: Maduluman nga ginabrihan na liwat ang Strait of Hormuz kasunod sang kasugtanan sa tunga naman sang Estados Unidos kag Iran nga tapuso nang ilagyara sa pagpadayuno o kon kag pagpadayunon ang ilang negosasyon may angon naman sa Iranian nuclear program.
3: Ini magnubo sa isa ka gatos ka mga tankers ang yara subog sa sulod sang Persian Gulf kagalabanan sang mga ini ang mayara na nga daan sang unod nga gatong kag ready nga dalon sa mga merkado samtang kulang naman ang mga oil tankers nga wala sang unod.
1: Ang high rate subong sa mga tankers nga yara naman sa guwa sang Strait of Hormuz ang nagdangat naman sa 190,500 dolyares kada adlaw gikan naman sa 106,500 isa ka semana na ang nagligad.
3: Ang average nga daily earning para sa mga very large crude carriers ang yara subong sa $470,000 adlaw-adlaw para sa mga nagakarga nga daan sang gatong sa sulod sang Gulf kag kinahanglan nga magwa sa Hormuz, mas mataas ini sang $50,000 isa lang ka semana ang nagligad. Lasay sa 20.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Dinis Zamboanga ginbuy-an ang yasining MMA world title. May kampiyon nga balita si Kiki 5 Marv Aranuez.
11: Voluntaryo nga ginbuy-an ni Denise Zamboanga ang iya One Women's Atomweight MMA World Championship title. Ginanunsyo ini ni Zamboanga matapos sa ginbun-ag ang ilang bata sang iya bana nga si Fritz Kid Tornado Biagtan. Ginbuy-an ni Zamboanga ang titulo para sa iban nga mga atleta. Kagagod nga matutukan sini ang pagkailoy. Si Zamboanga ang labing una nga Pinay nga nakadaog sang MMA World Championship belt. May record ini nga 12 wins, kag 2 losses. Para sa balitang sports nga gilulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
3: Kag para naman sa aton balita entertainment, bata ni Liam Payne makabaton sang 1.7 billion pesos nga mana. May chika si K5 IV Cordova.
12: Mabato na sang 9 anyos nga bata ni Liam Payne ang bahin sang 1.7 billion pesos o kun 29,007,998 nga balor sang propiedad nga ginpanubli sang singer. Samtang igabutang naman sa isa ka trust fund ang mabilin nga balor. Tubtub sa makalabot sa edad ni 18 anyos ang iya anak nga lalaki. Ini matapos nga ginhingadlan nga si Bear ang iya nga anak. Kag isahanon lamang nga manunubli sang multi-million dollar estate sang nagdaliwan nga singer. Si Liam Payne ang anay singer-songwriter kag miyembro sang American pop band nga One Direction. Kunsidiin kaupod niya sanday Niall Horan, Zayn Malik kag Harry Styles. Nagtaliwan si Liam sa edad nga 31 anyos matapos mahulog sa balkonahe sang isa ka hotel sa Argentina sang nagligan ng Oktubre 16, 2024. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Bata magaling, no? Ay, ginantaw ko si Liam James Payne, ang iyang pangalan. He was born last August 29, 1993. 1993 daw, tubo-tubo lang sang, daw magulang na sa imo.
3: 3 years.
1: 3 years, no?
3: 3 years. Kaya 1996 ko mo.
1: So, grabe, no? Andi, 33 na sa subong dapat. Oo.
3: Kaya ang Wikipedia,
1: ang Wikipedia, that was, nag-update, that was 2024 pa.
3: Oo. Te bilyonaryo. Bilyonaryo ang bata, no? 1.7 billion pesos. Grabe, no? Grabe.
1: Pero, ti masiling naton, ang hagna ni Bala, kung ang gusto ni Bala ni Marcos ni Blao pag ni
3: Gatchalian nga ano? Hindi nga iba ng access sa 16.
1: Ikaw ba?
3: Kung ako?
1: Oo.
3: Masagot ko. Nga iban galing ang problema naman diri sa aton ang implementation naman sina.
1: Yes, and of course ti ginagamit sa eskwelahan ti iban gagamit na sa social media account.
3: Uh-huh.
1: Most especially in digital world na kita. So I may think hindi ta na makaya. Unless otherwise nga may stricto nga pagpatuman regarding sining mga violent games.
3: Pareho sa iban mga pungsod, no?
1: Ining mga pornographic ano ni tawag ni nga mga site ta iban na na hindi kaya. Na maxis Japan sa mga tao.
3: Mga ano lang dapat mga ano tawag sini educational nga mga ano.
1: Hindi dapat ini mga porno na dapat pang X na mga violent games pang X na hindi na dapat pang ano. Ibang dito tali.
3: Oo. Kag sa mga ginikanan monitor your children. Oo. I-limit ang ilang screen time.
1: Especially yung mga games pagid.
3: Oo.
1: Ini mga scatter na pang ban na tanan.
3: Ay,
1: hindi pang ban na kay oo oh, para makaguba na sa kabuhi isang tao.
3: Sir Jack.
1: Pang ban na tanan. Nga hindi mahimo sa gobyerno. Isa lang kita kung rason kay K5 Jin. Kay nga man may pagkurman Japon. Nagaginansya. May PCSO nga nagaginansya billions of pesos. And that billions of pesos ginaginansya nahalin na sa mga buhay ng tao. Halipata may ma-programa pati na.
3: Mga ka-K5 mamuya itong dalag ko ng mga balita sa mga Miyerkules, Hunyo 24 at 2026.
1: Bante naman boss nga atlaong palibagong edisyon sang D3 Bio Evening News ka.
3: Magasunod na ang Largavi sa program, kaupo si ka-K5 Julius Marimpeles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: At naman si ka-K5 Rod sa Palma.
3: Para sa kampiyon nga balita,
1: serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo, madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa Guava Leaf Extract. Madrete

0: importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ipasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Lorca de Star.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorca Vista.
1: Ginatuga sa gihapon sang southwest monsoon o kun hangin habagat ang pag-inulan-ulan sa pila ka parte sang central Luzon, southern Luzon, kag pila ka bahin sang Visayas ilakip na ang Negros Island Region.
0: Lorca Vista.
1: Samtang tak na alas 3 karon gid lamang nga hapon na siplatan sa pag-asa ang Typhoon Francisco o kon Mikala nga yara mga 310 kilometros sa nasidlangan sang northeast sang Itbayat, Batanes nga mayara sang maximum sustained winds o kon mabaskog nga hangin nga nagalabot sa 140 kilometro per hora malapit sa sentro kag pagmulumadlos nga tubtob 160 kilometro per hora. Samtang mayara pagid sang isa ka tropical cyclone o kon bagyo nga yara pasagwa sang Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Amo naman ini ang tropical storm Higos o kon codename 2608.
0: Lorca,
1: pero te padasnan talang ini kaya wala pa man nakasunod sa PAR. Ang ara yan nagapanalasa sa probinsya sang Negros Occidental, amo ini ang dua kabagay. Una, peste, red striped soft scale insect o kon RSSI. Ikadua, kagaw, amo ini ang African swine fever o kon ASF sa kababuyan.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorca Vista. Lorca Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorca Vista. Lorca Vista. Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles.

Lorgo. As always, supodze inyo, alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabit-bit sa kahanginan, magluwas kamaturan, wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi ang katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: As I have said, dua kabagay ang aton tutukan temprano pa sa aton palatuntunan. Una, peste, RSSI sa tubo. Ikadua, kagaw sa mga tangkal sang baboy tungod amat-amat na nga ginakamang ang kababuyan sang ginatawag African Swine Fever o kon ASF. Kahapon, gin-confirm sang alkalde sang banwa sang San Enrique ara na sa iya banwa ang ininga balatian almost 100% ang kill rate but siningon tuman ka makamamatay sa baboy. And today lantawunta sa kaiping nga lugar sang San Enrique dakbanwa sang bago ari ang talalupang doon diin bala una naghalin ang ASF San Enrique bago ukon kaiping pagid nga mga lugar nga Kay suno kay Mayor Tobillara kahapon ang una nga nagreport Barangay Batuan San Enrique diri nagkitanay o nagatabuay ang mga tributaries o kung sapa nga nagailig pakadto sa suba. Posible diri man naglabay ang mga patay nga baboy nga ginpaanod. And therefore, ang pamangkot karon amo sini, diin nagalin yadtong mga bangkay sang baboy nga posible amo ang naglaton sa mga baboy sa San Enrique. Tonight, tuman ka-importante ang report ni K5 Jerry Luna Luis. Kay ari sa simple nga istorya, ang inyong mga baboy hindi anay makabaton bisita. Ikadua, ang kagaw sang ASF kabalan nga kay pwede mabuhi sa idalom sang duta sang masobra isa ka tuig. Nanong pagid magluwas sa indi pagpalagaw sa inyo mga baboy, indi anay pagpamadyungon, indi anay pagpabaylihon, indi pagpalagawon kun may ara mga pakaisa o mga utod nga mabisita, hindi anay pwede pati ang gasagod sang baboy antes kamo magkadto sa mga tangkal sang inyo baboy paligo gid anay kag maglimpyo gid anay. And we have K5 Jerry Runda Luis sa iya balita. Jerry, good evening, please come in.
1: K5 Julius, good evening. Kakilap Julius, sa pamangkot mo to bala kung posible diin halin. So Kakilap Julius, hindi pa matumod gud karon kay ongoing pang investigation nga ginobra man sang aton sining agriculture office kag sang nagkalain yung mga banwa kag syudad, no? So actually ang inang area sa Barangay Batuan sa San Enrique ati kung abalo naton may mga sugpon-sugpon ina siya or konektado ina siya nga mga suba kag mga sapa. Kakibab Julius, may Barangay Batuan ang area sang Dulid, may ara man ang La Carlota, kag may portion man nga sa Gasa sa Bago. So hindi gid mabal-an kung diin pagidya Kakibab Julius, no, naghalin ining or ining information nga may mga ginapaanod allegedly nga mga patay nga baboy kag dra daga sayo or nagakadto sa mga lugar, particular na sa San Enrique, sa Barangay Batuan. So, Kakibab Julius, sa pamangkot mo naman, kag insakto man to ang hambal mo kaina, nga malawig, nga gakabuhi ang ining ASF or African Swine Fever, no, sa aton siniyang soil or sa duta, Kakibab Julius, particular na sa mga lugar nga kaagi na bla ASF ka K5 Julius, mm-hmm. Like kaagi na nga may namatyan, kaagi na nga dumiara sang biktima man sang ASF ka K5 Julius, kag wala bala sang sanitation dayon nga ginobra. Although kuti ginlubong man ang iban nga nagkalamatay ka K5 Julius, ginlubong man o galing wala sang proper gid nga disposal like apog bla kambaga ka K5 Julius.
0: Mm-hmm.
1: So ang sunog gani kay Dr. Mark Torres, ang city veterinarian veterinarian sang bago kay 5 Julius, damo sang pwede obrahon agud nya ma-prevent ang ASF. So isa na dra kay 5 Julius di ang hindi pagpasulod no sang mga outsider sang inyo siniya nga tangkal o sa inyo siniya nga ang pabuyan kay bangod di hindi man sila part no sang inyo siniya nga paglimpyo or pag ginawi dire permi. Actually ang iban wala na gan nagagwa sa ila sining pabuyan kay 5 Julius nga may compound gina sila. So amo lang gina ang tawo nga in charge ng mga limpyo magdamog kag iban pa kay 5 Julius. So mga outsider like mga naga libod kuno sang or mga naga pamakal sang baboy never gid nga pasudlon kay 5 Julius sa ila niya nga mga tangkal or babuyan or lapit sa babuyan bangod posible sila ini ang mga carrier sang ASF. So recorded and gin confirmed man kay Kev Julius nga ang San Enrique karon ang may-ara na sang kaso sang ASF. So ang mga kaingod sini nga mga kabanwahanan kagati lugar like Valladolid kay Kev Julius, every barangay may-ara na sang biosecurity, may-ara sang naga spray sa guma sang imo sini nga salakyan or motor kung magsulod ka kagati miara sa checkpoint gate nga ginapatuman kay Kebab Julius no. So hindi na pwede kasulod ang mga outside nga mga pork or mga baboy kag only mga baboy nga yara lang dito kay Kebab Julius amula na ang pwede dito nga ipagwa pero hindi na pwede kapasulod. So madumduman kay Kebab Julius nga ang ining ASF nagsugod ini sa Southern Luzon sa tuig 2022 kag halin ini siya kay Kebab Julius sa Africa kag nag-transfer sa Europe, Russia, China kag Pilipinas. So ang
0: interestingly Jerilo, now that gin-mention mo, ang interesting amo sini. Just like sang COVID virus sa tong 2019, ang isa man karon sa ginadudahan nga ginalinan gidya sang ASF, kablo ka ano nga lugar? China.
1: China, yes.
0: Oo. Oy,
1: Julius, ti amo na no ang last or alin sa China then nagkanto siya sa Southeast Asia or sa Pilipinas gid ka kay 5 Julius no. So sa Dries sa Negros 2023 unang record sino ni Dr. Mark Torres nga naka-record ya sang ASF pero
0: danay Jer. Ano nga ambal ni Dr. Torres 2023 una nila na record sa bago?
1: Sa Negros, kay 5 Julius.
0: Ah, sa iya na dumduman.
1: Mm.
0: Ah, okay, okay. Oh, wow, interesting.
1: Dumdum ko no kay 5 Julius sa tuig 2022 ko no sa Southern Luzon ang pinakauna.
0: Correct.
1: Nga igo sa nga ASF then 2023 nag-transfer na dire
0: sa
1: Negros no Occidental. So Dasig ko no ang iya sining pag pag transmit bala sang virus kay 5 Julius. Kagati nagkakabuhi sang 30 tubtub 50 ka tuig ining ASF
0: at mga grabe ba
1: duta ka kay 5 Julius.
0: Tuod.
1: Yes, oo. So ang isa diri ka kolubaan ka kay 5 Julius kung ginlubong mo ni ang baboy nga mayara sang suspected ASF ka kay 5 Julius kag wala mo siya imbutangan sang apog malabot ini siya sang tubig kung mag-ulan ka kay 5 Julius bisan ano pa kadalom. So ang matabo maupod siya ka kay 5 Julius sa tubig pasaka. So ang matabo once ka magsaka na ti mag magupod na sa current sang tubig malapta na siya ka kay 5 Julius.
0: Okay.
1: So ang matabo kung mag tig-ilinit na kag kung kis amugin na ko no kay 5 Julius ang gaka-bag down ang baboy sa init.
0: Okay.
1: So kung magtig-ilinit na kung kis ganubo ang immune system sa baboy dra na nagaka infect sila or dra na sila gaka hawaan sang ining African swine fever ka K5 Julius
0: no? Interesting. Jer, shadow ka interesting sang ginaplastar mo tonight because apparently ang mga lugar nga ginluntaran una sang ASF tiara sa kilid sang mga kasubaan. Oo. So kung magtudo ang ulan kag magbaha, most likely ang mga lugar sa palibot da may baboy nga patay nga ginlubong. O, ti, sa idalom sang duta, lipod sa ibalo nila, ara pagaling kagaw da. Grabe, no? So, di mo, do, ang duta, galingin na imo nila diskuhan. Grabe, no?
1: Pinaserve nga tululugan kung kumbaga ang virus.
0: Agoy!
1: So, kung may tangkal ka, kagang kakatabo ka kay Web Julius, kay iban niya mga manugbaboy, kagiligan tuig nga nagbaboy sila, nag-igo man sang ASF, but wala bla nila na sanitize, or wala nila ginabutangan sang apog. Ang apog, galik ka kay Web Julius, ang nami, gadya nga klase, sang disinfectant niya sa sulod sang tangkal.
0: Okay.
1: So, kung wala iya baboy, mas better gadya apog, ang imo sininga isabwag, kaya ti siyempre mapatay gadya, masunog gadya iya ang mga mikrobyo, mga bakterya, kaga ano pa dito ang mga nagahalit sa baboy eh. So, amo na ang ginahatag man sa every LGU, mga veterinary office, pwede sila da kapangayo o kay Web Julius, kay provided din sa province. So, may ginahatag na ang LGU kuno kay Web Julius sa mga agresors naton magkatulang sa ilang sininga mga opisina. So, ang aton sininga mga baboy nga affected sang ASF kuno ka Kipeb Julius, hindi iya makaapekto sa tawo. Ugaling ka Kipeb Julius, may ara sang
0: Jer! Jer, balik ko anay sa apog bala, ginarecommend man nga kon ang baboy mo napatay sa ASF antes mo tampukan sang duta ang iya sinilawas, sabyahan mo man apog.
1: Actually, ang ginigin mo, pag itong iban ka kay Beb Julius, patay nga baboy, ginaputos ni kung kaigo sa sako or sa kaigo sa plastic, ginasulod nila sa plastic, ginabutangan sa apog sa sulod para hindi niya magkuha kay Beb Julius.
0: Ay, mo'on lumpia ang baboy, abe.
1: Oo, doa mo na kay Beb Julius. Tapos, amo paglubong, no? Kaya ti, syempre, para patay ka dyan, ang kay kung gisa kabalo ka kay Julius sa pasensya sa mga nagakaon, amo na ang ginabutang sa mga found dead body bala, no, kung may recovery ang mga rescuer kung may arasan, just like Santino to nga damo sang casualty, damo sa mortalities, no, kay Julius di agod nga ma agod nga ma eliminate ang baho kag hindi maglapta ang bakterya, ginasabwagan apog ang lawas kat sapat or tawo kay Julius, agod nga hindi maglapta ang mga bakterya kag virus. So, may ara sang pahayag angot sa sinika kay Pab Julius si Dr. Mark Torres, ang city veterinarian sa Bago City. Pamatian lang naton kay Pab Julius.
0: Okay.
2: Starting 2023, ma-expect agad dyan ang virus are in and in. And the virus will stay sa soil for 30 to 50 years.
0: Grabe ba?
2: Before na mapatay siya. Bali aral na da siya dormant stage kung ang panahon maano ma-multiply siya. Ang mahimutan na lang natin kay ari naman ginadi sa aton. Ang importante gid ang biosecurity systems ang imo baboyan. Dapat ang makakadto lang gid sa baboy ang nagasabot. Hindi ka mo manghagad sa mga tao nga hindi particular malang ang magsugod sa mga baboyan nyo. Kay base mo pa na ang magdala sang masakit sa mga baboy nyo. Ang mga nagamapping na bala nila nga ginatawag, dapat hindi nyo ginapagpasugod sa inyong nga baboyan. Kung mag-transaction ka mo baboy, dito ka mo sa guwa, hindi sa sugod sang baboyan or lapit sa inyong mga tangkal. Then, dapat disinfect ka mo. Proper disinfection na may schedule ka mo na i-disinfect nyo ang sulod sa baboyan nyo tag ang sagwa sa baboyan nyo.
0: Okay.
1: Kay Julius, amo to ang pahayag ni Dr. Mark Torres, no? So, importante gid kuno kay Web Julius ang biosecurity. Kag kay Web Julius aside sa sining kaso tang ASF nga naga problema karon or nagahatag sang problema sa aton sining mga manugbaboy, no? Kay ti damo ang nagakamasakit kag nagakapatay bangod sang ining virus. Kag kay Web Julius halos nga ang mapatay man sa problema ay ning mga backyard hog raisers man naton kay Kev Julius bangod sa sining tuman kabarato nga baklanay naman sang baboy. Actually
0: Danay Jer. Ano ang labot sang ASF sa nubo nga baklanay kiti Number one, ang ESF, hindi man niya kalaton sa tao eh.
1: Mm.
0: Diba?
1: Mm.
0: Ano kunong rason?
1: Actually, Kakipa Julius, isa ina sa mga posible rason man, no, sa mga taktika, kumbaga, sa mga buyer, sa mga ahente, nga nagapamakalman sa baboy, bangod ginahamba nila, bangod may masakit, dutay ang manog bakal, hiwat sa buong baklanay, so medyo nagubo. Pero isa sa dako, isa pag sa mga posibleng rason, Kakipa Julius, is ininga importasyon or pag-import sa karne halin sa iba niya pungsod kag ginadulong diri sa aton siya sa pungsod sa Pilipinas kag ginadiseminate no sa mga probinsya. So ang ginarason ko no sa mga ahente kag manugbakal sang baboy gikan sa for example magbakal sila sa mga backyard hog raisers naton kag Kev Julius, ginarason nila is ang iniba lang barato ko no ang pagbaligya sang mga imported nga baboy, that's why nga hindi sila kuno kalagas ko tudo kuno, so need nila nga magpanubo, that's why kuno ka Kev Julius nga ang ilang nga offer lang git ang pinaka highest bid nila ng gid ka Kev Julius is 120 per kilo or live weight
0: ka Kev Julius. So, hindi bala mata-mata man lang ni magbakal gani ang iban nga mga buyer.
1: Ati, kung tis, Kakibab Julius, kung pamata, pamata, bi Kakibab Julius, tulukon lang niya.
0: Correct.
1: Kung ano ang banta niya, amulang na. Pero ti, hindi mo masiguro, Kakibab Julius, nga exact gidya. Kaya basi na balon niya nga may ara sila sa nga taktika naman, nga ginahambal nga may ara sa nga amuni, medyo pigaw ni imong karni, medyo amuni, kuniwang. So, medyo may dasya man siya, kumbaga, Kakibab Julius.
0: Negosyo
1: so,
0: eh!
1: So ang aton sini nga mga backyard hog raiser ka Kev Julius, grabe na nagapangayo na sang bulig ang kini na interview naton ni Sir Joel Nocepo, masubo lang diri ka Kev Julius kay sa na interview naton ini siya, buhi pa ni ang baboy niya. Ugaling sinigid lang mga hapon nagpadala ini siya sang picture nga nagkalamatay ang iya sini nga baboy.
0: Pinakabilog baboy yan ang kalamatay, Jer.
1: Ang iya sini nga lugar is sa Barangay Baliwagan sa San Enrique. So ang iya nga suspect is hog cholera ka K5 Julius. May symptoms kuno sang hog cholera.
0: Okay.
1: So anong ni actually ka baboy or fattening a baboy ang iya sini nga ginasagod, ang apat gin paihaw niya na lang ang duwa patay gid sunod-sunod gid kuno ka Kev Julius, that's why nga wala na siya nagatag kumpiyansa. So actually may panawagan ini siya in behalf sa mga hog raisers man nga subong parehas gid ka Kev Julius kag ra ka experience siya sa iya. Pamatian na naton ka Kev Julius si Sir Joel Nocepo.
3: Ang taon Manila sa manugbakal sang baboy kay ang presyo sang baboy sa tindahan wala man niya ganubo mo ang ila baligya.
0: Uy.
3: Ang pamakalang nila ya among ganubo tungod amuni kuno kay may balatian baklo nila sang barato, tindi niya rason para nga presyuhan nila sang hindi amo nang amon baboy. Muna sila nga akong panawagan, dapat lang tawon nila kami mga gagmay nga manugsagod sang baboy nga nagakontribyor man kami para sa ekonomiya sang atong nga pungsod jeg sang atong nga banwa.
1: Tama to ka kay Web Julius.
0: Galing ang problem di Jer. Wala regulation sa baklanay kiti backyard mo.
1: Jakto.
0: Diba? So meaning, alangan nga magbakal da matawag ka pa opisyal ka gobyerno. Amuna da. So ang gwa sinadiskartihan ay na lang. Kay kung hindi ka magpasugot, magbaligya, hindi man ang pagbaklon. Diba?
1: Amuna.
0: Or, Jer, ano ang bintaha kung ikaw mapaihaw?
1: Problema karon ka Kev Julius, bangod sa siniblang kaso sang ESF or sining mga nagkakalamatay nga baboy, ang iban kulba, bangod sa kakulba ka Kev Julius nga basi maapektuhan sang ESF, kinapaihaw manila ila baboy.
0: Okay.
1: So bisan wala sweldo ang tawo, bisan pigado ka Kev Julius, ginapautang na lang nila gid, no?
0: Oy.
1: So ang iban ang utang nila hasta na November hasta na December. Sa baboy ka Kev Julius.
0: Uh-huh.
1: So kung pautang kapagid ka Kev Julius, di ba si hindi ba si wala patod kung saan o ka mabayaran ka Kev Julius. So ginahimo sang iban agud di mabalik lang ang kapital, ginapa live weight na lang gid, no? Perdihan na lang gid ka Kev Julius.
0: Okay. Pero amo na on the average sa imo report subong ang ginabaligya 120 kada kilo ang average nga baklanay subong live weight. Okay. In talaptap ni sa Geraldine, hinigaran na og sa bago do amoning prevailing nga presyo.
1: Actually, kakibab Julius, asta sa Bacolod na, no? Kaya tigin na, maging contact man kita, na taga Bacolod sila, nga nagapangkuha sang baboy. Actually, tag 17 ka baboy, tag 30 ka baboy, uh-huh. Ang ginakuha nila, kakibab Julius, tag isa ka cancer or ka truck. So, tinatay la, ang pangwaay Manila subong dito sa Bacolod, Talisay, Silay, is 120 ang live weight naman ka kay Rev Julius.
0: Ang so, problema diya subong Jer, kung pila ang presyo sang lechon. Not really a problem for those nga wala gakaon baboy, pero ti ang lechon sigurado matalbo maning presyo eh.
1: Kagamatabo ka kay Rev Julius bangod sa pagpanik blas ang tawo na ibaligya nila ang ila sini nga baboy bangod nga kulbaan sila sang ASF kay nakaagi na sila. So ang matabo ka kay Rev Julius basi maghiwat ang supply naman sa baboy sa mga backyard naton bangod nga ti amo nagakatabo may kakalamatay ginapaihaw na lang. So amo na siya kakisa pagid karason ka kay Rev Julius ang iban karon nga manugsagot sa baboy bangod nga kung magtigululan gagwa ining ESF kagtiglinit gakalamatay ila baboy. So ang kakatabo ka kay Julius hindi na sila posible hindi na sila na magsagot sa baboy. Amo ini ang mga statement no sa mga manugsagot subong nga suno sa ila kagi na sila sang ligad tuig so nadudla na sila basi dason hindi Diyos na sila ko. Magsagot sa baboy just in case
0: Jer
1: ang suporta from the
0: government. Jer, if I may dira sa bago alone mga pila ang estimated number of heads ang baboy da?
1: Actually, kay 5 Julius, siguro hindi ba dubo sa 1,000 ka bilog ang baboy? Kaya siyempre, or kay Ilibo, siguro ka kay 5 Julius, kaya siyempre ang halin pa sa Maaw, pinaka-safe gali ah, ka kay 5 Julius kung mag-negosyo ka sang baboy, diri sa bago, ang wala na kagi contaminate or wala na kagi infect sang ASF is ang Barangay Mailom. So kung gusto mo ko nung...
0: Kay nataasan! Baboy, nataasan so, ng Mailom eh!
1: Oo, so kung gusto mo nga magnegosyo sa baboy sa bago, ang Barangay Mailom, dira ka pwede kung nakapangita sa business partner mo na pwede ka nakabutang sa baboyan. Kaya dira ako niya zero casualty, wala kayo sa ATF. No? During
0: pero Jer, I don't know kung anong istorya mo sa mga industry insiders, ang pamangkot mo ni profitable pagidman ang pagnegosyo sa baboy o pagsagod na Bijer?
1: Actually, kakibab Julius, kaya nagasagod ko subong sa baboy man, uy. No? Pito ka baboy din ako ang inasagod man eh.
0: Uh-huh.
1: So, sa akong paglantaw kakibab Julius, though hindi gid siya subong nami, no? Or grabe gid ang risgo subong kakibab Julius.
0: Pero on good days, Jerilo, dako man ang ma-income mo from baboy?
1: Actually, kung wala yung problema ang baboy, wala nag-import, wala sa nagpasulod from outside sa country naton, kakilab Julius, wala gintapatan ang baratong or ang baboy nga supply diri sa Negros, posibleng makaara sa siguro sa mga 180 ang live weight ko kay 5 Julius, di, siguro malapot sa 19,000 every head sang baboy. Pero subong, ang every head na lang sang baboy is mag-range na lang siguro kakilab Julius sang 11,000.
0: Okay. So, dako-dako. Pero Jer, ini ang ginahimo amoning fattening o pagpatambok lang sang baboy.
1: Yes,
0: so so mga pila man ang maganansya mo, pilang gastuhon mo sa isa ka baboy kag pila mga roughly ang maganansya mo.
1: Okay, gaan ta ka sang estimation.
0: Sige.
1: Sabi sa ako no, kay ti syempre sa akon sa isa ka fattening ka kay Bob Julius magasto ko siguro mga ara around sa 7,500 sa feeds lang na no alone wala na vitamins and etc. So ang imong baktin baklo mo na mga 4,500 pa na ang isa ka kay Bob Julius so mga
0: 12,000 na
1: 11,000
0: 12
1: oo, or mga 12,000 ang imo sining gastuson. So, subong, bangod niya naglubo sa ang live weight kay K5 Julius, lang sa 120 ang kilo, kag kung 80 kilos ang imo nga baboy, mga ara siguro sa 9-8 lang ang imo sining inkamon.
0: Okay.
1: Perde ka pa kay K5 Julius.
0: Sa subong na inga panahon.
1: Subong. Oo. Pero, kung wala problema kay Web Julius, kung gingastuhan mo siya 12,000, posible mo siya ma-incoman sa 180 pesos ang live weight, posible ma-incoman mo siya kay Web Julius ang 7,000, 6,000 every baboy.
0: Mga pila ka bulan na ngasaguranay, Jerry Lou?
1: So, ang standard gida ka kay Web Julius is masobra 3 ka bulan until okay. For 4 months, no? Amugin na iya ang pag-harvest sa baboy.
0: So, pero, let's say nga 4 ka bulan kung 6,000 ang imo ganan siya kada baboy, roughly mga 1,500 kada bulan ang imo nga kita. Okay. So, do okay naman na dyan mag 6,000 kada 4 ka bulan?
1: Actually, okay gid siya kay Web Julius, especially nga do alkan siya ang duwa niya bala.
0: Do
1: may interest do bangko kumbaga kay Web Julius. Well, ga butang kada kwarta mo may nagasige ang interest o galing, o may problema, risgo kung may ara sang mortalities or may ara sang balatian, apektado gid ang imo sininga negosyo kag apektado ang imo sininga kapital.
0: Ate, sige Jerry Lou, ka-responsable sa imo gali noy nga klase tawo, no? Di pwede ka nakapakasal, noy! Anyway, it's sad to know, Jerry Lou, nga amo gali nang ginalukdo nyo. But anyway, noy, nami niyang imo ginatag nga tips tonight. Suliton ko lang. Number one, dumilian ginaneng bisita sa mga baboy. Hindi pagpabailihon. Hindi pagpamadyungon, hindi pagpalagawon ang baboy gid. Okay, kag limpyo gid dapat.
1: Insakto gid kag
0: okay. Sige, noy, samtang nagasigi ini, talakayon tani almost every night para mapabalot ang aton nga mga tagparte sini. Jerry Lou, salamat gid.
1: So, amin na nga ito ang siling update, pinakaulihing ang mga balita diya sa Central Negros kay K5 Julius. No? Ini nga report, ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako sa K5, Jerry Lou, Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Lorga Vista!
0: Lipot kita nga panumdom sa aton nga pagpanambalik halin sa Kagaw nga nagaproblema sa baboy. Sa iluhan ta, problema na naman sa industriya sang kanamay. Pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigot, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing siya rin, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
4: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
12: Klinika Deo Fresh. Available now.
4: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
15: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
16: Mm-hmm.
15: Ano yung pinaka-importante?
16: Correct.
15: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na. No, especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
16: himuson
15: na, patyo na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
16: pigaw na kung may edad ka.
15: Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
16: Absorb.
15: Diba? So, especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
16: Prone sa osteoporosis.
15: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pag hindi mo inom D3 Bio kung tigulang ka.
16: Yes.
15: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, pigaw na.
16: Pigaw na.
15: So yun yung sikan immune system.
16: Correct.
15: D3 Bio lang ang sikan immune system.
4: D3 Bio!
17: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly gaga-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa ilang brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Sir GP?
19: Ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya?
16: Mm-hmm.
19: O, tigulang ka na diabetic ka pa, isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapi pa may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 bio because D3 bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL.
15: Hindi
19: good
15: na
19: cholesterol.
15: Matigulang ta.
20: Load logit mo tumara D3 bio.
21: D3 bio.
17: And the best part of D3 bio, biskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
19: Ay amo na da.
17: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Biskan diabetic ka hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 bio.
15: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa imnon D3 bio ya.
20: Hoy, paimnon nga. Bakla nyo gid.
15: Permi na sa latuluan.
17: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
15: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa imnon D3 bio.
17: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka niya pagambol, ay, no, gaya ka na, ma, pa, hindi ka na, daki mali-maliun. Hindi, oh, D3 bio.
15: Hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, sinat, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag-D3 bio ka na, kay malipaton ka na, Iguya. So, amo na, ha? Alayin, gid man, gainom ka D3 bio adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin, kung ka D3 bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection, ma-infection ka Japon, biskan nakapabaksin ka.
19: Correct.
21: D3 bio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galingin ulo ko, naibaluan ko, nataas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
21: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. D3 bio. Health News. Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuloy. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Sang una nga tiyempo kung magambal ka school bukol, high school nga mga estudyante, pasaway lang sa sulod bulutuan ng ginaistoryan. Subong niya, may gapaniro, may gapamuno, may ari istorya pagid. High school man nga mga estudyante, dalahig sa pagbaligya, droga, may ara sa Bacolod, may ara sa Manapla, kagiban pa nga mga lugar. Up next, karon dugay-dugay. Pero unahon ta anay ariya katol sa ulo ini. Tigi sa tubo. As sa tubo ining RSSI. And let's have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planter representative sa SRA. Sir Dave, may gabi.
23: May gabi, Sir Julius, may gabi.
0: Classmate, ano ang mayo man ang istoryahan ay kapon with Governor Bong Lacson?
23: Yes, so no, mayo dito ang pag-meeting sa SRA kay Sunggo Tabengko, bagay mga kuhan, yung mga board members. Ito ka namin matusang result ito ka cooperative.
0: And sa simpleng nga istorya, ano ang problema subong sang RSSI? Gamay nga sakit sa ulo kung nagdako na gid?
23: Nagdako na gid ang sakit sa ulo. Though, daily, the increase ang salo na ko tigit sa istoryahan na pika pa lang ito, 4,000. Subong, na, 13,000 7 as ang validated. Pero reported niya, ang ilabot na sa kwan.
0: At, 76,000. Uy, again sir, ibalik ko lang kadali ang validated, pila na kalibo?
23: Almost 13,800.
0: 13,800, ang reported, pila?
23: Ang reported na 76,000 plus na.
0: Pero hindi lang niya diri sa Negros Occidental?
23: NIR niya, NIR.
0: Ha? 76,000 NIR?
23: Report.
0: So pero ang validated is 13,000. Bow, bali ang iya increase lang sa sulod sang isa ka semana mga 300%.
23: Last 2
0: 4. Oo.
23: 18 report
0: comes
23: 13,000.
0: Oo.
23: Sang last week the almost na 200%.
0: Uy, Allah. Nano sir ang mga factors you think nga nagahatag sang dasig spread sa RSSI?
23: Well, number one, ang wala pag-treat de sang maki na kung nawal at yung pabayan ng bala. So, mas spend out lang. Number two, pag-transport sang mga patdan. May makakatap ko patdan sa piyak ko. Pag kakabalo, infected gilid. So, kung wala ko siya din soaking, ang most of the ring emokan will be infected man pagtanong mo.
0: Uh-huh.
23: Then, ang sa pag-ed, ikaw yung spray, neighbors mo wala. So, pabalik-balik lang ang masakit. Pagtapos mo spray, at panara naman siya, balik naman. Transport people also. At transport sa ancient work, ba? Human farms, ito sa gawang sa emokan. So, gadala na sila matulatian.
0: So ano ang better way di sir? Kung magbiyahe patdan, anong imuon sa patdan ihuluman gid anay? Anong ihulom?
23: Huluman sa pesticide.
0: Ah, okay. Okay.
23: Source na may gita ako the best na sa source pala huluman tapos pag nabot sa imo, huluman
0: mo. Mm-hmm.
23: Best mga
0: school na. Ang sa tawo ya sir, ano ang dapat imuon nila para hindi magtabid ang tigi sa ila?
23: So hygiene, ligo, bio, mag-tub sa farm, yung mga spadinda, ugasan mo, mga
0: proper hygiene. Okay, okay. Alright, now kahapon sa meeting with Gov. Lacson, nag-agree siya nga kinanglan ang state of calamity. Pero may ara pa sila ayuson in terms of legalities kay wala sila kabalo kung kinanglan pa i-declare uli.
23: Yes, doon sa mga storyahan pa kuna nila na doon na tangayo na ito sila
0: doon
23: na i-discuss nila.
0: Yes. Sir Dave, in caso classmate nga ma-approve ang state of calamity, ano ang nalantaw ninyo nga dapat himuon sa quick reaction fund dayon?
23: So kung mga kwan na so may mga disaster risk na mga budget na pwede ma-release government sa mga LTOs yung pagbulig na sa purchasing o mga pesticides na baka pagdasing nga itong response.
0: Uh-huh. So, mas pesticides ang tutok?
23: Pesticides. Mas dami yung dyan kung dungan eh. Dungan na pag-apply.
0: So, ang inyong suggestion nga kada banwa kag syudad kung mag-atake sa RSSI, maistoryahan na gid?
23: Yes, so communication gid sa farmers, sa LGUs, sa mga LGCs, associations na kung gid cooperation gid sa tanan.
0: Mm-hmm. Ay, okay. Pero Sir Dave, I don't know kung kabati kamo nagligad ang taga National Crop Protection Center ari dili adire ang ilaya proposal kakasongid ang dahon sang tubo nga ginatabiran sang RSSI. May ara sense, may pulos man ang ila sini suggestion.
23: Ang insecticides son pag sulugot. Mm-hmm. Isa man that's in the way na makakuha mo na ma-eradicate mo ni ang SPT kung man so ginhimpiyohan mo siya natak mature lang mga siguro magbuko-buko na pala kaya kung growing up stage siya pa na kung may pabuko base pa time lang tubo kung pwede mo pa man na mas pre kaya lugo pa man so pwede mo pa na mas pre skin of Jackson ang leaves.
0: Ideally, mga pila na kabulan dapat nga tubo, Sir Dave, antes mo ini kaksan gidyas ang dahon nga infected na?
23: Ay, kung may mga buko na siya, so tamo siya within mga 5 months siguro.
0: Oh.
23: 5 months up.
0: Oho. Pero sir, ang ambal pagid sang taga National Crop Protection Center, daw hindi kuno nami nga gamitan sang drones. Ga-agree ka mo sa ila recommendation?
23: Systemic, usaron mo, systemic, sticker, ang mean ko systemic, na-sinerp na siya bulong sa leaves, hindi pa siyang direct, pala pa siyang time direct na yan. So, online, nung na siya ma-drone, kasi maigubid na siya. Systemic, kung may bata pa man, na hindi siya kapag taas, bulat, malabot po siya sa drone ang RSSI.
0: Ambot ko ng taga National Crop Protection Center, si Barbara Kawili. Gaistorya niya sa inyo, sir?
23: Actually, the fund kami na sila.
0: Uy!
23: Na fund ng Samon sa pag-gustod last year. Sila man na ang naghahatan sa mga recommendations ng bulong. Pero kami na lang, doon complete naman ang studies kay pag wala pa wala na complete pag sa kilalano naman ng mga info. So, nag-create pa kami sa amon na lang para mapatasubla na ang akong action law kay sa comedy delay sa ila.
0: Yes. Kaya ang akong tani, Blaster Dave, nga ti, kumo pariho man lang kamo ahensya sang gobyerno, dapat gaintindihan na ina kamo at this point kiti ara ng tigi eh.
23: Yes, oh my God. So kasi tani actually si CPC na tago ko lang naman na si CPC is under ya sa UP. Ang CPC among under sa DA Regional Crop Protection under DA. Tago ko lang naman na CPC part of the DA galing pa itong UP sa
0: okay. Ti daw lain man niyang kumpas sang UP.
23: No, may man studies na sila yan na ilan. Para man na sila pero sa mga grant para sa ila sa mga studies. Pwede tapo na minanahan sila.
0: Ang tani ti ang aton nga stepping kung sa chatcha padunganon ta na lang kay ti gadungan gani ang RSSI atake kita pa ihan.
23: Yes, mas dami kita among pinakanasin doon ang tanalin di ba magpakanya kanya ang ilan buong tabo ng ilan ilan mga methods ang nabala so hindi pagkita ito ko open so una nami pinakamadungan kung panay tanan ba ma kwan sa ideas kung istingan to talaga para kung si Mayo mariyan ila.
0: Yes, yes. But anyway, ang importante, sir, nga ginahambal ta tonight, at least ang SRA may ginahimo nga tikang.
23: Yes, since kanina last year, may tawag kami ng dosati. Kaya po nang pabulig sa mga small farmers, ganyan na ang damo na may pinakabulong ng atang damo, may mga fertilizer na. So, as we see, pabulig po na ulit.
0: Yes. Kaya amo na, sir nga, bisan classmate ta ka sa high school, pero kung wala ka mo may ginahimo, i-remind taman ka mo gapon eh.
23: Yes, mayro na po ng taon kung wala kung may gagiho.
0: Yes, yes. But I know nga gagiho kamo ni Admin Paul eh.
23: Kuan na ganti ga doktor amo na gin balasan gin na atipan pa sigila. Ibuot sa relaxation control na
0: kagti ang inyong executive assistant daga remind man si inyo si Andres Coro.
23: Oo,
0: pisan man. Oo. Gani. Sige. Classmate, hindi na ko magpadugay. Sir, salamat, salamat, gid sa tiyempo.
23: Salamat, salamat.
0: Good night, good luck, sir.
21: Larga Vista.
0: Si Mr. Dave Sanson, ang Sugarcane Planters Representative sa Sugar Regulatory Administration. Dimudo, Banwa, Amuni. Subong, ang mayor nga mga industriya sa luyag ta sa Indi ang ginaatake subong at taludtod sang aton ekonomiya. At of course, that is the sugar industry ang gaatake peste. Amo ini ang red stripe soft scale insect ukon RSSI. Magluwas sa industriya sang karamay, ginatiid man sang kagaw African swine flu ang industriya sang pagsagod baboy hog industry. Ti ang hog industry lipod sa aton ihibalo, amo ini ang isaman sa mga dako nga nagaamot sa income sang probinsya. Bilyones ini nga industriya. Ti duwagid sila ang ginaatake subong. Hindi palang ini sa maabot nga Nobyembre masugod na ang Super El Nino. Dimudo ginaatake na sang tigi or RSSI ang tubo balbalon pagid sang tuman nga init. Ang baboy ginaatake sang ASF hanuton pagid sang El Nino. Ti at the end of the day, kita nga ordinaryo nga negrosanon sa luyag ta sa Indi, apektado kita sini.
21: Larga Vista.
0: Kahit as they say gani kon sa probinsya, kon sip, masipon ang industriya sang kalamay, ang Bacolod, ginakataro na ang ekonomiya.
21: Larga Vista.
0: Amuna ka-closely tied o kon amuna katabid ang tinae sang probinsya kag tinae sang Bacolod. Sa Iloan ta, balita gikan kay K5 Carla Defensor Longa. Arido Mayo, anay nga balita ho. Ang mga summer jobbers, oy atensyon, may sweldo na daw kamo. Bupertete, baklanay ni blowout na yon. Ari pamatian ta ng report ni Carla kay siling ko, ini somehow good news. Kado puro lang kita bad news eh. Yari anay ng report ni Carla. Carla, good evening. Please come in.
1: Naproseso na sang Paso Bacolod LGU ang payroll sang 975 kay LGU Special Program for Employment of Student Summer Jobbers nga nagserbisyo sa nagkalainlain nga departamento sa syudad humalin Mayo 15. Nalakip sa pagproseso ang pagpirma sang daily time records kagiban pa nga mga dokumento para sa ila allowance. Makabato naman sang allowance sang kada beneficiaryo sang 9,600 pesos tubtog 12,700 pesos nga para sa 20 kaadlaw nga pagserbisyo paagi sa Special Program for Employment of Students. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga ang SPES ang hindi lamang pinansyal nga suporta kundi isa man ka oportunidad para sa mga estudyante nga makaobra sa aktwal nga olobrahan, manging disiplinado kag responsable, teamwork kag paghatag sang importansya sa serbisyo publiko. Ini nga balita gradulong sa usang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
21: Larga Vista.
0: Ate amo ni ang importante para ang estudyante temprano pa may ara na bala, of course, ti inibulig. Basically, this is a form of assistance sa mga estudyante. Pero nga namian ko sa sining nga problema nga programa amuni, sa lingod nga pang idaron ang kabataan, ginatudluan

0: skills inang kinanglan ko gidyabla para sa akon obra. Ang soft skills sa piyak nga bahin amo ini ang imo pagkapasensyoso, ang imo pagkadisiplinado, kag ang imo abilidad nga magbaton kritisismo. Kay saluyag ta sa indi may mga kabataan subong Rimuel nga dako ulo sa wayon mo hindi mati. Abi nila mayo na sila sa ila trabaho. Ti conquistado ka nami baseball bato no. Ti galing ti weta may mo. But that seriously is part of what we call as soft skills. Kinanglan kabalo manuto, kabalo nga sawayon. Ako sa una kon sawayon ko, ting mapamusim-musiman lang ko. But the next day, ipakita ko nga I learned from what was told to me. So amo ini, I think, ang isa ka-importante nga pagtulunan sa sining summer job para sa mga estudyante, agud ang ulihing tubo makatuon sa pagtrabaho sa tuod nga kalibutan. Lorga Vista. Tipro amo ina, so congratulations sa mga summer jobbers. May income na kamo, nakatuon pa kamo. Amo man lang kunong importante mo sa kalibutan. As you grow older, may duwa man lang kabagay ang matabo. Una, may natun-an ka, ikadua, wala ka may natun-an, titawag sa imus na mango. Ah, tamaran maminsar. Balik kita, pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Anti-

0: proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: oras ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsako nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Visa! Larga Visa! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
11: Mayong gabi lang kay Nong Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangub, Bacolod City, dalanan sa iya mga kapartidusan, pamilya Nesya kag pamilya Mati sa Barangay Kabog kag sa iban pagid niya nga mga kaparentihan dira sa Barangay Malingin Dakbanwa sang bago butong kita didto sa Pungsod, Hong Kong. Mayang gabi lang kay Roda Angeles Knight sa Moises Padilla, mayong gabi kay Janeline Encarnacion kag sa iya sininga Iloy, siyudad sa Sipalay, pamilya Alonsabe sa Barangay Muntilya, kagdalana sa kay Margie Tambong Vlogs, kag sa iya sini pamilya, dirang sa Barangay Bagaas, Hinigaran. Butong kita balik diri sa Lakbanwa sa Bacolod, pamilya o mag-asawa nga Mr. and Mrs. Hereos sa Barangay Mansilingan sa Bakyas. Salamat, salamat gid kag mayong gabi sa inyo. Diri sa Takuling kay nang Josephine Dangdang. Manang Elena Publico, dira sa Barangay Mandalagan, dala na si Toto Luis Peña, kagawad na ni Castor, sa kay Miss Guy, kay Vebs, kag kay Cara, dala na si Paring Rudy Bato, kay Amit Teruel, at Johnny Jimeno, kag sa kay Toto Erwin Velasco.
10: Larga,
11: mayong gabi, salamat, salamat kid, sa aton sining nga mga tagpamati. Ari, antes kita magkanto sa report ni K5, Red Salgado sa aton mga security guards on duty kay Rafi Armonio, Dad Boy Mendoza, dala na si Paring Norman Black Balinsoy.
10: Larga Vista.
11: Sa Iluhanta, day number 3, katapusan nga adlaw sang pagpanulong sang regalo bilang kabahin sang 9th year anniversary sang K5 News FM Bacolod. Sinuon naman ang nagakadapat nga gindulungan sang gamay nga regalo today gikan sa K5 kay imbis kami ang mabaton regalo sa amon birthday, kami ang nanghatag regalo. Of course, this is part of the corporate social responsibility sang amon chief executive officer Dr. Ramil Uy sang aton sister company nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center DTX Premium Coffee nagahulat karon dugay-dugay pakilala ta kanoy dala sa DTX 500 kag D3 bayo gadali nako pangapay pero karon dugay-dugay pabalo ko ni sa inyo ari anay ang balita ni K5 Red Salgado. Red, istoryahi kami nanon tabo.
12: Yes, kay K5 Julius Megabisa aton sini ka mga tagpalabatin sa Larga Vista. Kanina nga sa Laaga, muna itong aton sini nga ikatatlo nga gift giving nga angot ini sa aton sini nga celebration sa K5 News FM Bacolod Kamanti. Birthday na naman sa aton sini nga estasyon. 9 years old na ang aton sini nga K5 News FM Bacolod. So kanina sa Laaga, apisar sa aton sini nga maulado ng panahon na K5 Julius, nagpatigayon kita sa gihapon sa aton sini nga gift giving. Actually, tatlo ni ka area. Ang una sa may Purok Gonzaga, Barangay Tapuling. And then, sumunod naman ang Purok Kabulakan, Barangay Vista Alegre. Hagang ulihin naman, dito gapon balik sa Tapuling, Purogra naman niya, sa may Purok Bayanihan, kay K5 Julius. So, ang aton sini mga winner, kanina sa aga, sa picture na ito, hindi na kaming pakita, ang area, sina Purok Gonzaga, Gonzaga Extension, boundary na K5 Julius, sa Barangay 27 kag Barangay Takuling. Ini si Regine Gulak. Nugay na siya nag-istara na K5 Julius eh. Kag ini si Regine ang isa ka manicurista samtang iya sinigaba na K5 Julius ang nag-trabaho bilang manugpamulkit bala siyang gubas ang salakyan. Ini siya nahatagan sa aton sining regalo tunga sa sako nga bugas kag grocery items plus may ara pagin sa plasticware. Ang sumunod naman aton diri nga benepisaryo amo si Gina Sarasita, 73 years old ni K5 Julius. Ini siya ang nag-istara sa Purok Kabulakan. Amo ni siya nagabuhi man sa iya sinay tatlo ka mga apo. Kimanti ang baang kwani, ang amay sa iya sinay tatlo ka apo ni K5 Julius ang nagtrabaho sa Manila. Ibinulang pala kami nga nakapanulong to sa Manila. Nagpadala-padala man po hindi gid tama kadako. Ini siya nagasalig sa pension sa iya nagtaliwan gabana nga 3,400 pesos ang bulan. Kag ang bata ay sining babae kay Fem Julius kumadumduman mo mga 3 years ago na samtang nagapanglabad na sa suba sa Vista Alegre na dagdagan inisang dako nga bato.
11: Hey!
12: Amunin siya ang batay at K5 Julius ni nanay Gina Sarasita.
11: Doka
12: sakit lang kay manti manugtaklo pala gani katuhin K5 Julius eh. Kagati amon sa karon nga nagatindog nga amay kag iloy sang tatlo ni sini ka mga apo kating nami na kay butanan ni K5 Julius eh. Nagay eskwela man dira sa may Barangay Vista Alegre. So, diri si katatlo na ito nga beneficiaryo ng K5 Julius. Ining si Edgardo Tuerca Sr., ini naman siya 73 anyos. Kagati may ara man din siya sa bata o galing kitipigadong ilan sa nga sitwasyon nagapamati permi sa K5 News FM. Ang ginshare diri sa ito ng K5 Julius ni Tatay Edgardo nga kung may magpangayaw gani sa bulig sa programa ni K5 Sunshine Lacson, ultimo nga kwarta K5 Julius nga 200 pesos, iya pa sinigina dunar sa nagapangayo sa bulig sa K5 News FM.
11: Ha? Ay, Bogus.
12: Julius, amuning, sinupang gani sa iya, temporaryo malang ang kabuhi isang tao, kung may sobra malang sa K5 Julius, actually, ang Purok Bayanihan, dala sa Piyak Bangga na ito, sa may malapit sa Bangga Puente Milia, K5 Julius, higit na nakaplakat yan eh, papanto sa istasyon, tagihatag yan iyan na 100 pesos, 150 pesos, ang goodness ka papano, kaya Julius, mapamagaan ang problema sa isa katawo nga nagapangayo isang bulig sa aton ni istasyon.
11: Danay, ano ni ang iya ginasulod ni sa baa sa mineral water ni nga mga butilya niyo?
12: Amo na siya ang mga blister pack sa katon sining DTX 700 Mighty Seek and D3 Bio, kaya Julius.
11: Ay tuod ka, nga ginasulod niya ko no, Chief.
12: Actually, kay ina, kay gusto niya wala nga subton kay Kitang Julius. Niya po ng kaso, giman nga mag-promo ang busing ta nga si Doc Ramiloy.
11: Oy,
12: isagin siya sa maka-intra.
11: Ahay.
12: Lawik na tinuig na ni Kitang Julius. Diyos. Diyos. Kadadlaw, duwa ka DTX 700.
11: Ay, may tanong-tanong si tata. Yung ano ning tanong niya? Ahay, bisan pa paano.
12: Wala na ka mga tanong kay Feb Julius, doon ka maordinaryo lang mga tanong kay ang gusto niya ay na mga makahaklo. Wala ka tigapatig, ito siyang pinaagi sa pantanong, makakreate sa oxygen bala, sa hangin.
11: Kalingawan
12: niya na kay Feb Julius.
11: Pira na ning edad ni Tatay Liwat?
12: 73 man ning edad niya.
11: Ano ganing trabaho yan isang una, Chief?
12: Isang unang trabaho sila isa ka welder galing kay Manti sa edad niya na si 30 anos kumiara gara sa mga trabaho sa palibot nag sa sideline siya makakuha sa kwarta pero galing kiti isang una ka trabaho sa isa ka kumpanya galing kiti sa edad niya blanga nakitaan sa na mga 60 plus pronto sa Santo nagsaka sa atop tinto ka delikado mas ibala managdag kita ang Julius o ina siya itong ipapahuway na lang ang gara na lang nagkakuha siyang trabaho sa lugar gara sila sila nga palibot at Kipem Julius.
13: Oh, Diyos.
12: Si, kung makakwarta ko ka isa, isama niya sa Kipem Julius ha, sa beneficiaryo sa gobyerno ng makabatong sa social pension. So every 3 months may ara ini siya sang 3,000 pesos or every quarter, kaya matito isa na kalibong ila sila nga social pension ni Kipem Julius eh. Di ko makabaton sa isang social pension pag nabatian niya may kapangayo bulig sa K5. Dahil nila yung nakadkag hatag man sa tag 200, 150. Ang good news ka pa paano, Kipang Julius, kapatingin siya yung kundamo kung na nagabulig, nagadako ang katidad kag makapamagaan sa problema sa isa ka tao nga nagadangop sa K5 News FM ni Kipang Julius.
11: Ay,
12: so, ari pa mapilihan tambahin sa payag ni Tatay Edgardo Tuarca Sr., ang residente sa Purok Bayanihan, Maragita Kuling, na nakamatol iya siyang regalo sa aton sininga pagpanghatag isang Pasko or regalo sa angot sa anibasaryo sa K5 News FM. Yari.
14: Kasi sa gabuli ko, sa may gamati ko sa radyo, sa sunshine bla na. Sa may, na ano ko bla doon nagabatsag sa akong ano, kakagdugi ko to. Katagot sa desinto, sa mantipse. Nagano po ko nga ka, desinto.
13: Pero ay sila kabalutay nga sa likod sa kibo kapaghatag sa kwarta nga desintos, supposed to be tani, mas kinanglanon mo pa na. Nga, ginatag mo na tayo.
14: Hindi mga ganito yung may ano mo kamo, may arap pa man ko sa ako nga kaita. Hindi ba ko man ginatag kung may naging kuya kwarta. Talaga yun na nga bulig, daw gina, ano ko bilang, daw gina, gano gina nga akong dugan nga mabulig siya yan. Kahit tanang pamaikot sa tanang sang Diyos mo, nabuligan sa nga ato nga isi ka tao nga gakinangan sa bulig. Kaya saan ko pa salamat ako kay Dr. Ramiloy na sa sila na kontasyon. Na ako na yung kontasyon man ko mo. Ano mo.
13: Okay.
14: Kasi kung anong bululigan, ginaano ko ba lang, ginapamisa ko din natin. Iyan man ito lang sa ginawa kwarta, hindi man ay ako. Hindi na pasamatan ko man atanan sa ako ng mga kapdanan sa rayo pundasyon.
13: Ano ang feeling tayo nga makahatag kabulig sa isa katao o kinangalan sang bulig?
14: Eh, siyempre.
13: Pagbalik mo din sa balay niyo, ano ang
14: ginabat siya? Siyempre, sobra pa niya mabalo sa akong. Kasi kabulig ko sa akong isa katao. Kasi ang ginuuna, kaya hindi din nga ang luligan, buligan din. Kasi na tanan, ginapasamatan ko na sa ginuuna nga ang grasya nga nag-abot sa akong. Ga-abot niya kasi hindi ka mapaktan mo. Hindi mo na nga nagabulig ko, yung sobra para ang balo sa akin.
12: Okay, so, amo yan to, kay Ferg Julius, sa may sapayag, ni Tatay Edgardo Tuarca, si Tantay Tres Anios. So, mga kaibigan, sa kompleto ng aton si Nisham, kamaga poorest of the poor, ng residente, iya sa siyudad sa Bacolod. Kasi madumduman natin sa Lunes, Gadlao, ang aton si Nisham, mga kwan, nakabaton sa regalo, Amusanday, Wenali, Durango, sa Malagay, Alihis. Yun sunda naman kita, Julius, ni Sosima Jimena, sa Purok Paraiso, Barangay Punta Taytay, at malamadumduman natin nga guba nga malay vlog alibod sa Tamaga, Kifem Julius, upod ang iya sini nga apo. And then pagkahapon naman, amo naman si Mariel Flores sa Purok sa East Riverside, Barangay Handumanan. And then sa Martes nga adlaw, amo naman iya si Giovanni Bargayo sa Purok Active, Barangay Mandalagan. Dason si Robilin, Robilin Kikifan Julius, dira naman sa may Purok Bulsaga, Barangay Mansilingan. And then, ginsunda naman sa, dira naman iya sa may Purok Naminami, Barangay Manago, si Kalina Baredo. And then, sumunga adlaw, kagina si Regine Gulak sa Purok Bulsaga, Takuling. And then, ginsunda naman iya ni Edgardo Tuerca. Dira naman sa may Purok Mayanihan, Takuling. Maupon man rin si Gina Sarasita, siyang Purokamulakan, Barangay Vista Alegre. So, parehas na kinang Julius na nakabaton sila sa tungkol sa takong abugas, may aras ang grocery items kag plastic wares. So, nagpasalamat kita sa mga sponsors naton. Madabong-dabong salamat ang kinang Julius at magpanayon ang aton sininga pagbulig sa aton sininga mga tagpalamati sa K5 News FM Bacolod kag sa mga poorest of the poor sa Sudan, Yasang Bacolod kag Negros Occidental, kinang Julius.
11: Ayos, ayos. Te, at least nakompleto nyo na ang inyo tiyog. Congratulations kid sa inyo team, Chief Fred, no? Ikaw, si Toto McCoy, of course, si Sir Babes, si Sir Bong Lumaino, kag si Toto, sino ka na eh?
12: Jack
11: Aluhipan. Ang matanda magkuha video.
12: So, kanami sa mga storya na ito, kaya mati mga deserving, malaki kami, Julius. Gani? Kaya isang pag-interview, kaya makatulo, maning luha mo nga may mga abo, na gila nga istorya.
11: Plaino? Plaino?
12: Gani? No, kanami, malaki kami, Julius.
11: But, kabalo ka, Chief, ano ang napiran ko, even if nga ang inyong sinigin katuan, subo ang istorya, but at the same time, pwede natin halawan sang leksyon.
12: Yes.
11: Di ba? Nga subong damo sang paghangkat sa tao eh. May ara mga tao nga dutay lang nga paghangkat, mahikog dayon. Subong niya, may mga tao nga tigulang, pigado, etc. etc. Sige ang pagpangabuhi. Subo, no?
12: Yes. Oh, ina mo lang ang problema sa iban, pertigan ni Kanabaw.
11: Ina
12: mo lang ang iban, dogi na tapos pagkaugalingo nila. Pero iligal niya kanday nanay, perti pagin yung problema nila. Pero padayon niya nga wala niya kadulaan sa pag-asa.
11: Hindi ka kabalo ka na ano pagin ang napiyaran ko, Red? Iniya pwede tani Obrahon report kagpadayunon tani. Number one, napiyaran ko nga hindi magnubo tatlo ka beneficiaries ta sa sining gift giving mga lula nga sa ila ginabilin ang kabataan.
12: Yes, sir.
11: Diba? Tiang guan nila, Chief, yaya nga wala ginbayran. Diba? Yaya nga libre. Subo, no?
12: Subo, hindi kita
11: nilis.
12: Kag okay na natanik ko ng mga lula, hindi mga pensyon, wala nga 90 mil, pero ang pensyon kita nilis, 30 kanubo, pros na lamang, tapos may Barangay Banago, iya bata, PWD, tapos ang ila, sila nga atop ko, ginaskan sang sako, pagtulo, may plastic, tapos nga harapan yun sila, lob sang do, gubaon nga, ginguba nga mineral water, ang gumbi masalod sang tubig, kita nilis. So mga abo na ka mga istorya na do mga siling ka bala nga dako nga problema do ga, wala na gid chance nga magkuan pero wala ga kadulaan sa pag-asa, importante nga mamuhi sila kag pagapadayon sa kalibutan ni Kitang Julius.
11: Sino gani nga lang niliwat ni tatay ang sa Purok Bayanihan?
12: Si Edgardo Tuerca Jr. Kitang Julius.
11: Ay, tatay Edgardo, maayong gabi. Bo Diyos ko. Daw dapat gid chief ngang inyo katapusan nga beneficiary or set of beneficiaries na dala si Tatay Edgardo. Kati sa tuon ng chief, ti ako naagyan ko naman, kabalo ka man sang naagyan ko, nakaagi na kuya stroke. But at the same time, makabati ka sa mga istorya katulad sini, nagaangkon kabala sang dugang akabakod, ay pwede mananggali at tubangon ang problema sa aton kabuhing nga hindi kita mag-surrender.
12: Yes,
11: libra?
12: Yes, correct.
11: Ay, Ginoo. Sige, sige. Daw gusto, galing kay wala ko nakaupod sa inyo. Daw next time gusto ko mag-upod, chief.
12: Diyos ka makaupod. Diyan kay Manti, ina ba lang the way sila mag-explicar sa kabuhi nila ng budlay niya ang survival nga makakaon tatlo ka beses sa isa kadlaw. Pero ang ilang balang hindi mawadaan sa pag-asa nga may ara ng niya katigapati sa naging ginuwis nga pinaagi sa ilang sinigang pagtinguha at pagkalabuyo, makapangita ng disolusyon kita, Julius.
11: Ang tigulo si ni Chief, ano ayan ang ila ginakwaan nga tuburan sang paglaom? Diba?
12: Yes.
11: Kiti may bubun sang paglaom sila kag bubun sang pag-asa kag tuburan sang paglaom. Di paano na ito kay Bonman? Di inta na pangitaon? Di ba? Oo. Pero sige lang, chef, ha? Di kabayunta nga ining mga istorya nila nagserve bilang pagtulunan sa aton tanan.
12: Yes. Di ba? Amunin papabakod sa aton sininga pagpakabuhi ng itulaan pag-asa.
11: Ahay.
12: Kag tugot kita pagpakabuhi. Amunin na ang itudlo sa aton kitong judo sa aton siniyang tatlo ka adlaw nga gift giving sa ikasamil bresaryo sa K5 ni Kita Julius.
11: Kagwilabot bala, chef, ang pamangkot kung kita man abi maglabot sa amoni nga edad, ano ay han kita, no?
12: Yeah, di man.
11: Di ba?
12: Oo. Pero galing ito kita, Kita Julius, ti, nag-aubra kita yan, ti, may kinapagod.
11: Oh, sto.
12: Wala survival gitu kita.
11: Correct. Hindi pero maabot ang panahon, chief, nga hindi naman ta kaubray kay tik matigulang man ta mo.
12: Gani.
11: Di ba?
12: Dira kita malabot na 70 plus kita Julius.
11: Ah, ikaw guru ya, duda ko masubra ka shin eh.
12: Ay, hindi ako kalabot na guru magamo na 100 guru kita Julius ya. Sila ni guru na man gitan sa pa kay ti utan permit.
11: Ay, ay. Pero hindi ka magkalipat, chief, ha? Kung mag-kapitan ka na, tulutawgi lang ko, bisantigulang na ko, ha?
12: Ate, aragi na, always kinakilap
11: na. Yeah. Oo. Kabay pa, kabay pa. Anyway, sige, chief, sa palabuton ng mga inadlaw, dahinan taginasang chimpo nga talakayon tapagidugang ang ila mga istorya.
12: Yes.
11: Oo.
12: Yes. Kaya namin, kiti pa, Julius, one good, very inspiring story. Good.
11: Oo.
12: Makuha, tagid yan, inabalang ang nakita, talang terming warrior din nag-uyat sa
11: espada.
12: May mga warrior, kita galing ang makita, kiti pa, Julius, ng uyat, galing is e-bike.
11: Hindi kagang nanamian ko di, chief, amuni. Wala ta nagkadto sa ila, kag ang ginalibod ta balang kaluluoy sila. Because that would be demeaning, ginakawatan ta sila sang ila dignidad kun mag-amuna. Ang aton nga, we are telling their stories as examples of perseverance. Kaisog kag kaligon bala sa pagpangabuhi. Amo nang nanamian ko. Oo. Ti, nahisa ako sa imo, Red. Kay nakakamusta kaya kay Tatay Edgardo Tuerca?
12: Mm-hmm.
11: O, ako ya wala.
12: Oh.
11: Oo.
12: Pero,
11: di ba?
12: Programisita, doon siya po na ibakante sa ay, oras, si Fendelios.
11: Di ka ba'y unta nga one of these days ma-meet ko gin si Tatay Edgardo, ah?
12: Gani, man, gani, mm-hmm. Kay Fendelios. Kang namig ito, brown nga endorser sa GTX 700 na GTX 3 Bayo.
11: Oh, kung makabisita siya, kag magkitanay ka man, DTX Premium Coffee at tag ko siya.
12: Gani. Mm-hmm. Sige, palang po, tagin siya.
11: Kinu- Oo. Sige, ah. Okay. Chef, salamat, yes, kid. Salamat, kid, sa inyo team, ha.
12: Salamat kay Kang Julius. Ang atong sinibalita, dulong sa atong sa Power 3, ang atong sininga DTX 500 Mighty C, kay D3 Bio, ang atong man sininga DTX Beauty Soap, sa may ko, darakapanit, may alas ang alap up, muli po kung kakaktima, gamit lang DTX Beauty Soap, dasig na resulta, maging putis, artista ka pa. Ang atong sininga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupo si Patrol, kay 5 Bates, yung talaw, ako naman si K5 Ren Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Kaglabi kaglabaw sa tanan, salamat may kan, salamat man kay Inday Nodame Delphine.
10: Lorga,
11: sa aton nga pagpanbalik, damo pata istoryan, may Iran pa, may El Nino, tag-iban pagid nga mga istorya, pagkaligad lamang sini.
10: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
15: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
16: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong napaminsan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
21: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
22: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
21: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
21: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
23: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
24: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kaya ginayo niya ang balatihan ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
23: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga balatihan.
0: Kusan sa buyan. Kadang wala pa ka kainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kadang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dulatanan, kadang ako bisa magulid sa aking kalawasan.
1: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Number 1.5 K5 News.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillez. Larga Vista! Larga Vista!
11: Standby na sa report ni K5 Berto Gakit Jr. DTX Premium Coffee are pagpuli ko timplagid ko sining espesyal nga kape. Amo niya ang tatak sang inyo angkorman sa Larga Vista gapangapi kon gabi pero wala nagamurarat, wala nagapulaw, wala kaya gatigbaliw tarsir. Kay gusto lang ang sangkap nga kape sa DTX Premium Coffee medium roast, hindi pait, hindi sapra, dimudo, hindi kaya pagpapulawon sang sininga klase sang kape. Ang iyang patam is stevia, plant-based sweetener, type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, hindi makapatalbo sang imo blood sugar. Kag importante sa tanan, may ara siya sang ginatawag ganoderma. Amo ini ang milagrosong uhong nga maga bulig sa pag-away sang kagaw sa imulawas. Makapatawhay ka na sang pinsar mo sa pagpangape, makabulig ka pa sa imo kaugalingon, away balatian.
4: Larga Vista!
11: DTX Premium Coffee. Pero ari, ariya hindi ni siya tarsir. Pero damo, ginpangita ya. Dugay ni siya, wala ka-report mo din ni siya ng kadto, ah. Bert, good evening! Gakadlaw gid si Remuel sa imo. Please come in. Bert? Bert? Daw ara ka sa Dalom Aquarium nanuntabo sa imo. Tawgi sa liwat gani, well? Ginungod gini matyag ko ni Remuel mo nga wala gin pamayo ang signal ni Berto. Dumot ka gid buwel sa iyaw. Balikan ta kalong. Ang balita banwa, seriously amos ni. Napiaran ni Berto nga may ara mga kaso sang bypass operations nga ang mga suspitsado high school nga mga estudyante, hindi necessarily minors o kun kabataan, magambal ka minors below 18 technically child ina or children, bata iniya hindi, solterito o kung iban ganiya soltero nagid, pero high school ang tanan sa ila, ga eskwela pa pero gaduso na droga. May 5 million to sa Manapla, may 2 million sa Banago. Aton karon tabuon ang balita with K5 Berto Gakit Jr. Hebraon tana karon dugadugay. Pero siguro ang linya sang telepono na sobrahan guro sang free radicals ina kay ang linya sang mga telco wala ga inom kiti indi ni sila pwede kay inom wala ga DTX 500. Mas damo ang free radicals sa mga tower guro bala sang Globe Smart dito o nano da ti mas damo gatuktok sa ilang tower pigaw serbisyo. Oo, pero ang lawas ta pasalamat ta kay may DTX 500. Indi magsubra ang free radicals o kung gapatuktok kay kargado inisang antioxidants. Ang antioxidants yara sa DTX 500 kay may ara siya di sugarcane extract, may ara pa siya dahon sang tubo. Kung hindi ka gusto tuktukon ang lawas mo, diri kita sa DTX 500. Ari na, kabay pamayo signal niya. Bert, may gabi, please come in.
5: Good evening, Kaki 5 Julius. Kamusta nga, konsininga sulod ha?
11: Ah, wala naging kayo na ni Rimuel. Oo, matyag mo, gabalo siya sa imo, Bert. Bert, matyag mo, kung inayhalitan niya ka, wala.
5: May mga kadumot na sila kakot. Pirililion lang na sila sa text. Ita ng ulaklain buot na resmera. Naklain buot. Actually, ari kita may barangay Punta Taytay. Bito, nagsulod lang ko. Kayo doon na interview. Tatabago lang si Kapitan sa ilam. Sino nga Pista San Juan. Napisa San Juan galing daw. Kapista man din kakibang Julius. No? Pero ari kita subong sa may patrola. No? Magadulong kita sa mga balita. Subong gabi. Iti
11: tulog. Alang-alang ka, Bert? Alangan ka man mandulong chismis kay reporter ka. Kundi balita, ganyang idulong mo. Hindi ba?
5: Gani man. Sa lagi ni Rimuel mo. Kagiva Julius, ang talalupang doon. Ako niya nga ito, nakwa subong nga balita. Talalupang doon ang pagsaka sa numero sa mga minor de edad nga imbulbado sa illegal nga droga. Hindi lang illegal nga droga, pero ti kumalantaw naton sa krimen diri lang sa Bacolod, not only Bacolod, Negros kag kabahin man sa bilog nga Pilipinas, no? Involving ang aton sini nga mga minor. Subong nga mga tinion kag Kim Julius, patpaton ko sa nagligat nga semana, may isa ka grade 11 student na kuwaan sang 1.2 million na balor sang ginapatihan siya budira sa may Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Kagibab Julius, grade 11 student. Tinintervyo sa to siya. Ang iya sininga rason, tinang iya kuno nga nanay na gamasakit. No?
11: Cancer.
5: May cancer ni nanay ka. Pero tiway naman taginamba sa aton kung ano ang iya sininga kaisugit nga pinaglabot sa pagbaligyaan ay kapag involved sa illegal nga
11: hindi kagang pamangkot na Bert tungod sang pagbaligya ya Shabu allegedly napabulong niya nanay ha?
5: Ah, wala. Wala. Ang nanay ya ara sa balay nila kasapot tapon sa sakit. Bali, kung ang pagbaligya sa illegal nga droga, ginahatag yaman balabulig ang ginagdaya. Bili, kalawaan man ka kibag Julius.
11: Mm-hmm.
5: Pero ti amun yung ginambala sa aton, nga ang iya nanay, nagasuprer sa nga cancer. And tataya, biniyaan siya sa tataya. So amun yung iya sining amun yung paglibot sa iya sining istorya, sang may interview naton 18 years old no ang bata nga inem di mga bata kay ti adult na
11: soltero
5: grade 11 amo tong ba natong kinikina sa Rita Kakibaw Julius ti kung estudyante kao high school kao hindi man tanan minor de edad di kay kung grade 11 grade 12 yara na sa 18 19 ng mga edad sini nila
11: galing kay ti subong may senior high na
5: Oh, senior high,
11: although technically, ang ila edad pang college na ni.
5: Di ba? Supposed to be, oh yes. Amo kita, kahit ikong graduate ka o fourth year, amo ng grade 10.
11: Tipiro sang una ya Bert, ang talalupang doon niya sa Sininga Balita, sang una ko na school ka ti kun sa kanta pa ni Sharon Cuneta, ang high school life sang una crush, 'di ba? Gina-discover mong imo sexuality, subong niya may ara na lakot ho. Kabalo na sila mamatay like sa Tacloban. Diri sa Bacolod kabalo na sila magduso droga.
5: Yes.
11: 'Di ba?
5: Oo.
11: Ay, Diyos
5: amo ko. Ni, amo ni, kagiba Julius, ang isa man sa mga ginakangilaran or ginamonitorged, kagina-investigaran sa nga ito, sino nga mga kapulisan. Una to, bago lang nga, kung nga ginambal, kag-report, grade 11, sa Puro Kunsaga, Barangay Takuling.
11: Mm-hmm.
5: Inadlaw lang, no? Inadlaw lang ang siguro mga apat kadlaw. Dira sa may area, sa Manapla, grade 11, man Diyos ko, kagiba Julius, kapin 4.8 million nga illegal nga droga na kumpiskar sa iya sininga posisyon grade 11 ha sa grade 11
11: mm-hmm.
5: Suno diri sa aton sininga pagpanalawsaw nga ti ginagamit o kon dako ang distribusyon sang grade 11 sa pagduso sang illegal nga droga ginausisa pa kung bala may ara ni siyang lord kid, o mga drug lord.
11: May lord. Katuntos si mo. May boss.
5: I mean, nag
11: supplier.
5: Kakadok
11: siya lord ko. Lord
5: na. Kung na ako nagali, drug lord.
11: Ah, sto.
5: Amuni kay ti isa kay doso-doso man tinakpan illegal nga droga
11: mm-hmm.
5: pero ti isa hindi taman ni Garmi mga nagauyat pagid sila sinimong no
11: correct
5: kibertulos amuni ti amuni ng ilas yun nga sa player gid connection ti posible suno sa
11: ti bro Bert
5: kapulisan
11: Bert ang ako niya ginalibugan sang ulo amuni sila kalingod nga kataku sang volume kag bilis ang shabu nga ara sa ilaw.
5: Amo gani man, isa man ni Katie.
11: Katie usually ya magambal ka million like minimum 2 million usually budigiro ka na nai.
5: Aw gani.
11: Ikaw man. Na yang gatago sang supply and then may mga pala ka na lang. Balo ka na isang term.
5: Ana?
11: Pala.
5: Oo, ang pala do ano siya do as a big ant.
11: Lalo, big ants. Hindi, Berto, ang term usually magambal ka pala, ikaw ang ginasugo-sugo, bala? Bata-bata?
5: Oo.
11: Okay. Oo. Ang imuya, ano gani when you say pala, ano ganito?
5: It's a big ant.
11: Oo, sto.
5: Pero kagi mo jud, sakto to hambal mo bagulang.
11: Oh.
5: Pwede ka pang kita man ta kag consolidate sa mga information.
11: Mm-hmm.
5: Kung nga ang mga grade 11 gani, ang mga estudyante maka-produce, no?
11: Mm-hmm.
5: O kon makauyat sang amo ni kadako nga volume sang shabu, sang illegal nga droga, amo ni yung isa man sa mga ginalantaw naton, bati kasali kita gyapon sa monitoring sang aton sini nga mga
11: correct.
5: Intelligence operative
11: mm-hmm.
5: ngati sila ni ang mga nagaduso sila ang nakuhaan pero ti kung malantaw mo kag iba Julius mga bata pa kung ang mga nagadunuman mo subong kung galibot lang illegal nga drogas Bacolod ang isa ka typical nga user lang ka bligya 150 o kung nagasuyop 150 pwede ka naka kasuyop siya bumong
11: 150
5: pesos di ba si Ma'am Balsab lang
11: pila ang pila pila?
5: Na all?
11: 50? Uy, grabe. Pila subong ang isa ka deck?
5: Anong deck, Sir Jules?
11: I mean, pila subong ang pinakabarato nga supply sang shabu?
5: Ti, kung sa standard jug price, sa Gyapon, aton basihan, sa isa ka gramos, 6,800.
11: Okay.
5: Ti, ang 1 grams na siya, kagibab Julius, baki-bakion, pagid na nila sa 0.003, 0.004,
11: uh-huh.
5: 0.005. So, muni nga, sa isa ka gramos, makabaligya sila o kung makasuyop sila sa mga butil-butil ng illegal na droga.
6: Diyos ko.
5: Pinakanubo kay Pab Julius subong sa market as of the monitoring sa ngaton sila nga sinti, sa ngaton sila nga mga operatiba, yara sa 200 pesos makasuyop ko na siya, bo.
11: Ay, mayang gabi lang galik kay ng Lynn Sarko, ha? Dugay na ko ay nakatamyaw si iya kag kay Kim Arizoni Flora. Dala na sa kay Melvin Havok. Sige, Bert, proceed.
5: Ang 200 pesos makabakal ka. Pero di ba si may mambal? Bala ka si Pab Julius. Di ba? Ang ginitag 100. Ang 100 niya suno sa aton siling nga mga intel operative, amot-amot na niya. For example, lima kita sa grupo, 500 baklonta, 100 pesos sa aton. Di ba patigo man sa aton sa sinuyo? Paido amuning sistema.
11: Kurambos na na iya.
5: Amuna yung saya. Di amuna yung amot-amotay eh. No? Mm. Sa aton siling nga mga kakipay. Session sila da, suyop mo, suyop ko man eh. So, amot-amotay kita, amuning sistema, dalagan sa merkado.
11: Nami, guruy mo, hindi pwede nga kung magkurambo sila suyop, ang isa suyop, tanan, butangan tabi kagaw sang ESF. No? Ay, ambot, Berto. Amo na ning kapikaduhon, suyop pa yung iya ila pinsar, no?
5: Yes, gani man.
11: Oo, sige, sige.
5: Yes. Yes, K5 Julius. So, amo niya, kagang grade 11 man, bo, tatlo giga grade 11 ni eh, atong kag K5 Julius, ang atong ding, mga na-report subong dire sa may barangay Banago.
11: Mm-hmm.
5: Consolidate boss kag K5 Julius,
11: no?
5: Ang dugang sining mga information sa aton sining nga mga kag K5 sining involvement sa aton sining nga mga minor de edad sa illegal nga droga, hindi lang sa Bacolod kundi sa Negros Occidental, kag sa probinsya sa Negros, K5 Jones.
11: Sige, sige. Ayos, ayos.
5: Sige, K5 Jones, baligya na to. Balita na to, ginadulong sa Kalwan, sa GTX 500. Sa lagi ni Rimuel ne, ni Adrian. Balita na to, dulong sa aton sa Kalwan.
11: Tapos, kagindi ka rin kay Rimuel.
5: Copy, Mac.
11: Oy, gabaga na di ang soldering ayon niya, ho?
5: Berto
11: Gaket. Bert?
5: Berto. Oy! Berto Gaket. Sabi ko niya, kaya niya naman ko. Berto Gaket, K5 News FM.
11: Ayos!
7: Lorga Vista.
11: Well, why sa kabaluga baga ng soldering iron mo, no? Anyway, laog-laog lang na banwa. Wala ni gaaway si Berto kag ang mga teknisyan na mundi.
7: Lorga Vista.
11: Si Gano at Dan Karimuel, no? Kung nag-report ka, no? Muna da. Pero ariyo, antes ko magtakop, ginapabalo, tagid ka mo, nga ang pares ko sa DTX 500, amo ini ang D3 Bio, John Wick sang lawas ta. Kun ang DTX 500, panguntra sa pagtuktok sang aton selula, kati ginakuntraya ang free radicals, ang D3 Bio, amo naman niya ang John Wick sang lawas. Kundo emergency, wow, emergency, John Wick. Dapat may ara ka sang D3 Bio nga. Ah. Kay ang D3 Bio, of course, may D3 nga vitamina, pero ang superstar sang sininga suplemento kung kay Doc Ramil pa, ang extra virgin coconut oil. Mangin kuha sa gata gamit ang ginatawag cold-pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo. Konsentrado, hitik na hitik ang medium chain triglycerides nga ginatigbaliw sang lawas agud ipatay sang kagaw virus kaman bacteria o kon fungus. Dimudo kon wala kagaw ang lawas, wala ka sang balatian.
7: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista.
6: pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
11: Cecilia Banzon, Juliet Mutas, Merly Huertas, bawkag naging agaw si Toto Andy Tanalgo. Damo kwarta na ni Toto Andy Tanalgo. Salamat, salamat kid. Wain ako sang tiyempo, buwas naman. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara. Julius Maraveres, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon ng balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Logo, Vista. K5 News FM.
8: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
27: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Moderna Max Epektibo.
30: Ako gali si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
31: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
32: Mabakal sa malapit na butika.
33: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: From humble beginnings, K5
0: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas City, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas 6.

0: edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na tol, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil.
3: Sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
0: Informasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayaras ang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
3: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sa kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo ng palatandaan nga mayara ka sa gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Mm. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amoni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
2: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
3: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
2: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
3: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas. Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imong kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or Pure C bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
2: Ang arthritis, siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
3: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake, no? Nagamango.
2: Nagakudita.
3: No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, tiyano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik. Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.

0: controlar. Sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa liga.
1: Epic.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Diyan na mag-asok.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa amakan nag-start og DTX 500?
2: Magduha pa kasi man.
3: Yung sa amin yung pag-inom.
2: Muntag og happy eh.
3: Pila naman sugar ni mo ron?
2: 126 na lang.
0: DTX 500.
4: Informasyon sa ikayong lawa.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Dios ko tumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe to, muto nang pa-Pilipinas ko, uso to kanser. Amo na sa taas ang incidence sang kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods do kami.
6: Nakatry ko to?
5: Oo, mapatay na to.
6: Burog ko niya.
5: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa. Kag mahal dito ang utan. Amo na kun dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang maka-prevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
6: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko nga hadlok man mo cancer.
5: Siyempre.
6: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer. Gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo na hadlok pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ga prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. Ito, kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo yasang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang, kag mag-Mighty C. Ang DSE, sang DTX 500, ang disugard sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga kanser, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
7: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences, lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina, so dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
6: pulaw
7: ka para sa mga ano, no,
5: call centers,
7: mga call center agents nato, no, mga security guard naton nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas magproduce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon, no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa disugard sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
6: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
8: DTX 500!
9: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
8: Mag-DTX 500 na!
9: Masamihinig ka palatian?
8: I-DTX 500 muna!
9: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
8: Mag-DTX 500!
9: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
8: DTX 500!
9: DTX 500!
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500! Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung gali si Ariel, nagkantok sila ay kisang nagligad, sakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ngapon, tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
13: mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
17: Iloilo City,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Rojas City,
19: Atubang sa PLDT McKinley Street,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: San Jose Antique,
22: Juan Tiong Building,
23: Barangay 8 Bagumbayan,
24: fronting kay Sano Mall,
25: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
26: Kulasi, National Highway,
27: kilid sang LBC,
15: Clinica de Alternativo Medicina,
28: Kabangkalan Branch,
15: located at ACM Building,
28: Texas Street,
15: Corner Bread Box,
28: Kabangkalan Public Market,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Sagay City,
30: Radyo Bandera Compound,
31: likod sang Pag-ibig Office,
15: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
32: Bacolod City,
33: Ernai Street,
34: fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag
6: siyempre
5: DTX
6: Beauty Soap. Pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
9: Wow, oh, champion.
6: Mas so, pinanami nga habon.
9: Gina-upgrade nga
6: habon. Oh, gina-upgrade ang mga habon. Wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
5: So ang
6: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
5: So ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
6: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
9: Oy, mga swipe. Yes, sandot ka swipe, okay na.
5: Kay nakalagaw-lagaw man ta sa laksa.
6: May na English gamito swipe-swipe, alaala ilonggobi, nakanus-nus na. Nakagamit ta ka mo Clinica Dio Fresh.
5: Yeah, Clinica Dio Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lakson Ligad. Nakabalik man na to yung home. Kung kita kong ibang gayam,
6: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Dio Fresh.
5: Clinica Dio Fresh. No? So, ang Clinica Dio Fresh namon is very effective. Kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Kag syempre, no, sige mo kalot, ma-infection, ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So mag-Clinica Dio Fresh, kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok, kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
9: So kadaga Sir Kevin, gapangapigi ko ya Sir Kevin, no, gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
6: hinugasan. The healthy
9: coffee. Yes, hinugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin. Ah.
5: Yes, nami gidya Dok Sam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
6: Oh, hindi naman magkaon-kaon-kaon, DTX coffee mix na lang.
5: Kaya may chia seeds, no?
6: Sigurado maniwang.
5: Usok ka mo, may chia seeds.
7: Kag syempre, no?
6: Kumaya. May kape. Kape para sa mga may diabetes, mm-hmm. kape para sa may mga cancer, kape mm-hmm. para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay, wow, nga halin sa gitawag white or brown sugar,
9: natural,
6: halin sa natural nga kalamay, stevia. Mm-hmm. No?
7: Stevia.
6: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium. Ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gitawag Ganoderma mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlag ko sa soft gel, pwede nyo ipuga,
9: ipuga na lang
6: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano kampiyon nagainom ka nagahubin ka nagainom ka bulletproof kaya hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban nga mga kagaw kag kung may kagaw gid man ang sulod sa lawas amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara D3Bio.
7: Yes, D3Bio is very effective no, may ara ini sa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga-hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX Coffee Mix
9: Pero
7: Premium.
9: Pero in general, Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya, extend. Ginabubod niya, extend ang iya kape.
6: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
9: Wow, DTX liniment.
7: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
9: Ang palangapo nyo, mga
7: kakas na. DTX liniment, no?
6: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
5: Bahamot pa bala.
6: Oh. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya, extend, para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Yung istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
7: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
6: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Das kanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika D3 Bio Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang D3 Bio para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang palainom D3 Bio ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka D3 Bio, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. tungod sa pyrolic acid ka gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E ka glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney, tighaboy sa mga higko naton
7: tigsala.
6: O tigsala. Para maprotektahan ang imo nga kidney, hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no? Sa imo nga kuan, sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa di tribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no? Especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kibin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka di tribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
7: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika di tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula, makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika di tribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i di tribayo mo na.
0: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
10: Matatag sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
17: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
23: Iloilo City.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Calibo Refentor Building,
32: Osmeña Avenue.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
35: San Jose Antique,
36: Juan Tiong Building,
37: Barangay 8 Bagumbayan,
38: fronting kay Sano Mall.
39: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
40: Kulasi National Highway,
41: kilid sang LBC.
42: Clinica de Alternativo Medicina,
43: Kabangkalan Branch,
44: located at ACM Building,
45: Texas Street, corner Bread Box,
46: Kabangkalan Public Market.
47: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
48: Sagay City,
49: Radyo Bandera Compound,
50: likod sang Pag-ibig Office.
51: And
52: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
53: Bacolod City,
54: Ernai Street,
55: fronting Paglaum Sports Complex.
6: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre, permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itinermo sa pila ka mga minuto sa imong baba, makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
7: Okay, bando na luudan.
6: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
9: So, sakto na, no? D3 Bio makabulig, dako gid ang makabulig sa nasaton mga kuturan, no? sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 bio makabulig man sa mga pagtuona nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy no para sa community acquired pneumonia o kung na cup no. Ini nga pneumonia makuha ni outside the hospital Sir Kevin. Ang symptoms ini no, hilanat kag ubo man no. Kag kun ini mapabay-an nga balatian, pwede nga magka-sepsis ka o kung na infection sa imong dugo no. So kun agud nga malikawan naton ini nga balatian, ini nga tawag acquired community pneumonia no, mag D3 bio kada adlaw.
6: Adlaw-adlaw agi.
7: So ang bintaha naman niya Doc Sam no, kung magtumar ka sang D3 bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una no, pag let's say begin kagat mong D3 bio no, gin imo pa gin swish-swish sa imo nga baba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic no. Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan no. So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam no. So let's say bis aga wala ka pa kapamahaw,
6: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
7: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
6: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
7: Oh, ang imo nga buyon.
6: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus, tiga ko ani sila. Nakaputos ang mantika. Grabe no. Alam ni mga viruses mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ginom klinika D3 Bio ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Panago ka ha? Ah, may suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw. Especially kung may ara
1: ka. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapatawa sa imong good bacteria o probiotics sa mga dyan na responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imbu. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluyaan na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
7: Virus, fungi, o parasite. So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bakterya gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Di ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
6: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Dis kag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang po ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
55: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
55: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

kalibutan. Sa man gatuman sang mga kondisyon, magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo, kag hindi magtandog sang mahigko ang saad sang Diyos amo. Batunon ko kamo, kag mangin amay sa inyo, kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki, kag mga anak nga babayi, nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Corinto 6, versikulo 17, kag versikulo 18. Pribilihiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan, siling ni Jesus. Siya nga nagasunod sa akon, hindi maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Makuturan, kabiyanan, huwag na magkita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal, aluklukan, at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa batis sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilan ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rokmel Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kaya gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumod sa inyong mga pamidsaron. Subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating nga smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating nga globe na number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o kung sa atong globe number 0927-448-940. June 24, 2026 is a Wednesday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Kamusta nga, Lo, talo?
1: Well, so far, so good. So good, so far, ah. Mayong gabi sa tuntunan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Good. Very good. Mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, wala kita untat sa pag-remind sa tuntunan. Kakinanglan naton tagaanggit importansya, ibutang tagit sa mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas. Nga hilway sa sakit kag balatian. Aton git pasiguraduhon nga makakaon kita sang prutas kag utan, mga sustansya nga pagkaon kag ilimnon para maging mabakod ang aton lawas. Subong man aton man tagaan sang panahon ang pagbabalhas. Ini isa ka natural nga proseso nga para ma-eliminar, mapagwa ang mga toxins sa aton lawas. Ang toxins isa gid nga ginatudlo nga kabagdanan sang paguba sang aton sistema nga kunsa diin nagaresulta ini sa kunano nga sakit kag balatian. So gani kita gid magapaninguha nga magkapabalhas kay kada ilig sang aton balhas mga ka-K5 nagaupod ang mga toxins gagwa sa aton sistema. Subong man aton man tagaan sang importansya ang pagpalimpyo sa palibot sa aton sulod panimalay. Kay isa pagiging naturlo kung nga nagamalasakit ang pamilya tungod sang kagaw o kung mga mikrobyo nga nagatiner sa aton palibot kag sa aton sulod panimalay. So galion aton nga maglimpyo mga ka-K5. Bantayan gid nga hindi kita ma-stress. Tungod sa stress damo na nagkalatumba. Tungod sa stress damo na na-heart attack, damo na na-stroke mga ka-K5. Tungod sa stress, nagtulukar ang mga cancer. Kag iban pa nga mga sakit kag balatian, kag kalabanan delikado kag makamamatay. So gani, likawan nato ng mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mga ka-K5 isa ka natural nga suplemento nga kinanglanon gin naton sa subong nga panahon. Nagabulig ang DTX 500 sa paglimpyo sang aton higko sa sistema. Mga toxins nga nagapalanago ginatultolya, ginailiminarya pagwa sa aton lawas. Subong man ang DTX 500 may ampalaya extract nga nagahatagit sa pagbantay sang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa libel. O kung maglapaw gid man sa libel, ginapapanaog siyang DTX 500 kag may epekto siyang parihas gid siyang insulin. Kag magluwas dira mga K5, ang DTX 500 may aras siyang super antioxidant nga amugin ining tugon siyang mga eksperto sa kalibutan sa subong nga panahon nga para likaw kita sa kunanong nga masakit o kung balatian. Kinaglan may ara kita mataas o kung sufisyente o kung madamo nga antioxidant. De buenas kita kitungod ang DTX 500. Hindi lang niya basta antioxidant, kundi isa ini ka super antioxidant nga halin sa tubo. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C kinaglanon man aton mga ka-K5 para may mataas kitang resistensya kag depensa batok sa hilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, asma, hapo o kung iban pa. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C naghatag man gidugang nga kabakod sa aton nga ugat, naghatag sang elasticity kag nagadugang hatag kaalam sa aton immune system. Sa mga kabataan naman, painuma sila sa Mighty Shea Syrup for Kids. Nainom ng D3 ba ang virus padayon gyapon nagaupod sa matag-adlaw natong nga pagpangabuhi mga ka-K5. Nagahulat lang siyang panahon o kontsyansya nga makahatag siyang kagayunan nga makasulod sa aton sistema nga para makapanghalit, makapangguba sa aton ikayong lawas kag magatuga ini sa aton nga dako nga problema kag pwede kamatay sa isa ka tiruga o kung isa ka tawo tugas ang infection halin sa virus. Ang D3 Bio may aras sang extra virgin coconut oil with vitamin D3. Isa ka maayo nga kombinasyon para proteksyonan ang aton igayong lawas nga hindi kita mahalitan maimpeksyon sang virus. Kani adlaw-adlaw mga ka-K5, inom kita D3 Bio. Subong man DTX 500 and Mighty Shea, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, palihog lang ko pamangkot. Pwede nyo man ini ma-order sa online. Lazada, Shopee kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo nga barato nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo rikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Okay, tawag na kamo sa aton hotline 0928-611-2263 sa may mga problema. Storyata, ha? Storyata. Problema sa panimalay, sa relasyon. Problema sa kaugalingon mo da. Problema sa kamataan nyo hindi magpalatina, nga galalis na mabato pa. O kung may ara ka mo dira sa mga importante nga mga iminsahe, ang inyong nga mga opinyon, kagkomentaryo, parte sa mga balita, kag-isyo, welcome gid sa atong programa, diri lang sa Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. This time, mga ka-K5, may caller kita sa linya. Jerry Lee?
2: Yes, Lo.
1: Okay, caller tonight. Hello, caller. Mayong gabi.
3: Good evening, Jilolo.
1: Ah, okay. Ari na si Mr. Rex. Ah, Rex, mayong gabi na. Ah, nainom mo na, Rex?
3: Yes, Jilolo.
1: Ah, naano na nainom ni Rex, abe?
3: Mighty C, Kadikri Bayo.
1: Ati, God, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Ah... Rex, anong balita? Danong imo yung karga ng gano'ng kabugaan? Nami, sukada na kay himay-himay yun, ta?
3: Yeah. Pabati ko gab isang inyo bala istorya. Bahit ko sa yung pamatay bala sa Tacloban City.
0: Yes. Mm.
3: Oo. Kaya may mga comment lang po. No? Kaya bano ka doon naglabo-labo. Nag-hindi din naman sindihan. Kaya una, kapurwan ko gamay, may naghambal nga isa ka congressman, no?
0: Mm.
3: Na mas pinano lang bala ang matabo, ginaangot nila kay Duterte. Hindi ko nung ang natabo sa Tacloban, halin ko nung ini kay Duterte. Lumasyak ka bala, lumasyak ka siya. Pag-interview sa iya, sa sumungara, nanawag ang akong kilala, ara ko na sa Manila Bulletin, nakabutang pagid na.
0: Ano ko na, ano ko na, bisay-say, kaya minano na, si congressman, bingadli na lang.
3: Hindi ko masyado nakuha, may pagkatapos ang interview niya, ang tao ko nag-interview, bali daway na nag-anong isang pangalan niya.
0: Si Palses, kay... si Palses, hindi, and, si Palses, na kung Palses, isang nakabugado, ha? Do may do ang itsura yan do ang iyang nga guya do square nga do may piluka nga taplek.
3: Do ba mo gina siguro.
0: Si Pals, di ko sigurado si Palses o Parses, no? Sige, may mamati kita no kuno reksaw.
3: Ang pag-aambal niya, tuhod sa tukhang-tukhang ni Duterte, ang mga kapataan ko no sa una, daw na encourage bala sa mapamatay paniro. So, kung hindi kay Duterte, tali iniwala ini ko na matabo, ining paniro sa Tacloban. Daw, nagsagunong minango, bala ka tanan na ng connection kay Duterte, hatag nila. Pero karang dugay-dugay, i-connect naman sila para makabalos lang ko sila.
0: Ako matanaw, Rex, ini-Rex yung mga emotion ka ginuha ng mga mag-ulang ng mga ngalan, abe. Nagapasikat ni sila, nagapapansin ni sila. Ang koto nga may ara punto nga para makonek lang gid sa Duterte, base pa lang matampaan sila sa kamalita. Ha?
3: Oo. Ang rin ang mga tuyo. Hindi na kilala sa mga tao. Ari din lolo, Pangino.
0: Oh, sige.
3: Sa observasyon ko.
0: Hmm.
3: Gintawag nila ang pagpatay. Bisa ng investigador sa pulis.
0: Hmm.
3: Kanina sa aga, mamatibang ko, no?
0: Hmm.
3: Na isang, o nalipat kong kernel o general na gatan sa report.
0: Hmm.
3: Lagi pagka-report, tungod ko na sa bullying, amo nila tabo ang insidente na pagpatay.
0: Hmm.
3: Pero kung ako ang isa ka investigador, hindi ko pag-isulod, hindi ko mag-interpret sa bullying. Balo ka, hindi ko kasi hindi ko na investigador kaya hindi sa world na bullying, no? Kaya kung natawon mo pagkataon mo ang synonym sa bullying, bullying meaning niya is harassment, terrorizing, intimidating, threatening, no? May threaten mong kabuhi sa tao. So wala man sa mga tabo na terrorizing, no? Why man siya nag-terrorize para magbalos yan? Why man siya ginharas? Kapag nagtaw ko niya, ang word pa niya gingamit na is teasing. Ginkutaw-kutaw, ginkagkawan, no? Ginmakyaw, makire, no? O kung making fun of. Hindi ka nagdawad, hindi mo sa nagdawad, kasi hindi ba na ang gunting niya ang ginambalan? So, wala kong naging terrorize. So, ang pulis nag-intertain sa isa ka word niya bullying niya kung sa mga tood, kung kayo hindi sa word niya bullying, wala yung ginagamit ang bullying. Teasing, ginkutaw-kutaw, ginkantyawan, gindugin pahiya. So, muna, hindi kayo bullying, ilay niyang meaning sa bullying. No? Kung hindi ho natin. So, sana ang gin-interpret sa pulis ng word, no? Hindi na siya bullying.
0: No, kahapaw lang na yung mag-amunang investigador, no? Nga mag-bullying. No, tinamarala yung amos na? Kay man sa bullying lang maniro kay mo yaya tungod lang abi sa piluka mo kag si imo gunting ya agin bully kay sun maniro ka may madalom niya nga ara sa utok ya sang bata ya nga nang trigger siya
1: No, hindi man siling nagmatumato tong kamot nga nagpaniro lang nga wala sang tudlo kag dikta sang utok ya.
3: Oh.
1: Hindi bala. May ara gid ya influence sang utok ya nga nagcultivar nga amo ina yang iya upbringing. Amo na yang iya solusyon sa mga issues sa iya palibot kag sa iya kogalingon. Nga manakit siya o kung maniro siya, nga kinanglan niya ganyan patyon, tirohon. Di ba lahat?
3: Kaya ginagtawag pa dilulo, daw may training, daw may kaagi training ng bata, daw hindi lang sila nga sumungan siya nagkapot sa pusir. Balo ka, magka 14 years old or 15 years old, magkapot sa glock, ang pusir ba na dilulo sa totoo, daw the recoil niya siya mo. Buti ningon, tumbagwanon ka lang sa pusir, paglupok, sinigal saan sa pababaw.
1: Tiwa syurti, masi mabuyan mo pa na kung hindi kaya praktisado.
3: Kung hindi ka praktisado, mabuyan mo na, correct. Pitsara pala, may igo sa korason, may igo sa dughan. Dihisit, ang report kagina, batian ko, 15 ang pilason. Bainte ang pilason, lima ang wala may igo sa pusir, pero ang
1: tatlo
3: mga
1: batay.
3: Damage nila, naglumpat sa bintana, naigo sa computer, dagdagan sa ulo sa computer. Mga muna, pero ang pilasin, hindi nga igo sa pusir is 15, kagtatlo ang patay.
1: Inaya sa physical nila ngayon nga si Schmidt na, pero ang ego pagid sa emotional kag psychological, halos tanan niya nga mga estudyante sa bilog ng Pilipinas, kag ginikanan, na ego mentally, kag emotionally, no? Hindi ba la? Inaisip talaga niya ang kalitan sa physical. Oo, sa physical. Pero ang ego, pagiging hindi niya basta-basta mapanas, ang ego sa pinsa sa tao, sa kabataan, sa mga estudyante, karon ang ginikanan, karon palakton niya dahil ito, eskwila, kabuda. Nagalang-alang na ginikanan niya ba siya may ari man din sa eskwilahan namon din sining lugar, nga may amo masinang kapaminsaron. So, pati gakatruma ang kabataan, ilabi na gitsibong ang mga ginikanan. No? Okay, sige. Padayon, Rex. Hanuta.
3: Karoon na muli, ang sasubong matiyan ko sa mga eskulahan, nagbutang ng ibang mga pulis, no? Para magbantay. May mga swap pa na may marita sa isang adlaw na base kagina, tuguro. Ang SWAT, kuno halin pa kagabi, in full battle gear.
1: Shishmi.
3: Grabe, no? Oh. Ario, kuna ako magunduman sa una, sa panahon ni Duterte, no? Kag ni Sara Duterte, mamang-amay ni, gusto nila tanang eskulahan sa una, butang ang ibang bantay, mga pulis. Anong rason sa mga kongresman nga angot dire sa mga terorista bala? Hindi pagbutangan pulis ang eskwilahan. Nga ako, no? Ha? Kaya mga estudyante ko, no, kung makakita pulis sa eskwilahan, mag-demoralize. Hindi makakonsentrate yun sa inapagtuon. Tuon sa mga pulis na makita nila nga nag-alibot o nag-abantay. Kaya bibutarong na rason, no? Nga kung ikaw, estudyante, kag-aliksyon doon ay isang matutuon na ang imo yung ginapangita. Ang maayo sa imo nga pag-eskwila, ma-demoralize kaya kita ka pulis, o kung may hinahimo, parehas ang UP, huwag yung silang pasugot ng butangan pulis, kay ma-demoralize ko naman si Dante. So, muna ko nga, wala bantay, hasta subong, huwag ni matabo ang stakluban, ang eskulahan sa mga pulis. Kaya tungod, ini mga kongresman nato, amunang hindi mismo magbutang sa mga kapulisan, ng mga bantay, security guard. No? So, muna ko nga, ang mga sunod nga rin ko sa tuntunan sila eh. Hindi, alam mo, ang ginikanan niya, ikadwa lang ng ginikanan, sila yung mga sunod. Kaya kung nagpasugot ng sinagamutangan pulis sa eskwilahan, sigurado ko ay ni Matabo, may gadalas ang mga armas, may gadalas ang pamuno. Sa kahapon, may sa San Carlos, maging pamuno naman itong estudyante. Wala mo sa Cavite. O natawa mo lang yung Matabo sumong sa kabataan. Kaya tungod, ginpabayaan mismo sa mga drug lord. Kaya nga away sila ng pabutang sa pulis sa eskwilahan. May trading sa drug. No, may trading sa drug. May recruitment sa New People's Army. Amo na kung away ng pasugot. Ang mga kongresman, nga ara sa mga akbayan, tulano pa na ng mga bayan-bayan, bayan muna, akpitsir, o kay may trading sa drug, kag may recruitment sa sunod sa eskwilahan.
1: Mag-amo si ni Rex, no, nga ginambal ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng ating bayan?
3: Ng bayan.
1: Di ba? Do matyagan ko si Risa ka pa nilagla ko siya sa statue, do manaog na siya ka manampa.
3: Paano maging pag-aata sa bayan kung na muna subo nga ginahimo nila drug mule ang kabataan? 10 years old, ginahimo drug mule.
1: That's why, ang pag-asa sa bayan, duwa ka klase ni, para maglala o kung magdami mo. Di ko mag-amo sini mga batasan. Ang mga ugali, kag mga klase ang ilang mga aktibidades, negatibo, pating mga maayo kang mga matuto, matraumatize ni, materorize sila. Ang ilang nga focus sa ilang pagtuon o kapag-eskwela, mapiktuhan ni, nadula si Rex. Rex, tawag liwat Rex, no? Madula ang ilang focus, ang ilang attention, ang ilang interest. Because ining ipikto sa mga may ara estudyante nga gusto sila siyang tawag naton nga validation. Gusto sila i-validate nga akseptado sila, kilala sila, respetuhon sila, i-recognize sila, no? Ining mga kamataan. So kung aton sumasumahon, Rex, ining isa ka proseso sang tao sa pagtubo, halin sa bata pagkadto sa adulthood nimo. So magigini sa adolescent period. Sa adolescent period, no, lain ang need sang bata, no, sang tao. Kay ang bata kung ang iyang need siya, makahampang siya, makakaon siya, makatulog siya, okay na. Pero kung ang adolescent, lain ang ilayang mga needs, no? May mga wants na sila. Kag may mga gusto na sila nga igustuhin mo on. Hindi na lang ihampang, kundi nagatubo at the same time sa sinang period, adolescent period. Ang ila emotional nga aspeto, kag ila nga psychological, ang ila paminsaron. So may mga hindi sila matindihan kay transition inamo between sa bata pagkanto na padulong sa young adult, adolescent period. So kinanglan sila sang identity. Kinanglan sila sang recognition. Kinanglan sila maitsindihan. Kinanglan sila mabaton. Kinanglan sila sang validation. So karon kun moral values sang bata foundation mo abis hanggang may pa siya, kag ang relasyon niya abis sa iya Ginoo, sa aton Ginoo, mahuyang o kun wala gid, ang tendency they are easily influenced by mga negative nga mga aktibidades. So that makilala sila. Nagpatato sila. Nga grabe, tato ni siya. Kladlukan siya. Nga ang iyayang agunting ni Hodo do killer. So, do, sa amon ang aspeto, nag-engage sila, kag nag-try sila, bisan sa negative nga pagkilala sila, at least makilala sila. No? Pero negatibo. That's why, amuin ning mga aspeto nga nag-amuin ning mga kabataan. Tungod number one, Gitsimong, they are cultivated sa tawag natin nga influence sang social media. Number two, sang ila environment. Kag another thing is cultivation sang ilang pamilya, panimalay. Kag siyempre, epekto man ini sa tawag natin nga biktima sang aton nga social o kung sang aton panggobyerno.
3: Kanyambal ko, isumpon ko sa istorya, Dilulo.
1: Yes.
3: Ang kabataan sa subong, no, kulang na siya sa mga tawag na interaction. At ito istorya mo sa una nga, sa una sa panahon ta, lampang kita, tumiganay, titiyaw, o kung ano pang klase na may interaction sa kabataan. May sunluganay, kagtsawanay. O sinimon, kita na training, kita sa nga, wala, no, hindi kita, anad sa mga amos na ngayon. Hindi kita mabakta, basta mapikon. No? Hindi kita mapikon. Unlike sumong sa kabataan, nga ara na siya sa ilang kwarto, kasi ilang hampang sa cellphone, ang ilang environment, amuna ng ilang kwarto, ara na siya sa kwadrado, nga lugar, nga ulo nila, ara na sa hampang-hampang. Without interaction, ini kabataan, ini katubo, sila pagkapikon. No, wala sila di sa kinsindi sa mga pag-inawi na may atubang ka man lain nga bata. So, dutay lang nga sunlog-sunlog. Dutay nga tulukay. Galain ang buot. So, nagkakapikon sila. Ito ko ang ilaid na rumen. Ara na sa sulod kwarto. Gampang sulod balay. Ito, wala na interaksyon sa iban na pamatasan. So, amo na nagkapikon pag ilang kabataan.
0: Yes, ang inatawag nato nga play sa kabataan o kung hampang, no? Isa ini ka pattern stimulus sa tawag naton nga paminsaron. So ang aton nga utok, may tawag kita nga conscious kag subconscious mind. Gahimo kita pattern na karon ining simple lang hampang, ining panaguay, no? Ang panaguay is may ara sa tawag naton nga rules. Panago ka. Panago ka. Kay kung madakpan ka, maswang ka. So, ina nga simple nga roles, it engage sa sinangahampang, it involves discipline. No?
3: Correct.
0: Ga-follow ka sang rules. In every aspect, no? May rules. Kinanglan, mapattern ina sa utok sang bata, nga may dapat sa galing ubrahon. So nag-follow siya sang rules, nga manago siya. Kay kung madakpan siya, maaswang siya. Kag anong konsekwensya, kung maging aswang siya, makapuyan sa bantay. The same thing with Tumba Patish. Tumba Patish is another hampang sa mga kabataan. Nga itong-tong mo sa lata, ang chinilas mo, ang tanan nila mahabot sa chinilas. Matabog ang lata, matabog ang chinilas. Singagawon mo, nga itong-tong malik ang chinilas sa babaw sa lata. Kag kung sino madakpan mo, siya naman itong maging aswang.
3: Nah,
0: so that is rules. So those are patterns. Behavior pattern. Tawag sina is a mental setting mo. Mental setting mo kung mind conditioning kag naga-pattern ka sa pila ka adlaw nga mag-aabot ang tiempo nga madako sila pag eskwela nila. Oh, class, amo ini anong instruction? Magkuha ka exam may instruction, di ba? So may instruction nga gina-set up naton. So ina nga mga pattern sa utok naton during sa naghalampang ang makabataan sa play, no? Nagakultibar ina. Karon ang makabataan, din sila galampang dito sa mga tiruhay, dito sa mga kunano nga mga hampang sa internet nga hindi na ma-supervise ang ginikanan kalabanan. Nga gali, may epekto na ila sila sa ila nga conditioning sang utok nila. So among ina subong nagkatabo. So ina siya dapat it should be addressed. Sang aton gobyerno, paano natin maproteksyon na ina? Sang aton kakatong kabataan, because of the influence, sang tawag natin nga technology sa sumong panahon, paano ina? Galing sako sila. Sako sila ya, panghimo sa malita. Okay. Sige, Rex. Ano pag inabi? Ibu mo.
3: Ate, ang amo na nanay sumumano ko kay tungod sa inyo ba na storya kagabi nga nabatian ko nga puro bullying ang ginano sa pulis. Kasi ko, hindi ba namo ang observasyon sa pulis kaya ayaya report bullying, no? Hindi pa bullying ang natabo kay sa aton pang tawag siya na sa aton nga teasing or sunlog. So, pakahuya. Hindi pa pakahuya. Eh, kaya mga huya man siya mo. So sila yung bullying, hindi siya proper na term maging gano'n sa pulis.
0: Patsagan kaya, it's just only a defense o kung tawag naton nga alibay, no? Nga bullying lang na, kaya para daw magwa siya na din, nga daw sila yung api. Tungod nga,
3: sila yung api.
0: Tungod gin api sila, gindaog-daog sila, no? Nagbalo sila. So karon magwa siya na din, ang pagbalos nila, pagi siya paniro. Di ba?
3: Masaylo. Ang tun bullying gin man, ako na planado, nagay nga, tun bullying ka ni, ang iuna na naging tiro, ako sino man ang tumala ng bully sa ila. Ikadua, may plano, pas kaya nga kung tapos, sila'y paniro sa grade 9, masaylo sila sa elementary. So, but siningon, planado. Kagkabalos na mag-uyat sa pusil. So, but buti nga daw may training ining kabataan kaya siguro nga pangampag yung sa mga pusil kaysa pagpamatay nila ang mga target nila halos igo mo.
1: Kag problema si mo kundi ang isa to nga nagpaniros ang mga estudyante to sa Tacloban ang pusil nga 9mm to ginggamit ya iya tagali siyang tiya yan nga pulis.
3: Abugada? Bago, abugada ka pulis?
1: Hindi galito basta-basta tong tiya. Yaki daw beauty queen man to. Tapos isa to ka nursing graduate kag abugada nakapasal sa bar. No?
3: Gani?
1: Kag pulis.
3: Tatlo ka kabulan?
1: Di karoon do mapasakaan sa kaso ning pulis. Ginarigla si Bong papili siya si Bong. I-dismiss siya sa pagkapulis. Kag posible ma-prisoning tiya ni according sa aton nabasa sa mga balita, no? Amo ning halit nga grabing igo sa bata. Karon hindi ni siya galiya ma-priso. Kay minor ni edad. Dito lang siya ibutang sa pag-asa. Balay pag-asa na.
3: Nga bahay o bahay pa, no?
1: I-counseling siya. Tudloan siya sang taktong nga pamatasan. Isakto nga disiplina, ugali, tanan-tanan. So wala siya liability, siya galiya. Ang manalod ni siya tanan nga problema, kag ang mga balayran, ang ginikanan. Ang ginikanan. Ti, ayhan na presyo man yung ginikanan eh. Nanos di man eh, kung masimamayad lang sila sa mga damages.
3: Wow, grabe, kadako. Kadako-dako, gud.
1: So, dako ini nga,
3: you know, no?
1: Yes, sir. Go ahead.
3: Ang imong, ang akong silpo, nara naman, hindi, may mga times nga, hindi ko ba't yan imutingog, bisyo naman siya.
1: Ate, sige, okay. Sige, ate, wala ka naman sige, idugang. No? Okay, bye-bye, ah.
3: Balik na ko kung magtulog kayo ng silpo, so, nawag ko liwan.
1: Eh, haboy na lang na. Rex?
3: Yes?
1: Eh, haboy na lang silpon mo.
3: Ang bago mo ito na silpon, may kong ginagamit, kino, hindi ko pakabisado.
1: Bona, magbagkugli giri nga silpon, simple na ni Sirex giri liyo. Ang aircon sa banyo mo, sige, andar to goro. Patsa na to, ah.
3: Ay, CCTV, nakamutan ko sa banyo.
1: Thank you, Rex. Salamat, Rex. Thank you.
3: Thank you, may gabi.
1: Di until now, mga ka-K5, amo ina ang ginaistoryahan. Ining kutob itong naka-witness nga mga kamataan, mga estudyante, sa itong hitabo, they will carry this traumatic event sa ila kamuhi until sakat magtigulang sila. Dapat may mga psychological debriefing ining pagkahimo, and I believe ang aton nga gobyerno nagahimos na ni sila, especially the deep end, kung ano ang mga debriefing ang himuon nila nga para ma-lessen ang trauma kagang impact psychologically, mentally sa mga estudyante nga dito nga tabugid nakaakto sila sa pagpaniro kaga naigo nila, nakita nila nga kalaigo ang ilaupon mo. Mga classmate nila gatalsik ang dugo. Grabe. Another caller sa ating linya. Hello. Hello, good evening.
2: Hello, no. Good evening, no.
1: Yes, oh. Sino ni Paliog?
2: Si Lynn.
1: Si sino?
2: Lynn.
1: Sila?
2: Lynn.
1: May linting mata. Lynn, man na inom mo na, Lynn.
2: Ano? X lang.
1: Okay, good ah. Yes, day, ano tani malagat na si mo?
2: May isang lang kakinampot.
1: Dali lang. Kay daw ni Jodo, hindi ko maklear. Hindi ko maklarong hambal mo. Abi, inaya lang kag klaruha magambal. Ano tong hambal mo?
2: Pwede ka pamangkot.
1: Pamangkot, oo. Sudan ko? Uga? ano pamangkot mo, Len?
2: Naman, ano ba ang mga... Isigyan ko, no?
1: Ano na?
2: Inyong lang yan, Carmen.
1: Ha?
2: Inyong lang, Carmen, ni si Jinkel, si Munoso. Nauwala ka na siya mabatian, ikaw.
1: Alapit mo na lang siya mabatian, ah. Mabatian mo na siya dugay-dugay. Nagbakasyon lang siya.
2: I see.
1: I see, no? Oo. Oh, ah. It's okay. Mabalik siya. Lapit na lang, ah. Nagbakasyon na siya kadali kaya may ginarigla na siya importante. So, for sure, magabalik siya sa Gyapon sa iyang programa. Okay? Nahidlaw ka na siya, oh? So, sooner or later, gro, masina siya mga siniman na mabalik na siya, ha? Matik, matik lang naman yung higtan mo kini mo radyo sa hawak mo, ha?
2: Hindi rin daw, ah.
1: Oo. Tay, sige, ah. Nagamalong ko siya, nagamusta ka, kinahidlaw ka na siya, malong ko siya, ha?
2: Hindi na, kinahidlaw.
1: Sige, salamat, Lynn. Okay. Mga ka-K5, alas 10:21 na. Now, padayon kita nag, sa ulog sang aton nga, week-long celebration. Sang aton 9th year anniversary sang K5 News FM. Adlaw-adlaw may mga aktibidades kita. Isa na nila is gift-giving. Gift-giving mga ka-K5, no? Dali lang gin kay may caller kita kay Samton Tanay. Hello. Hello, good evening.
4: Hello, good evening, Lolo.
1: Mayong gabi, man. Sino ni Palihog?
4: Sino si?
1: Jirili, ari si Lucy. mga ka-K5, si Lucy, medyo foreigner ni siya, no? Mistisahon, kachilaon, italianahon. ang iya apelido, those, ano man daw foreigner, fair. Fair ang iya apelido. Lucy Fair.
4: Hindi,
1: sorry. Sorry.
4: Arnais
1: gali jirili, Arnais gali. Dako gay nga pagpatawad si mo, Lucifer. Pasensya gay Lucy, ha? Arnais gali plido. Mami ko hanay fair. Lahog lang, Lucy, ha? Nainom mo na. Nanay ka, nainom mo na.
4: Nainom ko na. Sabi mo, no? Kada-adlaw ko gainom, kaya matagaan ko doklamil. BTX500 kaya para maglino kung mata kay guburo na eh.
1: Hindi ko lang na iya guro yung taklob. Dahil ang imo matang ka nagamuron, takla pala na isang isa kalibo, matinaw na. Nya may ara na yun ang nanay nagareklamo. Ate, okay, sige. Di sige pa namiyaw na na. Nag-goy na.
4: Ginakamya ko dati. Lalo na ikaw, kailalo kang si Jerry Lee.
1: Aha.
4: Tutukimi ko. Uy, kitirmi kami kita na sa simbahan. Gamandalagan man si...
1: Why na? Lipat na? Why na? Siya edad na iya?
4: Gamandalagan man ang akong kilala nga ano. Si ano, Jean Villalobos. Juliana Villalobos. Beauty Villalobos. Good evening, da.
1: Good
4: evening, Kalino.
1: Mga customer mo ni siya manicure?
4: Oo.
1: Matik ako no, damo na nagkalapila sa manicure mo?
4: Oo. Kita mo sa mandalaga na lang. Ang alam na Daniel Tarinderia.
1: Matiko lang ko no, tapos yung manicure ko no, ang mga koko ko no, yung nagkalabaog na naman. Hindi ko na makalaba. Kung hindi ko na makalaba, og nagakilingking sila ko, no? Kay mga pila sila ko ko. Hindi na tudlo.
4: Ay, kasi ba, apat ni gani ako na manikiran pagka-init-init at puli ko ka natulog.
1: Apat yung katao ka manikiran mo? Kada... Diyan ay kamila mamangkot ko na ibla. Pila ang pedicure? Pila ang manicure?
4: Kamotil
1: pila?
4: Kamot. 100
1: 100 bali ang inang 100 nga kamot ng syokot mo na pulo na nakatudlo na. Di ko may ba, kung may baog bing a koko nga siya kabilog, siyam lang ka koko, may discount.
4: Libre lang.
1: Ah, libre lang. Oh. Ati, sige. Tiyan mo lang nagpanamiyaw mo. Mula na, Lucy.
4: Mula lang
1: na. Ati, sige. Thank you.
4: Nalipat ka isa ko, sige mo, Lipson.
1: Ah, sige na. Okay. Mga kakipan, may history habla. Nya inday do galai na ginagakon pananawan do matyagan ko do guba na ginagakon ng pananawan may diferensya na ginagakon mata natuod ka na nyo o dugay ko na niga gusto ireklamo si mong akon mata nga do nagaburon yun kung kisya nagangot-ngot yun do hindi ka kukita bla. Ambal ya sa bata ya. Nyati nay mapagusto mo mapacheck up ka. Nyatani galing way ko kwarta. Nyati sige nay ah. Tagaan na ka kwarta. Nagkwa ang bata jirili siyang isa kagatos. Nyari nay ho isa kalibo. Ipacheck up to. Nya ha? Anong isa kalibo? Nya ho isa kalibo na nay? Nugay na ko, shin lang ni! Nyati na'y ayaw ka na. Wala ka li, di pa rin siya mata mo. Ha? Di tagaan sa kuno siyang bata, yan isa kay gatos. Ginabas ang bata, yan na'y ari isa kalibo, ipakonsulta to sa mata mo. Nyanong isa kalibo man, isa kay gatos ba lang ni? Nyati na'y ayaw ka na, huwag ka masakit sa mata. Tsakto man. Kaya kung may diferensya ginang mataya, pag naho siyang bata, yabi, nyari na isa kalibo, ho? Pusin lang gali, mambal niya titnak, oo, isa kalibo ni, hindi siya kita mo. Di paano yabi karoon niya nga, ha? Nagpotista sa dayon, nini ni isa kalibo, sin malang ni, niya tinay, ayaw ka na. Mga kagayfem, alas 10:29 ng oras naton. Saliwat, padayon kita sa ulog, no, sa aton nga week-long celebration. Sa aton ka 90-year anniversary sa K5 News FM. Everyday nagapatigayon ang aton nga team sa paglibot, kagpagpangita, sang maswerte nga makaagom sa aton nga mga gift, no, halin kay Doc Ramil Oy, kay diri sa K5 News FM. Ang isa na dira sa mga regalo, mga ka-K5, ang mga bugas, ka-groceries, no? Okay, no? Dali lang kay may cooler kita. Hello, good evening. Mayong gamida, sino ni?
5: Hello, gabi.
1: Yes, sir, mayong gabi. Sino palihog?
5: Si Toto Mario niya.
1: Toto Mario siyang sumag?
5: Oo, oh, nangyari-tato na lang tingugubak.
1: Bo amo ni Jirili ang pirti kapisan nga klase siyang amay palakpakan, no? Toto Mario, nainom mo na?
5: Oo, okay. Iskagwa na nitribayo na yan, inom ko yan.
1: Mga, ate, good, oo. Mga kakifaw si Toto Mario, siya wala pa nagkakilala sa iya. Regular listener na ni kakola na di, kung makachimpo, makatawagin ni siya. Now, sa mga Tiangi, sa mga Tiangi, mga ka-K5, si Mario nagalibot na na siya nga nagamaligya siya sa... Ano ganing maligya mo, Mar?
5: Sila ba ni Ida, gong si Gate, matayulit, kumpurado ba sa muna, kater, gater, si Iper, matirigamay.
1: Amo na yung ginamaligya yung Jirili. Hello, si Bet, ah. Ah, Martilio, aeroplano. Ano to, aeroplano? Martilio. Ah, Camporado. Okay, balsamo, dalaya na, no?
5: Ah, aceton.
1: Aceton, shipper, lighter.
5: Oh, na.
1: Ah, okay, okay, oh. Okay. So, ining imong negosyo ng pagbaligya sa mga Tiangi, daw bilang ikaw is wholesaler ka, kag ginabaligya mo ini libot ang imo yang motor o kung bisikleta sa mga lugar e-bike, nga e-bike. E-bike no especially dira sa lugar sang bago no di ba
5: bago
1: okay how many years na nitoto Mario ang imo nga
5: ah 23 years na ado
1: 23 years dirili. Kung figaw ka korasyon, kag wala ka nagapalangga sa hininga klase nga pangabuyan, dugay na ni si Mario nag-untad si Bongoro. Ha?

0: motivation mo nga ginaubra mo na yung midispan nga kabudlay kung kaisa maulanan ka pa, mainitan ka gida, no? Ibagoy syerte, malautan ka pa siyang ido, ka kung kaisa do, hindi ka pa pabayaran siya nagaulutang si mo, nagamalakal si mo da, nga padayon mo na yung agin himok ini for 23 years. Ano pila kamilog bata mo?
1: Well, yung sa ubang mga legal diyan di ka chill na matakapo sa legal niya nga mga buhi alam hindi kay kung gapo nga budlay ko kakwa ko sa kwarta ya hindi ka magal mas ang kwa ko yung pakao sa mga ko yung legal ya.
0: Ah, okay. Ang rasyon girele para sa pamilya siya mo chillingon siya na responsable nga kasi sa tao. Responsable nga klase siyang amay, responsable nga klase siyang mana. Bisan ano kabudlay, basta ginatanaw niya, ginapakaon niya sa kamataan niya, halin sa iya pagpaninguha, kagpagpangabudlay, kagligal niya rili. Huwag siya nagkakatakan because ang pagpalangga sa pamilya, amung nagahatag siya sang dugang nga kusog sa matag-adlaw nga pagpangabudlaya. Grabe ka to, Mario. Grabe ka. Oo. Kung may ara abiyang nga mga medal, kung may ara lang ko trope, ikaw isyagin ang may makabaton sa trope kag medal para sa akon bilang isya ka the best nga tatay. Ati yung masyabat ko dahi, ati laba, mara ka man. Yes, oh ah. Ano ba mangkot mo, be?
1: Anong lugar makita sa karne yan, eh?
0: Ano na?
1: Anong lugar na makita sa karne?
0: Ano ang lugar nga makita sa karne?
1: Oo.
0: Argentina?
1: Dinamo yan, no?
0: Ano nga lugar nga makita sa karne? Ano man? Do ka budla siya pamangkot mo, ah? Basi kung ano...
1: Para makakamadablas ang picnic ng kayo mo.
0: Di lugar... Ano nga lugar nga makuha sa karne? Ha? Ah?
1: Makita. Ah, makita mo.
0: Makita sa karne? Ah.
1: Oo.
0: Ano, ti hindi ko kabalo kung nung makita nga lugar sa karne na, ano na siyao?
1: Kung ano ng Cebu... Sige, ang karne na sibo mo. Sibo,
0: sige. Mar.
1: Ya?
0: Manago ka kayo may bagyo para paabot ni kay siyang isula yan. Uy, mayo sa dirili. Anong makita ko nung lugar sa karne? Sibo City. Oh, tayo siya. Yes.
1: Ako lang ang iba na. Sige lang.
0: Sige. Thank you again, Mar. Good luck si mo. Salot ko na si mo. Sige, Mar. Salamat. Okay, sige. Magagagay 5, no? In connection sa aton nga gift giving, sa aton nga pag-celebra sa aton nga 9th year anniversary, isa sa mga sponsor gin nga naghatag dinili bugas para ipanagtag siyang K5 News FM sa gift giving. Ang aton nga partner sponsor, amo ining Bacolod Car Seller. Ang Bacolod Car Seller, mga ka K5, amo inisimong ang halos ginakantuan siyang kutob, luyag, magbakal, sang slightly used, mga second hand ng mga salakyan. Isa sa pinakadako dire nga baligyaan sang second hand sa Bacolod, amuning Bacolod Car Seller. Man sa ila pwesto, mga kaka-K5, ang tawo damo adlaw-adlaw ka kanto, da? Nagapili siyang salakyan, nga tanawon mo, pagustog ako ng luyag mo, pick up, Mios Auto, Fortuner, Montero Sport, Everest, gusto mo the van? Anong gusto mo? Pili ka lang race nga Toyota. Tanan nga klase sang salakyan, mga ka-K5. Nga gusto mo Hilux, Ara gida siya ba

Lord Carceller. Ang kanami gid kay nga aman nubo ang mga milyahi sa mga salakyan. Kag kabarato siyang presyo dirili kumpara sa iban. Daw baratilyo ning ila presyo dirili. That's why nga gusto gid sila magpabalo diri sa aton sa bilog ng Negros Occidental nga ang Bacolod Carceller ang dapat gid kantuan una gid. Nga dapat kantuan kung ang gusto ninyo pick up ng Estrada, Fortuner nga automatic. Kadalawon mo diriliya do nagbakal ka lang siyang brand new ya mo. Ang kanami pa kay importante makasalig ka. May ara sila pwesto nga nagahilira mga salakyan nga kalaba-laba dirili. Mambal ka lang guros tinta o tinta ka salakyan. Sobra mo. Pili ka lang da. Kag tanan ina available gid kag para gid sa imo. Mga kakifem ang Bacolod Carceller nagaimbitagid sa inyo da no. Nga kung gusto nyo magbakal sa good as brand new nga mga salakyan. Kantogin ka mo sa ila kay nga aman, nubo ang ila presyo, kondisyon ang mga salakyan, kompleto ang mga papilis, kag may opisina sila. Siyempre, wala labot sa nubo nga presyo, makaayo kapagid sa tag-iya dirili. Makaayo kapagid sa manager kay Richie, no? Si Richie Piodena. Kahapos nga tawo, istoryahon. Wala kagid na maayo kami sa iya, be. Ha, gamay? Dako yung ayo si payo yung si mo. Niya payo ako na missing ko. Niya hindi, payo on naka 20 mil. Grabe, dinili mo. Karon ari pagid hambal ni Toto Richie no ang manager sang Bacolod Carceller nga lonely ko da hambal sa ila nga ako na bahala mag-transfer sang ila nga mga papeles pagkadto sa ngalan nila libre na way na bayad. Karon kun gusto nila no nga i-cash mas dako pagid ang discount kag tapos kung gusto nila financing na most na ginang approval. Ha? Apat kadlaw, kung lima kadlaw, ma-approve ka na yun, basta kompleto lang. Ha? Kang qualified ikaw, approve na yun. Ang kadami, pag-injirili mga ka-K5, no? Wala labot siyang marato na mga produkto kung mga salakyan sa Bacolod Carceller. Makaayo ikaw. I-mention lang malanga na matian ko sa K5 kay J. Lolo. Ang ining Bacolod Carceller. Kung madayon ang transaksyon nyo, tagaan kapag it another discount, mga ka-K5. Importante makita mong salakyan, no? Kung gusto mo, dala kami kaniko mo. Ipakita si mo, i-test drive mo, pwede gin. Gusto mo, anong gusto mo, abe, no? Ang Innova? Vios? Vios mong sa ilan na nila automatic, no? May ara yung atang 6,000 pa lang yung mileage mo. May ara 2025 model. May ara 2023 model. Kataas ang mga modelo. May ara man sila ng mga Hilux ng mga pickup. May idol giko tong puti nila. Naka-set up na yan mo. Naka-mags na yan la. Kag nako yung Roydaya nga kampiyon sa tanawon. Katahom nga salakyan, purong presyo ya, kabarato lang kumpara sa iban, dirili. Now, ari ho, sa kutob naman niya ya, nga hindi gusto kag wala ya siyang plano magbakal sa lakyan. Pero may kilala ka, no? Kada tao may kilala mo. May tawag kita nga K-system. Kakilala system. May ara ka siyang kapitbahay. K-system, eh, no? Kapitbahay, kaklase, kamadyong, katong age. May mga K kita, eh, no? Kapatid, kamag-anak, kaopisina, kabarangay. Ang imo-himoon, kung makamati ka dirayag nga ang imo kilalabi, nga mabakal sa lakyan, no? I-refer mo din.
Kay tungod kung madayon ang transaksyon, tungod kinaka-refer ikaw, si Sir Richie Pudena ang manager sang Bacolod Car Seller. Magahatag si imo siyang limpak-limpak nga referral fee. Di karon na ginhimo mo lang nagtawag ka malang kay Richie, Sir. May-ari ko di pakaisa ngang matayas abroad. Kaplano magbakal sila sang Fortuner nga slightly yos, abe, good as brand new. May ara ka na? Yes, kantulan ni Sir, dalalang imo na yung i-refer di. Di siyempre mapakita ka dito, no? Kag siyempre kumadayon ang transaksyon, si Richie Pudena, ang manager siyang Bacolod Car Seller, maghahatag si imo siyang referral. So, livelihood ni mga kakipay, pisanan talang ni, pisanan talang ni, kaya ta ni. Now, karon, no? Pwede nyo makita ang ilang ng mga display ng mga salakyan. Kantoy ang ilang Facebook page, ha? Ang ilang Facebook page, i-type lang Bacolod Car Seller. Bacolod Car Seller, no? Ara sa Facebook, ha? Pero kung gusto nyo gayon makilala kag ma-istorya si Sir Richie Pudena, ang manager sang Bacolod Car Seller, pwede ka mo katawag siya. Ari, abi-abi, kuha ka mo bulping kag papel. O kung ready nyo dami, isulat nyo bing iya telephone number, ha? Okay? Isulat nyo na isulat, ha? Kuha na'y bulping kag papel. E ready na kilawagon kong numero sang manager sang Bacolod Car Seller para makatransaksyon kita, ha? Mga taga-Sipalay, taga-Himamaylan, Binalbagan, taga-Victorias na, taga-Sagay, o taga-Silay na, o masi may ara ka mo na gusto yung ipamangkot sa Bacolod Car Seller, aring telephone number, ho? So good na, okay, ready na? Sulatan nyo na, bilihog, i-record ninyo. 0920-0920-973-1403, ha? Liwat, 0920-0920. Oh, da kita na i-stop. 0920-973-1403, ha? 0920-973-1403. Pisanan da lang ni. You know what, kung nga pangita ka kwarta, kung problema mo kwarta, sala na dirili. Kaya ang kwarta, ara lang si palibot. Ang matuntood ng problema is opportunity. Oportunidad yung aton nga problema. Kaya because kung may oportunidad nga maayo, siyempre may ara ginaya nga kwarta. Katulad sini nga ginahatag sa inyo nga mensahe sa mga gabi. Oportunidad ni nga makakwarta ka. Ang kontra mo lang di, ang imo katamad. Pisanan mo lang di. Masi ang kilala mo, may kilala man niya mabakal. Pero masi may kilala ka na ha. Gusto siyang bakal siyang pick up ng ilax ha. Kung ano man gusto niya, malalang ko kaya may kilala ko to ha. Dibla? Pisanan na lang ni sa pangabuhi mga kakipay, hindi maging kinanglan sa all the time diploma, kinanglan niya disiplina, kinanglan ni inisyatibo kag common sense para makasurvive kita. Ang kwarta ni problema, ang matuntood ang problema is opportunity. Kag nagahatag sa aton mga kakipay, ining Bacolod Car Seller, oportunidad at the same time makaangkot sang livelihood. Kag sa tanay nga gusto gin magbakal sa mga good as brand new nga mga second hand nga salakyan, Toyota, Mitsubishi, Ford o kon Isuzu kun ano mga klase salakyan, sa liwat ang aton kaduan, Bacolod Car Seller only ha.

Alas 10:47 na ining bahin na dulo na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Isa sa mga importante sa buong mga kaki-5 gidaya is ang kape mo. Now, hindi na niya guruya ma-erase sa sistema sa tao yung kape. Kundi nag-evolve lang, abi, nag-develop lang. Katulad mala siyang telepono, no? Hindi na niya madula yung gurong telepono, kundi mag-improve lang niya kag mag-develop, no? Hindi mala notara ninyo, no? Nga siyang unang telepono, galing-galing, idayal-dayal mo siya, no? Tisubong, ang telepono, bisan din ka nag-pungko ka lang na sa imo, naplungkoan, o kung nag-asakay ka sa salakyan, o kung nara ka sa banyo, gani? O kung din ka man, pwede ka lang katawag, no? Pwede ka lang katawag. Amo na ning telepono. Di amo man na mga kakifayb ang kape. Nga salin siyang una, hasta subong, tawag ay nung Japon kape. Pero dapat nag-evolve sa mas maayo, no? Ining DTX Coffee Mix, ang saboria aragid. Ang aton niya nga, ginapangita nga sabor, aragid sa DTX Coffee Mix. Pero ang wala sa iban, ining mga ampalaya extract, mga chia seeds kag super antioxidant nga panakot, mga kaka-K5. Nga mo ining nagahatagi sa paglimpyo sang aton higko nga sistema. Kung makainom ka DTX Coffee Mix, energetic ka mo, no? Wala ka mo nakapoy, bla? No, ka-alerto siyang imo brain, ha? No, hindi kaya pagtuyuhon, especially kung nara ka sa imo trabaho. Kung nagainom ka siyang DTX Coffee Mix, naming Arias banyo. Ang pagpangihi, mga kaka-K5, no? Ginapabugal, tagin. Nga, kung mangihi ka mo lang doon, na lang doon urot, ginag unot siyang marukan mo, ay, kanami. Na, mo ina, DTX Coffee Mix, dugay kagutumon, mayo man siya nag-diet, nagapakupos mo yon, DTX Coffee Mix, dugay kagutumon mo. Kag ang nami, gigina-repair yung mga damaged cells and tissues, why labon ka ginat-detoxify kanya, gina-eliminar ang mga toxin sa lawas, gina-depensahan niya ka, kaya hindi mag-uba ang selula mo sang mga free radicals tungod may mataan siya nga super antioxidant nga halin sa tubo. Mga kaka-K5, kung kapegyan ni ang aton paghambalan, aton gay testingan, inumon ang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, nagakape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: hindi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
8: Mapakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Ikaw ba'y nasaktan?
15: Naintuan nila ko sa nobya ko.
14: At di mo alam ang gagawin.
0: Ano ang himuon ko?
14: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo,

0: super coolitan. At the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 6 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulong na sa aton sa DTX Beauty Soap.
2: Siya wala pa nakagamit siyang DTX Beauty Soap, ha? Tastingin ninyo, bla? Para ma-experiensyahan yung gig kong anak ko nami siyang DTX Beauty Shop. Ari para sa best result ang sikrito mo ni. Unahon ninyo, basoon nyo abing guya nyo. Sa guya lang tabi, no? Sa guya lang anay. Mangilampos ka tubig, no? Basoon mo, kaghabunan mo siyang DTX Beauty Shop. Salamahon mo gid ang porsyon siyang guya mo. Kagtapos, pabukalon mo siya. Kagbunlawan na yon. Pagtapos mo bunlaw, habunan mo liwat, no? Kagmasayon mo, kagdasigihon mo hasta magbukal, ngas dala masahi, bilong nga bahin siyang guya mo. Kuro mga 20 segundos, ah, no? Kagbunlawan mo liwat, no? So, in other words, kaduwa ka mga habon. Nga, sa una nga panghabon, kakson niya anay ang mga yabok, ang mga oil, no, para maglimpyo. Sa ikaduwa nga panghabon, kay kumulimpyo na siya, makapenetrate na siya sa aton skin. Up to third layer sang aton panit. Kay dra na nimo ma-experiensyahan. Himuon mo na sa aga kag sa gabi. Kaduwa ka manghabon sa aga, kaduwa ka manghabon sa gabi. Sa sulod siyang duwa kasimana, mga ka-K5, makita mo gid ang best result sang DTX Beauty Shop, no? Try mo gid, ha? The same thing man na sa imong atyan. Kung may mga stretch marks, no? Kung may mga stretch marks, amo man ang himuon mo. Kung may mga wrinkles ka, kag may mga punggod, the same man na himuon mo. Kung gusto mo magputi ang imo panit gid, kaduwa ka manghabon. Kaysa liwat ang unang nga habon, kakson niya na yung kagaw, kakson niya na yung mga yabok, kakson niya na yung mga oil sa aton panit. Sa ikaduwa nga panghabon, da na siya mapenetrate. Da na siya maghatag sa kanami, girili. So itry niyo DTX Beauty Show para git sa bilog nga pamilya. Hapos ni Baklona, kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, sa mga butika na sa inyong lugar, magkuta ng lihog, ha? DTX Beauty Soap. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Okay. Hindi nga bahin manludo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Para man sa tanan. As your daily supplement, mga ka-K5, tungod, kakulangon sa mga nutrisyon abing makuha ta sa aton pagkaon, kulang sa vitamina, kulang sa mga mineralis. Nga mo ining panakot gid nga kinanlad sa aton sistema nga magpunksyonal sang insakto. Kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule puno gid sa vitamina dili kag mga mineralis. Ginatap na ya pa ang nagahana nga maghatag sakit o balatian sa aton sistema. Ginalimpyuhan niyang higko tanga dugo. Ang mahigko naton nga atay. Subong man ang kidney, mga kakipab, ginalimpyuhan siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang tanan nga mga palamanog sa sulod sa lawas, tako puso niya. Kung nagabanog ng imoy ang atiil, tungod siyang arthritis, abe, o kung gout arthritis, una ginulaon niya ngot-ngot, ikaduwa, kupuso niyang banog. kang tunawon niya sa matamat sa adla-adla mga pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang uric acid. Kaginarepair yung tais nga tulaan. Grabing Dr. Pinoy, simple malang siya. Himo ini siya sa shark liver oil. Squalene, eh, no? Shark liver oil nga kung sa diin, wala siyang side effects. Wala man siyang overdose. Bisan mag-inom ka pa pulo, kamilog si isa kadlaw. Kag-aprobado siyang BFAD, mga kakifad. Dr. Pinoy Squalene Capsule, sabat man ini sa may mga dysmenorrhea. Ginadula iya ang pinitensya muna sa dysmenorrhea. Sa may mga ginaminopause na be, may mga hormonal imbalance. Ining mayuma, jilig pakupusyon naman mo. Kag sa may mga depresyon, inablang permi lang ikasubuan. Kag may mga gulpi lang nga ginakulbaan. Dr. Pinoy Squalene Capsule ang inumon. Subong man nagahatag sang dugang oxygen, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa aton nga mga kaugatan. Kag subong man nagasupply sa sang oxygen sa aton nga utak. That's why nga hindi ka maging dementia ka. Hindi ka magka-dementia, hindi ka maging malipaton. Abtik sa gihapon ang memorya mo kung nagainom ka Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanubo yung man ang high blood pressure mo. Ginapaiwa yung makaangkon kita sa stroke kag heart attack. Kaya ginalimpyuhan niya ang mga bara sa ugat naton eh. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabato man mga ka-K5 sa mga early stage sang cancer. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabato man sa ining leukemia. Leukemia ha, cancer of the blood. Sa may mga problema sa dengue. Ang problema ta sa dengue kadasi magnubo ang aton blood platelets. Kag halalungan, pwede mapatay ang isa ka pasyente. Tungod sa maganubo nga naganubo ang blood platelets. Painumas ang Dr. Pinoy 2 capsule every 3 hours. Sigurado nga magasaka ang blood platelets, ha? Luwas sa katalagman ang pasyente naton nga may dengue. Sa may mga psoriasis, Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5, kanto lang ka mo. Sa tanan nga Grace Pharmacy, sincere nagstore, the generics pharmacy, ha? Dira sa Mabinay, may namangkot sa nagligad, kundi mabakal sa Mabinay, arida ho. Sa Tarings Pharmacy, China Pharmacy, kag CGM Pharmacy, dira sa Mabinay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaghalin sa Hinubaan, pagkanto San Carlos, Bilog Negros. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mangkota nyo lang ang mga suki nyo ng mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Subong man, available ang Dr. Pinoy sa Bilog nga Panay. Sa liwat adlaw-adlaw, inom kita, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Okay, kay sa liwat naman sa may mga problema nga gustong ipalabot kay J. Lolo, tawag na kamo kung i-text na sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Good evening sa ating mga texters. Unagid sa kay Mel Celis, no? Mel, may gabi na sa imo. May gabi, J. Lolo, always kiko nagapamati sa imo ka na gabi. Great man, family Celis, kay Kagawad, Cyrus, Batik-Batik. Sa Padilla family, kag Morales family. Mati lang ko ni J. Lolo. Thank you again and God bless. Nainom ko na, J. Lolo, ang D3 Bio, kag ang Mighty C.
2: Ngayong gabi, sino nga lang niya dirili?
1: Si Mel. Mel Celis.
2: Mel Celis, dahi, mayong gabi na si mo. Thank you again sa pagpamati, ha?
1: Good evening man, Jerry Lee and J. Lolo. Halin naman lo kay Johnny Lim.
2: Ate si Johnny Lim, oo. Johnny Lim, dahil mayong gabi na si mo, kamusta na ko na kay father mo ha? Migo ko nga si Pipito Lim. Sir Pipito Lame, mayong gabi na si Mo. Nainom mo na, Pipito? Nainom mo na.

0: Okay, oras na nga para magbasa kita, no? Sa isa ka problema nga ginpadala sa aton. Pwede makamu karong katawag para nga magdugang problema. Magdugang advice. Kung kinanglan nga magtawag ka mo, no? Idayal nyo lang aton nga hotline na. 0928-611-2263 kag 0927-4489 ha. Sugod ang tanang pagbasa sa punta. Sa puno. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Mayong gabi man. Palihog lang ko lo, taguang numero ko. Taguang, Jerry Lee. Mangayo lang ko tani lo siyang advice. May ka-fling ako, Jay Lolo. May ka-fling. Anong ka-fling? Do, may ara siya nga do. May ginadiskartihan ah. May ara sa sang interes isa katao, no? Ang aton letter sender, by the way, lalaki, no? Ang ngalan niya si Ray. Ray, no? Jay Lolo, high school crush ko ni. Pero subong, pareho na kami pamilyado. Nagkitanay kami, Jay Lolo, last year. Ginpangayuan ko siya, Jay Lolo. Ginpangaluyagan ko siya, Jay Lolo. Ha? Nag-intra-intra ka man, Ray? May mga pamilya na inisyong mamagi kang lalaki. High school crush yan, no? Kamalukang high school yung mga crush do hindi ginaya malipatan. Ang mga nubyo kang mga nubya sa high school do hindi ginaya malipatan. Why, no? Tungod ra una nag-tubo ang imoy ang pagkagusto mo. Kati antes ka mag-teenager high school abi, ti bata ka pa man niya. Wala pa yung mag-develop yung imo yung balatsyagon, ang interest mo sa imo nga opposite sex. Kundi kung bata kaya, makaguyod ka lang taktarak na. Makahampang ka lang na yung magatulog kaon na yung hampang lang yung kamataan mo. Pero mag-abot ka sa adolescent period, teenager stage abe, na nag-develop ang feelings. Ang imo nga balatsyagon, kag imo yung nga paminsaron. Lain na may mga, ang prioridad mo, hindi na masyado hampang. Kundi ang imo na kaugalingon, ang mga gusto mo na. Ang imo yung nga balatsyagon, no? See? Sa una, siyang gamay ka, do wala man na, puti tingala ka, no? Kung imo gan ipaminsaron. Pag-abot sa high school, may mga kuba-kuba ng dughan mo. Kung makita mong crush mo, no pleasing sa katama, bla. Nami siya mamiste, kagwapa siya, kagwapo abi. Doon na namian ka siyang iyam lang personalidad, no? Nagabatsyag ka na, nga siyang una siyang gamay ka, daw ay mana. Putik siyamta nagatubo ang tao, hindi lang galip sa physical. Kundi dala na naiya ang pagtubo naton ang emotional kag ang psychological. Di high school life, mga ka-K5, ining aton letter sender, may crush sa high school. Hindi agin malipatan. Isa kuno kabes, nagkitanay sila. Kagin panguligan niya. Ha? Gipanguligan. Ano na tamo, abi? Ano na tamo? High school crush ko, pero subong pareho na kami pamilyado. Nag-meet kami last year. Ginpangulagan ko siya, Jay Lolo. Kag, ginsabat yaman ko, Jay Lolo. Baot roman. May pamilya na ning babae. Ginsabat yaman niya si Ring. May pamilya man. Sadya na ni. Hampang kalayo na ni. Kagin sabat naman ko, Jilo Lobiskan, pareho na kami nga may mga partner in life. palangga ko gid siya J-Lolo. Ugaling amo lang gid na, no, ulihin ang tanan sa amon. Hindi ko gusto nga madula siya J-Lolo, Arina. Kagkabaluman ko lo nga amuman, kagamuman siya abi. Subong almost 10 months na kami nga sikreto ang amon nga relasyon. Pulo kabula na dili di damo na niya nga ano ni blue balishwa. Sa pulo kabulan kamuabi ang lalaki letter sender na to si Ray. May asawa, no? Pamilyado. Experienciado na dirili, no? Di ang babae, no? May pamilya naman. Pareha sila yung may mga experience na sa mga bagay-bagay. Especially sa romansa. Especially sa romansa. Aususa. Ano ay han? O ano ay han? Sa puno kabulan nilang nga relasyon dirili, bausos ah. Tungod siyang ilang ang mga experience both sides, no? Mga kakivibe. Sa mga mature na nga paminsaron, pinsaraan nyo bala. Kung ano ka, do damang nga nagaput sanay dirili mo. Do karabaw nga nagahibag bala. Sungayay bala. Aw, Susan. Okay. Polo na sila kabulan, galing nga nagalugayay. Nagaluyagay, sikreto. 10 months na kami sikreto ang amo relasyon. Kabalo kami nga sala, J-Lolo, ay salamat, kabalo sila. Kagsya subong, gapaminsar nga iunta to ng amo relasyon, J-Lolo. Hala, dirili. Ang babae ko no, nakapaminsar niya sa lagi ni ginabuhat mo. After 10 months, dirili, no, naka-realize ang babae nga sa lagi gali ni. O kon gusto niya lang guriya mag-untat, bla. Kaya na daw matyaga na siyang babae, nga daw lainabi. Nga daw ma-fall na gin siya, kag daw maguba na gin siya. Sa sini nga klase nga tago-tago nga relasyon, bawal na pag-ibig. Galing kong isa may araya tao nga nagaka-excite sa tawag naton nga sikreto. Ina ba lang nagamixkla ang nervyos kag ang sa Tagalog pa, ang sarap. Ang nervyos, ang kulba, bla, kag ang kanami turns. Nagamixkla, bla. No? Ang gwa sina, adrenaline rush, bla. Di daw ginapangita mo na ang adrenaline rush, kido may psychological effect ina nga may something, may satisfaction nga, nga impact, abi, kung mamatsagan, no? So, puti, bottom line, pamilyado sila. Isan din mo patanawon nga ang gulo, sala gyapon eh, di ba? Okay. Kaya basta ka pamilya, kaya may pamilya ka natin ang masilingon nga everything you do, ang tanay nga himuon mo, kung buhaton mo, kung pagadesisyonan mo, may kang tanan initanan sa kung paano mo maipa-improve ang pagpangabuhi mo. Kaya may mga tao nga nagasalig sa imo, may nagadepende sa imo. Ang asawa mo, kagkabataan mo. Di ini nga bagay, hindi iniya angot sa imong responsibilidad bilang isa ka pamilyado na. Kundi isa iniya ka bagay nga ginabuhat mo nga makapaguba sa tuyo nga maayo nga direksyon, bosdam lang nga maayo para sa pamilya mo. Kaya hindi mo mani masugid sa sasawa mo. O kung sa banay mo, abi, sweetheart, may girlfriend ko bla. Buti ano ay han, guro, no? Basi kung madumukulan ka o kung ma-presyo ka, binulagay git ang inyo sitwasyon. Karon magkaka-K5 ang babae ni nga high school crush siya nga konsidiin si Ring aton nga letter sender. According siya, sa pulo kabulan nila nga relasyon, daw hindi inako na mapunggan ang iya balatsyagong kag hindi inako na mabatas nga madula pa ning babae sa kabuhi iya. Ala, na ano na siya, na immune. Nag-addict na siya sa iya paigugma ni sa babae. Kagkono man sa babae, subong man sa iya kuno sa babae. Pero on the other side, ang babae naghambal sa iya. Na daw siya lagi niya ton mo. Unta-tonto na niya. Maluoy ka, gabuta. Aho siya. Niya ma-untat na ta, kaya hindi na giniya mo. Ari mga kaki-five ho. Kagsubong kapaminsyar siya nga istap na utato ng amo relasyon di lolo. Hindi ko gusto madula siya lo. Anong himuon ko lo kay palangga ko gin siya? Hindi ko gusto madula siya di lolo. Pirti di lili. Kaya baby, tawag ka mo di kung gusto nyo maghatag advice sa kay Ray. Nga ton nga letter sender ho. Ano ko nung himuon ni Ray ang atong letter sender? Kaya mo na ng sitwasyon nila nga hindi siya gusto madula ng babae? Sa anong rason, Ray, abe, nga hindi ka gusto? Nalilang kay may cooler kita, masi gusto niya siya maghatag advice, no? Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Sino ni Palihog?
1: Si Roy Lo.
0: Si Roy Lo. Si Roy, Roy, Roy, batian mo to ang problema ni Ray nga ton nga letter sender. Ano anong mahatag mong advice siya be?
1: Di ba ang pamangkot niya, ano ang ubrahon niya?
0: Anong himuon niya? Okay.
1: Anong himuon niya? Ang pinakamanami, gining ubrahon niya, kung di niya na palangga ang iya asawa, di paanal niya Kung gusto din niya maupo ng babae, hindi kay into anay portion na lang permi.
0: Sige.
1: Diba? Kag, kag kung, amo na bala, unfair man nga, amo na, kag kung madakpan sila, ti, it's under the law, hindi eh. Sala, hindi na inaumbra, ya.
0: Correct, correct, oo.
1: Muski diin mo na yung butang kwan, sala, ang sala. What if may kung may mga kabataan ba sila? Ang nalukuyan ko yung mga kabataan.
0: Oo.
1: Kag ano ginang kwan? Kag para sa ako, siguro, siyempre, na ano na siguruhin na kumaga pa, pamisaron niya kasang kapila din kay base mo lang iya nga ginabatsyag na tuwan sa babahe. Base ko lang eh, do ara mo lang. Ang siyang una mo lang paghihugma nga wala na ngayon.
0: Wala maglupok?
1: Oo, kumaga pa he lives in a fantasy mo lang siyang una na childhood. Ano na to? High school, ano?
0: Crush ya?
1: Oo, di base ga pantasya lang sa yan muni ga po siguro nagbuild up bala ang handom kag dumot sa una sa di subong nakachansar sa gigrab yan at galing kay ako na galing illegal.
0: Kaya may pamilya ng mabagi siya mo man
1: tingali ang gwano na karoon, do home wrecker ka mo kuduwati.
0: Bawal na pag-ibig eh.
1: Bawal na pag-ibig. Mayo mo na tani, kung duwa ka mo, mismo, may gusto niya, o galing ng babae, kaduwa-duwa na ka mo.
0: Masiguro, na-realize na siyang babae, nga daw na-guilty na siya mula, no?
1: nagmutang tabilo. Oh, for example, itong desidido nang mag-upo sa babae.
2: Ah.
1: What if ngali ang babae ang hindi maya ga-hold on pa sa plasado? Eh, gingguba mo na iya imo pamilya, iya babae, bala ka na. Hold on sa Japon, ti. Ti ano na, kung ano anong gawa na.
0: Grabe no. Ti, niri, hindi, Roy, desisyon ang kinanglan ni. Before ka mag-imo desisyon, you have to make a choice. Kag before ka magpili siyang gusto mo, magkutol mo gayon kung agaamon ang gusto mo eh. Di ba?
1: O, kag dapat mag-insigurista sa iya gusto eh. Dapat duwa sila, hindi kay kung siya lang kami, kung iya-iya lang iya may gusto eh.
0: Okay. Okay. Okay, sige, tayo nangimuon niya.

0: sacrifice nila, no?
1: Oo, dako-dako. Lo, grabe.
0: Ang isacrifice nila, tungod sa ilayang personal nga gusto maging milipayon sila, pila naman katao ang masubuan?
1: Amo lang na. Di ba? Amo ganyan. Kumbaga pa, ipaglaban nila ang ilapagin.
0: Oo. Tungod nga may kamataan sila, may isawa, may bana sila. May apektado siyang ilang pagayimoon in case kung amugin man naga direksyon ng luyang nila pag-desisyonan nga mabdana. Isla mapanal sila, be.
1: Oo.
0: Ang malatsyagon...
1: Kung may kanta na ganilong, we had the right love at the wrong time.
0: Pero may araman na nga kanta, got to believe in magic.
1: Umay kung magic lang yan, no?
0: Got to believe in magic. Oh, atisi.
1: Nang magicon ka lang kung saka ang kakaso eh.
0: Di mo ito malahambal mo, aras sa fantasy world, no? Dapat ang iyagin niyang ma-wake up sa nga nagpangabuhi siya nga sa realidad. Nga siya, number one, may responsibilidad, pamilya. Doon siya, may nagadepende siyang kamataan, pamilya. Kaya may obligasyon siya nga para nga, para siya iyang nga panimalay. Amo ng realidad. So karon every time naman nga may upo dyan ng babae o kung hindi man, nag-trigger ang fantasya sa iya paminsaron?
1: Oo. Sakto. Okay, kumbaga pa, he is fighting a losing battle. Kumbaga pa, maski ipagkakibato iya, kaya ang babae, hindi siya sure na, pakibato mong isa ka tao, iya, sa punta, iya, buyaan ka sa tao, kaya alang-alang siya mag, kumbaga pa, ikinahagad mo ang isang tao nga magtabok na sa taytay. Galing niya kay kulbaan siya gali.
0: Basta na iyan niya sige lumpat tas pilasa. Kag tapos, ining Roy, no? Hindi man guro nila ma-achieve ang total happiness, no? Kay tungod, may mga tao nga magasumpa sila mo. May mga tao nga...
1: Kagyo ang nabatsaga na isang lalaki, last na lang na iya?
0: Oo. Hindi na iya maturity. Nagbalik iya ang high school feeling siya?
1: Kumbaga, sakto gito nga ba, hindi nga fantasya, gito na sa world of fantasy, gito siya?
0: Imagination na lang na? No?
1: Kaya kumbaga pa, ng pride pa na guro sa lalaki, nga, crush ko niya siya, sang ano nang sa ulihi nakwa ogid sa ti ugaling kay ulihi nang tanan
0: ti amo na ang, ano amo na guro Roy ang sulay ginablind ka sang sulay ginadeceive ka sang sulay no nya hindi na napabuy ipre kay sang una grabing dumot mo na pila man ka panyo ang nabasa
1: na, amo na nang amo pa gina guro may mga kasulsol man bala siya
0: sa utok ya bla ang demonyo kasulod na.
1: Kumbaga pa ang temptation ko no. Hindi ka man pag i-tempt sang kuan nga wala. Kumbaga pa wala kabla dapat may i-bargain kagid.
0: Kag you know what? The devil is working on Roy. On Regale. Ginatrabaho siya sang panulay. Why? Imagine abla, ginpadala sa iya ang isa ka makusog nga temptation. Nga hard to refuse.
1: Oo, man.
0: Di ba? Nga budla yan, kaya mag-disire. Amo na yung magtrabaho ang panulay-sulay. Ipadala yung high school crush siya to tempt, itempt siya, itimtaron siya, nga makahimo siyang sala sa iya ka konsensya, sa iya pamilya, sa Ginoo. Gindala siya, di ba? Kung gingkambaga pa, amo na magtrabaho ang demonyo mo. Nga, hindi ka makapamalibad, bla, kay tungkol nga doon ka nanam-nanam, gid.
1: Kag siguro, lo.
0: Yes.
1: Ang pinaka manami, yun na lang nga ubrahon, is to stop.
0: Ano, no?
1: Samtang, kumbaga pa, ang ubrahon niya na lang, stop niya na lang communicate sa amo ng babae, kay, kabalugi siya.

0: stop pinangadaan samtang way pa may nakabalo.
1: Kag you know what yung mga panahon, mamatian mi siyang bana, makuhaan mi job eh. Makuhaan na mi siyang picture na mi karon. Kag ba nagkaroon niya na noon ni nga tao, noon na-insulto yung pagkalalaki ko. Lalaki man siya, may sawa man siya. Hilabtan niya pag-itasawa ko. Niya mi pre, ayo, budgeted, abi siya ka-8,000, abi riding in tandem, abi panarang motor.
0: Takot sumelo lang.
1: Marato lang gani, ayo lang mula.
0: Sabagay ang kabuhi sa tao, subong nang pwede ka lang kasugo, gani sa adik eh.
1: Oo.
0: Oh. Oo, pungkuya to ba to?
1: Oo, oh, ari 2,000 pungkuya ba to to? Di mula? Oo. Oh. So mo nang pwede na ng mga worst scenario ng matabo, di mula?
0: Oo.
1: Oh. Oh, or it's either nga kusar sabi. Pero masip lang may mga amos na yan nga magtuhaw sa pinsar mo to siyang ba, nabi ko mabalaan be. Di ba?
0: Kag dapat lo, una-unaon niya, na may pamilya sa nga gintukod. Ate ano, nang maguba naman, kag ma-back to zero naman siya.
1: Kang bata, karon paano na makup up ang ilag nga emotional trauma sa ginimo niya be. Mentally, kag emotionally, matraumatize ang mga kabataan niya, gaginbayaan sila sa tatay. Ang nanay naman, abi, for example, nubo ang iya yung pag-accept sa sitwasyon. Kag makadto sa Sinter Market, kag magbakal sa duwa kadupa nga kalat. Kag ihigot sa liog niya, kag maglumpat sa bintana. Kundi mo na bala nga mga pwede matabo, war scenario nga po sila matabo, bla. Kaya mo nang luyag siyang panulay mo, maguba ang tao, no? Maguba ang pagigugma, magatuhaw ang hatred, ang jealousy, ang anger. Amo na mo, ginaniward sa other aspect, Roy. The devil is working sa kay Ray. Ginatrabaho, gisisang panulay.
0: Oo. Pag, ang pinakamanami, nalagid siguro yung ubrahon niya, is to stop the communication sa babae kagpangayo sa patawad sa Ginoo eh.
1: Pero, it's just easy to say. Hapos lang kita yung maghambal mo sinabi. Pero, you know what? Without reason, no? Without reason, hindi ka maka-establish courage to do it eh. Di ba? Kung wala ka sa pag-inulsol kapag baton niya sa lagi mong paghimo, sine?
0: Oo.
1: Kag wala ka... Oo.
0: Kag basta hindi lang pagpairalon ng iyang pride lang. Uy, nakuha ko ni sir.
1: Oo.
0: Sa una, crush ko gini.
1: Tisakyan na sa limon yung pride mo? Yan nami ay. Yan, sige lang bla.
0: Niya ko nang nulubot ng barita o kung powder.
1: Ha, guro, ano na lang guro, ha? Nang, ha? Oh, eh, side your way, ha?
0: Ay, nako. Grabe, gilo. Anong panulay? Kaalam, gid.
1: Sulay, panulay. That's why, gani, aware ka, gid. No? Aware ka, gid, kay nga man. Kung sino ba to ang pinaka strongest temptation nga hindi mo ma-refuse, usually, mo na ginapadala. Example, abi na...
0: Gano ang kanta mo lang kahit dami ng winasak na tahanan.
1: Oh, kay rami ng wasak na banggirahan. Roy, thank you for calling, ha? Salamat sa pag-invite.
0: Thank you, sige.
1: Okay, well said, ha? Okay, mayo si Roy, no? Naigo gin ni Roy. That's why mga kakifive, sa aton nga letter sender, you have to wake up na, little susi, ha? Mugtaw ka na before it's too late, before ang damage nga tugas sa imo nga kabuhi. Unta tinay na because gin-explain naman na mo ni Roy sa imo nga ang mga rason nga pwede mo gamiton. Si, amo mo lang nagyapo na. Hello, good evening.
2: Good evening.
1: Good evening. Sino ni Palihog?
2: Si Jerome Law.
1: Jerome, yes. Go ahead, Jerome. Anong ma-advise mo?
2: Kay Ray Balalo?
1: Yes, go ahead, please.
2: Di ba may bata siya?
1: Correct.
2: Yung mga bata. Tapos sino ba itong mga, sino ba itong alam sa ginihikukumar niya daw?
1: Iya High School Crush.
2: Tapos may bata na rin ito, may bana.
1: May pamilya man.
2: Oo. Hindi ito yan, Lo, ang ano, ang higugma lang. Alam mo, Lo, kung ano itong ginano na Ray.
1: Hmm.
2: Nakatilaw lang ito yan ng mga lupit na romansa.
1: Mugani na.
2: Mansasawa niya, kaya siling niya. Higugma ka na ka.
1: Hindi, wow.
2: Oh, hindi yan, ano yan, hindi yan, higugma. Kundi nakatilaw lang yan ng talahibo at intog. Dahil kukters
1: na muna. Huwag kami. Sige, sige. Rom ang imutli po no, binano na mapakayo na bigay na mi agi ko tani magistorya si Mulaweg. Ang problema ta naga on off ang imutingog, no? Abi i-check mo na be kay basi ko may ara lang dutay abi lang post mi kadali be.
2: Ilo mo lang kitang i-advise ko lang kay Ray. Ray, hindi na lang may mga kabataan ka.
1: Lois yan.
2: Tapos ang naman ang ginagukmabo, ginagukmabo daw, eh may bana. Eh, ang ito na mambal ko, nakatilaw ko lang siguro ng helicopter, kaya, amo na, ginagukmabo mo siya. Sige lang, amo lang kita.
1: Sige, ship landing. May mga helicopter mo siya inumalan. Oh, kasi katilaw siya siyang nuklar, goro. Ina belang maluk up gid ang alukabah mo bla. Oh, dali lang ari sim day man siya. Mati ka mo kay may dala niya nga Bible mo. Sunday school ni siya katudlo Sunday school kada Birnish. Day man siya mayong gabi na si Mo. Anong malagad ta? Okay, ma-advise ka man.
3: Ang ma-advise siya ko kay Ray.
1: Sige, go ahead please. Go ahead.
3: Kay nagid sa buong hilolo, pila lang giguro kalalaki sa buong mabuot. Ang mong vice versa sa babae.
1: Na kami na lang. Jutay na lang kami.
3: Jutay na lang kami mga mabuot.
1: Okay, go ahead. Pero, go ahead.
3: Nakadala ta to, hilolo, pro. Tangan, kunin mo, na dilolo pa da yun, niya na maguba ang piyak ng pamilya, maguba ba ng iya pamilya. Kung may plano siya gali silang babae, tani wala lang niya, naging gamo-gamo ang iya, naging pangasawa subong. Labi naging may bata sila. Dako-dako, naging naisala, dilolo, kung himungo niya na, sige niya na. Tagdo sa silin, siya binga, nga nang i-analbi ang iya ka ilakasan. Yung babae, magugot mo na yan itong i-anal man sa
1: kagabana.
3: Hindi na yan mahimo, di lolo. Ang mahimo lang, Ged, yung tatanyo to, yung communication sa babae, kang hindi nag-itsulito. Kay ang sala pala, di lolo, magadugang na lang, magadugang, masala, sampaw na lang. Pero, kung sige yun yun na polo, nakabula nila communication yung duwa, wala ito kabalo ko, tabo-tabo, wala sila, galugang nila sa lakot.
1: Hindi communication, relasyon, gidya?
3: Relasyon na gidyo, ito, wag relasyon, ito buhay, nagiguro sila eh.
1: Hindi na ito buhay, nagsalangan na gani.
3: Kaloy, no? Wala kabalo ang asawa. Wala nito kabalo ang bahay.
1: Amo nagani, amo nagnalibugan ko. Kung tani nagpormal na sila lisinsyam, la?
3: Oo, yun. Kaya mo, magamungin na yun. Magamungin na yan. Dagi niya, mga pare sila, masugot na na.
1: Correct, kasi correct.
3: Kasi na yun, si Lolo yun, may lang kabalo mong paumod. Ay, pagka ang iya pamatasan, nalaba pala magpasinsya pero mayara niya si Lolo pagkabalo na yan kasi repente niya bis na ano kabuot sa tao yan.
1: Oh, may pito siya.
3: Ako si Lolo dito, sungiranta ka, ako buot ko tanahon. So once na ganyan amuhon ko sa Lolo, pero tiko ko isong isog yan.
1: Kalma lang bala, kay malago okay, pa rin.
3: Pari... Hindi ito, no, hindi lang sa wag ng siridahay, wala kang siridahay.
1: Oh.
3: Na ano hindi sila yung kompormi sa isa, kaya amo to ilagin pares, hindi na nila tulukon itong mga kras-kras nila sa unang panahon, sa high school pa. Ay nagdugang, grabe, Simba ka mo, Beto, re. Simba, di ka mo, kagbadakuan yung kabataan sa pagkilala sa Ginoo. Ay parang sila, sa uli, hindi na sila makaagong sa sala ng inyo na agong. Kaya mo na, Jilolo mo, angot-angot, kabay, kung ano ang ginimo mo, ano, na nahimo mo, times two, ang ibalik sa Ginoo sa imo.
1: Ate, no? Sige.
3: Ang muna naman yung ko, Jilola. Thank you. Last night niya, ambal siya. Bulagan niya, ginang babae. Hindi naging siya mapakita-kita. Wow, naging siya pangununa. Pangamuyo nga makuha na sa imo pang minsaron.
1: Correct.
3: Ang muna naman, Jilola. Thank you so much. Thank you.
1: Salamat, ginti man siya. May mga punto, ginti mga cooler tanaw. Well, that's life, eh, no? Ang muna nagpangabuhin. Puti, life is not a matter of chance. Kundi it's a matter of choice. Kung ang choice mo, sakto, sakto man mabuti mo. Kung ang choice mo, sala, sala man mabuti mo. So it's a matter of choice. Pili ka da, that's why may free will kita. So, ginaglan Roy, regali, yeah, on tatol mo na before it's too late. Samtang may panahon pa, na-identify mo naman kung di nag-ugat ang imuyang na problema. Ara sa temptasyon, ara sa utok mo. Ang problema mo, hinding babae. Ang problema mo, yung ara sa utok mo. Kinanglan, ibuyan mo na ng fantasy world mo na. Wake up, na, tubangon mong realidad. Ngayon may pamilya, kaya nga naatipanon. Nga dapat mo yung palanggaon. Ihatag mo na yung imutan ng kusog, yung pag-atipan sa ila, kag-preparar para sa ilang palabuton. Now you have to realize nga ginatimtar ka na sa demonyo. So kinaglan mo lang ganyan magpakabakod ka na. Kag imbitaron mo ganyang espiritu sa Ginoo para matabog mong demonyo sa ulo mo. Mga kakaifab, hingagaw tanay commercial break, ha? Don't go away. We'll be right back.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mapatak sa mga butika. DTX 500, nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500, agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika. Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics!
16: Clinica Sporbiotics!
17: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics!
18: Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer!
19: Mag-Clinica Sporbiotics!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: This is K5 News FM, your official news and music station.
23: What is love meant to you?
24: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
25: Paano kung nabala lusutan lo?
23: Would it be there to comfort you when you need it most?
24: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
23: amon. Or will you still be there to fall in love again?
25: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
1: Otro ka man! Salawa yun ka ha? Okay mga kakifive, why na kita same time? But before we go, reminder ah, Gina Seafood Restaurant tanay ha? Automatic na na basta seafoods, ganit niya ang restaurant ang gusto ninyo. Dire siya makulod, rektata sa Gina Seafood Restaurant. Sa mga rason nga arat na tanan ang ginahandom na to nga preska nga mga seafoods, baratong presyo, limpyong lugar, dasig ang serbisyo, damo waiter, dasig ang pagluto, 10 minutos lang, may parkingan, barato, kag-comfortable, kag-accessible, no? Ano pag-inbipangitaon? Tano arat naman talan sa Ginas. May dining area sila nga non-aircon, kag may aircon man. O kung gusto mo, function room pagid para sa inyo exclusive lang abi. Ang imuon mo lang, kaduan mo lang si Ma'am Gina or insider tawagan mo siya sa cellphone. Kaya hapos mo lang na si Ma'am Gina istrihon para ma-schedule mo kung saan o nyo kinanglan ang ilang nilaga function room, no? Everyday mga ka-K5, open ang Gina's Seafood Restaurant. Ha? Sugod alas 10 ang aga, tumtum na alas 10 ang gabi. Why na na yasiling after lunch masira? No, sige-sige na na. Ari pagid, kantuan nyo gid ang ilang Facebook page kang tanang impormasyon kang mga detalye na gusto gid natin may baluan, ara na tanan ha? Sa ilang Facebook page, itype lang palihog, Gina's Seafoods Restaurant, ha? Salamat gin mga kaka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong nga gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. 3 lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si Liwat, si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Las 4:36.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing

0: championing the lives of the Filipino.
1: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
2: Isipo na ang inyong sinamang orasahan, alas 4.38 na! Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5 karon nga aga. Kamusta kamutanan sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati? Ilabi na gid ang aton sini nga mga suki nga nagapalamuti na. Kamusta kamutanan? Bao si Don Luis gantalaw una-una gi si Don Luis ba? So San Gilien. Para gid sila ya. Sige. Luzon, Bisaya, San Mindanao. Tabtab sa malabutan sa atong sininga pagpangalagad karon nga aga. Diri sa probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. May 19 ka mga kabanwahanan. 13 ka mga kasyudaran kag 6 ka congressional district. Lakip na ang syudad sang Bacolod nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. Lubos-lubosan ko na kamo nga ginaabi-abi karon nga aga. Welcome sa aton sini nga pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Sa kinaandan sa sini nga Webes nga presentation, upod sa inyo alagad K5 Babes Gantalang.
3: Hormon si K5 Robert Pacardo.

0: Ayos. Okay. K-Fam sa umaga! Abot kay Babes Gantala o kag Robert Pacardo!
1: Punoy! Ito na, pangapila ni DX Coffee Mix.
0: Ah, amo lang mayo da. Sige mga ka-K5, karon nga aga sa atong sininga pagpangalaga. Di okay man nga, Mon Jingle.
1: Okay ah, kung na lang mo sa bata, way na sila kanapan.
0: Ah, labatanan ka man, okay, way ka man mayo la, ayon sa imong.
1: Gusto.
0: Puro ka man mayo.
1: Way, positive lang.
0: Way, makukaon nga negative si mo, puro makapositive.
1: Positive lang. Sando ay kwarta sa Gyapon. Balang araw, makamilyonaryo Gyapon ko.
0: Gina, purano.
1: Oh.
0: Ah, tikong din ka padpadon sa...
1: Sa kapalaran?
0: Sa kapalaran mo, ti...
1: Problema ni kapalaran, sa pakapal na lang.
0: Aralan eh. Kami ah. Aralan ko sa likod.
1: Pakapal lang kami sa kapalaran ta.
0: Literal lang aral sa likod daw. Oh.
1: Ubala.
0: Ola at panahon mga kaki 5 karon nga aga sa atong sining pagpangalagad. Anong pinakauli nga lakat sa panahon? Diri sa atong sining pagpangalagad mga kaki 5. Olo tika, punta kay man kay grabe kahapon ang buubos ang ulan mo. Ang Typhoon Francisco yara na yara sa 310 kilometro east of east northeast sang Ikbayat, Batanes. May kabaskogon nga hangin nga yara sa 140 kilometro per hora kag pag bugso tob-tob 170 kilometro per hora ang habagat southwest monsoon nagapikto sa Luzon kag Visayas nagadala sang masulhay man nga ulan kag posibilidad sang pagbaha kag landslide mga kakifay. Amo ni ang lakad sang panahon. Ang lokasyon ni Typhoon Francisco mga kakifay na may code name na Mikala yara sa 310 kilometros per hora. Kag naga giho ini sa northward sa kapin 15 kilometro per hora mga kakivibe. Ang epekto sang habagat mga kakivibe o kon southwest monsoon amon isubong ang mabatsyagan naton nga may pagbulumadlo sa kadagatan mga kakivibe kag naga epekto ini mga kakivibe sa central Luzon, southern Luzon kag Visayas. May kasarangan nga pag-ulan, posibilidad sa pagbaha man sa kabukiran kag landslide mga kakifay pamuning aton sining bulubantayan ang Metro Manila kag Negros Island Region upod na diri ang syudad sa Bacolod madulom sa Gyapon ang kalangitan may lapta-lapta nga pag-ulan tugay ni sang thunderstorm ang Mindanao may partly cloudy o magalumon nga panahon may isolated nga ulan kag thunderstorm. Amo na mga kakifab ang pinakaulihi nga lakad sa panahon karon nga aga.
1: Kakipe babes, ma-update man kita sa linog. Kadaga imo panahon ako ang linog.
0: Okay.
1: Kagabi kakipe babes sa alas 10:28 nabatyagan ang linog 4.0 nga magnitude sa maasim sa Langgani.
0: Mm-hmm.
1: Kag sang tulo timprano sina alas 9:53 sa gabi nabatyagan man ang linog nga 4.0 nga magnitude sa Bulinaw, Pangasinan.
0: Aha.
1: Humalin kaina sang alas 12:01 tob-tob subong kakipe babes may ara na 40 kapag tayog. Do pariyo lang na iya kakipe babes nga nagabiyahe kita subong kay kalibutan ka tiyog mo.
0: Aha.
1: Samtang nagatiyog kakipe babes may ara nga maundag.
0: Mm.
1: May ara nga hindi naglabot na sa 40 ka linog ang nabatyagan pero ang pinakabaskog lang gidiri kakipe babes amo ining 3.5 nga magnitude sigurado nabatyagan sa makauturan ta dito sa Bulinaw Pangasinan alas 12:56 sang sini nga kaagahon.
0: Uh-huh.
1: So amo na ang pinakamabaskog nga linog gumalin alas 12:01 Kaina sing kagahon, tub-tub subong, may ara man sa Balot Island Municipality sa Sarangani, 2.4 isla niya. May ara man sa Alabel sa Sarangani, 1.8.
0: Mm.
1: Ka Kipay Babe, sa Alanao del Sur, may ara man. Kag sa Negros Oriental, 2.1 kaina, sa kagahon sa Kipay Babe, alas 3.13 sa kagahon.
0: Arreglado, sige. Amo na mga kakifay ba, ang ato sinilakad sa panahon, ang linog kagang... Aton sini nga pag-asa ang weather update naton karon. So mabatian nyo ni tagsa kaaga.
1: Hindi lang chimpo.
0: Hindi lang chimpo.
1: Ang pag-asa yan tayo kay Kipay Babes na kami para may paglaom ka muna sa iya.
0: Oo ah.
1: Pero ang dagugil niya na sa ako niya.
0: Paglaom niya ra.
1: Timbre nyo lang kundi ko. Panilog ka muna kagabi.
0: May mga linog na sa inyo, balaya, patsyalang suga, o gandiyan, pasigaan suga nyo.
1: Yan na ni Era, pero nga
0: po. Yan na ni Pakardo.
1: Tupagin dyan. Tupagin
0: na linog. Tupagin na yung linog, yung perme. Kada gabi, may linog mo. Kundi ganin, katakatabo ang linog, kagahon. Katayog ang balay daw. Ang advice ko sa inyo, pasigaan nyo na suga nyo para madulang linog. Pero sugidan taman sila sang presyohang sa mga balaklon eh. Kaya man ko may linog niya eh. Ha? May lain nga linog nga nag-increase man ng production sang kwan eh, sang community. Di ba? Tega, damo man ang miyembro sang panimalay mo. Kung may linog, pirma eh. Eh, ang bagyo... Amo lang nagatuga sa kung kaisa nga naghalit sa aton, nga nagataas man, nga nagataas ang mga balaklon, particularmente sa mga isda, sa merkado, mga kakifay, kay wala sang isda nga kwaon ang aton nga mga mananagat, kay galain ang chimpo.
1: Oh, amo na ang... sa mga balita naton, no?
0: Aha. Siyempre, amo na mga kakifay. Di kinabalita naton din sila. Te, anong pinakalitis nga update sa nga Department of Energy? May dako nga rollback naman sa presyo sang petroleum products nga nag-aumpisa kahapon, no? O kung saan nagligad, pizza 23 to, kapon 24, subong 25 na subong. Abaw! Eh, ang gasolina nag-numo sang 3.90 centimos kada litro, 3 pesos and 90 centimos kada litro, top-top 5 pesos. And 90 centimos kada litro. Ang diesel, 9 pesos gido. Tub-tub 90 a 4 centimos kada litro. Tub-tub 11 pesos. Tub-tub 4 centimos kada litro. Wow, kagang kerosene. Ang gas. Arasa 9 pesos kag 82. Tub-tub 11. Tub-tub 82 kada litro. Ang ginubo, papa! Alipay naman ni si Toto ni Menzo mo, si Roberto ni Menzo. Damo ka pangapis yung mga taxi drivers dito sa kuano sa may Lopez East. Sige, pangapi-ngapi lang ka mo na, di-text ko pa mix ha. Kambyo, tumatik na matik.
1: Tangyari man ang latest ka, Kipa Babe, sa presyo sang liquefied petroleum gas o kung LPG
0: para sa nagagamit na. No?
1: Update lang sila sa presyo.
0: Sige.
1: Hindi lang isda kag panakot.
0: Oo,
1: Petron gasol. Mil size 30, tub-tub mil size 33.
0: Kamahal mo naman!
1: 11 kilogram.
0: Pinatamaan mo, Gid.
1: Solar na lang ka mo. Kag magamit sang electric nga kwan, nga lulutuan. So, lane, 1,574 ang 11 kilogram. Mas taas ang gasol. Phoenix, 1,334 ang 11 kilogram. Nubo-nubogaw ang Phoenix. Kag ang iban pa, like price gas, nagahampang sa 1,319 sa 11 kilogram, mga kakipay.
0: Grabe. Pila to ang 11 kilograms?
1: Sang
0: sa liquid petroleum gas?
1: Mil size, may ara, mil 500, may ara, mil 3.
0: Baka grabe mo naman.
1: Masubra. So, tikon gusto nila, ya, pwede sila kahulugan sa kilala ko.
0: Tikita mo, arayong yapo na.
1: Kahulugan ng LPG. May luhi lang tangke ang uno, dulugulog.
0: Boss Hendre, baterna, diin ka na. Ang ako itong tangke ay. Di na to.
1: Sa sklapa na guro to.
0: Ang tutob lang gamay-gamay nga tang kitop lang uno to yaman nga nang gamay lang blana. Nadaw kwan super kalan.
1: Ah, okay. Ara na siya sa range nga I think 6 to 7 kilogram siguro.
0: Aha, 6 to 7 kilogram. Mga pila na baklon man sa imo abi?
1: Mga 8 guro ah, 8 to 900 guro nda.
0: Sir Baterna Hendre, Sir Baterna. Hendre Baterna, gapamati ko man subong ya ang hinatag mo sa akon nga 650 to. Baklon ko na lang to. Baklon ko na lang to pang. Puli na pang, puli na. Ara ka pa sa Cavite.
1: Tapos yung headline.
0: Mangingisda nga na dula, bangkay nasang nakita sa Escalante.
1: Samtang 9 anyos nalumos man pero nasalbar sa gin CPR sa Kawayan.
0: Lima ka mga kontador sa tubig ginaligar gintaban sang kawatan sa sagay.
1: Sang gabunan nga kawatan. Anay announcer sa bingo arestado sa drug bypass operation.
0: Valedictorian kag masobra 150 ka mga estudyante hindi makagraduar sa senior high school.
1: Tamtang, Police Regional Office number 8 nagpasaka na sang kaso batok sa isa ka ukon isa sa mga suspect sa Tacloban shooting.
0: Iloy na insulto matapos ang ginhatagan siya sang tuga para sa iya bata nga hindi makasaka sa moving up ceremony kahapon nga adlaw.
1: Ang taga-kipa babes, palayon pa nga nagabato sang kabuhi ang duha pagid ka pilason sa ICU intensive care unit.
0: Aha.
1: Duha ka mga estudyante kipa bitan liyo ko sang picture. Kipa bitan picture da, okay na? Duha ka mga kabataan, lalaki pa kagbabayi nga sa ICU.
0: Okay.
1: Sa tatlo nga nagkalamatay ka kipa babes, duha ang ICU kag may 18 pagid nga pilason nga ara subong gidabulong sa ospital iba nagwa naman. Pero ining duha nagapakigbato pasang ila kabuhi may tsura pa rin nga bata pila ka adlaw mangin flight attendant pa siguro man ini. No? Ari sila nga duha ka kipe babe.
0: Amo nang ara sa ICU subong.
1: Eyes on the board.
0: Eyes on the board. Kipe
1: Eric pa eyes on the board. Palud na kamo mga kakipay. No. Kay ma-miss nyo ay ning balita.
0: Ha?
1: Eyes on the board para mapakita ninyo
0: ang tingog, ang tingog, ang tingog, ang tingog. Ang tingog.
1: Mga kaki-five, patayan nyo. I-blurred lang ay hindi man hindi.
0: Ay na, may guhay ka mo ni Mita eh. May guhay ka mo ni Mita, bla?
1: Guhay mo na ready.
0: May guhay ka mo ni Mita, hindi.
1: Miguhay eh. Satan, hindi ka miguhay kay kadugay. Basta kung kagahaw ka, hindi ka pansin mo na. Ready mo na kay wala ka na sumumig na Tinder. Nabalitan kita sa kapatalan.
0: Naglala pa kayo dyan eh.
1: Nag-up sila sa taon. Ano na? Hands up again. Hands up. May aga kay Ma'am Big Baby na muna kay ma-adlib kita yan ay kakipaybitan sa imo. Kung ulatong tada, mapatay may hukong tali ka.
0: May dagay, Bings Delphine, Najibi, Lucerio Tomlos. Nanit Leong Corsiga, good morning lang. Gary, Sibuko, desa Sibuko, Litson Manok. Why na kape? Dulungan, taga Dakaroon ha.
1: May aga man kay Ma'am Rani Pahe sa Totong Filisa, Cecilia Banson sa Mandalagan, Anis Nochega sa Kabug, Jen Arroyo dira sa Libertad, Bings Delphine dira sa Mansilingan, Leonardo Rilos sa Tangub, Rowena Villaran Erbito sa Maasin Dulao, Vicky Gantalao nga may no kape nga tubig sa Banago, Rosalita Pahe ay Tropio dira sa Tangub, Ray Sintico sa Kamankalan, San Tradisonaro, may aga.
0: Ay, basiwa! Eh,
1: basiwa!
0: Ikaw mo, promoter, ha? Gabayad kami, balasin tsak to.
1: Eh?
0: Inautdan nyo pa kami, hindi kami kabayad. Taposan ang inyong reservisyon nun ni Mayo. Ang tubig ko, ay kukapligo!
1: Tingala ko doon ni Mayo, eh.
0: Braka naman.
1: Neighbor ko man.
0: Neighbor ko
1: gabi, ha? Balikan pa rin na siyo, kukapligo. Ha? Sa liwatan, ready ka na para hindi ito mag-adlib kag mag-lumpat sa ibang nga topiko.
0: Sige, Betan.
1: Ara yung picture kag ipa, babe.
0: Ay.
1: Oh. amo nang ara sa ICU.
0: Uh-huh.
1: Isa ka lalaki, guwapa no?
0: Inang ako bisan di na pagi-blur nang laki na. Okay, patay naman na.
1: Hindi, buhi pa na.
0: Ah, buhi pa na?
1: Oo.
0: Sa ICU gali na. Oh, sorry, sorry, sorry, sorry.
1: Ambot ko nang gawawaw da na na-prepare mo na nakahapon pa.
0: Uh-huh.
1: Ang gawawaw da nga suspect gatulo-luha niya. Mm-hmm. Oo. Uh-huh. Nag-ilibion gid siya kakipebe. Bangod sa gunting. Bailang nakipebitan para hindi ka ma-pressure. Ang kalbo, ang buhok to nga daw Alfonsino nga daw ano gani?
0: Amo na lang gunting, uso subong.
1: Gunting di paya.
0: Aha.
1: Oo.
0: Alfonsino, gupit nga Alfonsino.
1: Oo, gupit nga Alfonsino. Gituyaan sa kono.
0: Aha.
1: Na ngakig siya, ginbully siya.
0: Aha.
1: Pero hindi pa nag-period sa bully ka Kipay Babes.
0: Uh-huh.
1: Kay si Mayor Romualdez sa Tacloban nagpayag nga dandahan lang kita sa pag-explicar.
0: Uh-huh.
1: Kay ginapadalman pa niya hindi bully niya ka Kipay Babes.
0: Uh-huh.
1: Di bully man ito ginambal sa polis based sa statement sa bata. Pero gina-counter-check kung bala bully gidman kay ti bully may isog kay mo yan.
0: Araga hilibion siya.
1: Hilibion siya, tatlo patay niya.
0: Na-realize siya gidguro yung salagid siya.
1: Oo.
0: Tindi nang inyong kinistorya to ka ma-execute nyo na to. Pero may baby ka.
1: Tama na kay Pabitan. Kay ako daw mahibi man sa kaking siya. Anyway, kaki pa babes, yari ang gunting kuno ang ginalinan. Ginsuyaan siya. Pero may isugid ko sa imo. Ang banda bala kaki pa babes. Kundi may KMDM. KMFDM ang bayo. Ang isa to ko suspect. Nga nagpaniro, kabalo ka kakipay babes, very influential gining
0: Araw-araw na.
1: Oo, na KMFDM.
0: Uh-huh.
1: Kabalo ka kung anong mga kanta nila din nga ginasundan, kung ginaidulo nila ni Ari Kipay Babes, so, Stray Bullet, isa sa mga titles ng kanta.
0: Stray Bullet?
1: 1997. Yes.
0: Uh-huh.
1: May Ari pagid nga kanta sila sa 2005. Professional Killer. Kita mo na?
0: Doon ka mga bayulinti ng mga kaso. Mga
1: sa mga kanta na ginidulo nila niyang KMFDM ni.
0: Uh-huh.
1: Oh, Godlike. Oh, Hill to Go.
0: Uh-huh.
1: Amo nang mga kanta nila ka Kipay Babes.
0: Ano tong kanta to? Yung ano to daw? Bayulinti na to?
1: Amo tong ginambal ko kay na ang Professional Killer.
0: Uh-huh.
1: Pray Your Hate. Oh, makon mo, Pray Your Hate. Godlike, Hill to Go. Oh, okay. Grabe nga mga kanta. Looking for Ari Pagid, Son of God.
0: Uh-huh.
1: Kakipay Babes. Son of God, gali. Hindi nga Son of God, kundi Son of Agan.
0: Uh-huh. Son of Agan.
1: Yes. Ilang ba yung laki? Bala nga nagkuha sang nai ni Mem sa iyang tiya?
0: Ari. Bebe. Matiya, tabi ko na nung mga kanta na, be.
1: Go to hell. Ilawag ko ka rin kanta.
0: Go to hell.
1: Go to hell. Me and my gun.
0: Mm-hmm.
1: Grabe ka Kipay Babes. Terrible yung mga title sa music. Ang munang ila ginaidulo sa bata niyo?
0: Be? Ang muna niyo? KMFDM. Professional Killer.
1: Grabe.
0: Grabe yung mga muna. Doon ko sa mga...
1: Doon ka mga kwan sa susudad niya. Drug against war. Oh. Makon mo ni mga Stray Bullet ng mga kanta. Oh.
0: Amo na to? Amo to so, ang Professional Killer.
1: Oo.
0: Nga kanta.
1: So, buot silingon tanan ni Kakipay Babe. From social media nga gina-search nila. Doon, out of curiosity, nga nga mo na yung KMFDM, amo na galing yung mga kanta, yung pamatian nila yung Kakipay Babes, kagang lyrics, siyempre na-interpret nila ni eh.
0: Uh-huh.
1: No? So, amo na yung very influential, ang iba na si bata sa OFW, na nawagan ni si Mayor Romualdez, nga ang mga kulang sa atensyon, ay doon kung sino sinis sa ilang bata sa OFW, na kulang sa atensyon ng mga kabataan, dapat tutukan. So balik ni sa gobyerno sa gihapon niya Kipay Babes. Sila niya, ang pagdisiplina sa inyong kabataan, hindi niyo pagitugyan sa gobyerno.
0: Uh-huh.
1: Oh, kung problemado, pero sa totoo lang kung padalman mo ka Kipay Babes,
0: nag-OFW
1: na sila tungod sa kapigaduhon sa Pilipinas. Second way, maayo lang ang pangabuhi diri sa Pilipinas sa Kipay Babes. Uh-huh. Ining mga OFW, malapit ni sa ilang mga kabataan. Uh-huh. Nagasagod sa kabataan sang iban nga mga rasa. Uh-huh. Pero ang ila kabataan sa Kipay Babes, hindi nila matatap ka Kipay Babes.
0: kaatoto yung income nila mo. Dire sa aton, ano-ano man lang yung income mo yung imo
1: ang kamarya. Kaya ang kwarta ko, supposedly, ng pangabuyan sang tao, ginakawat ng mga makalam kamot ng mga kawatan ng mga patayuya ng mga politiko. Tira lang sa mabuot, kagibibinsa. May open letter, kagibibinsa. Masama ko, okay lang sa imo. Isa ko FW.
0: Aber.
1: Nagsulat siya.
0: Aber. Anong
1: kaundan? Halini sa kay Marites sa... sa ginabaliskan yung ala niya eh. Galientes sa KPI Babes. Sina KPI Robert yung multani ni nga akong sulat. Subject, request for additional safety measures in school campus, CCTV, security, and guardian ID system. Magandang araw po. Bilang isang magulang nga malayo sa akin ang mga anak dahil OFW po ako, araw-araw po akong nag-alala sa kaligtasan ng aking anak habang nasa paaralan. Kaugnay nito, buong puso po akong humiling at sumusuport sa mga karagdagang hakbang sa seguridad ng campus. Paglalagay ng CCTV camera, lahat ng gate, hallway, classroom at playground para sa 24/7 monitoring prevention at ebidensya kung sakaling may insidente. Sapat na bilang at tamang training ng security guard bilang unang linya ng depensa ng eskwelahan. Pangatlo, guardian ID card, name card system, tanging magulang o aprobadong guardian na may valid ID card lang ang maaring sumundo sa mga bata, no ID, no release policy para maiwasan ang pagkuha ng bata na hindi otorisado. Maliit man na hakbang ang mga ito, malaki po ang epekto nito sa kapayapaan at ng isip ng mga magulang, lalong-lalo na kaming mga OFW na hindi personal na makabantay sa aming mga anak. Kaya po, ako ay lumalapit at nakiisa sa panawagang ito. Umaasa po ako sa inyong positibong tugon at aksyon para sa mas ligtas na paaralan para sa lahat ng bata. Maraming salamat po inyong oras sa malasakit at serbisyo. Lubos na numagalang Marites Galientes OFW.
0: Dapat gidman mga kakifarb nga aksyonan kagtagaan sang nagakaigo nga proteksyon ang mga kabataan. Mientras tanto, nga wala pa ang ila sini nga guardian nga mag-abot nga magsugat sila sa eskwelahan mismo. Pero tisituit ang security guard kabalo mag-atipan sa kabataan kag kabalo nga daw may malasakit man bala sa mga kabataan nga nag-eskwela da. Dapat may training kag kabalo mag kabalo bala magtatap sa mga ka-estudyante?
1: Ari naman kay Kipa Babes, ang problema ang budget. Kay bisan sa classroom nga guba, sa electric fan, deep ed, mga parents pang inyo gusto nga ipabaklon sini. Mga guardyada nga mga caretaker, ang mga PTA, members ng Parents Teachers Association o kung mga ginikanan sa gihapon. Kuno abi ara kamo da teachers, pero sa totoo parents ang nagakulo sini kay Kipa Babes. Bisan sa oras ang brigada, mga ginikanan amo ang nagapalimpyo sa eskwelahan. Nga tani sa milyon-milyon niya, kwarta, trilyon nga utang sa gobyerno, amo na ibutang, ihire nga gardya nga well-trained kay Kipa Babes. Ano ni klase? Diba?
0: Sang kami ang official sang GPTA sang Negros Occidental High School. Nagpasar kami sang resolusyon nga magakwan nga magahimo kita kag budget para sa security guard. So ang security guard funded ina sang GPTA nga nagabantay daya sa kwan.
1: Pero dapat hindi mo nakakipe babes, gobyerno na dapat.
0: Pero in spite of that nga ginahimo namon
1: initiative
0: damo pa mga kwan nga mga parents. Ina blang bulubatikos. Nga kuno din nagantong kwarta, etc. Sa mga projects ina nga ganto tubig.
1: May punto parents, actually, kakipay,
0: sa bagay mangita man lang natural man lang na. Ako mismo isa na sa
1: gabatyagman.
0: Pala reklamoy. Kung may mga kapalpakan ang official. Kag di mabalaan mo sa mga parents kung di nagkalaladtong budget nga ginatag. Akangin bayad sila sa PTA.
1: Dapat ya centralized na lang kay Kipa Babes. Gwardiya, hired nga well-trained government security agency ang i-hire sang DepEd national, Angara please, Secretary Angara.
0: Isama na.
1: Dapat budgetan niyo na mga gwardiya nga halin sa security agency nga mong mabantay sa mga eskwelahan. Hindi niyo pag-isalig sa PTA ang budget para magbantay da.
0: Husto? National? Kaya may dako budget ang imo. Imo sa mga sa eskulahan?
1: Kung ako congressman, tiyaki pa, babe, amunang ipasar ko nga layi. Nga the government will allocate fund for the salary of security guard to be deployed in different schools. All over the Philippines, kaki pa, babes.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Mayo mo na nga layi, mabuto ka.
0: Butuhon ta ka.
1: Ari ang gunting ka kipa, babe.
0: Anong gunting?
1: I-good vibes ta rin. Ingagaw ta kipa, babe.
0: Okay, ma...
1: Ingagaw ta na eh. Ang good vibes ta,
0: mm-hmm.
1: nga ining manugunting man, kamu may dako man nga papel ni para ni pagsuyaan ang mga ginapang guntingan nyo.
0: Mm-hmm.
1: O, ari, play bla na eh, ang gunting, duha man lang ni gunting, lipot man lang eh, nagreklamo.
0: Ang gunting, ining, lipot ka, wala ba? Ang gunting.
1: O.
0: Be?
2: Yo.
1: Bata na.
2: Hindi pantay.
0: Hindi pantay.
2: Hindi pantay yun.
3: Hindi, sakto lang yan. Bakit?
2: Hindi yun.
3: San dyan?
2: Anong pag-ano lang?
3: Sala yun, ba?
1: Sala, prote.
0: Sala.
2: Kay mama niti, oh.
3: Ha?
2: Kari kay mama, pag-ano, no?
3: Sabi mo si Devil Cut, eh.
1: Liwat, isa pa gid, reklamo. Ang tigulang lang, tigulang. Ang tigulang kay Pabitan.
4: Patilya, agad dito. Sa taas ng gupit mo.
0: Patilya.
4: Taas ang ngait mo. Agad dito, tapos agad dito yung ano niya, bakit ganyan man ang taas-taas naman niya?
1: Na.
0: Porte naman to kapatilya. To ko rin ta ba?
1: Pirmi lang yung rason niya, barbiro. Okay ni boss. Okay ni. Pero sa tuntuod, palpak pang kunting niya.
0: Okay, sa kayawa mo. Ipagwa
1: mo siya na kung isuyaan ka.
0: Hindi ba rin may aragi ko kilala nga barbiro nga ginapaguntingan ko. Nga na nang utos gig ko ya kay ginawa ko nga tudlo siya di sa kabalo di sa kakuasa nga akong nga ginatudlo siya sa akong instruction amo ning dapat timon basilig ka barber balay barber ang barber sila nga gupit lain-lain ang
1: iyan
0: namo ni balay ang gusto ko ni oh ni amo na ni do do cut mo sa una bla
1: ako niya ang hilig ko sa una semi military cut kag subong always barbers na ko ya.
0: Guruto ya uruba ning ako nga kuana tikonde hapay
1: sa mga manugunting da lihog lang ko da kay basi magaw ang inyo gunting kaglabaha kag kamubirahon sang inyo customer
0: do kwa ang kung gunting kay gibuno sa iyo
1: pati labahay labahawon mo ya puwak
0: oh yamo ta mga ka makomersyal kita makomersyal ta gigata ni
1: Itan ka pa kignaw
0: ni Kapitan Itan James Sarmiento tanbay.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabakang abutihan. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabakang sa mga abutihan. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX
9: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: Una, problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
15: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarin Capsule. Kay ginayo niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
14: Dr. Pinoy's Quarin Capsule. Protection sa mga balatihan.
16: Muter naman. Ito si Pinpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
17: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
18: Mabakal sa malapit na butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa berbo na presyo.
22: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM
0: Aring lado mga ka-K5 sa atong sining pagpangalaga, dinil kita sa oras ng alas 5.17 na ining bahin dolo sa kaalwan sang DTX 500. Ang DTX 500 ma, ginapabaskog ang resistensya mo sa aton nga lawans batog sa masakit. Para makaaway kita sa masakit, makabato kita sa masakit, may mga antioxidant halin sa mangustin nga kaga spirulina nga nagadepensa man kontra sa mga free radicals. Ang gut health mo mga kakibab, may probiotics kaga prebiotics man nga nagasuporta mga kaki5 sa balance sa balance kag gata flora. Nagabulig man kag nagaalalay sa pag panubo ang magnubo ang mga kagibabang risgo sa ato sining lawas mga kagibab ang mga masakit kag bloating mo, gas kag constipation amo na ang pinakaimportante sa aton lawas mo sa mabatsyagan tani mga kakifive aga tugalan ni kung hindi bla ma mapagkaon mo bla hindi na matunaw sa imong lawas mga kakifive. So mga pagkaon man nga kulang sa nutrients kag hindi makaabsorb ang ato sininga mga ang kuan mga kakifab, mga ginapang take na ton ng mga suplementong iban pa, ang DTX 500 mga kakifab kampiyon ginabuligan niya ni. DTX 500 mga kakifab. Ang D3 Bio, vitamin D3, nag-enhance ang function sang immune cells, T-cells kag macrophages, nag-regulate sang inflammation, kag nag-depensa batok sa pathogens. Ginapabaskog ang resistensya batok sa respiratory infection. Amo na mga kakifive ang D3 Bio. Ang Mighty C, of course, amo na sundalo na ton. Ang sundalo sa aton nga lawas. Ginapabakod yang aton immune system. Amo na mga immune system na ton, mga kakifive. Amo na mga bad bacteria. Amo na sila nagabantay sa gate. Kaya hindi magsulod ang mga malain ng mga elemento. Ang mga bad bacteria, mga kakifive, ang mga good bacteria mo na sa lawas, tamo ng immune system ta, mga kakifive. Amo na ang Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: Okay.
0: Ayos.
1: So, kakifive babes, mangkuton talang ha, liwat-liwaton ta ni, para ma-absorb pagid sa isip nyo, base kung daw gin pukaw lang kamo to, subong niya pa dalaganon ta na kamo para nga conscious kamo.
0: Aha.
1: Kumusta ang inyo nga atay? Ang inyo guya ginapulbusan nyo, ang inyong lawas ginalugudan nyo para madulang buring. Pero pamangkot, kumusta ang inyo atay? Nga nag-filtrate sa kag nag-detoxify, may dako nga function sa inyo lawas. Nag-himo ni sa kakipay babes, mabalatian ka sa uli sa ginatawag nga hepatitis, fatty liver disease, liver cancer, cirrhosis kakipay babes, kung hindi mo ni maproteksyonan ang atay mo. Ang pamangkot, ano ginahimo mo kadadlaw? May proteksyon ka bala sa atay mo? Kadadlaw, kapang lugod ka kay matinlo lawas mo? Pero ang atay mo, anong ginahatag mo nga suplemento para nga maproteksyonan? Ini malikaw ka sa hepatitis, sa fatty liver disease, cirrhosis, kag liver cancer. Mag-klinika D3 Bio kakipay. Kabay, nga na murag-muragan ka na subong, naka-realize ka na, na kinahanglanon mo gali ang klinika D3 Bio kakipay.
0: Sige.
1: Bugtaw ka na?
0: Si Roy na Villaran Herbeto, bugtaw na damang.
1: Ang paka mo na nga crispy ha. Ayaw! Mo na. May meeting takaroon ha, last guest. Ang paka nga crispy, dalaan mo din si Kipay Babes. Kag ako man. Pero kung wala ka malang dala nga crispy nga paka, hindi ka na lang mag-attend sang meeting. Grabe no?
0: Kung magdala ka gid man, painang akon, kag painon mo kay kay Sir Robert. Kag hindi paghatag sa kay Sir Robert tanan nga siyang mahatag sa akon.
1: Okay.
0: Ikaw hatag sa akon.
1: Maalam na, maalam na. Maalam na. Abot yan ang mga diskarte sa kabuhi. Paina lang kag sulatan mo gid kay kun may mo silyuhan mo ha. Stop. Parang hindi man ako ya pagdudahan. No, sige, 5 minutes, basi ka crispy na to ka, ka paka man sa libertad. Uy, paka na baligya pang.
0: Si crispy, si Vincent Dominic Medina Coralde, basi ko na crispy pata.
2: Bantay Merkado.
0: Alhamdulillah, papang.
3: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kakipay babes.
1: Reminders lang, anay, ha? Reminders lang. Sa nagapangwasang paka, hindi nyo man pagpatamaan ko ubos kay ang lamok, gaway si may makaon na sang lamok kung pamatyon yung paka. Sige.
0: Amo na blang kakaon sa mga sirum-sirum.
1: Na. Kokak, kokak, kokak.
0: Amo na kakaon sa mga langaw.
2: Ay,
0: hindi na panilagar ko sa ulan yung paka. Kung ano ginahin mo niya, ga tanga-tanga lang sa dugo-dugo ga diwala ng dila
1: ya gina kunting adlaw kagibay bisula kasi may makita nga paka ga panago na sila si Dalom Duta ayon sa mga puno sang saging ang nalibugan ko ginakakipay babes kundiin pa tong lalaki mo pa yang ga pinaugtas kinu kita may mga bata kita ginakongkong ta bata ta ginapaaba baliskad ining pakaya kundiin pa tong lalaki amo pang ga paaba ano man matamad ding lalaki magi sige lumpat kaya babae yang pakaga pinakulo man siya kag magi abaya nga aba
0: ang kunamo ang babae man nagaw niya kukak babae gala nagaw ni
1: dapat ang lalaki kay may persado amo ang mag aba hindi nga
0: gapaba siya gapaba
1: matabok sila sa suba sa talamnanan
0: siya gaba ya
1: siya yang gaba katamad ka si tawo
0: tamad
1: tamad ka si paka
0: pang
4: pang
0: te nano may pangapaka nagagag paaba man
4: wala siya yung gaba to no sa babae na
1: tamad mo sa lagudon guru ni
0: Hindi siya kampan.
1: Hindi dapat nagay, mali siya ang aba ko ha. Karoon ma, resolusyon naman ta na karoon.
4: Punta sa loob kita pa, presyon din si Bongsang para roton at ton. Ako ng mga lamas baladri.
0: Basta gani, mahalang mga balaklon, ang imo signal, luga burun.
4: Alam, Becky, guru sa ato na guru. Palawa naman na ang aton connector.
0: Connector. Sige na, okay na.
4: Araw pa nga aton si Boyz Bombay 85. Subong ang presyos ang si Boyz Bombay na aton. Ang aton nga ahos, tagsin ang kilo. Patatas, 95. Kag paita na aton, medyo nagnubo-nubo, gawa 80 na lang. Ang paitan, subong kayo ng ligad, 120. Kakipay babes, kakipay Robert. Kag ang aton carrots, tag 85 ang kilo mga kaki 5 na tondra talong nami subong sugba talong kag medyo pritohon kaki 5 babes nami kiti maulano ng tiyempo tag 35 ang kilo kaki 5 babes kaki 5 Robert kag ang aton nga white onion 90 ang kilo kaki 5 babes kaki 5 Robert kalabasa 20 size ng ligato 19 lang ang kilo pero subong 20 size ang kilo sang aton nga kalabasa kakipay babes kipay
0: Robert so far kilo, mga
4: aton nga presyo dri sa may Libertad Public Market makita mo sa may bagsakan dri kakipay babes ang aton nga presyo na sa may Libertad Public Market nga ginadulong sa inyo sa klinika D3 Bio Klinika DTX 500 kagang aton nga Mighty C the alkaline based vitamin C kagang aton nga kape nga pampa sexy kape nga pampa healthy
1: katahom sa karot so pang baklikubidawan port pang
4: ang pagpangapi kabahin naman sa aton pag sinalayo kada adlaw kag ang aton nga kapiyon layo sa ano bala makatag sang sugar dra nang damo mining DTX coffee mix mga kaki 5 ang aton nga amigo dra Giovanni Cordero dra sila ni Gideon sila ni Friendra may aga sila ni Bong sila ni Nunoy nag monitor kay kaki 5 babes kaki 5 Robert kag sila ni Boss George kag Rolin, kag Maria Fe, kag sila ni Mary Jane Ortega sa Delfa Bonsa Cousin, kakipay babe, sila ni Melvin Guapo, Ron, nag-monitor gate kakipay babe sa Consing Itri, kag pa rin niya si Itri, may nga gadara sa inyo, Mami Kate si Itri, kag ang aton Migo, dira nga si Makmak, may nga gadara sa imo, kag ang aton nga base lechon mga kaki 5 hindi ba galipata base lechon mga kaki 5 manamit kay lechon baboy nagaragumo nagaragaak ang lechon baboy ara sa may purok ka lechon
0: nagaragay mo gid jato no
4: Mr. Bros di Bros niyo ang sarap ang aton mga amigo dra sa may ato bang bamsi kag sa may Bago City may branch na sila mga kaki 5 kaki 5 Robert
1: Mr. Bros tay Bros ang sarap may aganay kay Kwan kay sino si Nanay Phyllis, si Ludimi, si Mary Joy Barcelona at Livelia Moore, Ninita Delphine, sa Smile Village, Bloomingtree.
4: Del Mar Batuyan, mga gaganda na sa inyo. Kaysa lang na kasipi, nag-monitor kay KPBA sa Giovanni Cordero, Ed Ganson. Manuel Ramos, kaysa lang ni Jomel Ramos kay KPBA, Robert, gila sa may Jimber Marketing, ha? Ang aton nga Reverse of Babylon dira ka Jimber Nuggets.
0: Chairman sa Reverse of Babylon, si Manuel Ramos.
1: Si Gaspar Coronel. May aga.
4: Nick Barca kay KPBA.
0: Nick Barca.
4: May aga dira
1: sa Richard Bilando Pastilan sa Kalubang Ilog.
4: Sheila Trading, Liano Store, dira sa may Barangay Villamonte, Jimber Marketing, kay KPBA.
1: Johnny Mayri Tita, mayong aga kag sa tanan natin yung tagpalanti kay Ma'am Inday Villas, ha? Nagpalamati tada sa Kabug. Kag si Ma'am Carmen Chita Olvido, ga kapihan sa Litex.
0: Aramat sa Merlita Malvas, Gina Porano, kag si Ray Sindico.
4: Friend, si Kanoy, si Dita, aram na ga-monitor kay KPBA.
1: Sir Majubi Tumlos, mga pita da karon dugay-dugay.
0: Si Maria Elnora Mochilla Siasat. Ara siya.
4: Floor Eteri, araman kay KPBA, nag-monitor man sa atin.
0: Leonardo Rilos.
1: Ikaw ang lahat sa akin, by Martin Yevera, nga isa ka sikat nga of nga Filipino singer, kag pasikaton liwat sa Libertad Public Market. Ni KPBA Vincent Coralde, naka standby na ang premium nga pagapilian. Kundi itlog ka KPBA, may ara nga nga karot, may ara nga litos, kag may ara nga ano nang nakabit-kabit na KPBA Vincent, ang gakabit mula ng plastic.
4: Ano yung may uga na? Uga. Oh,
1: uga.
4: Kalkag.
1: Na. Kalkag.
4: Kalkag. Uga.
1: Kadamo sa premium. Pilian lang na karon.

0: daw ayo. Grabe background music niya daw. Daw ka dugay pa. Basti minus one, ha? Oo. Sa akin. Kahit ikay wala sa aking pili. Oo, ka nami. Oo, sige. Keep Ara. Five, Vincent.
1: Ah. Oh. Oh, sige na. Okay na.
0: Nakik si Mita.
1: Amo na to.
0: Oh. Keep five, Vincent.
1: Batian mapang.
0: Oh. May breaking news?
1: Ah, nadula, nautod, nautod, nautod.
0: Okay, pasulun tayo ng breaking news sa after sini. Keep five, Wilson. Ara si Vincent. Oh, di ali lang duwat.
2: Keep five, babes.
0: Oh. Sige, proceed.
1: Oh, okay.
2: Okay.
0: Ah. Oh, sige ba?
1: Ang lahat.
0: Do si Kipay Bibs lang siguro na maayos din. Sige, sige, sige lang. Pagtsagaan din. Kipay Vincent.
1: Oh. Bera na.
0: Oh, oh, ginkuhit ka niya.
1: Mm.
0: Oh. Ano to?
1: Ano to?
0: Oh.
1: May kwan?
0: May marites. May marites. Oh. Okay pa, Kipay Bitan. Ara ng udyo.
1: Sige.
0: Okay pa, Vincent. Why gidaw?
1: Kipay Vincent. Gina-research, gina-search pa niya. Sige be.
0: Nami guru nga may radyo gita, no?
1: De be.
2: Pang.
1: Ara na.
2: Ara na, ara na.
0: Kahina pa na, pang.
1: Sige be.
0: Oh, sige be.
2: Ikaw ang lahat sa akin kahit ikay.

0: Kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin.
1: Ah, irit, irit. At bino, bino. At mong.
0: Oh. At kung hindi ngayon ang panahon,
1: wow, grabe
0: upang
1: si...
0: ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggang.
2: Patayo, tayo may patayo, tayo may kadlaw si si Boss Manuel Ramos mo.
1: Kakipay ba dudua gining daog ya kakipay ba babes. Ang pinaka ang gamay ko no kag malaba nga talong among kwaon. Kang ang itlog. Ang itlog nga piwi isa lang gid.
2: At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggan hanggang matapos ang kailan paman, bukas na walang hanggan noon maghihintay pa rin
1: ikaw ang lahat. Kakurug-kurugon ko, bibig wa. Sa atin, kahit ikay, di ko dapat ibigin. Dapat ba kita?
3: Thank you, thank you, thank you.
2: Okay na, okay na.
1: Okay, extra na.
2: Pwede ka na ito ka-entertain sa...
1: Ang akon to yung ginano, may gumay mo kung magkanta ka, may ginayon mo lang, may hindi ka muna ginamaritis, ya.
2: Look important ito eh.
1: Thank you, thank you.
4: Opo sa patrol, kaki 5 Wilson Villena, ina naman si kaki 5 Vincent Coral de Presa, kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM. K5 Bantay Balikado,
2: K5 sa umaga. Madamang kaya salamat kaki 5 Vincent Dominic Pidina, Coral de Makota, Kinky de Pabilo Jr. Sa atong sining mga listeners nila, sa atong sining mga supporters nila sa may merkado, sa Libertad Public Market, Burgos Public Market, kag Central Market. May nga galan dahil sa inyo. Mga pingapi, kamudanay ha. DTX, Coffee Mix, mga Kaki 5. Katuan natin si Kaki 5, Wilson Villena. Saya sining mga reports, mga Kaki 5. Iningabahin doon sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Importante na mga Kaki 5. Kaya ginapabahas ko yung aton resistensya. Ginapabako yung aton resistensya. Sa lawas aton, mga masakit na aton, ginadipinsahan niya, ginabuligan niya. Ang magpabilin nga kondisyon ng atong sininga lawas. Ang alkaline, non-acidic ang lawas, mga kakivay, na buligan man na sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Cardiovascular kag metabolic health, nag-alalay, nag-suporta man eh, sa hypertension, kag diabetes, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Nini Paredes, mayong aga sa mga boundary ng sugar. Aha. Reminders lang gid ha. Hindi ka musagad agwantas ang mapait nga kape kaya huwag ka mong kakalamay. Ari na matamis ang inyong panamil pero safe sa diabetes. Kaya ang ginpatamis, stevia mga kaki 5. Sweetened by stevia, plant kaki 5 babes, ang DTX premium coffee with gano extra. Kaditex premium coffee, ang isa ka box, 12 ka sasya ang unod. Amo man yung ginapangapin ni Chuna Kango.
2: Ariglado, sige. Ang mga products ng Clinical Alternative Medicine available dira sa Ninyo Store. Makita lang si Ma'am Minda Noble. Toto Ninyo Bonito Noble dira sa Maya. Florenceville, Barangay Pahanukoy. Dari sa sudad sa Bacolod. Kaki 5, Vincent Obedek, Pidina, Coralde, nabatian tanagayna, kantuan naman na to si Kaki 5, Wilson Villena.
5: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: Why siya? Ha? Ano? Why gasabat? Titaw gaya lawati.
1: Dayali lang ka dayali.
2: Aman siya intana.

0: news kita, Anay. Good morning. Subo-subo, ginili nga balita. Duwa ka mag-asawa nga kinapatihan sa ulakwa sa ospital kay President Robert.
1: Uy.
0: Binumbuan sa nga duwa ka mga lalaki na sakay sa motorsiklo. Pili naman niya sa bahay sa nga Dalan Lacson sa Tubag.
1: Kamusta ang duwa? Kamusta ang mag-asawa?
0: Sa Tubag. Ang mag-asawa kay President Robert.
1: Balik sa ospital?
0: Balik sa ospital ang sus. Asawa ginakumpirma sa pakay to gitawi at hindi siya kapuhi no
1: kasubo man naman
0: oo kasubo
1: kaya sa diri nga lugar
0: sa regional hospital sa
1: hindi ang insidente na tabo
0: sa may Lacson Street to bangid sa regional hospital sa
1: may idea ka taga diri nga mag-asawa
0: wala pa kay sa Secretary Robert kay ginakuha sa paag na full details sa lead sa traffic investigator
1: ang driver na dakop
0: ang driver, pilason man, kaya ginapadayon, man yung ginabulong pa sa hospital ni Robert, hubog niya ang driver sa motorcycle.
1: Ay, kung pahubog ka mo inyo, yung ka mag-drive sa motor, bahala ka muna kung ma-disgrasya ka mo, pero ang dalahig pa bila ibang tao?
0: Namo na masubo-subo kasi may na-otax din niya ang kapuhin ni Pag-Drive Robert. Eh.
1: Bantayan sa aton nga mga tagpalamati sa page, akang sa aton nga mga followers, lantawon nyo sa page ang post dira sa diri madugay, sining aksidente sa dalan, duha ka mag-asawa, o kung mag-asawa, bago lang guwa sa ospital, ginbalik sa ospital kay nabungguan, kag daw masubo pa tong sitwasyon sa asawa, kag ang driver sang motor, pilason man.
2: Sige?
0: Yes, kapo. Sige, 5-5 Robert, pamula na, nai siguro nga.
1: Bantayan, ha?
0: Bantayan na mga ito, na full teachers, kaya tipon sa pasubong, kaya mula na galing ito, tumod sa kahulugbo.
1: Gakalap pa, gakalap.
0: Tumod sa kabuhi, na alas 4 na pasado, may nagra pa, umapasan pa, umbuki, 5-5 Robert.
2: So, mula na
1: nga ito. Kung may detalye ka na karoon, sulod lang sa newscast o kung sa puro nila sa Pueblos, ha?
0: Yes, kay Ferguson, kay Fred Robert. So, mula na na ito, sinin nga balita, hindi ka sa patrol at tinutunong sa inyo sa kalwan sa MyTCD, Trimerson, D-Base, Ibarra. Ito po na ito, ni K5D, Vincent Coralde, na naman si K5D, Son Siliana, para sa kampiyon na balita, sa bisyo publiko, kung kailangan wag na lang, gloves, K5D, siya ka.
2: Masubo-subo gawa ni mga ka-K5, kay mga doang ining mag-asawa, ngalin sa ospital, magwaan na sa ospital, mga ka-K5.
1: Regional hospital?
2: Regional hospital. Regional Hospital, tabok dira sa May Lacson, lumabay ang motorsiklo, sakay ang hubog nga driver, binungguan ang ning mag-asawa. Initial info, down expired. Subo no aga pa. Aril kita mga ka-K5 sa atong siningapag pangalagad sa balit ang K5 sa umaga. Sa Gyapon, ginapamatian nyo ang K5 kamustahan diri na kita. Matabid na kita sa Antique.
3: Tay Dudong na kuno dyan, nagapamati, samtang nagapropangapi. Salamat. Thank you, Ma'am Joy, ha, dyan sa may Singapore. Oh. Thank you so much sa 910 viewers naman. Wow, salamat, gid, sa tawag ka dyan. Pagpamati nyo, dali lang, gid, bala! O, oh, mamukaw, tanay!
1: Do pariyo sa aton ba? 910 man ba? 910 man.
3: Sarapa, sarapa, sarapa!
1: Bugtaw na.
3: Pero gagtas na sa K5 Aylin sa mga estudyante, bla. Oh.
2: Bugtaw rin!
3: Oh. Oras, alas 5.41. Rigyan ang atin mga sister station sa Bulacan, Western Visayas, Gagnag, Cross Island, region sa unahan ta sa Bacolod. Wow, Daddy Babes, kag si Sir Robert. By the way, Sir Robert, belated. Happy birthday, ha?
1: Thank you, Bacolod. Thank you. Convert to cash, please.
2: Sige na. Dahil na. Dito. Oh, why na dula?
3: Ara.
2: Oh,
3: why?
2: Ara. Sige. Salamat. Nagpa-thank you na siya ko noa. Convert to cash ko noa. Kwarta-kwarta naman lang na nga ito. Sige. Kampiyon si Gramboria Pang Samon sa siyudad sa Bacolod. Back to yun.
1: Nakaabot niya ang regalo ni Sir Hubert Lago sa akon. Thank you again, sir. Ang inyo na lang ang wala.
2: Bakuyotik eh.
3: Thank you so much, Bacolod. Check na kung may regalo ang Iloilo. AVP, good morning.
1: Why na yan?
4: Eh, dapat regaluhan ang tag-iya sa Linding Corporation.
2: Ay, Piyo na. Piyo na.
4: Galing wala na kung kabalo kung ano, gate ka dalo.

0: relasyon ni Kakay Five Jobert
1: na
0: nga pagpalangga kay Kakay Five Bert sa kanya nga alo siya kay Kakay Five Jobert.
2: Dalom as in dalom gidi.
0: Padyaw gid bator regalo. Okay gid ang signal na mo dire sa Iloilo ah. Kapag pina kami dire sa klinika DTX Coffee Mix.
1: Amo gina sa lao.
3: Thank you so much sa halang den nga SB member kang banwa kang putautan kay kang amen ABP ah. Oh. Jai Blas ay lota sa kapis ang mapinalanggaon. Oh, kag labi kag labaw sa tanan duro ang mangkad SM Jubert.
4: Good morning Sir Nestor Salmermar Antike, kay sa mga kaabtan ABP daw gid nakibot ako ni Kakay 5 Robert. Actually baliskat siyang nagpadala sang Pasko diri nga mangga sa kapis, no? Mabasko ang signal diri sa Antike sa kapis. Back to you Salmermar Sir Nestor.
1: Thank you so much SM Jubert. No, check around naman ang signal sa may Kalibo. It's Sir Michael. Sir Michael, good morning.
5: Morning Sir Nestor, Sir Milmar, Sir ABP. Good morning sa itong nanana. Sa Bacolod, kag Rohan. Wala lang ko regalo pero ang greetings sa aranay. Kay pagpalangga na. Kampiyon ang signal. Kag nakaditex ko, Femix na kita. Balik sa imo, Antike.
3: Thank you so much, Kalibo. Kompleto ra ng barkada manami manja tiyempo sa probinsya kang Antike. Naka-apur pa nga. Pira man kami ka DTX sa Coffee Mix. Diyaran, di tanan magpaligoy-ligoy pa. Unahan tang mga kampiyon nga balita sa surat kag probinsya kang Iloilo. Sir AVP, anong latest?
0: Good morning, Ed. Mga ka-K5 sa mga nagapanguna kag mainit ka mga balita dari sa may syudad sa Iloilo. Nagpasalig si City Director Wilbert Parilla nga magapahamtang ini sa mga police personnel sa mga bulutuan ka mga eskulahan nga na-identified nila nga may mga masami nga ginatunaan sang kinagamo sang mga estudyante. Ini agud masikyar mga ka-K5 nga wala sang anuman nga pagpangatake o kon matabo nga mga kasubong sang natabo sa San Jose National High School no didto sa may Tacloban City. Magapahamtang ni sila sang police desk no? Sa mga bulutuan o konskulahan nga na-identified nila mga ka-K5 nga masami ginaturaan sang kinagamo. Nagpanumduman ang city director nga sa mga minor de edad nga may sala kapagpati sa layi, particular na sa Juvenile Justice Welfare Act of 2006 nga hindi sila masarang nga pailan sang kaso. Amuna nga maisog sila nga mag-obra sa mga krimen. Yan panumduman ni Police Wilbert Parilla nga pwede kag mapailan gid sa kaso ang mga 15 years old but not above 18 years old nga mga minor de edad. But siling ko nag edad 15 anyos, 16 anyos, kag 17 anyos. Sa piyak kabahin, nagpabutyag naman sa pagkabaraka si Councilor Rodolph Ganzon nga kag nagpanabagan sa Department of Education nga i-review ang ila sini nga mga security protocols. Suno sa kay Councilor Rodolph Ganzon nga amo ang committee chair sang education sa Iloilo City Council nga dapat nga tagaan sang tion sang Department of Education kag sung Commission on Higher Education o CONCHED ang pag-review sang mga security protocols sa mga bulutuan kasunod sa natabo sa may Tacloban City mga Kakipaybo. No, kung paano nila i-coordinaron sa Philippine National Police ang standard o kon ang standard operating procedures o kon ang SOP pananglitan nga may mga kasubong sini nga mga matabo sa sulod sang bulutuan mga ka-K5. Unang parawagan ni Councilor Rodolph Guanzon. Pero natingala ako nga si ka-K5 Jobert lang kag ka-K5 Robert ang nagabasla nay hatagay. Way gidigalabot ang mangga sa Iloilo nga malapit pa sa Kapis. Balik sa imo ka K5 Belmar kag ka K5 Nestor na palika.
1: Thank you so much ABP no. Kagalito naman kita sa iban nga mga balita ta sa Kapis. Check karon tabi mga balita diyan ni SM Jubert. Sir, mga balita ta sir.
4: Good morning. Good morning once again mga nagapanguna nga balita diri sa Kapis sa Ciudad de Rojas. Nangin negatibo ang tanaan nga mga department heads kag mga city officials sang siyudad sang Rojas sa pagpamuno ni Mayor Ronnie Dalibas matapos ini sila nga nagpatigayon sang drug test sang nagligad nga adlaw. Ini matapos man nga sunod sa kay Mayor Dalibas nga mangi gusto niya nga mangin pagmakita sa publiko nga ang tanan nga mga empleyado sang city government ang nagasunod mga ka K5 sang iya sining gusto nga mangin drug free workplace ang city government mga ka K5. Inikabahin man sang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking nga ginakampanya sang city government sa karon. Madumduman ang siyudad sang Rojas ang makabarangayan na mundiri daw dulsilang adlaw-adlaw may raid sang illegal drugs diri sa pila ka mga barangay sang siyudad sang Rojas. Ginapasiguro karon sang city government upod sang Rojas City PNP nga ang ini nga mga butang masunod sa tanan nga mga barangay officials bangod gusto nila nga i-eliminate ang illegal drugs sa amat-amat una anay ang mga elected officials mga ka K5. Samtang ang Provincial Health Office diri sa probinsya sang Capiz naka-record na sang duha ka nagkalamatay sa 289 tanan ka mga kaso sang dinggi sa Capiz. May patay sa banwa sang Tapaz isa kag isa man sa siyudad sang Rojas. Ini nga data mga ka K5 ang nagwa hasta lang sang Hunyo 13 diri sa amon sining Provincial Health Office nga suno sa report sang aton sining Provincial Health Office dako ang posibilidad nga magdugang pagidini kun indi magsuporta ka magsunod ang mga pumluyo sa pagpaninlo sa ila tagsa-tagsa ka mga ugsaran kag palibot mga ka K5. Yani nagapanawagan sa karon ang amon sining Provincial Health Office kag ang Department of Health nga ang tanan nga mga pumulo kag mga barangay officials magsunod sa ginapatuman nga pagpaninlo sa mga palibot sa tagsa-tagsa nila ka mga puluyan mga ka K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
3: Thank you so much, Sir Jobert. Taylo naman kita sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
5: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Nagpatigayon sang press conference kahapon ng Aklan Provincial Police Office para man sa angot man sa natabo nga shooting incident dito mismo sa Tacloban mga ka K5 kay magaserbi ini nga eye opener mga ka K5 no suno sa aton kakapulisan. Sa subong may tikang na ang PNP kag DepEd, may ilan nga ginaistoryahan subong para hugton ang seguridad sa mga estudyante sa mga eskwelahan mga ka K5 no. Mani pagpay ni Police Colonel Hermoso nagbilog man sila sang isa ka GC provincial kag municipal level para mabadasig ang information dissemination kag maaksyonan nga daan ang problema. Ang mga eskwelahan naman nagpatigayon subong sang inspection sa mga bag para hindi makadala sang mga hinaniban ang mga estudyante. Kag indugang man niya nga ang disiplina gid sa panimalay ang mas epektibo kag magaumpisa gid sa mga ginikanan. Dugang natin yung balita, 34,000 naman nga beneficiaryo sa 17 nga mga kabanawanan sa Aklan ang nakabaton sang tignapulo kakilo nga bugas sa Rice Assistance Program nga ginapatigayon suno kay Provincial Agriculturist Alexis Apolonio mga ka K5. Ang mga beneficiaryo, amuni ang mga PWD, mga imol kag mga mangungumang mangisda kag iban pa gid nga dapat nga makabaton nga sang assistance mga ka K5. Muna mga balita di sa Banwa sang Kalibo bilog ng probinsya Aklan, balik sa imo Antike.
3: Thank you so much Sir Michael sa Kalibo, diretsa naman kita sa Piak nga isla with Daddy Babes and Sir Robert. Mga balita ta mga dati.
2: Mga balita na Monteria sa siyudad sa Bacolod mga ka K5 masubo-subo gawa ini nga duha kamag-asawa na sining karon lang kagahon pa na kagwa na sa ospital kay na ospital mga ka K5 tumabok sa Lacson binungguan sa nagahurbot nga motorsiklo hubog ang driver expired niyang biktima ho boaga pa bago lang ginakagwa sa ospital mga ka K5 subo no.
6: Oo, ang asawa mo ning na ospital nga nagwa pero pagwa sa ospital nabungguan kag amo ni subong ang ginatingwaan pa nga ma-revive ka K5 babes. Sa iban pagid nga mga balita mga ka K5, isa ka OFW ang nagpangabay sa mga barangay officials kag principal nga ilabi na sa probinsya sa Guimaras, ginkilala sa kay Marites Galientes nga suno sa iya kontani mabutangan sang nagkaigo nga security ang mga eskwelahan kay always sila nagakabalaka kay malayo sila sa ila nga mga kabataan kag sa ila panimalay. Tungod sa kapigaduhon diri sa Pilipinas, nagkadto sila sa iban nga pungsod para magtrabaho, magsagod sa kabataan sang iban nga mga rasa, pero sa ila kaugalingon nga bata hindi nila matatap kay nagakahangawa sining natabo sa takluban. Labi na gid suno sa iya nga mabutangan sang security guard CCTV kag ang security guard akon lang idugang nga kuntani punduhan na ni sang DepEd. Hindi nga PTA pa ang mapundo pa sang mga ginikanan ang maswildo o kung magahalin ang swildo para sa security guard.
2: Manong mga balita na mong dire sa Negros Occidental kung sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Back to you, Antike.
7: Tari Babes and Sir Roberts, alas 5.53 dali-dali on tadya. Mga balita dyan sa probinsya ka, Antike. Kahapon, viral ang video kang sangka nanay. Matapos kaging sulod kang baha andang balay, rito sa may barangay Igdalagit na tingala sa day first time nga nagbaha sa andang lugar. Nadiskubrihan nga ang rason gali kang pagbaha rito, amuang nagtambak ka mga lupa kag kahoy sa ibabaw nga ginakidaan nga karsada, nagtabon sa drainage ang tubig, nagdiretso sa andang balay. Ginayon naman nagpatawag kang nagpangayo kang heavy equipment si Mayor Ernesto Tanlangit para masolusyonan lagi ang problema sa nasambit nga baryo.
3: Oras sa Pilipinas, alas 5.54, alang ala na din tiyempo, hindi...
2: Sige! Ariglado, madamo kay kasalamat sa ato sining mga sister station Iloilo Rua, Santiki, Kakalibo, Raymond Soyom de la China, mga lang that boy Mendoza dira sa Banago sa Santa Clara, mga kakipay. Why na ta panahon? May panahon pa pero hindi naton. Mga kakipay, salamat gid kagay Ma'am Mira Roslingaya dira sa May Totong Store George Lauso. Available ang Extend Food Supplement sa Tutong Store. Pagto ka muna, mga kakipay. Boy, nita panahon. Sa sining ang mga tinion, mabulos na. Standby na sa DTX 500 Morning Newscast with Kakipay Pauline Cobia in Sairo Van Albay. Sa ngalan sa aman nga CEO, Dr. Meloy. Ako sa Kakipay Babes, ganda na oh.
8: Ako naman si Kakipay Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500!
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun! Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong.
14: The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
17: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edi nga sang ka para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagpanalakit nga baka.
8: Liyong kalikot.
7: Salon pass.
9: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Control.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa aga.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
12: K5 News FM.
10: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
11: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Kapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungan daw sa Webes, Hunyo, Vienta 5, 2026. Makita ka buhati naman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ating mga pangulong, dinalan!
10: Regional!
11: Valedictorian kag masobra 150 ka estudyante hindi makagraduar sa senior high school sa Bacolod City. Ban sa social media access para sa mga menor de edad, suportado ni Gatchalian.
0: Atlita International.
13: High rates para sa mga oil tankers sa Persian Gulf na nagdoble.
0: Atlita Sports.
13: Yes, at Webeka medalya nakuha sa Philippine National Junior Muay Thai Team sa Malaysia.
0: Balita Entertainment.
13: The Moffats nagabot na sa Pilipinas.
0: Balitang Negosyo.
13: Nag Department of Agriculture nagpalabot sang suporta para sa pagtanom sang ube. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
13: Valedictorian kag masobra 150 ka estudyante hindi makagraduar sa senior high school sa Bacolod City. Kahapon nga adlaw sang Miyerkules, Hunyo 24 ang graduation ceremony para sa senior high school sa isa ka koleyo sa siyudad sang Bacolod apang nagapangasubo kag nagapalibog ang kalabanan sa mga estudyante kag ginikanan bangod hindi sila makamarcha. Nagdangop sa K5 News FM Bacolod ang mga ginikanan sang masobra 150 ka mga estudyante nga wala malakip sa list of graduates. Suno sa ila, wala maathag sa ila ang rason kung nga hindi makamarcha ang ila mga anak nga nalakipan sang valedictorian kag iban pa nga with honors kag with high honors. Base sa panaysayon sang mga Iloy, ginambalan sila nga may kulang sa dokumento kag balaydan kaangay sang graduation fees rason nga hindi sila makagraduar ang kalaban ang iakon ang mga kabataan. Apang may mga pamatuod kag resibo ang mga ginikanan nga nakabayad kag nakapasa sila sang kinahanglan nga mga dokumento. Gintinguan sang K5 News FM Bacolod nga makuha ang paatag sang kolehiyo apang wala ini sang nag-atubang. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sa ngaga. Samtang 9 anyos nga nalumos na salbar matapos nga gin CPR sa Kawayan. Nasalbar ang siyam katuig nga babae nga nalumos matapos nga gin CPR sa isa ka baybay sa bayan sang Barangay Bulata, Purok 3, Banwas ang Kawayan, Negros Occidental, Miyerkules ang aga, Hunyo 24. Base sa pahayag sang barangay kapitan sang lugar, nagpaligo sa among baybay ang mga kabataan bangod nga kapiyastahan kahapon nga adlaw ni San Juan. Apang ginaligar nga nagtaklas ang biktima sa isa ka pump boat kun sa diin na danlog ini sa katig o kun sa katig kag nahulog rason sang iya pagkalumos. Gilayo naman nga nagresponde ang mga tawo sa lugar kag duha diri ang nagpatigan sang CPR agud nga masalbar ang bata. Narecover ang bata kag sa pagkalumos kag gilayon ini nga gindala sa pinakamalapit ng ospital para mahatagan sa nagkakaigo ng pagbulong.
0: ATX 500 Morning Newscast.
13: Samtang 25th Sulay Basha Festival sa Sara Iloilo, Nangin, Madinalagon. May balita sa K5 Red G. De Mayo.
0: ATX 500 Morning Newscast.
14: Mga K5 Lilibrek sa mga pumuluyo ang nagtambong sa ika-25 ng Sulay Basha Festival sa Panwasang Sara, Kadungan sa Kapistahan ni San Juan de Bautista, Miyerkules sa Hunyo 24.
15: Nagdugok sa Banwasang Sara ang kapin 40,000 ka mga tawo nga nagupod sa pagsilibrar sang ika-25 nga Sulay Basha Festival sa Banwa. Ini ang ginpahayag ni Mayor John Onik Aying sa exclusive interview sang K5 News FM Sara. Suno kay Aying, nagpasalamat gid siya sa Ginoo kun sa diin nangin madinalag-on ang pagsilibrar sang kapistahan. Dugang pa sini nga sa masunod nga tuig magasilibrar sang ika-150 ka tuig ang Banwa sa diin ginbunag sa tung 1877. Gani ginalauman sini nga dako pagid ang pagbag-o kag development sang Sara sa iya liderato bilang alkalde sang Banwa. Samtang lakip sa highlight sang kapistahan, amo ang sad-sad kag ang tradisyonal nga basyahan ay sa dalan nga ginakalangkagan sa mga pumuluyo gikan sa nagkrainlain nga Banwa sa Quinto Distrito kag syudad sang Iloilo. Nagpasalamat naman si Mayor Aying sa tanan nga nagbulig agud mangin madinalagoon ang kapistahan halin sa nagkrainlain nga mga ahensya sang gobyerno, mga lokal nga organisasyon, iban nga sektor kag mga stakeholders nga nagpakita sang ila suporta kag aktibo nga partisipasyon. Nahibaloan nga ginasaulog sa mga pumuluyo sang Sara ang kapistahan ni San Juan de Bautista kada ika-24 sang Hunyo bilang pagdumdum sa patron kag simbolo sang pagtuo, paghiliusa kag kasadya sa bugos nga Banwa.
14: Balita na gikan sa Banwa sang Sara ini si K5 Rajib Lazala de Mayo para sa kapitan na balita serbisyo publiko ang Balangawan sa Quinto Distrito K5 News.
13: Public Attorney's Office say mangindepensa sang 15 anyos nga CICL sa Tacloban shooting incident. May balita si KK5 Roger Tilana.
0: DTX 500 Morning Newscast.
16: Isang abogado mula sa Public Attorney's Office of Regional Office 8 ang kumakatawan sa depensa ng isang 15 anyos na child in conflict with the law na iniuugnay sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School noong nakarang Lunes, Hunyo 22. Sa isinagawang inquesta proceedings noong gabi ng Martes, nagsumiti ang paon ng dokumento sa prosecutor's office na humihiling na mabigyan sila ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon at reklamong inihain laban sa minor de edad. Inaasahang magsusumiti ang paon ng counter affidavit bilang bahagi ng depensa ng minor de edad kaugnay sa mga kasong isinampa laban dito, kabilang ang tatlong bilang ng murder, tatlong bilang ng frustrated murder at maraming bilang ng serious physical injuries. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
13: Random inspection sa mga bulutuan sa Claveria, Cagayan, ginpatuman sang puli o kon PNP. May balita si KK5 Myla Balinan.
17: Nagpatupad ng random inspections ang Philippine National Police o PNP sa mga paaralan sa Claveria, Cagayan bilang bahagi ng pinaigting na seguridad kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Pinangunahan ng mga pulis ang inspeksyon upang matiyak na walang naipapasok na illegal na droga, vape at iba pang mapanganib na armas sa loob ng mga paaralan. Ayon sa mga otoridad, layunin ng hakbang na mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral, guro at kawani habang pinalalakas din ang koordinasyon ng kapulisan at mga school officials sa pagpapanatili ng kayusan sa bawat campus. Nanawagan din ng PNP sa mga magulang, guro at estudyante na makiisa sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan.
18: Ang balitang ito ay itid sa inyo ng DTX 500, ang superior antioxidant food supplement na mabisang pangontra sa cancer at diabetes. Ako si K5 Myla Balinan para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
13: Lalaki nga nagpanglutang, ginlabo, patay. May balita si K5 Eileen Magbanua.
0: DTX 500 Morning.
19: Patal na pila sa liog ang naagam ni alias Toto, 42 anyos, matapos ginlabo kang talibang kaanang umagad nga si Rodolfo, 60 anyos, sa ginabanta alas 8 sa gabi Hunyo 23 sa Sitio Igbanos, Barangay Arasa, San Tobias, Fournier. Sa interview kang K5 News FM kay Kagawad Kiriko Alcazar kang Barangay Arasasan, ang naging pahayag nga sa pagtukad nanda sa Sitio Igbanos, ginapahayag nga nanurong sa balay ni Rodolfo si Toto daraang darwa kapusil. Nagpalupok diya kag naigo si RV nga anabayaw nga bata ni Rodolfo. Bangad ka diya, ginlabo kang talibang kang amay nga sospek si Toto kag naigo sa liag nga nangin rason kang anang kamatayan. Pura man nagpalagyo si Rodolfo kag voluntaryo nga nagtawa sa mga kapulisan matapos nahimo ang krimen. Namanaan nga una nga nagbaisay ang sospek kag biktima sa two-way radio kag naghangkatanay tib-tib nga nagsurong ang biktima kag namahag nga ubuso na patay ang taho sa balay kang anang ugangan. Samtang sa interview kang K5 News FM kay Police Major Melchor Patnaan, ang OIC kang Tobias sa Fournier MPS, ang naging pahayag nga nagapadayon pa ang investigasyon sa kung ano ang rason kagugat kang away kang mga imbolbado. Na-recover ang homemade shotgun nga may karga nga bala kag homemade 45 caliber nga dara kang biktima. Sa tulada, ginahulat pa kang Tobias sa Fournier MPS ang resulta kang post-mortem examination ni Toto. Kagbalita regional, halinarija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
13: Lalaki na sapuan patay sa kilid sang suba sa Pamplona, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa Devero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
20: Patuloy pa rin na ginagawang imbestigasyon ng kapulisan tungkol sa natagpuan ng patay namatay na lalaki sa tabi ng ilog, Sitio Hakoton, Barangay Mamburao, Pamplona, Negros Oriental noong Lunes, Hunyo 22. Kinilala ang biktima bilang si Vicmar Reyes Rodriguez, 27 anyos at residente ng lugar. Nagtamo siya ng tatlong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, ang biktima ay huling nakitang buhay badang alas 6 na gabi noong Linggo, Hunyo 21. Pinapalakas na ngayon ng mga otoridad ang kanilang investigasyon upang matukoy ang motibo sa pagkamatay. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast.
22: Meat stall sa Kilidalan sa Roa City, gininspeksyon. May balita si K5 Darren Salomeo.
21: DTX 500 Morning
23: Newscast. Napakigayon sa sorpresa ang inspeksyon ang City Veterinarian Office kag National Meat Inspection Service sa mga meat stalls ngayara sa mga kilid sang highway sa Roa City. Kasunod sa mga reklamo kag report, may kang tanan sa proper handling sa mga karne, ilabi na sang baboy. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay City Veterinarian Dr. Leia Ingalia, regular nga ginahimo sang ila opisina nga mga inspeksyon. Agud masiguro nga ang mga karne nga ginabaligya sa merkado kag mga stalls nakaagi sa awtorisado nga slaughterhouse kag nagalin sa mga sapat nga wala sang balatian antes ini katayon. Ginpahayag man ni Ingalia nga importante ang mga pagmonitor agud malikawan ang bisan ano nga peligro sa ikayong lawas sang publiko kag masiguro nga ang mga karne nga ginabaligya luwas kag mataas ang kalidad para sa pagkonsumo. Sa ginpatigan nga inspeksyon, mayara sang pipila ka meat stalls nga nakitaan sang paglapas sa mga patakaran sa usto kapag dumala sang karne. Lakip diri ang indiangay nga paggamit sang suga kag mga plastic nga panakop nga nagahatag sang mapula nga kolor agon magpakita nga preska ang karne bisan hindi na mo sini ang kahimtangan. Bangod sini, may mga karne nga ginkumpiskar sa mga otoridad kag ang mga naglapas nga vendor ginhatagan sang notice of violation. Ginapanugyan naman ni Dr. Ingalia sa mga konsumidor nga mangin binantayon sa pagbakal sang karne pagi sa pagpangita sang opisyal nga tatak o kon sertifikasyon nga nagapamatuod nga nakaagi ini sa inspeksyon. Ginahaylo man sini ang publiko nga pilion ang malimpyo kag preska nga karne kag mangin mitikuloso sa pagobserbar sa mga pamaagi sang food safety. Katuyuan sa among operasyon nga masiguro nga ang mga karne nga ginabaligya sa publiko ang hilway sa mga balatian. Pareho sang African Swine Fever o kon ESF nakaagi sa insaktong inspeksyon kag luwas para sa konsumidor. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast.
22: Samtang LTO Calibo District Office may free Wi-Fi na para sa ilang mga kliyente. May balita si K5 Leonard Viray.
21: DTX 500 Morning Newscast.
24: May libreng internet na ang Land Transportation Office sa Calibo District para sa mga kliyente nga nagapila para nga magproseso sa mga dokumento sa pagkuha sang driver's license o kung anuman nga mga transaksyon. Ini matapos nga ginpili sang Department of Information and Communications Technology o kung DICT Region 6 ang LTO Calibo District Office bilang isa sa mga benepisyaryo sang Free Wi-Fi for All Free Public Internet Access Program sang gobyerno. Katuyuan sang nasabit nga programa ang pagpalapad sang internet connection sa mga pampubliko nga lugar sa bilog nga pungsode. Suno kay Engineer Marlon Velese, hepe sang LTO Calibo. Dako ini nga bulig suno sa iya para sa ilang nga opisina para nga mas mapadasig ang ilang nga serbisyo sa mga kliyente adlaw-adlaw. Ang Free Wi-Fi for All program ginapatuman santig sa Republic Act number 10929 nga kilala bilang Free Internet Access in Public Places Act nga tuyo nga mahimo nga mas mangin accessible ang internet service sa mga Pilipino sa bug-os nga pungsode. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
22: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:07 sa ngaga.
21: Balitang National.
25: Balitang National.
22: Sa balitang national, ban sa social media access para sa mga menor de edad, suportado ni Gatchalian. Suportado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang hagna nga nagatuyo sa pagdumili sa mga menor de edad nga nagaedad sang 16 anyos panubo nga maka-access sa social media. Kasunod ini sang nagluntad nga pagpanglutang sa isa ka bulutuan sa siyudad sang Tacloban. Sa pahayag ni Gatchalian kahapon nga daw sang Miyerkules, Hunyo 24, ang pagdumili sang access sa social media para sa mga menor de edad ang isa sa iya mga ginalantaw agud indi maimpluwensyahan ng mga kabataan. Samtang mga kaso sang leptospirosis nagsaka sang 6%. Nagsaka sang 6% ang mga kaso sang leptospirosis sa Pilipinas sa unang 5 ka bulan sang 2026 sunod sa datos nga nakuha sang Department of Health o kon DOH. Sunod sa DOH humalin sang Enero 4 tubtob Hunyo 6, nagdangat na mga kaso sa 2,177, mas mataas kung ikumparar sa 2,046 nga na record sa kapareho nga mga binulan sang tinalikdan nga tuig. Payag pa sang DOH kalabanan subong sa mga kaso amo ang mga mangunguma o kon amo ang mga mangunguma o kon ang mga nagaubra sa kaumahan lakip na mga na-expose pirmi sa lutak kagbaha.
1: Balita International. International.
22: Sa balitang international, higher rates para sa mga oil tankers sa Persian Gulf nagdoble. Nagdoble ang higher rates para sa mga oil tankers sa Persian Gulf matapos nga pila ka mga oil producers sa Middle East ang nagsugod na liwat nga mag-export kasunod sang pag-abri sang Strait of Hormuz. Madumduman nga ginabrihan na liwat ang Strait of Hormuz kasunod sang kasugtanan sa tunga sang Estados Unidos kag Iran nga tapuson ang ilagiyara kag padayunon ang ilang negosyasyon may angot sa Iranian nuclear program. Indi magnubo sa isa kagatos ka mga tankers ang yara subong sa sulod sang Persian Gulf kagkalabanan sa mga ini ang mayara na sang daan sang unod ang sang ngagatong kag ready na dal o kon kag handa na dalon sa mga merkado samtang kulang naman ang mga oil tankers nga wala sang unod. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:19 sa ngaga.
1: Balitang Sports.
22: Para naman sa aton nga balitang sports, 19 ka medalya nakuha sang Philippine National Junior Muay Thai o kon Muay Thai team sa Malaysia. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Napauri sang Philippine National Junior Muay Thai team ang 19 tanan ka mga medalya gikan sa IFMA Muay Thai School World Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Lakip sa 19 ka mga medalya among 11 ka golds, 3 ka silvers kag 5 ka bronzes. Si Athalia Sarmiento nga isa sa mga medalist naging kilala bilang Golden Girl matapos nga nakakuha sang 3 ka gold medal sa combat, Y crew kag Mai Muay categories. Para sa balitang sport, sinisi K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang
22: Entertainment. Para naman sa aton nga balitang entertainment, The Moffats nag-abot na sa Pilipinas. May balita si K5 Vi Cordova.
3: Nag-abot na sa Pilipinas ang anay mga miyembro sang banda nga The Moffats. Iniamo ang triplets kasi sanday Bob, Clint, kag Dave Moffat. Kung sa diin, nagpadulong ini sila sa pungsod para sa ilang music travelogue Philippine tour. Nahibaluan nga natalana ang mga ini nga mag-perform sa Cagayan de Oro sa Hunyo 26, Cebu sa Hunyo 27, kag Manila sa Hunyo 28. Madumduman nga nakilala ang tatlo sadto bilang mga miyembro sang banda nga The Moffats, isa sa mga sikat nga pop group sadtong late 90s. Likip sa mga kanta nga ilan na pasikat sadto amo ang Girl of My Dreams, If Life is So Short, kag Miss You Like Crazy. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan
1: sa Negros,
3: K5 News FM.
1: Balitang Negosyo.
22: Department of Agriculture nagpalabot sang suporta para sa pagtanom sang ube na nagdagsang nagabalor 2.6 million pesos ng mga kagamitan sa pagpananom sang ube. Ang Department of Agriculture kon DA sa mga manugtanom sa Leyte kag Bohol. Sa pahayag sang ahensya ang mga kagamitan sa pagpananom ang ilagin panghatag sa kapinuevesyentos ka mga mangunguma sa mga lugar nga may mataas nga produksyon sang ube. Ini matapos ginakabig sang Department of Trade and Industry o kon DTI nga bag-o nga export star ang ube nga ginadayaw karon sa mga konsumidor sa nagkalain-lain nga pungsod sa kalibutan. Mga ka K5, bamuyad to ang dalag ko ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Kagbantay na masunod ng programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka K5 Aljon Castaño, kagka K5 Eric Tenerife. Sa pangalang sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagbangon sa itong nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si K5 Zero Van Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: News FM. KK5 News FM. News FM.
5: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandino man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
25: Babakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
27: So una,
26: problema, gid ako sa akong body odor.
27: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
26: Pero subong,
27: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
26: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
27: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
25: Babakan sa mga butika.
28: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
31: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Cheers sa barkada nating
35: Night Shift!
34: OT!
35: Breadwinner!
34: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
36: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
0: nakasangamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong mga gawi,
11: mag-usar sang salon pass,
10: may direct edigas sang kap para makapenetrate sang sakit,
11: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
10: may long-lasting relief,
11: tugtog walo ka oras,
10: para sa nagkapanalakit nga baka,
11: liog kalikod,
10: salon pass.
12: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, lasay si Medya sa aga.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
17: Kaghimay-himayon! Standby!
14: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
16: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
17: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
16: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
17: Sobra!
14: Objective and analytical.
16: Aprobado ba lang ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
17: Di pagprangka lang bala.
14: Informative.
16: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung ini makabinipisyo sa mga pamulyo.
17: Naiya.
14: No holds barred discussion on hottest issues.
16: Grabe, ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na.
17: Te, ano nang resulta sa kaso?
18: Hulat-hulat lang.
17: Ay kanami, karon lumpatan.
16: Oh, come on. People of the Philippines.
14: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
13: Isa ka may naig morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalabati. Kamusta naman? Ato mga palangga ang mga kauturan sa igad sa may bayon. Tunga sa kaman, ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa binugang probinsya sa Negros Occidental, kanak banwasang Bacolod. Salamat, welcome na sa inyo para tutunan. Good morning, Bacolod City. Good morning, Negros Occidental. Good morning, NIR, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kabigya pa rin nyo sa Power Duo every morning. Ako si K5, Aljan Castani.
17: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
13: Well, it's Wednesday morning. Sa ato naman yung makauturan. Kadasig dugi na alas lang sa mga inadlaw. San ulan ta nag-Lunes, dugi-dugahi. Masabado, Domingo naman ta.
17: No? Maniversary na.
13: Maniversary na ta. Mapakampustuhan na tanis na Domingo. No? Kag mag-enjoy sa atong Thursday na tagli. Uibis na subungtan.
17: Uibis na.
13: Ha?
17: Uibis na.
13: Kadasig sa inadlaw ba? Daw ginabutong lang gagipay, Eric, no? Abi Prince ni Webis, nagre. Ara na kita sa Pets of 25 sa bulan naman sa Hunyo tuig 2026. Di man kamong bahin sa kalibutan, kami ni Kakipay, Eric. Nagatabi sa inyo sa More Night. Good morning, kagada. Updated din sila, Kakipay, Eric, kung narong kakalinabo din sa aton sa Bacolod. Pagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod, 101.5. And of course, sa aton YouTube channel. And sa ato naman, official nga mga frequency sa Bacolod 101.5, sa Kabangkalan 102.9, and Southern Negros 89.7. Nasagasagan ang mga signal, mga kakaypag. By the way, sa mga utod naton, ang mga OPC na karong adlaw, may importante pa nga mga likuton, may mga klase. Basing iban sa inyo nagabarikutot, pagkagmanami, piyaturog da. Pagbarangon, duka mo dyan. Himos, duka mo kagmagpararigos! Adlawundo dyan! Kabigya po rin sa The Power Do Every Morning. Ako naman si K5, Elgin Castanho, and K5 Eric Tenerefe. Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
17: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this new day kag sa sining bag-o naman nga kabuhi sa adlaw nga Huwebes. Sa sining aga, ginapangayo namon ang imo guidance, protection kag kusog sa pag-atubang sang adlaw-adlaw namon nga mga challenges. Bless our OFWs, farmers kag hog raisers. Hatagi sila sang good health, safety, wisdom kag abundance sa ilang pagpangabuhi. May their hard work bear good fruits and provide blessings to their families. So give us strength, patience, and faith to overcome every trial and help us remain kind, hardworking, and grateful in all circumstances. Amen.
13: Amen and amen. Kipabitan na, why mo ginabasa aton nga sequence guide, no? So sa aton, sini ka mangkauturan, go po sa mga adlaw sa aton presentation. Why gitan ba mo magamuni? Minano, tagali ka preparar maayos ang aton yung programa. Kung kakatulog aton technician, why gitan sa... Ayo, hindi pwede maimuan na di system nga dari ma-laptop tadi bigay kay Pai Eric, no?
17: Kita ma-play.
13: Tapos kita na lang blatanan para at least hindi na tama ko.
17: Dalamian.
13: Awa ta mo blacklist mo control mo tara ko.
17: Okay, commercial.
13: Gagi pa bitan buhay pa sige. Sa ato naman, mga top stories of the day, tiyabaw sa Iloy ni Rini Baterbonya. No? Grabe, matapos nga gindulong na kahapon sa yakanapusan nga palawayan, iring si Rini Baterbonya ginakabing MVP. The entire province of Agusan del Sur officially declared June 8
17: as
13: Rene Baterbonya Day.
17: Rene Clark Baterbonya Day.
13: Grabe,
17: Rene
13: no? He's not a politician, he's not a celebrity, he's just a simple kid with a big dream.
17: A simple man in life and a celebrity in death.
13: Grabe. It's because ngang Yasiri Kabuhi is an inspiration sa madamo nga kabataan nga may dako nga handom para sa inasiri pamilya. Actually, yung talagang sakripisyon ni Rini Baterbonya para lang ginis pamilya. Grabe. Ang Yasiri history kagang grabe, may isa sa ka-teammate si Matt Cayetano nga mo gining nagbulig sa iya pati pamilya ni Matt Cayetano dog hindi lang saya kay friend ko dito pamilya sa pamilya Cayetano
17: ginadoptar
13: sa gimbuligan siya gimbuligan makasulod scholarship sa
17: Ateneo
13: all the way. Pati ang iya pagtiner sa una kay pamilya pagkaon na tanan-tanan sa nagasugod pa lang siya ginatipan gid siya sa pamilya Cayetano laka lang ta kakita mo ni nga pamilya and we admire these people and Rene Baterbonya gidulong na siya kanapusa nga palawayan. Hindi mo kita mga big star sa Pilipinas sa toto, no? Kanday Sofia Andres nagatag sa mga post nga nagadayaw sa kaisog sang Iloy. At the same time, sa ato

0: Gid ko na nugi naman tutuod gid tabo ka kay Pabiri.
1: Dumala mo kay dogay keep quiet lang.
0: Ti dogay post lang sila. Siguro ti gina-control man sila sa eskwelahan pero ongoing man ang investigasyon. Kag do nagagwa ka kay Pabiri Eric kay ginatanon lang possible homicide, no? Sa saling kaso sa piyat gabayin mga kakipaid sa iban pa nga mga balita. Ginpasakaan na kaso kay Pabiri Eric, gin-inquest na. Ang 15 anyos nga suspect upod sa 14 anyos, ya 14 wala pa. Kiti 14 years old mo. Ibaloon ta na karon kay ti damo gid gataas kilay ining 15 year old kay isa lang siya nakapalupok sa pusil niya kay Pabiri Eric. Actually tanan gid pitik niya o galing kay way naglupok bla isa lang bala nagwa.
1: Isa lang ka bala nagwa, isa lang ang spent bullet niya.
0: Pero tanan niya nga mga bala may igo ka firing pin.
1: May igo sa firing
0: pin. Kumbot si ganon na umido ang iya sining mga bala.
1: Yes.
0: On the part naman sang 14 year old. Oh. Kaduwagi siya gali mag-reload kay Pabiri Eric. Kay mga 21 ka, ang mga more or less, guro may siyam ang unod siyam sang, yung mga more or less, yung mga 21, pinatong total, 21.
1: 21,
0: tatlo so, 20.
1: No? Tatlo kamaga.
0: So possibly, basi tatlo kamaga siya yes, sa reload. Di na siya karoon naging subject kaya kay Pabiri Eric sa intervention sa DSWD. While a 15-year-old ang nagparabat. Sa aton niya pagpalagan para may chindihan, tanak kay Pabiri Eric, maukaupod na karoon ng isa kaabugado. Nag-explicar na nungod sa juvenile law. Ha? May kupunta si Attorney Cesar Viloria. Sa piyak, kabahin mga ka-K5. Kita nyo tong shirt? KMFDM. Isa inagali ka German a
1: yes,
0: band.
1: Yes, yes.
0: May kanta sila ang title, Me and My Gun.
1: Yes, yes, yes.
0: Actually, dako ang possibility nga ining nasambit ka kabataan nga suspect sa krimen. Namati pa kuno sang kanta while nagakanto sila top or permis lang pabati sa amo nga kanta kay ang Me and My Gun. Tanaw mo na mo ni Kakipay Eric ano ang lyrics siya sini Blau? Kay kun basahon mo Kakipay Eric, dira kuno ba very violent. Kanta ini isang KMFDM. Free Association Psycho Fucking Pricks. The art of becoming is the beginning of the end.
1: Yes.
0: Kita mo na kagipay Berik. Bastard child. Dugwa ibala grabe ang paghilo sa utok sa bata. From a rabid bitch, suicidal tendencies, born high risk. Go to town with a pump. Gun up your AK-47. Imagine mo na nga mga lyrics ng kanta kagipay Berik.
1: Ang
0: 92 Berita, don't give a good damn what you think of me or what I do. SNK MP5. Kita mo na nga mga armas. Ari Gino, Smith & Wesson. Kita mo itong nauyatan, 38. Model 29. SPS Glock 17. A one-man army I was born to be. Kita mo na kagipay.
1: Ay, isa nila kapopular nga kanta sa KMFDM is a Joke Joint Jezebel. Amo na yung nagamit sa Mortal Kombat. Ang background music sa Mortal Kombat lang. Amo na sa Joke Joint Jezebel. Kag sa Grand Theft Auto, ang yes na nga bridge music nga mabatian pero may pagtapos patay is Joke Joint Jezebel nga kanta sang KMFDM.
0: So amo ni ang isa actually ang ginatan Audrey nga ang ginistoryahan nato ni, no? Para sa mga kauturan tay pakita namon sa inyo ang shirt sang suspect bla. Isa ini sa mga makaalarma, no? Nga klase sang insidente because if you can recall, may mga insidente sa nagliligad. May apat ka mga incident ikalima diri sa aton, ikaapat gali diri sa aton, involving sang estudyante, nga kung saniin, gasok-sok sila sang shirt nga may tatak paya kakipay, Eric, no?
1: KMFDM.
0: KMFDM.
1: Tatlo ni ka mga dalagko. Dalagko ka, kwan? Dalagko, tanaratan. Tatlo ni ka dalagko nga mga insidente sa real dyan, ang natabo, nga ang ginasok-sok, KMFDM nga mga t-shirt.
0: Yes.
1: No?
0: Natabo ini ikapat na sa aton sa San Jose sa Tacloban. Ang first incident happened in 1999.
1: Yes.
0: Colombian High School shooting US.
1: Yes, yes, yes.
0: Sang 2024 Abundant Life Christian School, US Japan. 2024 Perry High School shooting. Ang mga suspect ni tanan ka kay Five Eric. Nagsuksok sang amoning nga klase sang bayo.
1: Yes.
0: No?
1: Ang unas niya tabo isang ang 2024 natin naton arat sa picture ita ng babae amo na si Natalie Samantha Ropnow. 15 anyos mo nang edad ya tinira pinamiraya mga classmate niya pinamatay ang teacher niya patay niya ang fellow niya nga classmate. Ang pinaka deadly sir diyan bunga mo paningalan
0: sang. Okay, imagine mo meaning na sang t-shirt kila actually is a German word ang hambal sina Kien Miret

0: par di mitle, di takbalo. Sa English, ina, no pity for the majority.
1: No pity for the majority, annihilation for the masses.
0: Kaya mo na pila ka mga tutukan, takarong kagipaberik sa ato naman yung pagpangalagad.
1: Kaya yung panin sa Columbine School, oh.
0: Grabe, no?
1: Si Eric Harris niya mo.
0: Ah, hindi si Eric Harris lang, no? So, ako rin pila ka mga bagay nga tutukan ta, ha? And sa ato ka program, i-check tadi karon ang explanation about juvenile law nga ang 14 anyos o ayaw madala.
1: Yes.
0: Nga siya, ganit may pila kadabo, pila lupok.
1: Siya pagkapanghagad.
0: Sa piyat kabahin, dayon ginagraduation kapon sama.
1: Pero?
0: Ikapugong. Pero ang mga girikanan nakapalabot na sa ilang concerns sa DepEd. Mag-amuni nga klase eskwilahan, sino pa yan maganahan may eskwilahan sa mag-amuni man? Pero may aras na internal policy, tisin ko ka internal policy nila kabataan ng suffer because ang ilang internal policy nga dapat magbayad ka online. Tingin ba nga kabataan, may nagbayad online, gabayad sila direkta sa ilang maestro dra mismo sa ama, the dean. Dapat tani it's between the dean of their school diri sa Bacolod kag sila nga management kay kun husto sila kabalo sila kakadamo na kabataan way kabayad online dapat nagpadala sila di sa ilang team from Manila to investigate
1: students
0: or call nila mga estudyante karon niya bangod sa inyo ya problema your communication issue your problem with your dean ang masuffer ya ang mga kabataan. No, hindi naman na i-jakto. No? Grabe, kakipaberi, kalibiyon sa kabataan. Kaya nga, ang andong mubla kakipaberi, makamarcha ka sa itablado, makagraduar ka sa senior high. Tapos, pag-abot sa inangadlaw na ginahulat mo, ang laing kay pati maridiktoryan, may kasaka.
1: Uh-huh.
0: Ito klase graduation ng kipaberi ko.
1: Ay, kaya mo, mula sa eskwilahan, sang ama, sumuha ginapasira na sa kwan.
0: Pila na kama na pasira mo, ayun, napasira mo, hindi kagaliya, pwede magpasura.
1: As of May 2026, ang CHED nag-approve na sang pagpasira sang AMA campus sa Cebu sa Davao kag sa Tugigaraw due to quality standards.
0: Quality standards? But siguro pigaw, ha?
1: Pigaw. May ongoing compliance issue ang AMA from 2025 to 2026 sa eskwilahan sa Ligaspe, sa Naga, kag Cagayan de Oro. Meaning problematic eskwilahan ni?
0: Hindi luglahog, ha? So, amo ng pila kabagay, itutukan ta na karong kagipaberik. Kay nalabot manaton ang abogado sang Department of Education kag Ipaberik. Sumpunto na to na munibla, ginbutang nyo ya sa alang-alang ang truma nga dalon sa kabataan bla kag Ipaberik. Imagine mo, you studied hard. Gahulat ka sa important moment in your life.
1: Yes.
0: Nakasuksok ka pa sang bayo, kay ready ka na.
1: Sakit-sakit ba?
0: Tapos ulubasan din, hindi kay pagpasakaon sa itablado. Nano nga klase eskwilahan eh. Ha?
1: Langgabang eh. Larga mo lagi ni.
0: Kag dapat masunod na din pati ang chairman ta sa Committee on Education, no? Kung ako kay Councilor Al Espino, ipatawag ko niya. Ha? Then we will conduct an investigation. Yung ginamunyo ni kabataan din sa Bacolod. Eskwilahan ka mo, di gintugtan ka mo, di nga baka bukas bulutuan nyo din sa Bacolod. Inulumasa din, instead of encouraging student to go to school, nag-create pa ka mo yung trauma sa manograduate ka kabataan.
1: Pamating sa subong.
0: Ha? Pamati isa? Isa pa na?
1: Isa pa na.
0: Isa pa na? No? Pamati sa piyak na bahin.
1: Sir, may nga, ganda.
0: Pamati, sigili.
1: Imo na ni sir, ha?
0: Isa pa na. No? Counselor! No? Tutukan ta niya.
1: Nan?
0: Sa piyak na bahin, mga ka-K5. Si Task Force RSSI.
1: Maraming naman.
0: Ito, Condes Provincia. Tingala ko manggalingan doon medyo mga masuki. Tari kasi Lito, kuskul gila. Galingan sunod na din, no? Si former governor Lito. Ang RSSI, isa ni kasapat-sapat na nga nagpamatay ito.
1: Red scale, soft red.
0: Hindi mo lang ibag o kag ipaberika. Halin pa din sa nagligan, kabatiro. Huwag mo naman eh.
1: RSSI, red stripe.
0: Siligay, no, no,
1: soft scale.
0: Tamasok?
1: Hindi.
0: Ano?
1: Hindi man ni pwede. Basta kabuisitan sa talamnan na.
0: Oo, oh, no, kabuisitan. Hindi sa kabuisitan sa mga tubo. Oh,
1: sa tubo. Oh,
0: di si Tito, si former governor Lito ko school wila. Hindi na di kami. Si former governor. Kasi ba't ako yung interview? Hingala ko man nga doon kasaban si nga klase sa balita ni. Super dapat nato ni nga tagaan sa nagkakigo ng atensyon. Because...
1: Ang baboy na limtan.
0: Huh?
1: Ang baboy na limtan.
0: Hindi si Michelle karon tutukan ta niyo. Kay ay pa-check ta karon ko may chimpo pa, no? Si K5 Michelle para matagaan ta ni nagkakigo ng ito pa.
1: Si Saya mong highlight nilang baboy nalimtan.
0: Nalipatan niya dako ng industriya pag hindi, no?
1: Kiwi planter to ya.
0: Ha?
1: Planter.
0: Dako gid ng bagay.
1: Ang baba ko na, no?
0: Ti planter ka man?
1: Ang baba ko na,
0: no? Sa piyak kabahin sa iban pang nagabaga kag mainit ka mga balita on the national scene, ginabantayan ta rin niya kung saan ugid mag-init kag magsandukot. Standby Wilson, ha? Mainit kag masandukot ang investigasyon sa Senado because the impeachment ang ginaulat-ulat na sa Bilog ng Pilipinas. Ginayang dangtan siya.
1: He's coming na.
0: Oh? 16 kaboto ang kinanglanon para ma-impeach si President Sara, Vice President Sara.
1: Yes.
0: Siyam lang ang kinanglan ni Vice President Sara para makasurvive sa impeachment case kay Kipaberic.
1: Mm.
0: Ipamangkot na, di ba, si Tito, si Ombudsman Rimulyara pa?
1: Mm.
0: Niya ko ba si kumaka-escape na sa impeachment? Tiraho naman din sa Ombudsman.
1: Isa pa na.
0: Ha?
1: Isa pa na.
0: Ipasunod niyo mo. No? Talamon ta. Ay na, iya, mga projection nila. Tingato niya. Yung mabalita lang ta, kagbis sa mga kapiyansin nila, siguro, amugin ang reason nga si Rimulya sa aras ng Budsman, ako ay gapati ah. Ara niya guro si Rimulya, kaya manti angayan da siya. No? Talamon ta ko na nung dangtan si Tita Nana. Tangato lang ginapangayotan eh. Kung ano takasako. Blaw, tani sakuan nila. Paano tani nila masolbar ini problema sa juvenile issue involving sa mga children in conflict with the law. No? Tani mo din sa kuwan to, no? Tapos, how are we going to help sa mga kabataan nga problema sa mga eskwelahan pareho kaama niyo? No? Amo niya dapat?
1: Salamat.
0: Si Wilson, naka-standby, pero basit mabitin siya. May breaking story, takaina. Grabe, hindi ka balita. Ka-K5, mga ka-K5, may duwa ka mga tigulang na bago lang gigwa sa ospital, kay guro ang asawa mo na ospital.
1: Yeah.
0: Ginatoy-toy yan sa banaya, matabok sa dalan, ambot may hubog reverse motor as alleged kay Kipaberic. Binungguan sang dimungking. Dimungking ang klase driver, oo.
1: Dr. Russell, ka ba matalas?
0: Naluoy ko yan sa mag-asawa to yan kay Kipaberic. Kapag guling nagwa sa ospital. Tiyang report kay Rebaton ta kay Kipaberic, tumigil lala to. Pagwa sa ospital, balik naman liwat sa ospital. Na ano kami ni mo yan, dimungking kang driver ka pala. Ubog kami. Mapos lang kami commercial break. When we come back, we have the full report with K5 Wilson. Kibabitin kita mga ka-K5. Ay rin kabahin dala sa inyo sa kalwa naman sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oras, alas 6:50.
2: Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mga buti ka. Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
5: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach.
4: Mm.
5: Ah, grabe, sir boy. Sabi na akong kagton mo halin pas baba.
4: Mm-hmm.
5: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay.
4: Mm-hmm.
5: No nakanami pag ini kay may laxative siya.
4: Mm-hmm.
5: Tingala ka gahumok imong mga kanyo
4: imong pupo
5: mm-hmm. No tungod sa gitawag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol amo na ang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement.
4: Mm-hmm.
5: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
4: Kampiyon. Mm-hmm.
6: So, damo-damo sir boy nga pamaagi nga maprotektahan kita sa D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion.
4: Uh-huh.
6: No? So, magkaon kabis ang dahon, pagwa dahon man Japon,
4: uh-huh.
6: Problema ang imong digestion siya na. No? So, tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon.
4: Uh-huh.
6: On 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio, kay ginareduce niya ang ginatuwag inflammation, kag ginapatay niya man ang bakterya. Amo nang problema, basta pigaw ang imong digestion. Bad bakterya, kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria, no? Kung gusto mag-niwang o kung mag-lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag-kaon. Kaya ginapan namin niya nga ito nga sa Taiti, hormone blaster boy.
7: Correct.
6: Feeling busog kaya, no? Feeling busog kaya, nga hindi kaya mag-overeating. Kag kung hindi ka naman katulog si
5: namin
6: boy.
5: Namin na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka mag-kaon-kaon la. Wala gasto. Wala balatian.
6: Oy, makasave ka.
7: Makakitosis ka pa.
6: Makasave ka. No? Kag kung hindi ka katulog, sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka magtulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 bio kag ginaban namin yung imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce sang serotonin para magnami man ang imong tulog.
8: D3 bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. O weeks ko pa lang pag inom, nabatsagan ko lang paghalog sang akon dilargo, naglagamay ang akon nga buyon.
8: D3 bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: So ang namian ko sa D3 bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking D3 bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya ang imong mga selula. Daw ginapintahan niya man sir boy, literally. Ang MCT is found in D3 bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
5: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
4: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake. May bakterya hindi makatake. Because every cell ya coated, sir boy, sang MCT is found in D3 bio and only D3 bio makahimo sana, not the ordinary D3.
7: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give
5: ako,
7: you
5: sir boy, lima kagina.
7: Wow, it will give you instant energy and again naman ni Doc Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 bio usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 bio. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio, health news. D3 Bio, health new DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Bayote, kadalhay ang pag-ariya.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong nga mga gawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagpanalakit nga baka.
13: Liog kalikod
12: salon pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. K5 News FM.
14: Balik kita mga ka-K5 sa inyo naman niya panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Alas 7:04 sa aga. Ka-K5 Eric Kisama na sa kabuhi isang tao. Oh. Inablang siling nila, may panahon gid nga kung sa basketball pa, off night. Siya na nung tira mo, hindi ka kapasyot. Dumduman mo na. Nablang sa ibang nga mang inadlaw, kanibuinas man sa imo. Bisan di ka lang matira, shoot. May aragin niya ang adlaw. Nga panawag sila sa imo off night sa kabuhi isang tabay. Sini nga, di malas gini nga adlaw para sa akon. May pakita ko nga video, standby ha. Kaya nga, diri sini masulod ang aton istorya subong. Nanungod sa duwa ka mag-asawa, may edad-edad na ni. No? Kakipamitan, may ginpasa ko na. hindi mo lang pabutangan audio kay Pabitan. Uh-huh. Ang hambal nila kuno, kung di malason ka, ambot may adlaw, ganyan ka na punaan ka, kung di malason ka kay Pabirik.
15: Relate ko na sa mga aga.
14: Abi mo na, tabo mo na sa ako paglakad ko sa dumagod. Paglakad ko kay Pabirik mo. Paglakad ko na sa dumduman mo bago ko abot alin sa palaro. Pero ito ginalinahin ko kay Pabirik. Sus, pagwa ko palang pakanto na sa ako, yung papulian.
15: Wasag
14: na yun. Then naglakad na ako sa dumagod, liko sa gate. Sus!
15: Igo naman.
14: Ano, siling kundo na punanta. Doon mo amon sa video mga kay Pabirik. Eyes on the board. Ang gusto ko patag sa inyo, may mga panahon nga hindi ka man maano. Pero tanong na kanyang malason, Imo.
15: Relatives mo nga ga.
14: Ari tanawa, ayos on the board, kami pakita kami ni Kakipa Merrick sa ginatawag typical nga kanyang malason. Ha? Inablang, why mo man ginapangayo, pangayo, may isa ka lalaki nagsakay sa scooter, Kakipa Merrick.
15: Okay.
14: Pagdala yung scooter, hindi na utmalan siya, tumba. Pilpilan siya sa scooter niya. Now, siling gani ni Migata Numis, Migota Numis Numis, when it rains, it pours. Pero di malason niya to, eh. Lain niya kung di winas tan, eh. Ari, amulig typical example, gakon adlaw mo, adlaw mo, gidway, gisa makapugong mo. Abi-abi, eyes on the board. Tanawan nyo na, subong may ginapakita, skipa, bita, no? Tanawan nyo na, mag 150, 160 na i-play na mo. Sa kasakaan nyo, Blanay.
15: Oh, mga state witness.
14: Stand by, Wilson.
15: State witness.
14: Mga state witness, yung kuha, Naida.
15: Arinak mo din.
14: Ang istorya nga ni, will tell us, sang buta balo na mo ni Kakipaib Eric, nga kadimalason gid. Kung adlaw mo, adlaw mo gid. Hindi mo gid yung mapunggan kung adlaw mo. Ama, matawa ka ni, matawa ka ni kang ipamirik. Ayos on the board la, tanawa niyo kung ano matabo. Ano tabo, di
15: na. 152 na ta.
14: Na alang-alang isa sa motor niya. And what happened next? Unbelievable kang ipamirik. No, masiling kagin ka. Amo galing niyang ginatawag ni kipamirik. Kung araw mo.
15: Munang relate ko sa mga agad.
14: Abi, kakipaib itan, larga. May audio, ang audio yan, ikado, no?
15: Ara na, 156 na.
14: Sige, bitan, ara. Nagamotor.
15: Lang niya, okay na niya. Sa bakay lang.
14: Sa bakay lang, 158 na.
15: Ara na.
14: Dua na lang.
15: Ara na, okay na. Larga
14: sinto, mula. Sinto, larga mura na ta.
15: Tan, larga na ta.
14: Larga. Oo. Sige, balik puno, tan. Balik puno. Hop!
15: Hindi man pagtumbahatan. Tapat, isa.
14: Oo, oh, yung buligan sa mga tao. Pagbuko, may maliko sa lakyan, maparking. May isang pampawan, paki ka doon. Grabe nga dibuinas ang tao. Pero may isang manong kapag kang ipamirikin nga. Hinay-hinay lang. Siya mismo kasi lang. Nga na, anong kakatibalasun ako. I'm the top.
15: Sa kalibutan doon.
14: Sa kalibutan kang ipamirikin. Kung adlaw. Nan, oo, dami-dami na pungko yaw, oo. Nga okay ka na? Bang! Winuguan mo sa liwat. Gisiligsan ta. Gabang ko lang na sa natupilpilan ka motor niya. Gimbuguan mo naman.
15: Abis ang driver. Nyabi ko ba to?
14: Grabe. Amo na galing ko din. Adlaw mo gid, no? Hindi mo gid malikawan. Balik liwat blatan. Tanong ka, blako na nung natabo.
15: Liwat siya po. No?
14: Okay. Tantumba na itam. Tumba. Nan. Okay. Tantumba na siya.
15: Hindi
14: malas gid siya. Not balance. Hindi man siya hubog actually. Gimbuligan siya sa mga bystander, gimpaigan ang motor niya, sige pre, okay ka na, pawan ka na, sige okay na. Pak! Why pa sa kabangon, kipay mire.
15: Malo ka, sino utoy-utoy kadlaw?
14: Sino?
15: Si Sir Hel Benitez sa Tucson, sa Texas. Gautoy-utoy sa kadlaw.
14: Ano ang balya?
15: Silingan, pwerte man na tabuos na wala. Gautoy sa kadlaw.
14: Nga muna ka ni Malason, kipay mire, kano ino mo magpangayon sa kabuhay. Why siya mano, kipay mire ka? Why malapakan, tiilya kayo sa tunga siya mo. Pero, na sakmat siya hanggang inisakit niya, Kipa Amerika, bakon mong ulo mong goos, mampero mo.
15: Si Numis to sa broad, kambal nga siya, kaladlaw sa. Si Ma'am Roda, ang ilis na niya daw kaluluoy, kaya daw kaladlawan. Lain din man kung lain ang negosyo, subong ah.
14: Anong negosyo sa mga Roda?
15: Ano ni siya nagka-recruitment agency na ni siya kita ko. Kapag-kambal sa ato kung sa ato kong makasyon to.
14: Tibirgod ah, may recruitment agency. Si Marilyn Dumalay Rokiro, di malas ka di buinas ko, no? Di malas siya, pero di buinas ka ba siya mano?
15: Correct na, kay why siya mano? This is a bad that goes right.
14: Kay tigi banda, ama, kung malapakan ka kung ulo, ito nalabot kay Kipay Merik, kung itapos na siya.
15: Pero kalain to, no?
14: No?
15: May ka ba ka-recover?
14: Si Jan Eric Rosal, ka pa bangkot. Sige, buhi pa, Eric. Paiso, lablatan, pakita, abla siya ka, buhi pa.
15: Why kang hindi ni taga-Kadis?
14: Hindi ni taga-Kadis, si Mayor Badding, laga pamati sa aton. Grabe katunog sa ngalan ni Badding, ang mga gubernur, no?
15: Ano mo, Paul ko?
14: Hindi na may daw katunog sa pangalan niya nga madlaga. Actually, dumduman, tagid din, ngamiyara, Esugilano, ng Yunega, kag Lab Negros. Bulos-bulos, tam. Ti kay si Governor Bong Lacson is lab. Ti definitely after ni Governor Bong, ang gine-expect sila ngayon ay ganang sunod ka Governor.
15: Hindi sila magpabulos, gusto nila lab gapon.
14: Hindi na naman mo nang imo. Why pagani, mabalag, inistoryahan pa na iya. Ikaw, ikaw una kayaw.
15: Di kaya ting ha. Tagpura mo siya.
14: Agli ka muna. Sige, so sa ato ka mga utod,
15: si
14: Hel Benitez. Sige, kaula ko ng kapiko. Sa US sa sumuha.
15: Sa US na puli. At, why tagin niya siya?
14: Sir Hill ka, why ka? Why gid ka? Sir Hill ka?
15: Why ka? Sir, ka-busy gid na.
14: Sako. Sir Hill Benitez, good morning lang. Nga buhi pa na. O, imagine, habla ko na ano kanibalas. Halin sa parking, tumba ka. gibuligan ka, huwag ka pa ka-recover. Pause. O, gina-istorya, pa sa nakapula. Sige, okay ka lang, pre.
15: 182, subong ang mga
14: marites. Sige nga, okay ka lang, pre. Nga, okay. Kung mapahihwai lang ko kadali, ah. Sige, bayaan ta ka, palaktatan. O, malakat na. Sige nga, pre, okay ka. Stop.
15: Naglakat na.
14: Sige ba, siguro ka muni-muni. Sige nga, nung nga tabo sa ako, natumba ko sa motor ko man.
15: Dargo ko bago lang ginalon, diba?
14: Nga, dumagi na bit siya nung nangyata niya nakipa Berikman.
15: Oo, dumay laba. Sige nakapa.
14: Nangyong nangyata siya nga laba. Dasun, gulpi lang, oh.
15: Dumay nagsulod.
14: Gapamiyo-miyo sa wipe sa gani ka. Ang guwaib lang, wipe sa katungka. Wipe sa mamarasmasan, oh, ara naman. Ibang tungka. Sige, oh, paano ni Gaitom? Galik yung ulo na kasalakyan. Ay na. No.
15: Sa itsura yun sa talong. Pause, Itan. Sige, banti kamay. Hop, pause. Kung tanawon mo akong picture na muna, huling mo dumikaniko, sige ka kayo.
14: Salakyan. Na ano mga limalason sa tao niya man? Ah, ayo, no? Si Parihil Benitez ka pamati ah. Hazel Bautista, ay na, ano nga driver sa autobahn. Wala nakita. Banta ko guro ang driver ni. Wala ginaway ni Mrs. yan. Wala ka matalupangon.
15: Kita ko, patient ko niya. Niyo, story na kayari na ko sa balay.
14: Oo. Ah, guys, story ang listen sa phone.
15: Sa lain. Niyo, story na kayari na ko sa balay.
14: So, this time around sa atong program, do ka ang ngay siya rin natabo sa dua katigulang. Nga. Naluoy ta ni kay Lolo kag kay Lola kay ba kundi na hospital ang isa sa ila. Hindi pa naton ma-certain kasi Wilson pa di ba plaster. Na admit ang isa sa ila. Karon nagwa na sila discharge na sila sa hospital kay Paverick. Sang na discharge na sila mga ka K5. Galakat sila sa dalan diri lang sa Bakulod. Pagtabok nila sa dalan ginbungguan pa sila sang hubay di mongking oh. Di mong driver to ya, hubog ka kay Paverick, sunod sa report. Doon ati, subject pa ba na sa confirmation? I-check ko si Kay Five Wilson Villan ha, sa saling ginasaling naton nga, ayo, kung imo adlaw mo gin. Kay Five Wilson, good morning.
2: Good morning, Kay Five Wilson. Ito sa narin, so ari kita din sa Bondo Live sa may Adalan Traxon sa Tubag, it is po sa Regional Hospital, diri sa siyudad sa Makulog, ito sa narin, ito sa narin. So sa likod na kon ari pa diri subong ang dugo sa isa ka senior citizen nga babae kay Pamela.
15: Magpahiga na.
2: Matapos ini nga tinungguan sa isa ka rider actually pagkaubod diri ang mag-asawa nga si Tatay Linaro Pato kag si Nanay Rosita Pato no si Tatay Linaro 73 years old kag si Nanay Rosita naman 63 years old, kaysa sa Johnny, kaysa sa Eric, pareho ng mga residente sa Barangay Pasin sa EV Magalona. So, nagatabok, inisita sa dalat, kaysa sa Eric, and kaysa
14: sa Eric. Ara, masyad nagagi sa pedestrian lane, no?
2: Yes, ari, yan dugo, ari, pag sa tunga, kaysa sa Johnny, kaysa sa Eric.
15: Jesus ko. Ara, kita ano, no? Sa pedestrian nga, panaso?
2: Sorry, ara, madra sa aton, sa karoon.
14: Ohoy!
15: Oh, kaluloy, Wilson.
2: So,
15: ice to the board, ice to the board.
2: Napasado, sa agat, isa sa Jan Kesan Eric, alin ini sila sa hospital, dari man sa likod, nagtabok, no? Kaga gimbungguan sila sa isa sa single na motor, sakay naman ang buha ka mga lalaki, kaga ang driver sa hindi ng motorcycle na scooter, kesa sa Jan Kesan Eric, ginamaniuan ni Zyril Villanueva, 24 anyos, residente sa Barangay 9, Bacolod City, kaga angkas naman si John Milford Cordova. 32 anyos kag residente naman sa Purok masinadyahon Barangay 12 siyudad sa Bacolod. Kay Pedro Jan and kay Pedro ginapatihan kaya ra sa influenza sa nakahulugo kay
14: ito. Luoy ginanayo.
2: Pfizer kag ang angkat ni sa motorsiklo. Kag ang lain pa sini kay bit pa sila nga butilya sa kininlon kay Pedro Jan and kay Pedro. Karon na dead on the spot ini ang 63 years old na si Jessica na babae samtang napadayo naman yung dinabulong ang kaya sininabada.
14: Wilson, hambal mo alin sila sa ospital. Ano, nagpa-admit sila o nagpa-check up lang?
2: Nag-admit ni Kefai Rajan.
14: Sino ang gin-admit?
2: Ang nanay man mismo, Kefai Rajan.
14: Ohoy! Susya, ginapuruhan daw. Ay, pa siya guro naka-recover. Bago lang siya nag-ayo, hamakon mo bungguan ka sa mga haras-haras. Kaghubog ng mga driver. Mga dimungking aga pa, oo.
2: So sa akin ang natamaan kay Basing ang isang interview natin sa mga nagaburo maligya dari sa likod kita sa Zanik sa Eriko ang sinanak ang una-una nga giniigo sinasamotor kay nag-uritayay sila o kung
14: Iway din sila, kita man lang mga tigulang gay na hinay na maglakat kaysa mo nang edad bala ka kay Piper ikaw. Ayo talang tani sa mga tao, kung nara ka mo sa ospital na yon,
15: hinay
14: kay number one, hindi, ang akong tanaw da kay Piper ikaw mo ni. Kalaban ng tao da, damo na problema sa ospital mo. Yes, ibang daga tabok sa dalan, way sa kaugalingon nila kay kapanumdum sa balaydan sa ospital. Correct. Din makuha ibakal bulong pagkaon nila sa ospital. Pari kita nga mga motorista, hinay ta da, kay mga tao ga tabok da, ibang na sila way natulog, gapulaw mo.
15: Ang ato lang, libog lang ilaya, libog-libog na ginaya.
14: Di ba kay Pai Wilson, nustong mo na nga mo ni kay Pai Eric na ginambal?
2: Yes, kaysa na dyan, sakto na ka actually ang duwa ka mga writer, kaysa na dyan, kaysa na rin.
15: Sila dyan, pedestrian lane, gahayan.
2: Sila magpatayon man yung ginabulong pa sa hospital, no? Kasi sa dyan, magkasigas, 17 kilometers per hour.
14: Nasig na na niya.
15: Nasig na.
2: So, base sa investigasyon, sa nga aton siling na Bacolod Traffic
15: Management Unit,
2: sa report ni Jan sa Kaiser Bolivia, para sa 17 kilometers. Yes, kaysa na
15: sige lang, go ahead lang. Gautod-utod ka, go ahead lang.
2: So, muna na galing ang problema. Malaki sa nandiyan, kaya masubo-subo sa inyong balita. Kaya tinamba sa na galing sa na inyong sinanay. Amuno siya ang na-admit sa hospital.
15: Wow.
2: Kaya na-discharge man sa insubong at law no kagina. O galing lang kasi huwag makapauling sa ila. Sino nga puluyan, kasi tinungguan. Kaya isa nakamalamig na bangkay ang magapauli sa ila. Sino nga puluyan, kasi sa John and Peter Eric. So i-try ta kung maka-interview kita diri sa mga manugulia kami na interview.
14: Abi mula kagi 5 Eric, kinapanumdum ta lang.
15: Sakit.
14: Ang jutay lang alas 4 ka gahon lang nagawas lakyan mo. Nagharas-haras ding duwa ni kay nga. Labit hubog.
15: Hubog.
14: Basi hindi lang takmalo, basi bangag pa mga dimongking ani, no?
15: Oo, so, kilala ko
14: na mi pang doklon.
15: Oo, taga barangay 12 ning isa niyo lapit sa tubangan sang kwan. Barangay 12 si Cordoba.
2: Kaya sa dyan, kaya sa pari, kari sa circle. Sir, ano ganyan na tabo? Kaya sa sir, mga ano ba?
15: May interview
2: ko,
15: sir.
2: Ano kita na tabo? Sir, nagtabo ko na tabo. Tabo, sir, nanay. Pero may nag-gabo. Tapos naman mo, wala ka single na motor. Tapos, sir, nasi kang tagan. Kaya siguro, pero yung tibot na rin, may nag-gabo mo. Pagka...
14: Layo, gintabogan ni nanay, kaya ni tatay, tanaw makutabi.
2: Nagwanan, dugo sa babaya, kasi dalungan. Wow.
14: Ulo, gano'n na ikaw?
2: Ano
14: man, apagbunggo sila, tumabog sila o kundra lang sila mismo sa ila na bungguan? Anong natabo?
2: Natabog sila, sir. Kung nang kibungguan nila, tabog sila. Ang tigulo lang sila nagtabog ang bayan mo kung nang bungguan. Kaya yung bana, yung laki, na sipit, kaya mong kalakas sila.
15: Oh, gagutok ang dughanta.
2: Kasi ang mga rider kay Father Johnny kay Father Eric halin sa kinbungguan nila nakalabot pag sila sa poste pag sila sa uruunan naglabog man ini nagturo tabog pa sila kanila mga dugo kani ara
14: matuaksyon okay lang yan kung na disgrasya nga sila lang tani yung aduwa no. Kahit ila man yung gusto nga mas dala motor ng ubog ama kung mong gabit-bit ka pa ilim nun
2: sa mga rider sir no may mga buka nga botilya na himbuka na nga botilya
14: di sila nakabunggo nga poste na yon
2: Aras sa unang, kaysa sa dyan, kaysa sa Eric, hindi ko lang mapansin, basi may malabot na naman sa nga, you know, na kaysa sa dyan, ang kumpanya. So, abas sa aras sa unang, sa pedestrian, mga 50 meters away, makadto sa pedestrian, kaysa sa dyan, kaysa sa Eric, aras din ang poste kung sa diin nag-ibog ang mga rider naman niya.
14: Iba si matindugan to ni Kwan, ang poste, talawang tato, kundi ng impact. Ang motor nila dito nagdasok?
2: Mara lang sa una na may skid mark naman to kay Father John. Dahil lang i-makat ko kami to sa...
14: Hinay ka? Hinay ka kay Damo dos Lakyan?
15: Hinay ka lang arpa kay Masip lang.
2: May masalapay naman niya sa Lakyan na may logo bala. Ipadoko-doko.
14: Okay. Eto hindi na. Hindi na pagpilita.
15: Hindi na.
14: Nakinchindi na kami ah.
15: Pabayin lang dos lang.
14: Nakinchindi na kami ah. Giara man sila daw.
2: Oo, ari na. Mga parehit kami sa subong.
14: Mayuman na. Paparida sila daw. Buligay lang ta.
2: Ari din poste kaysa ba dyan.
14: So, ang duwa ka mga nagbunggo, hanggang kasanay na hospital man.
2: Ano ba kaysa ba dyan?
14: Ang duwa tong gamotor na hospital man?
2: Yes, sa hospital man kasi ano man ipilas naman kay Father John at kay Father Eric ato ang mga rider.
15: So, klaruhon talang bison, son, klaruhon talang kadali. Ang duwa katigulang nagatabok, halin sa hospital pakadto sa piyak na dalan?
2: Yes, patabok.
15: Okay. Ang rider naman sa motor, diin pa kadto. Halin sa downtown going Capitol or Capitol going downtown?
2: Halin sa downtown, pa kadto sa norte, kaysa doon, kaysa Eric.
15: Okay, going Capitol. So, amun nagalingan dra sa dapit, nagtupa sa may Guerrerong area da, sa Kasiyag dako. Sige,
2: yes,
15: okay.
2: Yes, sila naglaro.
15: Larok.
2: Ang skid mark, ito daw, dyan,
15: ito mga kaki-5, tanawan nyo, gina-investigar ni Wilson Subong, ha?
2: Kung sa diyan nakita, si nanay, pakadudri sa din sa ako ginatindugan sa karon, amo na kalayo ang ginabugan sa sa motorsiklo, ito daw, dyan, ito daw,
15: dyan, ito daw, dyan, kalayo,
2: isa, diri naman yung kakitaan, ini ang duwa sa mga riders, ito daw, dyan, ito daw, kasi ilan, dugo, rin pati kapon, ipasahan lang, sa mga residente diri sa lugar kita daw dyan kita sa Rick.
15: Bao, mga almost sa pulo ka dupa, guro ay?
2: Mga, oo, mga more or less, pulo ka dupa kita daw dyan kita sa Rick. Kung kaya dupa ni Ethan, okay lang po kung dupa ko, doon ako, dako, ugin yun, ro?
14: Ti, may sarap to ni. Ang duwato, subong check mo, medical bulletin, man sang duwato, gano sila, din mga injury nila to?
2: May harap to isa kisa sa Johnny kisa sa Eric at isa ka rider nga mo ni driver gito may head injury ni sa akin pilas man kisa sa Johnny kisa sa Eric
14: di, wala ta wala ta ginakalipay nga na disgrasya na pilasan sila pero nga ton lang tanigin pa nga muyo bala sila kung sudsud nila bilog nilang lawas wala sila tanin ng alit ibang tao da
15: gusto gina sir. Gusto gid.
14: Pag gusto sila diya signature sang guyan nila sa dalan, kung gusto nila halinda sa Corazon Locsin, pakadto sa Lagoon, gusto nila permahan ng karsada, pag gusto sila. Ang lain diya, may nosinti, pa sila yung agyanda.
15: Tigulang pa, pigado pa, bago
14: pag upang ko sa hospital, Diyos mio, ang kalipay sa doka tigulang, excited, mapuli, makita po nila. Natingalan ko nga wala slowpod ng kabataan nila, oh.
15: Tis ka pika doon, Guru Sir. Kiti isam lang kabilog ang pwede makabantay sa hospital.
14: Ay, correct. No, hindi man siya galip. Pwede mo updan na, no?
15: Pwede updan. Ti, Guru, pika doon. Tingnan ko duwa tadi. Duwa na ka sa pagkaon sa Albaron Tadlodlaw.
14: Oo. Oh, labay mo na nga kon si Congressman Alvin Hakig.
15: Andam lang.
14: Grabing tinaga. First time ko nikita mo na tinaga ka, Congressman.
15: Andamin you know, nyo lang.
14: Hindi ni acceptable. Iyagin niya tinaga. Kabalo ka na magiligay noon si Kong Alvin.
15: Alvin, oo.
14: Hindi ni acceptable.
15: Andaman nyo lang.
14: Andaman nyo lang. Husto na ako nga. Ubraha kay nga daw. Bisan kami. Di ka brugot man gani nga.
15: Kagapon daw.
14: Kaya kita mo ni Wilson. Kagapon gabing hibubunot sang dugan. Gatan ako gabi video sa mga interview mo sa nanay. Daw malupok ang dugan ko kay Pa Wilson.
15: Oh. Problematic yung ispilahan niya. Rin may research sa tao.
2: So subong i-check na lang ni Karon kay Panazani kay Pamela. Actually, ang tatay ni Oko na si Tatay Hinaro Patok, head injury man ang ako niya si kay Panazani kay Pamela.
15: Kaluluhin.
2: There's a latest medical bulletin. Hindi pa kay tatay, kagsadwa ka mga riders kay Panazani kay Pamela. Kung kamusta, ang ilang sininga sa ato sa pagbulong subong kay Panazani kay
14: salamat, Ginzo. Amuna mga balita ang ginabantayan sa mga utod. Pero hindi tari bala gusto kag ipaberik kamo ninyo sa agapa yan. Hindi namo ni gusto, hindi tari gusto son. Ang aton leksyon, abi man ng leksyon yung mapulot tadi. Hindi kamo mag-inom tudo-tudo kung nagadala kamo motor o salakyan.
15: Kag nugay padayaw.
14: Kag kun gusto nyo yan nga magpadayaw, bunggo nyo na ulo nyo pag gusto kamo, hindi lang kamo yung manghalit, iban nga tao.
15: Aryo. Tanawon ta ko may lisensya ni. Tanawon ta ko may registro ni motor.
14: Ang motor nila son pausisa bis pulis na biyagi na to.
15: Kag kun pilang edad, minor di edad hindi, Wilson?
2: Ang driver, kaysa gawin ko sa very 24 years old, ang angkas niya 32 years old.
15: Okay. Ang angkas niya taga Mambulok?
2: Ang angkas niya pari yun, sinanatag actually ang...
14: Barangay 12 mag-isa?
2: Taga Barangay 12, Bacolod City, ang mara taga Mambulok siguro. Ang rider naman niya... Barangay
15: 9, Bacolod City. Mm-hmm. Lapitan, nandas lang ang duwa, dalan mo lang ang ulot, sina Barangay 9 kag Barangay 12. Ining Barangay 12 na, bata na sang listener, tagid, bots tatay, gurong pamati, isubong sa to, do junior yan eh.
14: Atong ang, nagadala?
15: Ang backrider lang.
14: Backrider lang?
15: Bata ni siyang kakomment.
14: Tatay, palupasin siya, kalang pero nakanos kami dito, tayo kami memo.
15: Tiwa na memo. Hindi man ni ganya man ni Perming anak niya eh.
14: Hindi man ni saktong hubog kimi na gaya kimo pa uyab motor. Daway man sila bot kigang kasman. Pero punto ta.
15: Kagahuno.
14: Why pagurus na gilmit gani guro ni doa?
15: Why kagalag kagahuno yung plauli may bitbit pa ilim nun na.
14: Kimi arak naman sila sa legal ng edad pero punto ta yung mga alit kamo ibang taon di na mayo.
15: Inyo lang yung lawas ulitin nyo.
14: Pag gusto kamo panungay poste na basta kamo lang ha. Hindi na magalitan. Iban mo naluoy tes wakti gulang. Grabe na to kalipay ni tatay. Puli na to yung sa ibig magaluna mo.
15: Ang masubo si Reljan, kay ang nanay, ang babae nga napatay, nga among pasyente, siya pang gatoy-toy sa banay niya, sumiding daw week pa yung banay, ganis ang sa pasyente nga babae. Amuni nga napatay ang babae, kay ang babae among naigo sa motor, ang banay haya, nga hindi pasyente, amo yung gintamin
14: niya. Banta ko guro, diri nga side sa tuos ang bana ang asawa. Kaya katabok sa dalan mo. Ang bana, diri siya ang side sa may Capitol. Ang asawa dito naman niya sa downtown area. Ang
15: asawa.
14: So, gadabitay sila nga duwa, tiyang lakat bala ka Kipa Wilson. Ginay, araw-araw pa nga sila kaprino, kita naman lang kay Hinay, maglakat sa duwak malamda.
15: Sa Ingles, ang panawag sila, measured steps. Dukoy-dukoy bla, measured steps.
14: Gadukoy-dukoy ng duwa ka pobre nga tigulang, kasakit man niya son man. Sige, Zona.
2: Sige kita na dyan yung kita na Eric, no? Kada sa pag-upisa, taman masanan, man ina din lugar, kita na dyan yung kita na Eric, kasi na function, man. Left and right, it's like din sa karon. So, isisaon ka lang ini, hopefully, makakita. Kasang po din natin mag-interview, no? Sa bahay naman, siya niya, driver, kansa na, sa driver, sinisang mo kasiplo kita na dyan.
15: Wilson?
2: Yes, o.
15: Bago lang ko kapiyar, sino ang utod buhok mo?
14: Ako?
15: Sino ang utod yung buhok mo?
14: Ang ayan man sa?
15: Amo na nga pamangkot ang inhalinan sa Tacloban, Wilson. Tandaan mo gina.
14: Son, delikado nga pamangkot. Hindi ko yung pamangkot, son. Extra na lang na, son. Son, extra ka na si Eric to yung pamangkot, ha? Why ko na yung kinabtanan, ha? Ang ako niya, basta, ha? Son, guwapo ka gali, son. Doon si Bandorp ka nag-in. Joke. Sige na, son. Thank you, Gizon.
15: Thank you, Wilson. Good Gizon, story.
14: Salamat, Gizon.
15: Very good, very good.
2: Kita, nung nakuha, likad ka rin naman sa patrol, ang ginagin also niya sa kalwa sa my PC. Victory by the extra man. Ito po dato sa patrol si K5 Vincent Curalde. Yan na naman si K5 Wilson Buliana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kakalingawa sa Negro, K5 Q.
14: Thank you so much. Sa report, hindi ka naman kay K5 Wilson Buliana masubok ang balita. Pero you know, ang leksyon nabi nga magkuha na ito naman eh. Hindi ka mo mapadlagan to dumotor nyo, especially hubog ka mo, gainom ka mo. Whether we like it or not, ito yung nakainom, gika bit-bit pa gani sa ilimnon mo, butilya sa ilimnon. Why man yung kaso kung i-sod-sod yun na yung lawas nyo kang ibunggo sa puste, basta ka mo lang. Ang lain ka may duwak tigulang, na bag-ulang gidya kagwa sa ospital. Excited na ito tali mapuli, isibig magaluna mo. Isa mong balik pag gidya sa tatay sa ospital, so pisyon nilang duwaw. Ay, kanami, kanimungking klase mga tao kag ipabiri ko.
15: May findings na ng investigasyon, di ho? Yan doon nakainom kay driver, ho?
14: Ha?
15: May findings na, rin na isa ka mga expert, ho? Tatalo?
14: Sir Tatalo?
15: Doon lang doon nakainom kay driver, ho? Mga expert na kamatamat na.
14: Habi ko, niyang bala niya kasi kag ipabiri ko, di ko na kulang ka sa inom, ho?
15: Ano? Kasadya mo
14: na yun. Si Kang Ipay, manig sumunaga. Ang iyang kapariyado, ang mama ito sa taong lang. Ha? Nag-parking motor niya, tumba. Pagkuha sa motor niya, ang iyan niya specialized. Ang panuwang ko na si Yaya is anti-toslok.
15: Sanabi niyang kuha kundi para ko. Hindi ko kakita. Pagbalik ko, abi ko umigo ng tiil sa dlonggan ko. Sa mata ko nagsulo ng tiil ng dipara ko. Subungaga. Galahin mo na lumasyago ko. Gaingo-ingo ko. Naigo. Nagtusok.
14: Tingala ko. Tingala ko kasunod yung lumaw-lumaw ang matay. Dahil niya kumod. Na ano mga dibuinas ko subungan lang. Lingko pare, subungin ikaw nang ipitsyo na kanoa.
15: Abi ko kung nang tiil sa hindi para ko, igo na slunggan ko.
14: Gali.
15: Mata kong nasunggan
14: niya. Ati, 18 years. Amugin ako na 18 years old.
15: Ay, kailang ka ba nga live?
14: Kailangan. Seryoso, kulo kadlaw. Tapos, you know, 23 minutes ago, after we do our headlines, the good congressman of Bacolod City, first time takabati ng mga muling nga. Why ni gagamit? Amo ni nga tinaga si Kong Albim?
15: Why aga kutaw-kutaw?
14: Why ni ga kutaw-kutaw? But maybe, the congressman felt. No, nabatsagan niya. Ang frustration, kasakit sang buot, disappointment, and trauma sa mga graduates sa K-5 ari kay kamartsa kagapon.
15: Tining istorya, istorya sa K-5 naman eh.
14: Hindi ka ma, hindi lang sila maglawog-lawog kay mag-amo ni gasugi ginambal ni K-5 ari dumdamo naging panarang eskwelahan. Mm. Ti basimlipata.
15: I have received information that grabe. Some students were reported.
14: Maipaplasta na sa screen because this is very, very timely. Sa tanan ng mga nanay, may na. Api na kamo. Congressman sa Bacolod.
15: Kagkalain siyang pandam. Hindi ni kalaw, hindi ay, ni ordinaryo ang hilimuni kong albi.
14: Why na siya gamuha mo? Na, kag, ni, ang kinag, ang iyab lang word gidya nga hindi ni.
15: Acceptable.
14: Oh. Iyagin na iya word.
15: Kag daw siya gidya ang sulat sini.
14: O, oh, tanong ha?
15: Hindi.
14: Basa ka kay Paberic ang tinaga ka congressman. You know, ginadala na mo nini kay Paberic because bisan pa paano may alibyo kag jutay nga pagpulumamagan buot sa mga ginikanan. Hmm. Kag kabataan kahapon nga grabing frustration. Abi kay Paberic ano kuno?
15: I have received information that some students were reportedly not allowed to attend graduation due to issues involving the payment of their fees directly to the principal which allegedly were not properly remitted to the school.
14: Tikod to dagin ang balik kong isman albi sa laka kabataan. Sunod,
15: I will look into this immediately. Insigida.
14: Mayo, mayo.
15: Aragida, ilonggo na ni. Hindi pwede ngang eskwilahan manghugas
14: kamot. Husto!
15: Sa sininga sitwasyon kung mapapatudaan ini nga mga report. Aring delikado si Reljan.
14: Ang punta.
15: Hindi ini acceptable. Aring pagid. Andaman nyo lang. Na, kita nyo.
14: Ang pinakadelikado ang last
15: andaman
14: part.
15: Andaman nyo lang.
14: Do hindi. Way patakakita nga may amuni nga klase pang sulat o press release ang congressman sa Bacolod.
15: Kag I think he wrote this one personally. Hindi ni halin
14: sa PR. Iyan niyo. Iyan ni tinagang hindi ni. Kay the way siya maghambal na sila kayo noon. Ginatanaw. Hindi ni acceptable. That is a very word from the congressman sa Bacolod. Ang atol niya sa mga ginikanan.
15: Akig si congressman.
14: Sa mga nanay nga nagpabati subog sa program. Ta, may api na kamo. May api na kamo. Ha? Padalma namon ni karon kay ipabati namon ang sabat sang DepEd. Inabinagin ang DepEd sa Bacolod si Atty. Catalbas. And then, ang ilibiun sang kabataan kagapon kakipay Eric. Ang siling nila, imaginon mo ya sir, gabayad mang kami mo. Kag siling nga, nakasuksok niya sila yung bayo nila para kay ready for the graduation kakipay Eric. Kung akong eskwilaan, mag-amunin ang klase, wala ba natin ipusuon kakipay Eric? Balanon, di nga kwarta-kwarta rin ang ilaw. Ay sila yung labot kung ano.
15: Kaga ako rin, hindi ko magpati nga sa may problema sa online. Hindi ko magpatis ni. I think something is wrong with the school itself.
14: Ang punto, amunin kakipay Eric, it's not about the online. Bahala sila kung ay kabataan, kabayan sa online. Kaya dapat online ang system sa baydanay mo. Ang natabo si principal order din, gabaton niya sa payment di sa address eskwilaan. Asa proof, di ba may ginpakita ito gani nga daw
15: papel?
14: Ulo acknowledgement, reseta mo niyo. But si ganon, dapat tanik sang wala sila kabaton payment sa kabataan, nagkadto na sila, di ka nagkandak investigation. Nga kadamo, hamakon mo 200 sobrang estudyante mo, 90 lang kabayan, hindi ka mag-usisa nung natabo sa 100 mo ka mga estudyante.
15: Kani naman, kot ka na nga, ay graduation na sa dasun bulang, yung ay pakmuyak bayad, ano ka mo?
14: Correct.
15: Oh.
14: Di karon, tanin na investigaran, ang guwa balang, sala, yakag ang kapaltahan nila within
15: the school itself.
14: The school itself, the administration kag ang ila sining protocol why naging sunod. Ang masuprer, tanong lang ang bal ni Congressman Albio. Ano ang bali daw? Hindi pwedeng ang eskwelahan manghugas kamot lang sa sining nga sitwasyon.
15: Hindi kag balantaya ning statement
14: kung ni Kong Albio. Mapamatud-an ini nga mga report. Hindi ni acceptable. Kita mo na magambal siya, no? Amogin na siya. Magambal siya. Hindi ni acceptable.
15: Kung sa kwal pa rin, kapos nga na niya si Kung Albea kalayo, ya?
14: Akin, bisan sino nga. Kabalo ka kung pilak minuto siya palang na-post niya. Isang ginbasa ta. It's 23 minutes ago.
15: Kita mo gilang na.
14: Bago pa, no? So, very good, ah. Para sa atun, lipay ta nga may ga-intra sa Amuniking, ha? At least ma-achieve sa kabataan ng ustisya ang ginapangayon nila.
15: Kaga ang ginikanan bala si Rirjan, magambal, the feeling itself nga may mapatapos kang bata.
14: Hugid lang eh. Imagine mo nang utang ka sa Turko.
15: No, isa pa na.
14: Ha?
15: Isa pa na.
14: Hindi, pwede ikaduwa na. Kaya inapot ang isa mo. Ikaduwa na na.
15: Ikaduwa na na. Nakaduwa ka na. Nakafeeling mo nga, ay napatapos yung bata ko, nanami na siya.
14: May isa to ka nanay na una nga nag-complaint di.
15: Oo.
14: Nga, hindi ito yata yung bata ko mag-eskwila sa private school mo. Public school niya gusto niya. Yung pilit, tugid siya kay siya kay nami na da, adjusta. Kamunin na tabo, ginabasol pa sa bata niya. Yeah. Yata, nawab lang na yung bramo. Kaya yung bata niya, nag-eskwila todo mo. Well, you know, sa school, tani, due time lang ang konsiderasyon kay Kipay Barik. Ang you know, sometimes, oh, hindi man ta gusto kay Erwin, kay Ben Dalo. Ben Dalo. Point natin, kisa. Sometimes, butangan taman tagipusuun bala kakipaib, Eric.
15: Correct.
14: You know, being kind is better than being righteous, siling nila ko na mo.
15: Kanami sina. Being kind
14: is better than being righteous.
15: Kanami sina. Husto ang pagkamatarong kung kaisa, ha? Mas maayo pa sang sa
14: Mangin maaluan ka mas maayo pa sa win matarong ka, because at the end of the day, being kind will always conquer everything kagipabiri.
15: Amo na ganambal, too much democracy kills kuno.
14: Ti subong tanawan eng too much democracy kun di nagpusgang kongresman sa bakulod.
15: Nagpusgana. Delikado ini.
14: Grabe, hindi man lipatan talaga. Hindi ni iya ginatinaga mo. Hindi ni acceptable.
15: Ang nami ang kong desonya. Andaman nyo lang.
14: Delikado na. Delikado na kakipay, Eric. Now, sa tanan nga mga... Ha? Oh, of course, mas malipat ka, may chen pa na da.
15: Siya pa na.
14: Mas malipat ka, may chen pa na da. Mas malipat ka, kakipay, Eric. May higher, idyo, may tisda pa na da.
15: May tisda pa na da, kapaman.
14: Diyos mio.
15: Ay, oh, may tisda to, no? Oh? Di, may iba na din tisda accreditation kinang lang ng ama.
14: Eh, baka mo ni so good way, the way nga ginbasa mo kay na mga eskwilahan sa amang aging pangsara. Daw ginakulbaan ko kung ano matabo. Kag sa amo ni nga sitwasyon kag ipay Eric, whether you like it or not, may hindi pa rin pagpailabtan, damo na niya ginikanan, matras na.
15: Daw ikaw ginahalat at tayo.
14: Siling ni Chuli, kuliado, sige, andaman nyo lang. Ha? The word of the congressman ko, no?
15: Daw ikaw ginahalat at tayo mo kung nagyari.
14: Pero, you know, kung nakuya kag ipay Eric as a netizen and... constituent of Bacolod City, I'll be happy because the congressman had already stepped in into the picture. Kaya nakita niya, kagapon ko gatanaw ka lang sa mga video sa kabataan, Kipay Berik, madumangakig ang buyayaw kagito mo.
15: Tiyo, isa to kay Loy kagapon, nakapakulor pa siyang buhay.
14: Standby Attorney Biloria. No? Basi ko pa, dito naman tao, ganda si Attorney Cesar Biloria.
15: As of May 2026, the Commission on Higher Education has issued resolutions approving immediate closure of AMA schools in Cebu, Davao, and Tuguegarao.
14: Sino nang mando na?
15: Newspaper reports sa mga research na nagawa ni sa Philippine News Agency ng mga balita.
14: Okay.
15: Iyan na ni sa PNAT government reports ni. Ara na.
14: May siling ni Esperanza Insulio, taga-USD, taga-South Carolina. Ano, taga-California? Sino? Pangbiraha sila, Congressman Albia. Para mamalmad sila sa tinonto, ini.
15: Ay, tuon na.
14: Aking, hasta tagpalamati, doon ginasugo nila. Congressman sa Bacolod, no?
15: I think this is the best press release of the congressman.
14: Yeah. So far, very,

0: nagagit.
1: Damo ang nagapabangkot. Nga sa duha ka mga suspect nga shooter sa Tacloban, ang isa nga 14 anyos na kapalupok, at least hindi magdubo, duha ka magazine sang 9mm. While the other one nga nagauyat sang 38 nga 15 anyos, isa lang kabalang naglupok, the rest umido. Pero siya karon ang nagapangatubang sang kaso nga multiple murder. Ano bala ining kasuguan nga ginapusnga sang makadam-an ang juvenile law attorney Cesar Viloria?
0: Hello?
2: Attorney?
1: Attorney?
0: Yes, again, Sir Eljan. Yes.
1: Okay.
0: Yes, yes na kwa-kwa ang na medyo doon nag-piraw-piraw gulping akon nga pamatian sa cellphone.
1: Ang akon nga gin-raise, yes, attorney mo ni. Attorney, duwa kabilog ang shooter sa San Jose National High School, Tacloban,
2: okay,
1: City.
2: Okay,
1: sa duwa ka mga shooter, ang 14 anyos nakapalupok, hindi magdubo, duwa ka magazine sang Glock na 9mm. While ang 15-year-old, 38 nga revolver, isa lang ang naglupok, ang the rest umido, and yet siya ang gipasakaan kaso multiple murder. Anong natabo kag nga ang 14 anyos do wala iya sang salabton sa niya, Attorney Viloria?
0: Yes, actually ang 14 anyos will be treated differently, no, under sa RA 10630 naton, ang nag-amend sang Republic Act 9344 naton. However, ang 15 years old, no, ang ambal naton ng isa ka
2: juvenile
0: nag-committer sang sa ka-juvenile na naka-committer, ma-apply din natin ang ginatawag na provision na kung ang isa ka 15 years old to below 18 years old who acted with discernment can, you know, can face,
2: yes,
0: criminal liability. Maluka sa 15, 18 years old and below, and 15 years old, pag you acted with discernment, pwede ikaw mapasakaan sa kaso, no? Of course, ang 15 years old ka man or below 18 years old ikaw, if you did not act with discernment, still may mga intervention programs, especially if the crime committed is serious, no? Even if you are a, if you are 12 years old or 15 years old and below, or 12 years old, pwede ka man mapaagi sa intervention. In fact, may ara kitang intensive na juvenile system pag mentioning 9344. However, ang pag-treat sa ila is ambal sang ato na, if a minor committed a serious offense, it is deemed as a neglected child. That's the definition sang law.
2: Okay.
0: So neglected kung a child, and therefore you have to, you know, you have to be protected sang state. That's the core principles in juvenile justice law, because nagapati ang aton mga lawmakers, ang spirito sining lay, nagapati nga ang mga minor de edad are victims of circumstances.
2: Okay.
0: In fact, based sa study, gahambal nga if ang minor de edad nakakomiter sining kaangay sa mga heinous crimes like this, is considered na siya nga biktima sang, you know, we failed as a society.
2: Society, huh?
0: But nonetheless, amo na nga natingalang iban nga napasakaan kaso, probably ang aton na gobyerno through the social
2: welfare
0: office was able to determine yung ginatawag natin na discernment, no? Na that he acted with discernment, and because ang provisions ng law nga na dala siya sa age bracket, less than 18 but not less than 15 years old, pwede siya mapasakaan sang kaso. Now, nga ang 14, why mapasakaan kaso? Because gambal dari sa aton nga Republic Act 10630, ang mandatory law naton, na sa amuning nga edad below 15 years old, are considered na exempt from criminal liability, no? Kay minor, kay tungod sa ilang edad. But it does not mean nga wala ni siya sang ginatawag naton nga responsibility nga pagatubangon. In fact, ang matutuod si me, the one to 30 ang effects in kaso, if even the minor will not be criminally liable, may ara lang sa civil liability ang mga parents.
2: Okay.
0: If it will be proven that there was a negligence, no,

0: may negligence sa ila, sa pagpadako sa ila, mm-hmm. no? Kasi of course, negligence, paano nga, that's why naglabot na ang istorya, how were they able to get hold of the firearms, no? So, amuna siya ang law natin may distinction, no? Saliwat, ang process sa mga kabataan na below 15 years old is different.
1: Mm.
0: Pero tandaan natin, even at 12 years old, no? A 12-year-old na bata, if naka-commit siya ng heinous crime, may ara man ginatawag itong involuntary na confinement sa ila, no?
2: Okay.
0: Not less than 1 year, no? But they will be put under pag-asa, no? Center, o may ara sila yan ng intensive juvenile center para mag-handle sining mga minor de edad na nakakommit sa mga serious na offense. Kaya kung ordinary offenses lang ni, let's say, edad niya be below 15 years old, automatically, ang ambal sang law, i-turn over sa parents niya. Kung ordinary na offenses, meaning hindi, mga heinous crimes.
1: Okay.
0: No? Tapos, pag kung mag-refuse ang parents, balo kami mga cases ng parents, siguro takaan na sa kabataan.
1: Okay.
0: Pag they refuse, they refuse to cooperate. Pwede din naman sila ma-involuntary commit na by way of a petition. Pwede ma-file ang kaso sa korte and dasig lang na siya, no? Kay gamba lang atong law kung ining mga minor de edad, no, let's say below 15 years old who committed, no, a very serious offense within the period of 24 hours. Kung hindi pag-voluntaryo pa-commit sa mga ginikanan, ini ang atong social welfare office or any government agency mag-file dapat sa petition within 24 hours.
1: Okay.
0: And ang korte na ito nag-ambal, the Richard Eric, Kanser Elgen, na within 72 hours, the court is mandated to rule on the petition. Decision nando yun para i-commit ini ang mga bata sa intensive care o intensive judicial.
2: So, ano tabo, Drink, isa... At yun, kagabi ang report kayo na batuntan na inquest ining 15-year-old sa kaso ng multiple murder.
0: Yes, I think, no, I think na para matudan based sa study kag sa assessment ng social law worker or social welfare office that this 15 years old na bata nag-acquire discernment, no? Anong ginagamit nila ang mga basihan? Ato ang mga chat. Ilang mga kwako, no, mga phone log, no,
2: nag-vlog pa sila kuno. Actually may vlog pa sila nga duwante sila nagbanat
1: nag-vlog sila
2: kalakat sila nag-vlog pa sila pagkadto eskwelahan.
0: That's something, no, munang
2: plus may na-capture nga convo sa ila sa ning Facebook nga ginplano pa nila nga duwa paano nila kwao ng armas. Kag paano actually ang 38 ning revolver why yan ni makukita ka kay Pabirik mo. Ting ambal sang 14-year-old sing ati mahimo ta na isa lang karbas kabiton ta. Siling sang 15 sing hindi ah dapat duwagid, no? So daw nakita to aktor ko tanahon mo ang nagahalag di hagad sa 15-year-old. Is
1: ang gamay,
2: this 14-year-old do?
1: Ining gamay niyo.
0: Grabe, no? Grabe. That's why nga I think nakita sang social worker that there was discernment because well, ang layin natin mag-define mga ambal kagani discernment, yun ang mental capacity sa isa ka bata o minor de edad na maka-differentiate na siya from right and wrong. No?
1: Correct.
0: And of course, naintindihan niya what is the consequence. Although may nakita-kita na rin nga medyo dapat tutukan sa estado natin kagobyerno because yung mga kabataan misunderstood the law, no, thinking that they will not be liable.
1: Okay, juvenile sila.
0: Nila, no? Binilang whitening, no? They even make mention sang
1: juvenile
0: sang
1: law.
0: Lay, no? Juvenile justice law. Na gambal nga hindi tani ma-prison, hindi tani liable, no? But that is not true, no, para ikay balos ang tanan. That's why may mga case, sabi ng mga patalang, siguro hindi ma-explain maayo na magambal ka minor de edad ka, hindi ka na liable. You will still be liable. Yeah. No? So it's not true na wala gid ng salabton whatsoever na limpyo, na gid limpyo buta na. No? So muna ganang ginambal natin, even you will not be criminally liable. Pag napamatudan nga may negligence on the part of the parents, may mga civil liability mo na. Kag hindi mo silingon, na you will be scot free, pabay ang ka lang. No? In fact, kung serious ang offense mo, even though si anyos ko, edad ni mo, pwede ikaw ka-undergo sa ginatawag natin involuntary commitment. Uh-huh. Eh, hindi pwede nga, hindi ka ma-rehabilitate. Uh-huh.
1: No? Attorney, so, attorney, yes, sorry no. In this instant case, attorney, ang 15-year-old na
2: inquest na
1: kahapon and pasakaan gid siya kaso.
2: The 14-year-old.
1: Ang 14 years old, why siya kaso? Now, for purposes of clarity sa tagpalamati naton kag sa mga kawanbla, mga mga tagpalamati tanga waya background sa law, attorney. Ano ang matabo kay 14 years old kay why siya gid pasakaan kaso? Indi siya pagkasuhan, suspended sentence or diin siya ibutang, sir? Para klaro sa tagpalamati.
0: Well, yes. Now, ibutang niya siya may intervention program and okay, this will be intensive, no, because ang offense is
1: heinous crime.
0: Serious, no? So, may intervention program na sa iya, hindi na siya pwedeng ibalik lang niya sa ginikanan nga daway lang may, na, may natabo. So, may ara gyapon nga proseso nga pagkatubangon ining below 14 years old. Okay. Although, kulang tao mo kung hambal ganin naton, he played a major role, kulang tao naton. However, ang aton law abi is very clear, no? Sining mga age of criminal responsibility. Uh-huh. Hindi na siya libre, ma-undergo na siya intervention, mapapanaog siya sa ginatawag naton na involuntary commitment para i-reform siya. Because remember, sa liwat ng balko na, ang law nato naghahambal, if a minor child committed a very serious offense,
1: okay,
0: it is deemed a neglected child. No? So ang pagtanaw sa gobyerno sa aton, ang pagtanaw sa layi sa ila, neglected ni sila. No? Neglected ang family, neglected ang society. They are the tawag ni example of a failed society or a failed family, no? So ginahalungan ni naton, but muna na siya biga ka confused ang mga kauturan na nagalapta abi sa social media nga ibalik tani panubuon tani sa ulo ka tuig, no? That is not simple, no? Mambal ka nga ipanubuon ta sa 10 kay balok ka ang criminal. Ang coverage ng law is 12 years old.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: So gusto nila panubuan kay para i-sweeping nila ining mga incident. Yan no? Kuya, personally, why ko ga pati nga ang edad i-lower mo will change everything. No?
1: Correct.
0: Attorney. There is still a failure sang suporta sang siguro sang
1: family and the community,
0: sociedad, yes. Uh-huh.
2: Okay. Attorney, may pabangkot lang ko. Subong 14, what ipag-abot niya sa edad niya at 18? Knowing kung talaw mong konvo daw siya gidya gani nag
1: commander in chief
2: nagplano sang tanan-tanan. Based sa ila konvo, it seems siya nagapanghagad, siya tanan nag-inganyo gid-induce siya ining 15-year-old gobraho nilang amuni nga klase sang bagay. So pag-abot sa iya legal age, ano ni siya, kundi subong 14, after 4 years, or pag-abot siya man 15, hasta 18, ano, libre lang ni siya sa labton, kay hambalya ko, no? Mapakabuot lang sila kung makaimot na krimen, kay siya mismo rin nag-define mo, singa, hindi ka madlock. Silinga, mapakabuot lang na to,
1: 21.
2: At the age of 18 to 21, buyan ta na nila kay buot. Amuna, puti ka doon, nakabalo na siya kung anong konsekwensya. So with that alone, it's very dangerous because this child, ang yatiya is a lawyer, way patay, grupa bangkot yan, Ibla. No? That's why kabalo siya. Sa conversation, attorney, hambal sa iya sang 15-year-old, nga wati pa dakpanta. Nga okay lang kayo dakpanta, minor tayo, hindi ta rin na prisuhon. Kaya kung prisuhon ta nila, buyan ta nila, kayo mapakabuot ta at the age of 18 to 21. Amo nang iyang ginambal sa kunbo.
0: Amo na, sir, dyan nga butangan ta distinction. Basta gani below 15 years old, siya gambalang lawyer exempt from criminal
1: liability.
0: No? So hindi ka makasuhan, but you will undergo extensive muna ang mal naton intervention, no? Okay. Sang social work naton. However, ini ang dari kita sa 15 but not more than 18 years old. Tuwa na siya mo ang ginadetermine una if they acted with or without discernment. E kung you acted with discernment, mapasaka ang kagidya kaso.
1: Yes.
0: No? Kaya kung 18 years, below 18 years old ikaw and 15 years old gabi, no? hindi ka mapasaka ang kaso kung why ka nag-active discernment, still you will undergo intervention program. Now, sa 15 years old but not more than 18 years old na mga bata na napamatudan ng discernment, they will undergo trial. But kung mapamatudan ng guilty sila, kag hindi pa sila legal age, may ginatawag kita suspension sa iyang judgment, no?
1: Okay.
0: I-suspend anay kung nasintensya na bilawag, before sa lawagan sintensya, ipasa na sa to anay, taga-antagin na sila chance of possibility ba si ma-restore pa. No? But below, because we believe we are, we society na to, not punitive, we are corrective,
1: correct,
0: and muna ba, rehabilitative kita. Sa mga minor de edad.
1: Correct.
0: Muna na siya masunod, Sir L. Jan, ang ginatawag na to, nga kung matawag ni, kung ma, maduklan siya sa kaso, hindi man siya dason pag-ibasaan, sentensya, no? I-suspend, no?
1: Suspended sentence.
0: Applicable ina sa below 18 years, 15 years old.
1: How about the 14-year-old? Rehab lang siya, ya?
2: Rehab lang.
0: Rehab siya kung wala siya nag-active discernment, no? Pero iniya ang nakasuhan, no, active discernment, do pariyola na ginkwan lang ginsuspende lang anang sentensya niya, no, kung minor de edad pa siya. Now upon reaching the age of majority, let's say naglove out na siya abi sa
1: 18 plus,
0: I think kung legal age na siya, and after undergoing tawag din naton undergoing siyang rehabilitation or intervention program, lantaw na if he, he is already a reformed, no, nga members ng society, posible nga hindi na siya ma-sentensyahan. No? Pero kung incorrigible siya, tibalikin siya kag i-basahan sa kag-servisyuan ng gid. No? That's the law today. No? But nonetheless, para maklaro sa tanan, whether you are 12 years old or less than 15 years old, still may ara sa responsibility ang mga ginikanan. Ikaduwa, hindi pwede mabuyan lang ni sila. They will be also treated as a neglected child. They will be put in the, under the custody of the state. They will be placed under strict na, you know, protection. But they will have to undergo some ginatawag natin na tawag ning rehabilitation process or intervention process. Hindi na sila kagawa dira. But in fact, you remove them from their parents, you remove them from the society, ibutang na sila sa isa ka exclusive na center. Kung tulukod mo, they will be deprived man sa ilang liberty. No? In a way, the law is not on, while the law is not using penalty as a term, but kung lang taon ni mo, kumbaga gintahigad man ikaw, no? Gin-isolate ikaw. So, pero ang intention sina is not a penalty, but the state is seeing you as a victim, a neglected child, and therefore you need rehabilitation. That's the law.
1: Reformative
0: so,
1: kita.
0: Amo gina-
2: Sige. Attorney, with that, we would like to thank you for giving us this information.
1: Very clear.
2: Very clear. No? Attorney, thank you so much sa imong time. Good morning. God bless you, Attorney Villoria.
1: Salamat.
0: Salamat.
1: Salamat,
0: Sir
1: Attorney. Thank you, Sir.
2: Salamat kin, Attorney Cesar Villoria.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
2: Paposta commercial break. Mga K-5, babalik kita with more updates sa AMA.
1: Stand by.
3: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 K5 News FM. News FM. BTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DDX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DDX 500!
1: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
6: Kung may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
1: gusto,
6: ang hindi maulihi sa listahan.
1: Mm-hmm.
6: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imo tiyan, ang edad.
1: Oo.
6: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
1: Uh-huh.
6: Ang heart mo ya, ga-start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics, Sir GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say, nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmintinar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
6: Mm. But silingon sang arrhythmia sa GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
1: tachycardia.
6: Mm. Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
1: Mm-hmm.
6: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
1: Mm-hmm.
6: Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka condition nga nagamanifest sang arrhythmia.
1: Mm-hmm.
6: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kung ano ang pangontra sang oxidative stress?
1: Mm-hmm.
6: Siyempre, ang antioxidants.
1: Uh-huh.
6: Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm, malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
1: mm-hmm,
6: palakaon ka mga mantikaon, tamis, at problema kurason gidya.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
1: Gusto madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals. Ah.
6: Mm.
1: Sa cardiac ionic currents, nga amo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga selula sang heart, leading to more serious heart conditions.
6: Mm. Although Sir GP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no?
1: Mm.
6: Apang mayara sang mas delikado kag life-threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon damo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa atong.
1: Colitis,
6: no?
1: Spinach.
6: Broccoli, mm-hmm, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, iadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: Gusto. Kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan at tuloy nga mga selulas ang lawas mo.
6: Yes. So, correct nga Sir GP. Take for example, ang diabetes.
1: Mm.
6: Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sa coronary arteries.
1: Mm.
6: Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sarang nga mapabnubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya maprevent ang gitawag hypertension.
1: Mm-hmm.
6: A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course,
1: correct,
6: healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
19: DTX 500.
20: DTX 500.
21: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood?
23: Rason nga bigaw ang imo immune system.
24: Di magkabala ka.
25: Mag D3 Bio ka abyan.
26: Ang Lorik kag Monolaurin sa D3 Bio.